papasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro, partikular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong probinsya ng Negros Oriental, Sultan Kudarat, sa Iligan City, Lanao del Norte, Negros Occidental, Negros Oriental, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Pigkawayan, Cotabato, Cotabato City, Buldon, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at sa Kabasaran.

0: Onse sinugdanan silang away ha. So atong gitawgan ang Karkar City Police Station. Ha, mananghid pa man kuno sila silang hippie po. Ha, usab makasama pero may gani kay dunay mga tanod. Ha, dito makasama nga nakabantay. Ha, kani mga tanura basis eskwelahan tingali niya. Duol naman ang eskwelahan diha. Oh, so muna nga kanang na ang kwanon gyud. So muna nga ato ang mga gwardiya kay pero kaning unsa man ning orasa? Mura man tan-aw nako ani kasang Marisa og dili ni udto. Mura maghapon eh. Ha? Mura maghapon dili udto kay og ha? Dili po tingali ni pangdong sud sa mga kanabang dili po tingali ni kanan buntag o sa udto or hapon na ba ni? Ha? So muna nga ayuhon gyud og kanang tan-aw, no? Kanang ato ang mga gwardiya or unsa baka mga tanod bakang gibutas kuylahan. Ayuhon gyud natog tan-aw. Ha, kanang na ang mga bag sa mga bata nga musod. Ha, delikado kayo kun mahimo gani. Ha, kanang na ang ano kay no. Sus, ni kwan in taon ga atras-atras pud in taon ang kaninyang kontra kay mo kwan man. Ha, mudas-das man ang kuyaw ani kung way mga dagan tawo naglantaw ba. Ha, mo man ni kuyaw. Pananglitag way nagtan-aw ana nga mga tawo. Mo ni kuyaw makasama kay kanang naanga wa may makabadlong kanin na may no imong oy sama na sama na kay naa may daghan nga mga sakyanan
1: straight to the point
0: ah so nagadto na pud nakita di ay nga kuan ha susabihan no bikno ato kuno kanon be aus mo nato kanan na paminaw ang video atong kanon may tanawa ha yawa ani no okay no
2: you?
0: Ah, sorry, ano?
2: Nag-aaway, gadana, kutsilyo. Nayabab na mga bata, ah. Mga bata pa kay, gadadana, kutsilyo, oh.
0: Gadag, kutsilyo, oh, tanawa.
2: Bata pa kayo, gadag.
0: Sus!
2: Unsa naman ang mga sudyante, oy?
0: Aso mga tanod ning niya ni Kwan, di ay?
2: Makuno, hihati. Nadira ba ihatag?
0: Pagyot ihatag?
2: Napatay ko no niya, oh. Sus ko, Ginoo. Ha? Elementary pa na.
0: Diyawa, no?
2: Kuyaw na rin mag-away. Uy, usil man ako silyo.
0: Sus, kuyawa, no?
2: Nasa car.
0: Eh, hunong ko ba mga motorista town? Traffic o gamay
2: Central,
0: kay...
2: National High School of Elementary. Nakatun siya kay...
0: Bata pa kayo, yung gadala may kutsilyo ni taon?
2: Lagi, doon rara ba taon ng elementary diri o high school?
0: Hmm.
2: Kay ano, kay dakop din siya sa tanod. Tanod itong dakop din?
0: Oh, tanod din itong dakop.
2: Mapatay ko no siya, patiyon ko no niyayahan kontra...
0: Sus, yun ang kayong mupatay, ha? Sun ang kaana? Ano niya, wapag yun ni Tsang, sunan ka o kanang naanga mupatay, kay balo na mag, doon na may huna-huna sa pagpatay ka sa mga listo. O, sa muna nga, kanang na mga nagbantay sa gate, dili lang ang bag, balihog lang, ayaw lang ang bag mo, ay kanang dili lang bag ang chikapon. Hawak, basta lalaki gani, hawak. Ha? Ah, kanang hawak, chikapon, yun na, kanang mga bulsa. Kaya no, kanang iyang karsunis, dagko, be, kay bulsa ka sa mga listo, basin og. Kaning hinigiban, wa na gisood sa bag, gisood nis bulsa. Ha? Bantay ka ng kasunay sa nga putin, nagkuag bulsa nga murag kasudlan o paas litso. Ha? So muna nga, ano na to? Ato ang pamang noan, ato mga batanon lang sad nga ayaw mo anak kay kebalo ka, bisag minor di edad mo, doon nagyapon mo'y Tulubagos balaod. Ha, doon na mo'y Tulubagos balaod o niya kanang naang magdako mo nga doon ay record. Ha, o niya lisod kayo nga kanang naang bata pa gani, taas ka ugmaon, makuan ka sa mga nisto. Ha, sumuna nga, kuan, na may away, na may ka, pananglita, gibuli mo, isugid sa maestra. Ha, isuli, isugid sa maestra, isugid sa inyuhang mga ginikanan. Pagun sa may mga nabay, ayaw nang kanang naang kuan sa dadala hinog kutsilyo tandi maayo na oy ha di maayo nang naanga kuan narabay uban tinod matud bag sa mang glindang ingon nga dadala ra man kay self defense man ha kuyawa og kanang naanga self defense

0: friends, no? So, ang uban po kuno, posible ibutang sapatos. Ha? So, muna, basi kuno ka na sapatos, ibutang ng hunting, ha? O baka nasa kanang nang ubos sa karsunis doon sapatos. Ha? So, muna, nga, muna ibantayan, no? Nato sa tuang mga tanod kay ang deep edo na balaka na ano mga nagkadaghan naman noon ni mga eskwilahan ron nga doon ay mga patanon nga mga na-involved nga kagubo town. Ah, so muna ang atong tabangan, maginikanan atong tabangan niya kamo mga batanon mismo sad. Ah, mga estudyante ni adto ta eskwelahan para makat-on, ah, para maka cut-on ta. Ah, mo mag eskwela, so pag mag eskwela ana og mag ha, ah, mag pinatya na ini hinuon na body. Ang uban ko no, tabunan sa tuhod. Ha, basi o gauban nakasama ana tabunas tuhod unya baatan o baatan aris bagtak ka. So grabihan na sa mga batanon na no. Ha, grabe na sa ning klase sa mga batanog mauhon manggaling ni. Ha, kay kahibalo man sila nga ang kutsilyo hilngon sa guard ya sa bag. So dili ibutang sa bag ko no. Posible aris hawak, aris bulsa, aris sa ibabaw sapatos, ha, hiktan makasama glambo na bay lambo karon. Ah, so muna nga kanang kuan lang nga dili sad ni ma kuan nato ha atong tabangan no niya tabangan nato ato maginikanan kay pilar good town ang dagdagas mga estudyante ni mga bata daghan kaayo anya ang kato mga tanod nato pilar kabok na tinabangay lang ha kay muna ang lisod kayo panlitag na iluklok to diha oy luklok ba unya di ma ha, malipat ng gwardiya or malipat ng tano diha tungod sa kadaghan. Oh, so muna nga kuan kayo ato ang tabangan mga sukin digpaminaw ni aron na manghinaot ta hang ang uban nga mga eskwelahan uban nga mga estudyante dili nyo sundugo ning ni ang maong klase makasama sa kaning ni ang gihimo ani usang lalaki taw no nga estudyante manghinaot ta ayaw nyo sunduga kay di na maayo di ni maayo inyo hang sundugo ni. Okay, ato ang attack na alas 8:57 naman sa kabuntagon. Now, atong hatagag pagtagad kay karon taud-taud lang ha basi kato nang utanan ng Attorney Rufil ang basig mo sulod alas 9 kuno. Sige lang ato alang tan-aon kay basa makita sila og maayong signal unya mamanhuma na pud sila sa ilahang pagpanghatag sa atong mga hinabang dito nya naay signal mo sulod na siya matag karon og unya sa usab makasama ha. Okay. So arita sa ato ang isgutan atong tiwasog isgot ni Hakay. Kanang na ang daghan pa mga gisgutanan labi na tong sa prosecution kay balota nga ang uban no ang uban nga mga kaigsuna na to labi na tong mga nidapig diri sa PICAS do na po gidapigan diri sa PICAS lain-lain man ang version sa pero mo na nga ang ato lagi no nga grabiha nga ang ato ba nga sunan ka anang at least nasayod kita or nasayod mga naminaw makasama na to ngayon ana di kadako ang budget sa Senado. Ha? Ingon ana di ay kadako ang budget sa Senado. Itong isgutan ganiha ang 25 million kada adlaw nga magasto sa Senado o niyang ilang trabaho sa usa ka semana sa tulo ka adlaw ang impeachment trial lamang. Ang impeachment trial nga mao ang pagpalagpot sa usa ka dakong opisyal sa nasod nga gipili sa 32 milyones ka mga tao. O niya ang pasangil, ha? Lakip ang pasangil, confidential funds kuno, pero may sa mga tao nga, uy, ganong confidential funds ma, daghan mang nagkupot o confidential funds, wa man nila imbisigara. Ha? Daghan man. Ingon sa ka, kaning sa grave threats, ha? Kaning sa high crimes nga nakumit ni VP Sara, muna istoryahan ron kay ang gitakol sa impeachment, usa ka article pa lamang. Ha? Usa ka article pa lamang ang gitakol mga sukindig paminaw sa impeachment court. Ang ikaupat nga article kay nagtuo ang prosecution o dako ang pagtuo nga ang prosecution nga kining ni ang mao nga ilahang nga gipasakang impeachment ni VP Sara kaning article 4 mao ni ang makabungkag niya. Mao ni ang makahatag og kadismaya sa mga tao ngadto sa Vice President. Ha? Mo na nga gusto ginilang patambungon si Vice President Sara Duterte. Kay una aron nga si VP Sara moy maka kuha nila ha ma imbestiga nila ma mapatubag nila mga kasama ha unya ingon man usab nga kanang na ang gawas nga mapatubag ha niya dito ang mga tao ma kuha nun ba nga mga tao mo man ilahang nga tumong regyud ani ang paguba sa pangalan nga ang mga tao ma-withdraw ang support sa mga tao dito ni Vice President Sara Duterte. Ha? So muna, nga tong isgutan ang katuntong ilang panaglalis atol sa pagpresentar sa witness, no? Ni adto mga sukindig paminaw nga adlaw nga Martes. Kay mao man to ang presentation of witness nga kadtong usa ka agent sa NBI nga giingon nilang expert, pero ang mga tao ingon mga usa expert good, ha? Bisan si Sir Jonathan tumulak nga anak ni Kwan, ha? Kasama nga Jupoy, kasama ni Sorum, ingon mga expert din nga duha ka semana ran training. Ah, so muna, pero ingon ko nga CPA man tong tuwa nga katong nga agent sa NBI, kaingon kong bray ito. Ah, kini basta-basta na mga CPA niyan. Oy. Ah, so kana mga CPA, nga mga certified public accountant, na muna yung mga CPA kasamang nisor, mga bright na. Ah, pero muna, pero ingon ni mo nga, expert na siya nga, expert ni mo ni mo yung ana. Murag ingon mga tao do, kasi mana raman o niya. Now, atong paminaon hakay dito naglalis sa pagpresentar kung kadto nga video ba kay kining ilahagod ang naa sa ikaupat nga kanang article sa impeachment makasama kadtong to ang pag kuan kaning ni ang pag dari ako nga akong kodigo sad makasama hakay kanang kuan man ang ilang pasangil sa article 4 nga mo ilang giunang gitakol kaning ni ang grave threats, ha, alleged plot of assassination, no, batok makasama ni Presidente Marcos, Liza Marcos ug ni kanyo Speaker Martin Romualdez. Ha? Now, gahapon aw atong Martes naglalis makasama gi-object, ha, ni object ang Defense Counsel sa respondent, ha, abang abogado ni Sara kay ngano man nga ang ilang ipresentar ang kadto ramang 2-minute nga portion sa video, ha, di object ngano man unsa man nga video, ha, ngano 2-minute raman nga ang kanang nga video atong i play tanan ang video kay para makita na tog unsa gi context unsay unod anang maong video kasamang nistor. Nganong importante kayo nga i nganong importante kayo sa prosecution sa defense team nga ma-play ang kinatibok ang video kasamang nistor? Ha? Kabalo ka nganong importante kayo na nga ma-play ang kinatibok ang video? Tungod kay context matters. Ha? Context matters indeed ba nga sukindig pamilya? Importante ng context diha kay anon nga ang istorya bang nga naman naka-istorya man sa ani? Nung naka-istorya man sa BP Sara nga pananglitan og mamatay ko, ha, doon na ako'y gisugo nga ayaw gimug hunong, ha, kay pananglitan og ila kumpatyon. Nasa to pa kung dili mamatay si BP Sara, why krimen nga mahitabo? Ha? Ingon siya nga, unless kung gusto nilang mamatay, ila kumpatyon. Ha? Tanawa, ha, tanawa sa kaning katun sa pagpresentar ni Attorney Ligutan ang sa prosecution mga sukindig paminaw. Ha, kato naglalis sila mo ni object si Attorney Narvasa. Abi ko na to kunong paminaw sa kagamay kasama ni Sir Beto tanaw na. Okay.
1: Make a ruling, objection is overruled. The prosecution, counsel for prosecution is trying to comply with the requirements enunciated by the Supreme Court in so far as such pieces of evidence is concerned. Number one, establishing its origin. Number two, to trace the chain of custody insofar as the transfer to a storage device is concerned. And finally, how it reached this court. So the objection is overruled.
2: Thank you so much, Your please. Now, Mr. Witness, Attorney Bagalyon, please confront the witness with the flash drive.
0: Tara ha, may flash drive kasama nito.
2: Mr. Witness, I'm now showing a flash drive that is previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-10A containing the subject video that is previously marked as Exhibit P-4-10 for the prosecution. Question, what relation, if any, does this flash drive have with the one you mentioned?
0: So may ingimension ani nga video o kani? Exhibit B dash
2: for know if this was appended upon
1: counsel
2: any document.
1: For respondent is recognized.
2: Thank you, Your Honor. May I know if this was appended upon any document?
1: Your Honor, please. Counsel for the prosecution will please reply.
3: Your Honor, please.
1: The answer is no, I presume.
2: No.
1: The basis, if at all, counsel for the respondent is the testimony of the witness. When asked again to establish not only the origin but also how he transferred it to a storage device, and if at all how it reached this court. So, chair replies, and if that is an objection, overrules the same. Witness may answer.
4: Permission to unseal the flash drive.
1: You may do so, sir.
4: Thank you, Your Honor.
0: So money ha ang ilahang kanang na ang gi lalisan kasamang nistor.
2: Your Honor, the witness manifestation is now in the process of unsealing the object evidence.
0: So money ang pag
1: will please answer.
4: This is the flash drive where I saved the recording, sir.
2: No. Your Honor, please, at this juncture, we are about to confront the witness with the video contained in the flash drive.
0: So, dyan na sa video nga mauisod sa flash drive nga ipa-unsealed ka sa mga nisto. Karoon tatod, beto malikan makasama. Kaya kanina nga, kuhan naman eh. Ang katong video, unsa man yung full video. Unsa may naa sa full video, unsa naa sa gamay nga video. Kaya ang giflash diha nila, ang mabaraman nga video. Unsa man di ang laing video. Agar totoo kasama ni Sir Rabe. Kaya sa alas 9, City Nas Buntag.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na. This time check is brought to you by Presto Creams.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
10: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 9:30 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Anya ato hatagag pagtagad do kay kanang nang atong balikan magkasama karong tawo. Ang ato ang isgutanan sad kay ang mga tawo kay balo sila kasama ni Soro kato mga nagtanaw kay kita tanan halos man nakakita. No, ni adtong pagpresentar sa ilahang witness. Ha? Kagahapong atong Martes unya pagka Miyerkules moto ang cross examination. So dito naglantugi sila nganong importante kayo nga atong ma li og balik. Kaning ni ang ilahang video kay maon ni. Ang ilahang ipakabugat nga video. Takuno naga unsay tawag ana nag nanghagit gyud kanang naang ni hulga gyud. Ha? Nang hulga gyud si Vice President Sara Duterte. Mutong gipangutana sa pag-cross-examine na, gipangutana dito kasamang nestor nga nag-imbestigar man kaani nga kaso, imo bang giimbestigar ang prior ni ining maong hitabo? Ningon sa nga, I have no personal knowledge, Your Honor. So kung wakay personal knowledge, kung saan man yung pagkakuan, ga-imbisigar man ka-aksya. Ha? Ga-imbisigar man sa-aksya, o niya, what did I say knowledge nga personal? Pero muna hanga, ato nang tanawon kay, muanha man ang si Matibag, basin o si Matibag mo'y mutubag, ani tanan? Ha? Bisag si, kuan ba? Matibag ba? Ha? Kay naamay, ato ikuan ng video, no? Karong taon-taon sad makasama kay, aron nga makuha na ito ba? Unya, unsa man di ay itong prior anang hitabo? Ha? Na unsa man di ay si VP Sara? Ngano nakasulti man sa ana? Unsa man ay nahitabo niya? Ha? Nganong ni resign siya sa Department of Education? Dito man na magsugod ang tanan. Ha? Sa pag-resign niya sa Department of Education, kaya wala na siya makasabot. Ha? Ngano man nga, siya maoy DepEd Secretary pero dili man siya makabuot. Ha? Dili man siya makahimo sa iyaha nga angayng himuon. Ha? Pastang nindutan eh karon.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
4: Ato ang takna alas 9:28 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa itong Bagkulog Kabildo karong buntaga.
0: Straight to the point.
4: Now, atong balika, no? Kaning niyang ato ang gisgutan sa karon kay arong ato asad nga mapadungog. Ug unsa din nahitabo ni VP Sara sa wala pa niya, sa wala pa ni niya gisulti ba? Ha? Sa wala pa niya gisulti ni, unsa man din nahitabo? Nga ngano nakasulti man sa ani kasamang Nestor? Ha? Momentan na nga, ana na pa, nang litag, sinok, matay na sa mga silingan. Ato lang nilang tamo atog layo, aral na ta sa mga silingan. Ha? Doon ay istorya nga madungog kasamang Nestor. Ha? Wingon nga, ha? Doon ay istorya nga madungog. Ha? Sa mga ida, brother, kabalo man na nga, na ibadungog kang istorya, ana. Nga ka nang istorya, ha? Libak na ba? Ha? Libak na istorya, dito silingan, kay doy amiga kasamang Nestor, di nagka, istoryanay. Ha? Pagka istoryanay sa, kanang naang nang libak, o niya, naabot dito sa ilahang gilibak, ang nahitabo, nagsinukmatay. Pag sinukmatay na, di na musulte o diin gikan ang istorya. Ha, di na ma, Tres, kisa nag-istorya, o niya, unsa mangyude ang kinatibukan nga istorya. Ha, nganong nigawas maning ni ang chismis or taho, unsa may sinugdanan, ano ba? Muna nga gusto sa defense team nga, i-play na ng video ninyo, unsay naan nyo diha, i-play na ninyo. Ha? Natural, ingon sa ang kanan ng prosecution, dili, oy. Ha? Ang kanirang amuang 2-minute nga video, kay mauni siya ang lugar apod sa amuang, di adire sa amuang kaso, nga mo'y among gikwanda, kay mo'y relevant sa amuang kaso. Ha? Ingon nga, sige, ingon si Attorney Ligutan nga, o gusto mo, naama mo'y oras, dagaan man sa mong panahon, sa mas amua, di ka mo'y play anang doha ka oras nga video. So, unsa man di ito? Abi ko na atun, tatiwason na sa Manziralbe, ha? O, sa dili pa na ito, paminahon si Vice President Sara Duterte. Ha? Ato ang, kung ano, ato.

0: pananglitan og mamatay siya, na nasa igi istorya daan nga balitag mamatay ko, ha, ikuan sad, kanana ang ipapatay sad, sila si Presidente Marcos, si Lisa Marcos, o si Kanyang Speaker Martin Romualdez, sa muna gitubag sa witness, ha, onya kay ni kuan man, ni bat-in man sad si Senator Alan, ba ni, ang ni bat-in mga sukindig paminaw, sa muna nga, ang kuan gyud, ang wa na play ang duha ka oras nga video wa gyud ma play kasi mang nestor ang na play katurang gusto nga i-play sa prosecution nga 2 minute kapin at paminawon sa no at tiwasog paminaw eh
1: get on you may proceed sir
2: just some thoughts presiding officer this is not yet an appeal from your ruling and maybe a question to the counsel of the defense just to refresh our memory rule 132 section 17 when part of a transaction, writing, or record given in evidence, the remainder admissible. When part of our act, declaration, conversation, writing, or record is given in evidence by one party, the whole of the same subject may be inquired into by the other. And when a detached act, declaration, conversation, writing, or record is given in evidence, any act, declaration, conversation, writing or record necessary to its understanding may also be given in evidence. So I'm not appealing yet. I see the logic of the ruling of the presiding officer. Ito lang po ang tanong ko. Is the defense going to ask later on for the showing of the whole video? Because if they are, why don't we just watch the whole of it? Because we're going to have to assess the context if it was really a threat. What did she say before or after? And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour clip. I think most of us saw parts of the clip. Of course, I don't also feel like watching the 2-hour, I don't even watch 2.5-hour movies, much less this. But I'm just putting this at the feet of the presiding officer and my colleagues na kung gagawin din naman natin eventually yung 2.5 hours, mas gusto ba natin putulin muna ngayon at may iniisip tayo and then later on the 2 hours? Or can the 2 parties agree of the 2.5 hours, which one yung may context? So I'm not criticizing the prosecution's motion. I see what you mean. May I ask that one question to the defense, if they're going to ask presiding officer?
3: Precisely. For the presiding officer, we cannot dictate nor predict what either counsel for the prosecution or respondent will do during the presentation of their evidence in chief. Even if they say yes to us now, actually they have every right to change their mind and
2: yes, I agree, Your Honor, but
3: do so anymore.
2: But if they do answer now that they want it shown, may we consider, I mean, if I'm the only one who wants to see it as a whole, then I will submit to everyone else. But if everyone else is saying we will eventually watch the whole of it, we might as well get it over and see the context of the whole video. Unless the 2 parties can agree that they only want to look at 30 minutes or 1 hour. I don't know what context they're talking about. I'm just trying to expedite
3: both parties, Senator Judge Alan Cayetano, marked the same video.
2: Yes. May I ask the...
3: which is over 2 hours.
2: May I just ask the defense, do they plan to ask us to watch the whole...
3: Counsel for defense will please reply to the question of Senator Judge Cayetano.
4: First, Your Honor, precisely why we're asking to watch the video is because we don't know what the contents of that video is. We don't know if it's any different or the same with our video. And to answer the question of the Honorable Senator, yes, we will be asking the entire 2-hour, 26-minute video to be presented and watched later on during our cross.
2: So on that point, Mr. President and presiding officer, hindi naman nakalagay sa Section 17 when... And usually, at least for myself, if I have to watch 30 minutes and then may emphasize na 30 seconds, 2 minutes, 1 minute, pinapanood muna yung buo and then saka papanoorin yung maikli na ine-emphasize para walang prejudgment. Kasi pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito, medyo umiiba. But again, no, I'm only one of the 24, so I leave it to my colleagues. If we're going to have to watch it anyway, may I ask the presiding officer what the pleasure is? But since the rule doesn't say, personally, I'd rather watch the whole thing and get it over with than allow the prosecution to pick out the portions that quickly say, that goes into the center of the controversy or what they want to prove.
3: Agreeing with Senator Judge Cayetano, for the presiding officer, it's just that I don't think the court should impose or dictate upon either party how they will present their evidence in chief. Although it would save the court some time if they... But we can also waste a lot of time arguing about this instead of watching the two-minute video.
2: Mr. Presiding Officer, I'm not saying we dictate because there was an objection. You ruled. You can change your ruling or we can appeal. But I'm saying I'm just one. So if everyone agrees na portion muna, I will submit to that. But if everyone else thinks na panoorin na yung buo, then baka we can, I can appeal your ruling without voting. So I'm just bringing up this issue for expediency, but I leave it up to what everyone else thinks about it.
4: You know, Your Honor, if I may, we also move for the reconsideration of the earlier ruling of the Honorable Court.
3: Counsel cannot move for reconsideration of the ruling of the chair. Only a senator judge
4: Your Honor,
3: can do
4: may
3: so.
4: May we counsel. Manifest that we intend to present the whole?
0: The whole ko no.
3: Presiding officer declares a brief recess.
0: Wala na taon si Kwan, the presiding judge. This is Kudir. Adi man ta mahuman ang lantugian. Ningon pa sa una-una ni Senador presiding judge sa Tisis Kudiro, di ta mahuman ang lantugian ninyo. Mamahuay sa tagadiyot. naglibog na sa kwan ba? Mura og na tablaw na makasama og am-am si Senator Judge sa Escudero. Pero si Senador Win Gatsaliano stang chillax sa relax ro ang gan. relax ra kay unsa may gi? Unsa may kanang naanggi? Pasabot nga numan nga ni batin man si Senador Judge Alan Peter Cayetano. Yang gusto kasamang Nestor nga ang kanang video nga kanang 2 hours video ni object man ang defense team nga ipa-play yun nga naa nga 2 hours video. So ningon si Senador Alan Peter Cayetano nga kung pananglitan magkasinabot silang duha nga kanang video ha i-play na later ma-play na kay ningon man ang defense team nga sige, huwag ka muna po yung presentar o sa inyuhan na sang time inyo nang i-present. So ningon si Senador Alan nga og nagkauyon silang ipresentar manggaling ni sa kaulahian ng maong full video, mas may karoon na lang himuon para mausa na lang. Para walay prejudgment nga mahitabo. Kay kung ang unsay una nga makita, mao may ma una nga ka na makita, tinuod gidi ay, mao di ay. So, mo'y pasabot ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagkasinabot man ka mo. So, karoon na lang nato para walay prejudgment para makita nato ang whole context. Kamuna kung giingon ganyan nga context matters. Mumater ng konteks ay unod, ana. Murag, nangapi ba ganito sila? Or unsa baka? Sanbay lang sa magkasama. Tumalik ka ni Karuntod Taon, ha? Alas 9.45 na subuntan.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipda ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon maayong tagkakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on. Mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid og CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth og exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
11: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kinilet.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
22: United Home. Unilab yan.
23: Paracetamol is the generic name of Kinilet. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 9.50 na sa Kamuntagon. Balikta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagat.
24: Straight to the
0: point. Oni atong gisgutan, no? Kaganiha makasama ang ato ang pag-analisar sad aning ni ang impeachment trial, no? Ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment court. Ang mao ang Senado makasama, no? Sa muna nga ang ikaupat nga article of impeachment mapamailang gitakol sa unang simana sa tulo ka adlaw nga impeachment trial. So next week padayon paghapon ni kuya po ni mahuman o niya, doon na kuno toy mga ipresentar nga mga witnesses. So atoning atangan kay kaning atong mga pangutana nga wala nasulti sa ilang first witness, basin og masulti na ni sa ilahang second and third witness sa kasamang Marisa. Considering nga ipatawag ko ng appeal si Director Assigned BI si Matibag, no? O gadon to ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Ha? So next week, 13, 14, 15. Ha? Wa na sa taytog ani kasamang Marisa. Okay, dili man nimo dayon makinahanglan nga di man nimo masunod dayon ito man ang putol-putolon sad gyud og pag kanang nang analisara. Sige lang, no, kay kanang nasaon to man nasugda naman, no, nasugda naman apan sa di pa nato ipadayon makasama sa dili pa nato ipadayon, no, og paminawon gyud og unsa may context, no, nito nga maong nga video nga ilang gilalisan atong day 2 sa pagpresentar silang witness, no, on ya, ang na-play nga video kadto ramang 2 minutes and 18 seconds, no, ang video nga portion kadto sa 2 hours and 26 minutes and 10 seconds, no. Ah, so muna nga to nang kuanon hakay kanang karon og minta mo diyan sa nga ada og na nimo ni mauna dili pa. Wa pa eh, kanang naang wa pa layo pa tinae ka sa mang Maris. Onya, sadi pa nato toy padayon ato asa nga tagagpagdagad, no, kaning ato ang mga maniag taon nga mga bisita sad gasamang Nestor, no, nga ani karon dere sa ato ang sibyaanan ang grupo makasama sa parole and provision administration, no, onya sa Karkar City Parole and Provision Office makasama kay magselebrar sila, no, sa ilahang ika-50 nga anibersaryo karong July 24, no, adlaw nga Biyernes. Oh, adlaw Biyernes na makasama. So niya sila karon munang ato ang siren ni unsa man ning ang uban kadtong nga mga dili pa kayo familiar sa kaning ilahang agency pero national agency, no, sad ning maong ahinsa makasama nga nakabase sa Karkar. Sa lain-lain nga mga office. Okay. So di karon diri, no, si atong bisita karon diri una si Ma'am Ludivina Libatan. Mabe sa ma'am. Oh, ang Cebu City nato diri ka Cebu City ang na kwan na assign atong kanon ni itong kanon sa hakay kanan di kay ko kwan ani kanang naang di kay ko familiar good ani sad nga kwan ma'am ayong buntag nimo ma'am Ludivina Libatan, no?
1: Yes.
0: Aha, may buntag ma'am. Welcome sa DYHP Arimen Cebu sa IFM.
1: May buntag sad, no, Rajuman Benji, o may buntag sad sa ato ang tigpaminaw karong taknaan, no, og sa mga nagtanaw sad sa ato ang Facebook Live.
0: Sa itong Facebook, oh. O niya, sa YouTube sad, makita
1: sa YouTube.
0: Sa YouTube
1: sad, ay. O niya, kami ka, naami sa Parole and Probation Administration under sa Department of Justice. O niya, karon, lay-lain ni nga opisina. Kaysa parole, sa Region 7, natin 14 kabuok nga field offices.
0: Okay. So, daghan, di ay.
1: Daghan. O niya, kanikaroon, natin, ako from Cebu City, Parole and Probation Office number 2.
0: Si Ma'am Iris May Patok, mo ba ni? Sige Ma'am, good morning. Onya, welcome, no, sa tuang program diri sa DYHP.
2: Maayong buntag, Rajaman Benji, no. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. So ako si Iris May Patok, gikan ko sa Karkar City Parole and Probation Office, pero bag-o lang ko na assign diha kay gikan ko sa Mandawi City.
0: So niya sa yung mga kaubanan din ni ato. Unsa man ikaw lay paila, ikaw lang naasi o kinsa man
1: ni naasad tay representative sa Talisay City Parole and Probation Office.
0: To padulon ani gamay sa nato, sa kanang naang kamera. Kana dire, oh, ana, oh, kana, oh.
3: Maayong buntag kaninyong tanan.
0: Si Ma'am, sa ito Ma'am?
1: Ma'am Joanna Iharis, no? Nag-represent siya sa ato ang hepe sa Talisay. Si Sir Lyle Daklan.
0: Okay, so...
1: Naasad tay gikan sa City of Naga, Parole and Probation Office, si Ma'am Ninia Rose Ribayla.
4: Okay, maayong buntag sa tanan.
0: So from Naga, okay, Talisay, Naga, and then?
1: Ato sa kanilang opisina nga, upatanong nga naadari karon Karkar City, Naga, and Talisay. Nasa tayo kauban dari sa buhat nga, ato asang paistoryahon. Regiman, kay naagi ni sila karong adlawa, no? So sagikan gihapon ni siya sa Karkar City.
0: Karkar City, gihapon kauban ni mo, si...
4: Senior PPO Charmaine Marie Vega. Sir, thank you. Good morning.
0: Sige, good morning, sad ma'am. Oh.
1: Kaubang sad sa karkar, si Sir Kevin.
0: Sir Kevin.
5: Muntag inyong tanan. Bago pa ko na-assign sa kuan Karkar City Parole and Provision Office. Eh. Muntag inyong tanan.
0: Okay.
1: O si ma'am, kaubang sad ako sa Cebu City number 2.
4: Mayong buntag sa tanan, Ninya Sheila Reloba, presently assigned sa Cebu City Parole and Probation Office number 2.
0: Okay. Sige, no, kanina sa parole and probation, gato, kanina sa kaso. No, kaso nga, kanina sa mga piniriso, on sa mani, on ya under mo sa DOJ. So, pareho mo galibil sa NBI, ma'am, no? Nga, sa kuwan ni, na-involve mo itong NBI and the DOJ.
1: Public
0: Attorney's Office. On sa may kuwan yun, on sa may kanang function, ini sa mga, pwede ba nato ma-explain o gamay lang sa mga naminaw nato kay, base o mga naminaw nato pwede na tamo duol, diha, pwede na sila makatabang nato. On sa may function nato, no, sa ato ang gobyerno.
2: Sige, so kaning Parole and Probation Administration god ahensya ni siya nga dili kaayo familiar
0: ang
2: dili jud kaayo familiar pero under gud mi sa Department of Justice. So kami ang rehabilitation arm sa ato ang national nga government. Unya gipasikarana ni siya sa balaod nga PD 968, unya giamindahan or mas gipalambo pa gid siya sa RA 10707. So gikuan na siya, giusab na siya kay no ay mga provision nga giusab. So kani siya ang ato ang trabaho gyud diri is community based rehabilitation alang ni sa katong mga nakumbikto og kaso nga ang ilahang sentensya, ang pinaka taas nga sentensya nila, maximum sentence kay unom katuig, dili mo labaw sa unom katuig.
0: Dili mo sobra sa unom katuig.
2: Yes, dili mo sobra sa unom katuig. So,
0: so 6 years,
2: six years and below ang maximum nga sentensya. So pwede sila nga mo avail sa probation. Pero dili but pasabot nga pwede is ihatag na ang probation, ang pribilehiyo nila kay kaning probation pribilehiyo manggod ni siya. Dili ni siya katungod ba nga. Ingon tag katungod, automatic manggita nang ihatag katungod babuhi, katungod sa pagkagawas noon. Pero kaning pribilehiyo, pwede ihatag, pwede dili. Pwede po ihatag, unya atong bawion. Depende na siya sa ilahang gipakita nga kinaiya taras sa samtang nga under pa sila sa amuang ahensya. So, kasa lima kahaligi good sa ato ang hustisya sa sistema sa hustisya, kay naami sa rehabilitation arm, sa correction, pareha mi sa BGMP, pero ang BGMP manggod, in-house man na ilang facility. So, ato sila sa sulod ang rehabilitation. Kami is community-based. So, nagtrabaho mi kauban ang komunidad para sa pag-usab o pag-integrate o reintegrate sa ato ang mga kliyente ngadto pagbalik sa komunidad nga mahimo na sila nga law-abiding citizens. Nga instead of mga nagpabadlong sila sa atong katilingban, nagtabang mi nga sila hatagan og ikaduha nga tsansa sa kinabuhi, pinaagi sa probation.
0: So, manang uban, na kanang mapreso, magbinutan ka dito sa presuhan, na kay hatagan yung community service, ana, muna nga, muba na?
2: Ang sa lahi sad na kay ang probation dili man kinhanglan nga mapriso ka kay aduna may mga naka-avail sa probation nga wala gid mapriso
0: katubang
2: nakapiyansa. So no need na sila nga mabalhog gid sa prisuhan. So basta lang nga nakonbikto ka unya dayon naka-apply kag probation nya nahatagan ka sa pribilehiyo ani nakasagawas, no need na nga isud pagyud ka sa prisuhan, ani naka magserbisyo sa imong sintensya sa komunidad og moapil pug ka sa mga lain-lain nga programa sa amo ang opisina. So kada opisina lain-lain manggunming naami usat maingon tang centralized nga programa pero lain-lain ang pagkuan ana, lain-lain ang bali pag buhatan na sa kada opisina. So mao na karong umaabot nga Hulyo, lain-lain tag programa kada opisina sa Karkar. Aduna mi pa ipahigayon nga fun run para sa ato ang mga karkaranon o mga ang amo among jurisdiction taas
0: kayo
2: gikan sa Karkar padung hinatilan. So 15 taas sa dako kaayo ba lapad kaayo ang amo ang jurisdiction.
0: Okay, so us kanin sa kwan sa ma'am nakaputlon kay gamay diha unsa ni pasabot aning SPPO. SPPO
2: Supervising Probation and Parole Officer.
0: So,
2: kuan,
0: si Ma'am Kuan, Nablo Divina, si Pepe, ako ganyan ang Cebu Provincial Police Office. Ikaw nga, Pepe Oman. So, ang imuha, Ma'am City, ang sa tanay?
1: Chief Probation and Parole Officer.
0: Ah, okay. So, di, pangutan na din itong kauban. Sa unang pag-monitor, no, sa di patama, ato yun sa ato ang ika-kwan yun, ganyan itong pag-awang sa mga, pagpahibalo sa mga sa anniversary na ito. Unsa ang kuno pag, nila, pag, anin yung pag-monitor, sa mga under provision nga individual ilabi na if bag o pa nga gikas preso.
1: So naatay mga conditions to so, kanang mga natagaan Rajuman Benji o kanang probation under na siya sa mga conditions nga ilang buhaton. So mao na nga ato i-monitor na man sila ay monthly reporting sa atong opisina. So dili lang kausa sa usa ka buwan, pwede makaduha, pwede makatulo, depende sa atong ipahigayon no nga mga kalihukan. Naasad tay home visit. So kanang naay mga muadto sad mi sa lain-lain nga mga barangay dinhi sa Cebu City no sa under sa Cebu
0: City. Atong office sa Cebu City ba masa man dapit.
1: Naata sa DOJ sa ground floor sa DOJ building sa sa Embeles, Guadalupe. Okay. So duha ni kabuok Rajuman no, duha ka Rajuman Benji, duha ka buok ang opisina sa Cebu City. Natay gitawag Cebu City number 1 ug Cebu City number 2. Kay gitunga ni nato ang tanan nga korte nga dinhi sa Sugbo sa RTC Regional Trial Court ug MTCC. So mao na among gitunga. So naay City 1 ug naay City 2. So naa ang duha ka opisina nato sa DOJ nga building.
0: Okay. Sige, so salamat kayo ha at least na kuanan ta kanaw na higayagan ta kasama Maris. So, okay, arita sa kuha na to. Ato ang celebration, no? Kay hapit naman ay ang July kanang na ang 24, no? Unsa man ning ato makalihukan ani. Karon taud-taud na sa to ang pagbalik magkasama aton sa Ironi. San bala sa gadiot kay maning buhi is tagamay, ha? San bala sa gadiot, ha? Alas 10:30 na buntag. Standby.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
11: Mga misis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. I buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot ang 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Piyata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
25: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
26: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
25: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
28: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
29: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DGX 500 walang kakapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
28: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
9: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
12: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Straight to the point!
3: Atong ang attack na alas 10 sa 8 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa atong pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point!
3: O niya, kauban niya po nato, no? Ang atong mga officers sa Parole and Probation Administration. Adres sa probinsya Sugbo makasama o ni adres Region 7 gud mam no sa Region 7 para nga masayra nato ning unsay mga maayo no nga ikadalit nila ngadto sa tuang mga kaigsuonan ni ining ilahang nagsingabot nga anibersaryo karon ha ika-50 kadugay na day kayo no nga pulo ka tuig na lang mag senior na ni. Pero ang kanimo officers dili pa kay mga kwan pa kay kasamang ni store mga linghod pa kaayo ha. Okay, atong balikan no, atong balikan karon makasama si Kuan Sada. Ato ang balikan karon sila si Ma'am Ludivina og si Ma'am Iris no. Iris May no ang atoang mga officers makasama sa Karkar og sa Cebu City. Okay, so Ma'am Ludivina, balik nimo og Ma'am May, no? Balik ta diri sa atong programa. So, kani ato ang celebration, ato ang anniversary rather karong 24 sa July. Unsa may mga atangan or mga angay atangan sa tuang mga provisioners, sa tuang mga kaigsuunan o labi na sa LGU unsa may mga activities na tuan eh, nga nyuhang anniversary.
4: Sige, para sa Karkar City, aduna kami ipahigayon nga fun run para
3: fun
4: sa
3: run.
4: Fun run dito sa Karkar unya para na aduna pud may mga rehab pud nga mga activities other than aside ana unya sa Mandawi amo lang pud ipaabot kay gigka magikog Mandawi na sa July 20 aduna sila ipagabuhaton nga seminar sa disaster preparedness unya psychological first aid pod unya so sila paraful nga buhaton alang sa mga kliyente aron na sila mabitbit pud inig Uli nila
3: taon. So ang gatong mga participants ani kisa may mga participants sa inyo sa Karkar ang
4: sa Karkar murag taga Karkar ug Barili ra nga kuan kay muray duol kay layo na kay hinatilan pa among apilon
3: no? So inyong ang inyo nga coverage from Karkar to hinatilan
4: layo gyud kaayo
3: kan no pila na ka oras na tulo
4: oh nya kuan ra mi ka book in town upat ra mi ka book naghandle ana
3: kuan taon at least makugihan man sad mga kugihan man sad. So atong mga participants nga from Karkaraog,
4: Barili.
3: Barili. So katong mga kinsa man sila mga kuan? Mga probationer.
4: Probationer og paroli.
3: Mga yeah. Paroli.
4: Oh, in fact gani ni padayag
3: na. So dili pwede ang katong mga kana mga outsiders dili pwede mag-appeal sa fun run.
4: Really straight strictly sa mga probationer og paroli ra gito.
3: Ah, okay.
4: Siya nya nag-imbitar pud mi sa ato ang mga kagamhanan diha nga lokal,
3: atong mayor
4: o si Mayor Patrick, shout out di kay very supportive kaayo si Mayor Patrick nga mooban daw sila dagan ni Vice Mayor pod.
3: Oh, maayo.
4: Musalmot sila sa amo ang ipahigayon nga fun run po. Nya ang Mandawi ang musalmot ani kay mga taga kliyente sa Mandawi, Consolacion, Liloan ug Compostela kay mauman ang ilang jurisdiction.
3: Okay. So kay now di mga naminaw taga Barili taga Karkar nga kanang naang gusto unta mo appeal. So kanang naang wala yung exclusive region sa mga
4: exclusive lang sa
3: so pila magkabog ato mga kuan ani mga expect na to nga mo join.
4: Mga 300 siguro.
3: Uy, daghan na kayo.
4: Daghan, gyud. Muna nga maglisod mag-gumi sa crowd control.
3: Bitaw, labi nagpa-apilo na itong, ano?
4: Oo, oh, lisod ganyan. Wala sa biyatay sponsor, maingon ta.
3: Ani na si Mayor Patrick, Mayor. Buntag Mayor, ha? Ato, ani ha, nga, kuwan. Kisa may itong kuwan niya sa kanang naang sangguni ang pang lungsod, Mayor. Pwede na, mga kuwan na itong budget. Uy, kay kuwan man na diha, ha? Oh, so kasi madungagan di ay ni Mayor Sad, no? Ni Mayor Patrick. Unya, kanang naang kuwan ni siya. So, ang atong, kuwan, ano yung ay ticket? O, saman ni siya? Kanang naang tag-50 pesos? Registration?
4: Wala ragit sila'y bayaran.
3: Wala'y bayaran.
4: Okay,
3: so, libre.
4: As much as possible, ilibre yun na if doon na may mga activity. Wala yun na sila'y ikuan.
3: So, gawa sa doon na'y fun run on sa may sunod nga kuwan?
4: usual na nga ka ng mga seminar o training seminar para pagpalambo sa ilahang mga nahibawan bahin sa balaod, aron di na sila may tumpawak na po bitaw, sa paghimo na pudoglain nga sa laod.
3: So, maayo. So, dito sa Karkar, mauto ang dito sa Mandawi, mauto ang... Pizza 20 ilahang
4: sa day? Pizza 20, unya. Murag doon na po sila ipagabuhaton ng mangrove planting, ana.
3: Okay. Buwan. So, ang sa inyong ha, ma'am, dari sa Cebu City, unsa man nga pizza?
5: Sa Cebu City Parole Probation Office na number 2 natay ipahigayon nga mass wedding.
3: Ah, mass para wedding.
5: Para sa ato ang mga kliyente karong July 28.
3: Uy, wedding ko no sa mga Marisa na kakailan
5: ito. Sa...
3: pero dili man pwede sad no, pero exclusive ra sad sa mga
5: kaning mga ni appeal no nga mga couples nato, mga probationer.
3: Ah, probationers na. Wala well,
5: sa... mga katipo no nga nagdugay na nga panahon
3: na
5: natipon. Na,
3: anak taon.
5: Oh, daghan nag mga anak 30 ka tuig na gani. 32 years nga nag-ipon apan tungod kay sa kawadon muna no, so pagid ka pakasal, so mo ni nagpahigayon taani.
3: So
5: gani,
3: ang inyong
5: ikaw man ni nga tuig graduan Benji kay
3: ba?
5: Last
3: so,
5: year nagpahigayon sa tagmas wedding. Mapasalamaton kayo ta sa
3: ako nindo kay unya unsa man ni sa libre sad ang reception ani o kanang
5: libre
3: ang kaon libre sang
5: libre
3: gyud no,
5: gikan sa ato ang mga sponsors no, nagpasalamat mi kay atong sponsors sad sa ato ang wedding wedding ring no natay mga partners.
3: So, napag-i sila yung mga wedding ring, ha?
5: Yes.
3: Juan,
5: Yes, sir.
4: Isa,
5: so,
4: magdalang yung pamanhunon.
3: Oh, magdalang yung partner, ha? Madala lang yun, so, pero kaning ni, kuan ni, mga pila may atong expect sad nga mo, kuan ani, kanang maka-binipisyo no, aning libre nga kasalan.
5: Karon nga tuiga na atay pito ka couples ni Apollo.
3: Daghan na po no. Yato,
5: sa ilahang uban sa ilang mga pamilya unya puho no sa July 28 mga 200 ato ang gi-expect naman sila yung mga pamilya, mga
3: so kanang 20 kanang pito sa asa man sa office 2 na asa to.
5: Sa Cebu City number 2.
3: Sa Cebu City number 2 o mo na pito sa kanang pagka 28 mo 200.
5: Adili mo na sila kakuyog sa ilaha mga pamilya uban kinatibuk-an na ba?
3: Ah, sa mga bisita.
5: Mga bisita na uban sa ilang pamilya ug sa mga sponsors.
3: So mo na kanana ang pizza sa inyuhang unsa man kanang
5: kasal sa July 28 pohon sa Alliance of Two Hearts.
3: Diha sa Banawa. Okay, so at least kuan sa pugay kay libre pang kasal, nya libre pang wedding ring, libre kaon pa. Nagabihan na. Padala yung lagpuso.
5: Muna nga lang. Mayroon pa, Ming. Nawagan sa admin ni Kuan.
4: Mayor.
5: Ako pasalamaton, Ming. Sa last year, kaya Jud, Ming, nga gikusuportaan aning
3: PBT. Pero karon nakadool na mo ni Cebu City Mayor Nestor.
5: Duol gihapon.
3: Sige, pero wala pa yung response.
5: Wala pa mo pang paluapon.
3: Why problema? Mayor Nestor, na maya staff. May naman na
5: always, man, nagnisila ka ng
3: musuportag
5: yun
3: sa ito ang
5: mga programa.
3: So at least kay Balos Mayor Nestor ani mo support ni labi nang nay kaslon no.
5: So shout out sa day ko sa amo ang partner sa mohatag sa Sing Sing si GCIC Buhara nga organization sila ino sponsor ana.
3: Maayo no. So salamat kay ninyo ma'am sir ha sa kuan pod kananaang sa inyuhang sa mana sila kanang kuan kananaang display center or
5: wala organization na
3: siya. Organization na siya.
5: Volunteers.
3: Mga volunteers sad. okay.
5: Ana,
3: pero kanang mudawat sad mo kanang mga donors from private individuals.
5: Mudawat ka ayun.
3: Mudawat
5: me. Mudawat ang mga donors.
3: Ay, anak, balik to sa mic, mga anak.
4: Mudawat gid unta me. Ug naalang gyud mo representar nga donor sa at mga aktibidad kay dako jud kayo nang tabang sa amo ang mga kliyente kay sama sa akong giingon ganiha kung mahimo lang dili gyud na nato sila itugot nga magpagawa sa ilang kaugalingon nga kwarta no kay ang ato ang magud kay kasagaran na nila mga indigent gyud nagkuan gyud sila abject poverty gyud sila gikan mao na nga kung naay mga sponsors mapasalamaton kayo ta nga unta ila pong kanang hangupon sad unta ang amo ang mga aktibidad.
3: Ayo taon po, no? Okay, onya, kananang dito sa Cebu City, gawa sa kasalan. So may tawag ka na, kasalan ng, so may, ugari sa lungsod, kasalan ng bayan.
5: Panaghiusas
3: gugma. Okay.
4: Sa Talisay.
5: Sa Talisay.
4: Ang ilahang.
3: Ingon si Kwandereo, si kasaman Jason Babatuan, regards si Attorney Hayes Reyes. Sayangan? Unsaon pagkuan?
4: Hi, Sir Hayes.
3: Hayes. Si Hayes Reyes.
4: Ay, Attorney Hayes.
3: Attorney Hayes. May buntag, Attorney. Attorney Jason. May buntag. Okay, si Ma'am from Talisay. Talisay. Okay.
6: So for Talisay, Rajaman Benji, no, pinanguluhan ni CPPO Lyle Daklan, aduna mi medical mission karong umaabot July 28 alang pod sa amo ang mga probationers o parolees sa syudad sa Talisay o sa Minglanilla.
3: Okay, so medical mission indot sa syudad sila lain sa inyo ang mga kuno activities.
5: Actually, tanan nga kanang 14 ka field offices dinhi sa Region 7 na agi ipahigayon nga mga activity. Tungod na ta anniversary nga 50 ka tuig yon no milestone.
3: Rabiha, no? So di day pwede og ato mag-usa mo dito dako kayo nga venue nga usahon tanan daghan sa kayo. No?
5: Naa tay regional activity para sa mga empleyado pero lain-lain magutaon kuan jurisdiction Juman Benji lagyo ba na sa Cebu North matag syudad na ay parole and probation nga office Bugo City Lapu-Lapu.
3: Oh, naa sa
5: diha. Oh, naa now.
3: Okay. Sige, ato ibalik ni Ma'am sa to. Ma'am Joanna. No, Ma'am Joanna, ang sa inyuhan dito sa Talisay, mao to ang medical mission. Kanos aman sad?
6: Karong umabot July 28, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. In partnership no sa ato ang LGU sa Talisay City, sa City Health Office no headed by Dr. Ray Bautista, very supportive kaayo og ang LGU sud sa Minglanilla, ang Rural Health Unit headed by Dr. May Manyakap, so daghang salamat kaayo sa
3: so di ra ka mga iyan nga na taga nang nagsagwan kanang support ni mayor og ni congresswoman no. Oh, so at this kana na ang medical mission unsa man nga mga particular nga mga sa maning sa mata medical mission sa unsa ba sa
6: so do na tay free doctor consultation Rajaman Benji na po tay libre nga mga bitamina libre nga mga tambal libre nga ibot sa ngipon
3: okay
6: na po tay mga libre nga x-ray ECG no.
3: Oh, maayo tao no. So pero exclusive rasad sa mga kadtong mga kuan ninyo kadtong
6: probationers and parolees sa opisina.
3: Pila sa ila kabuksan?
6: Mo ang gi-allocate is mga mabot siguro mga 400 ng mga kliyente.
3: So Talisay og Mingla.
6: So
3: mga 400 ubay-ubay sad no. Madaghan kaayo. So at di usa man ni whole day?
6: Half day
3: lang. Okay, so half day ang dia sa Talisay. Okay. Dayong sunod ang
5: Naga.
3: Karon to ni sinya sa kasamang ni sir kadiyot sa kayo ha. Okay, kadiyot sa kay ma'am. Sige, standby lang sa kadali magkasama ha. Alas 10:20 na sa buntag.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, kanias.
2: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na alas 10:23 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama atong balikan karon ato ang mga bisita usab karon gikan sa Parole and Probation Administration. Adin he makasama tungod anilang dakong kalihukan sa ika-50 nga anibersaryo no karong July 24 mga sugin digpaminaw karon arita sa Naga no. Arita sa Naga sad makasama si Ma'am Ninia no ba Ma'am Ninia Rose and Ribaila. Good morning, ma'am. Good morning pag-usab ni mo. So, sa Naga, sad, unsa inyong activity, sad?
5: Ang sa atong activity sa Naga, karong umaabot nga July 17, so sunod semana na ni November.
4: Ah, una, ako sayo-sayo inyo, ha?
5: Sayo-sayo, amo, aradyo man dyan, G. So, ang amo apong tumong is tungod kay karong buwana nag-celebrar sa National Disaster Resilience Month. Mm. Ang amo is nga ato ang ma-equip atong mga probationer o mga paroli, mga kliyente, o unsay angay buhaton kung mag-atubang ta o mga kalamidad. So, posible nga mga sunog, mga bagyo, o unsa pa na diya. So, mo po na itumong sa mo activity puhon.
4: So mga nindot kayo no o mga activity unya asa man ni ipaygayon diha ra sa
5: City of Naga ta arita sa Enanchong Activity Center diri sa Naga.
4: So buntag ba to ma'am?
5: Buntag sa Tarajuban Banji.
4: Oh, so pila sa gabuok ang inyuhang didtong mga provisioners o mga parolis didto?
5: Naa siguro ta estimate mga 200-300 plus pagitan.
4: Daghan sa day no. So unsa man ni nga tuig nga nagcover ani nga daghan man from what year nga sila nga
6: kuan mong guna siya, Rajuman Benji, ka nang magdugay na sila sa gikan mong guna kakonbikto. For example, gikan sila prisuhan niya, mapagawa sila. Mm. Kung drug cases mong good, kay mulungtad na sila duha katuig pataas sa amua. Ang pinakataas unong okay. Katuig.
4: Ay,
6: so, siguro, o, niya, naapagyoy ka na mga sa una, pagid kayo, maingon tag mga 2020, 2021 niya, dili magtarong og report. Mm. Siyempre, pabalikon, yun na ila, yun ang atubangon ng ilang kuan, mga responsibilidad. Mo na nga madugay sila, mo na nga sa amua, yun, maingon ta madakdakan yun mi sa mga kliyente, kay inihuman sa korte, masira ng kaso, makonbikto na, anhi naman na sa amua, anhi na sila magdugay sa amuang ahinsya. Mo na nga, nang ginhanglan yun mi-suporta, kay ari, kami may musapupuan na tanan.
4: Mausad, no? Sumood na yung daghan, no? Kay tungod sa gidugayon, sad. Okay, so sinapakaidugang Ma'am, kanang naang Ma'am Ninia.
5: So, mao lang to, Radyo Man Benji, noon niya, ako lang yung pahinumdom sa among mga kliyente sa tanang opisina nga, ato yung atinan ang atong mga activity kay kanitanan para yun ninyo.
4: Okay. You're informed naman ka sila, tanan. Okay. Dayon, ato kay kanang na. Gawas.
7: Makalimut o pag report ba?
4: Mauna, at isang pizza. Pero i-follow up lang nato tingali mga one day or two days before, a day before sa kanang kuan. Sa activity. Okay, so atong sunod nga, napabay sunod na to or napabay dugang pang, sa may idugang i-add or si ma'am, katong dito sa
8: ay sa car-carpot.
4: Okay, sige. So, sa may itong duga nga, angay masayra, no? Sa tuwa nga mga kaigsuunan karon ma'am. Tuwa nga mga, sa may itong mga, kanang pwede i-highlight sa itong accomplishment, no? Karon nga year. Sige, ma-appeal ang sad nato.
6: Sa dili kayo ko kastorya bahin sa car-car kay kuan manggod bag-o pa lang gyud ko sa car-car so, July 1 pa ko man sa Mandawi gyud ko nagdugay dulan upat ka tuig ko sa Mandawi no
4: dugay-dugay sa dito
6: mapasalamat pud mi sa among mayor nga gwapo kaayo Mayor Jonky Uwan no nga pirming very supportive pud kaayo sa amo ang opisina sa Mandawi no ang sa Mandawi lang kay kinadak-an gyud na sila ang kuan kanang moy pinakadaghag kaso kaysa tibuok region murag dula 4,000 ang kliyente.
4: Sus, grabe, daghan na no.
6: Oh, sa Mandawi. Unya unom ra na sila kabuok nagsagubang karon sa kaso. So bugat gyud kaayo. Unya sa Mandawi na anatay mga nahimo nga mga partnership sa ato ang like sa Mandawi City Chamber of Commerce. So, supportive po na sila, nag-fund na sila sa training sa basic life support training sa ato ang mga kliyente. Nga aron sila dili lang kay na usual nga trainings nato, kanang ma-equip pod sila og kanang kahanas og kaalam bahin sa first aid yon sa unila og naay mga kalamidad, no? So aside ana na atay gi-adapt nga mangrove area diha sa Dungguan sa Mandawi, sa Basak Mandawi City, nga kanunay na every quarter nagatanom ang ato ang mga probationer gyud diha. Aside ana kita pod ang mga probationer pod ang nag-ugmad sa urban garden sa Mandawi City Central School nga maunay gigamit nga supplement para sa feeding program para sa mga malnourished, wasted o severely wasted nga mga estudyante sa Mandawi City Central School. So kana ginagmay na nga mga kuan pero dako man nag-impact sa komunidad. So ang ato among tumong ani isang ato ang mga kliyente ato gyud na silang ihimoong visible sa community aron kay kana gong paglapas sa balaod labi na kanang drugs good ang ilaha magong pinakabiktima ang komunidad. So kay nawala manggood ang pagsalig o kumpiyansa sa komunidad nila sa inaning paagi ginagmay nga paagi mabalik pud in town ang kumpiyansa o pagsalig sa komunidad pinaagi sa ilang serbisyo pud dito. So mao na ang ato ang mga accomplishment so far nga giila pud na sa LGU sa Mandawi.
4: Okay, so rindot kayo no nga mga accomplishment nga makahatag og dakong impact sa komunidad. Okay, o niya, basi na pa kay nalimtan ninyo ma'am nga mga kuan, basi na pa idugang. No.
7: Ay, kuan lang tuguti lang ko Rajuman Benji no pagpasalamat no sa higayon no sa pagdawat namo diri karon no uban sa time slot ni Rabani ni attorney Banyok, Rafael Banyok ug sa ubusad sa amo ang regional officer in charge si Ma'am Florita Elvitor ug sa among ARD OIC si Ma'am Antoinette Baldonado. Pasalamaton kaayo mi sa higayon kay dako kaayo ni nga celebration sa parole and probation kay nakaabot gyud tag 50 ka tuig no, so milestone ni siya nga kuan activity.
4: Okay.
7: So daghan jud kayo magmahisgot tag accomplishment
4: daghan kayo
7: daghan kayo kay
4: atong gahinalaing
7: gyud nga mga field office na agay mga accomplishment gawas daghan labing dako nga accomplishment kay niadtong tuig nga mga ni pagsugod sa plea bargaining agreement kanila
4: dito.
7: Dako kayo takas kayo nga to ang kanang kaso sa drugs. Pero daghan kayong gipang refer ang mga korte lain-laing korte sa Tibuok Region 7. So moabot og 3,000, 4,000 ang nag-apply karon ni us-us na. Ni gamay na nga to ang pending investigation. Ang mga backlog sa ato ang mo ni siya labing mura og dako nga achievement
4: sa ato. So congratulations sa inyo ha.
7: Nakakuan-kuan nakabalik-balik na.
4: So maayo taon. Okay no, so mura gwa na ba ten dalimtan kabahin sa inyo hang kanini ang activity or kanini sa inyo hang anniversary ini ka 24 ha?
7: Wala. Naatay ang ato ang regional nga activity sa ang sa Region 7 karong July 22 to 23. Mo ni mag-abot ang tanang mga empleyado sa Region 7 kay duha man ni Sugbuhol.
4: Nasa
7: tay mga kauban dito sa
4: wala naman kay separate naman
7: separate
4: sila
7: na
4: dito.
7: Na NIR. So ubos sa mo ang mga kauban sa buhat no. Shout out ko nila kay mga kugihan ra ba kayo niya ang mga tao sa Region 7 bisa og sa usa ka opisina problema gid kayo ang kanang tao ba additional mga manpower kay gani sa Cebu City to 3,000 kabok ang mong gihandle unya tulo lang ang mga probation officer so mga kugihan jud kayo ang Region 7 so pasalamaton mapasalamaton mi sa tanan na mo mga kauban nga nagpabilin gihapon no sa buhat. Ni abot nakakuan gyud ni ni ko ni sa
4: lahutay gyud
7: lahutay no ni abot og 50 ka tuig gyud ako ba ni retire na
4: right.
7: Ako lang sad i share Rajuman Benji no ang ato ang kanang theme sa ato ang 50 years nga kanang anniversary ang ato ang theme is honoring the past, celebrating the present and shaping the future towards redeeming lives and restoring relationships.
4: So nindot kayo no nga ang ato ang team karong tuiga no usab. Okay, so sama na pagyapuntay dugang or anay nalimtan
6: ha. Manawagan da imi kena among programa nga volunteer probation assistant.
4: Oh, yes. Sige,
6: so manawagan mi sa mga tao sa komunidad nga basin naa sila time nga extra.

0: or aning mga kliyente namo kay dili gyud ni namo mabuhat nga kamera. Kinahanglan gyud namo ang komunidad nga makigtambayayong namo sa maong maong tahas sa gobyerno.
1: Okay, so salamat kayo. Ma'am Patok no sa imuhang kananaang pag-awhag sa tuang mga kaigsuunan. Okay, only okay na, wala tay nalimtan ba yung mga greetings ha? Kato si Ma'am bago naabot, wa man to na
0: pa. Oh, si Ma'am Madel.
1: Oh.
0: Asa si Ma'am Madel? Gikan pa in town sa Karkar ni.
1: Ah, gikan pa ni sa Karkar. Oh, si
2: buntag sa tanan. So, salamat kay sa aning opportunity
1: na. Oh, pwede gamay ko naman. Aling ko, na yun ibang ko. Oh, kana. Oh, kana. Oh, araw makita ang kuha na to. Oh. Oh, oh, sa inyo ha, sa mga from...
2: Sa, from Karkar City.
1: Kauban mo. Ah, Bohol. Ah, okay, so kauban mo. Ah, okay. Maayo, hinoo. Sa imo ni mga kauban dito, ma'am, sa Karkar?
3: Yes, kami
1: kalo. Upat. Upat, oh. Okay. Sige, no? So salamat kayo magkasama kay medyo musunod ato ang drama, no? Kung ako basultion. Alas 10:33 na sa... kanang na ang kabuntagon. Yeah, salamat kayo. Mubrik ka sa tagamay makasama o niya para sa tuang mga winners no karong taw-taw. Standby lang sa kadali ha sa tuang pagbalik magkasama. Alas 10:33 na sa buntag.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata, na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatanon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Straight to the point.
1: Ato ang takna alas 10:36 na sa kabuntagon. Balik ta mga suking tigpaminaw dire sa tuwa nga pagkulo kabildo karong buntaga ha. Onya atong hatagag pagtagad sa kay ato ang mga greetings daghan ra ba kayo magpa-greet sad no si Madir Norma Kapaneng kay dito no siya kasama nga kanang nang ida kay ngita ra ba ni siya og apam sad ha. Okay, onya naputol ato ang diskusyon no kaganiha maka-

0: sama itong Pangulo Cabildo kabayas impeachment tungod sa doon na sa tayo bisita no, nga taga parole and provision administration muna itong hitagag pagtagad sad makasama o niya nanas kasamang Laylin kasamang Warisa ay sa itong mga winner sad ha karong buntaga ari sa ta sa tuang mga kuan sad na kanana ang tuang mga winner sad sa dugang mga kadawat og pahalipay nagkasanbay speakers linya si kasamang Laylin Rabanis sa Rigadas. Yes, kasamang Laylin.
1: D-D-D-D-Y-H-P. The Top RMM Report.
2: Mayong punta po sa kasamang Regiment Denji, balik diri sa Cebu City South District. Dinagrupang sa pamakarawat sa tumapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanuna at pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Laura Limbagla. Noy Navarro. Loli Hermosesima. Elsie Balansag. Elizabeth Hava. Sinara Placer. Sana na siya kasing hindi niyo sa DYHP. Yo! Sa mga Julius Galili, kinisi ka sa mga Laylin Rabanis, Arigadas, DYHP, Takas, RNN. Yo!
0: Okay, salamat kasamang Laylin Rabanis sa Arigadas, kasamang Julius Balili. Ani, karong kuana sad, ha? Ato ang mga naminaw sa diahang, asam bugas na magchorizo sad, ha? Aningil sang uban town. Happy birthday ni Victor Abilia. Aigagaw na ko kasamang Benji. Salamat, ika ni kasamang Glinda Masong Lagos. O niya, di atay panawagan sad makasama alang sa mga naminaw na to. Katong adunay mga malumong kasing-kasing. Panawagan o donor sa dugo. No? Nga donay blood type O plus. Ang platelet ni makasama taon para sa anak. No? Para sa kuang anak nga si Mary Fee nga kasamtangan nga na-admit karon sa perpetual succor tungod sa sakit niya cancer. Cancer sa bukog. O niya, misaka na taon ang cancer sa utok niya. Sus kaluoy ba taon? Nang hinaot ko sa inyuhang tabang. Salamat kayo alang sa gusto nga mudunay. Palihog contact lang sa numero 0923-239-1874. Ang nanawagan, si Ida Obrador, ang inahan sa pasyente. No, so, platelet ay ang gikinahanglan taon. Luya taon ang cancer's bukog kasamang nistor. Ay, sus. So, muna, nga naakaroon sa perpetual succor. Kato makiksuna na to. Nga doon na may makaila diha ang doon ay blood type O+. Pwede mo nga mutawag no ni kasamang Ida Obrador sa 0923-239-1874. Kung usbon kay kanalisod ba in town po ding ni ang klases dugo, labi na kanin platelet. So muna nga, kuwani siya, kanang na ang blood type O+, no, nga dugo. Akong usbon ang numero sa inyong nga kontakon, ha, katong atong makigsunan nga naminaw, nga dunay malumong kasing-kasing, ang mo donate o dugo, no, sa kasamang idara ang mo bahala as pahalipay, ani. 0923-239-1874.
3: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, wa naman tayo igong oras makasama sa itong pagbadayon sa itong tulumanon sa tangi ang sunod nga nang naang drama kung akong pasultiyon. Ba kasama ni sir kung akong pasultiyon? Nangalan na lang si Ritong Pwersa sa DYHP Arimen Cebu at Station Manager at Tony Rufil Pinanis Banyo. Ang kabandres master kontrol si kasamang Nestor Romicilio. Dari sa Pigas Lawag kasamang Marisa Abadies si kasamang Gerald Albios. Oliver Ates Romil Boyser at Chief Technician.
4: Sugod na ang aksyon, radyo mo andar, sugo ready sa impormasyon, politika, balita, o panghita mo sa adlaw.
0: Ani, ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyohang Radyo Man Benji Olpos Tanghian. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong, salamat kayo sa pagpaminaw ha, itong makaigsunan. O maayong buntag ka na itong tanan. Tatak RMN.
1: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama Presents Kun ako ang pasultihon.
6: Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
7: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Believe! Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
7: Biodrome Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biodrome Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biodrome Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biodrome Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Vinci, kabansa kong partner Randy Taya at magumusta kanyang tanan. O sa tarang mga eksonan mga kasama, awhagong kong kamunga bugamig yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadasok sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ima. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Ima.

0: Kini akong bana, tiguwang naman ang tani, pero murag nayabag mangutok aning kanahan, di naman papugong anang iyang kabuang anang sigig scatter. Ambot unsa gyud nabuangan aning inahak, pero aron niya gyud masabtan na akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit? Unsa deron? Nanimaho. Murag, naagid. Nagibaho. Murag, bugas ka na paig. Hala, di ba karon ang ginungag? Hala, inahak. Si Kanut! Siya may galungag. Ibiyaan mang kaskarahong linungag. Oy, watuon, be! Daan pag yun lagi ko. Ang linungag yun lagi. Animala yun ang Kanut, oy. Kanut! Kanut! Hain ko hinampak! Kanut!
1: Mahal mo diyan, ay! Yata yung buha, tere!
0: Ay no, ora mga kadaedihang paggus, kaparaw gini mo, oy. Huwag ka kagabantay ang nanimaho ng sunog imong linungag, ha? Huwag ka kagabantay nga ikaw may nagluto, ana!
1: Oh, natural. Nanimaho, huwag yun.
0: Nagunsa na yung kadiha, oy!
1: Huwag mga... Yata ako kaparador, ay!
0: Nag-cellphone na sang inahak, ay!
1: Bida sa demo. Daat ay gibuhat akong sama ka.
0: Sige na lang yung cellphone. Huwag yung kagabantay nga napaig na yung linungag, ha?
1: Ay, naunsa. Hibalo ka nga. Busy kita.
0: Hiya! Yeah, busy ka ron. Nayabag ka na ng cellphone, ibuda? Kisa na sa demo kasi gag-chat, ha? Kisa na?
1: Bida, ay patakabal taon
0: ka. Kisa lang, gina!
1: Walang yung chatan, unsa mga.
0: Nag-usama na ka?
1: Dula.
0: Hilab na ay duwa. Katiguan na nimo, magduwa pa ka? Unsa mo nag-iduwa nimo?
1: Unsa mga taon ka, ay? Mining duwa, kay makakwarta ang taon, eh. Oh, kanang imong duwa, magkakwarta ka na, sige, lidya-lidya na.
0: Magduwa na ko.
1: Ay, sos, unsa ba tayo, sige, tutok ka na imong cellphone. Unsa mo na, bega, unsa magka diay. Kanang makita ka, tika. Unsa, magkita na.
0: Kung matala ko cellphone, tanong ko sa lida, ana.
1: Oh, niya, magkakwarta ka na tanong si lida.
0: Kaparo kay magkakwarta dito, ana, diay.
1: Kini akong duwa, diay, magkakwarta ko, ane. Mau nga, ay, kung sabuk-sabuk ang magduwa ko, kay sayang kayo, ibig kwarta ta. Di na, inutak kwarta, ane.
0: Naambot ni mo, diay, murasun kapag yun. Niya, unsa mo na to, ana, ron.
1: Ang unsa man?
0: Ang atong kanon, unsa may atong kanon nga nadukot naman nagmaing kanon.
1: Aprobidan unsa ba yung mayo kay pagkaluto ang kanon. Gita ang kagdukot, usahain, unsa mga niya karoon nga pulos na nadukot, magyaw-yaw ka. Di ba ka, hili kay kagdukot?
0: Oo.
1: Oh. Una lahat na nadukot.
0: Kakita, right? Ingon ani ang kabuang sa kumbana, basta makaduwa na kayo na siya, bahala kung siya may tabos palibot, wa na siya paki. Unya?
2: Na, ayaw kumpiyansa, anak Marie. Kay dagana kayo na buang anang kuha na kayo ng scatter.
0: Mao ba, Marie?
2: Uy.
0: Kay bawde ka, anak Marie?
2: Magduan ba ako, anak, kani ato sa una? Pero di nila ito scatter.
0: Unsan itong imo, Marie?
2: ML.
0: Kwarta pa dala?
3: Huh?
0: Oh, ML maka ha?
2: ML ba? Katong Mobile Legend.
0: Aw! Oh.
2: Pero kaniya to na we. Karun lang naman sa uso. Roon ay scatter naman.
0: Mo ba, Marie?
2: Sus, nagana kayo na buwang anak, Marie. Kung wapa ko muundang ato, Marie, katong ML, ay we, siguro, nabuwang na sa kuana roon.
0: Pastila, no? Tinuod yung tingali nga makakwarta ka, anak Marie, no?
2: Ay, sugal ko na, Marie.
0: Ha?
2: Sugal na, uy. Mupusta ka, anak. Mauna nga kung sortihon ka, may daog ka. Pero kung dimalasun ka, upuloy pag ka.
3: Huh?
0: Mao ba, Marie?
2: Oo. Mauna kung mahimo, Marie. Kung madapa na ni mo badlong ng imambana, badlunga, tiyuna. Kayon maungo ganyan ang imambana ang scatter, Marie. Na, ambot lang.
0: Hindi, ambot lang, Marie.
2: Huwag mabuang yun ang imambana ang scatter ba, Marie? Ambot ba kung mapaigo pa ba siya sa mental hospital?
0: Nga naman na rin.
2: Ay, nahuot naman taong itong mga tao dito sa mental hospital, oy. Nga, magdugag-dugang pa siya dito. Puno naman dito.
0: Marie!

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Anyan sa may akong buhaton anak kong Bana Marie.
1: Oh, kuhaing cellphone.
0: Kuhaan og cellphone?
1: Oh, kuhaing cellphone. Og wa na'y cellphone, kuhaing wifi.
0: Ah, kala no? Para mauba, para pero tayong pasa, Maria. Pero ayun lang sad, Marie. Uy, wala ko siya cellphone. Anya kuhaan pag wifi?
1: Para pagsiguro, Marie. Kayo sa kalibutan ni mo. Og manguam sa cellphone. Uya, makagamit siya. Kailangan sa wifi. Pero ugway wifi, Marie. Bisag manguam pa sa lima ka cellphone, di kapot sa makagamit kay wa may wifi.
0: Ay, mausad, no?
1: Basta kay pagganga ng imong Bana, Marie. Kundili ka gusto ka magsugpa ka na bisyuha.
0: Marie!

0: Ayah, tilon. Kinakon lagi. Kinakon pa itilwain. Saan ni siya?
1: Saan nang pre, nakapal duman.
0: Kinsaman, kinsaman. Ikay, nakapal duman, pre, bro.
1: Adili, oy. Si paritasyo.
0: Pagdus pa ba yung na yung mga gud?
2: Ay, agamay na gud, pre. 20 mil.
0: 20 mil? Oh, gidror mo 20 mil.
2: Ay, naon sa baya. Nakabaway rin ko tagamay. Kay atong usang adlaw. Pildim sa tagdulan 10 mil.
0: Mawa, pre. 10 mil, pildim mo.
2: Oh, makikaan eh, kay. Nakabaway ko. Mawa nga. Oh, sige. Inom ta. Tagay, tatabag yan.
1: Tagay. Unsamay, unsamay mo, pre.
0: Bisa kong sala niya. Pareha si mo ha. Kung sa'yo itagay mo niya. Sige. Kanalang niyo. Kata-kata-ta.
2: Sige. Pedro. Pwede dito. Kusa kakahon. Ako rin bahala ha.

0: sabía. ¿Y Morazán si bueno?
1: ¡Oh, larga!
2: A cuenta un buen amigo.
1: Ahora, mantener el negocio. Y señor,
2: Tomangatao.
1: Kahit ang ilan lang iyong mga barko. Ang siyang mukha mga tarato. Iaporan ko na ang regalo. Sila tagis, karyas, kwadrato. Sa kungyot at kaminteryo. Sa akin ako kay magdaog ka. Ako aray nunggo ka. Ang Cebuano sa siya. Oh. Ah, okay, sa sunod. Waray! Ibo na sa waray!
3: Ilong ko na.
1: Ilong ko. Ilong ko, okay. Abaw ganamit. Hindi, pro.

0: diinta kanot?
1: Ah, dito ko nila paritas yun. Ayun, sangit ko dito.
0: Nga naman?
1: Kuhan, ipapit ang taon ko, kinag-inom-inom man sila. Yung maikaw, basta tagbaliban. Na iba, ubiya ka nga. Mag-iikugon kayo itong pagkatao, di ba?
0: Alam di ay, mag-iikugon si mong mata.
1: Hmm, paita sa naninoy, di ba? Sa ninutuhuan, no?
0: Nalata ka, no? Dahil naong ni mo, ambot lang.
1: Buito, sunay mo, huway ko na yun. Ay, buya, sunay mo.
0: Milagro da. Ako kakita ang nagbit-bit og cellphone. Pero, wa siya kahibaw nga ako nag-ipagi, kan-iusap ang password sa among wifi. Tanaw na ito, makaduwa, mapakagsugal hanggawa ka.

0: asa din yung tawhana di ay, uy. Papa man igawa sa kwarto? Hala, nakatuog bang kagmaayo? Ako sudlon, pukawon ako. Bida tawhana mo, sugot malagway kaon-kaon. Mm. Ang panahan, nagbukot pa sabol nga natuog. Muna'y pala hubog pa ang dako.
1: Hmm.
0: Pero waro'y alimut ing kanahan. Kuhaong ko ning habol ngayon ni Bukot, be. Nganong gabuk? Inahapon na ka matuog!
2: Tuog na ko dahi, tuog na ko dahi.
0: Dahi, tuog si mong kagaral. Nakusa ka, oy!
2: Aha, kuhaan kayong, matuog na ko dahi, matuog na ko.
0: Hilom diha, karon na lang ka matuog. Maningit-ngit na, tigpa ni hapon na.
2: Oh, unsa di orasa dahi.
0: Di orasa. Kuhaan na, ihabit alas utso. Bangon na diha, raman ni hapon ka.
2: Dahi, dahi, kaya tiwasun ko rin.
0: Maglagot ka ni ko kanot, kanang cellphone mo, kitkitong ko gina.
2: Ay, dahi, gahapit ni mo man, tuwasun na ko.
0: Bantay ka bitaw, dili ka, busunod dahi yun, ha?
2: Sunod lagi ko!
0: Awa, ragin yung panuhak. Wag yun mo sunod. Ay, bahala ka niya, ay. Puso ko ni sudan. Tanaw na to, di ka ba magyaw-yaw? Ibutang ko ni sparador.
2: Sus, may pag-withdraw lang ng kura. Pwede lang yun ang tanan, bida. Kanyang isiman. Panuha ka ginbaya na maaw ginintengon, bida. Ha!
3: Pagkalami.
2: Ay, uto man. Ay, ang kao na. Uy. May sinukad. Awa rin ba yan? Nakaon ko niya may sinukad. Day! DMM!
4: Chaman. Nawag mo ka.
2: Wala yung sinukad eh. Hay, ingon ka. Ngaon ta.
4: Kaya nga no? Nangaon na bitaw?
2: O niya, sinaw mo lagi kayo nito eh.
4: Ang aong di masinaw. Nga ako naman ang gilimpihan.
2: Ha?
4: Pinakugin na lang kamukaon.
2: Ay, vida ay. Madahan gutom kayo kung nung abo lang galing
4: kagawa. Ganina na takagitawa. Ganina na kayo sa tanan. Abin ako di na kamukaon.
2: Kaon ko yun. Ano sa bebe? Sukari ko kayo. Aon ko.
4: Masa may akong sukaran?
2: Ha? Ano sa pa? Pagkaon? Usaman! Usaman yung na to, be.
4: Naihumba nga lahat tao niya, adobong baboy.
2: Kalami, be, tao na. Sukari ko dahi, kayo mukhaon ko dahi.
4: Usaman akong sukaron lagi.
2: Sundaan lagi, kanon!
4: Wanay sundaan, oy!
2: Ha? Ano ang lahat, oy? Usay, wanay ko tayo sundaan. Asa ba dahi tao sundaan, ha? Ano nga ako sundaan?
4: Wanay sundaan.
2: Ano lagi yung wanay sundaan?
4: Wan na.
2: Naruruti mo? Ikaw rin nagurot?
4: Dili, oy. Akong ipakaon sa ero. Amin akong di ka mukhaon. Ako na lang ipakaon sa ero. Kaya nangayo man, dugay-dugay mo ka.
2: Usa!
5: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
6: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
5: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
10: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait o tinaw.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Kaman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
12: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
13: Ah,
14: asin.
13: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Oho.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kilakiha tao ni Maoy, nga nung ipakaon mo si Ero ang kuhaan, pagkaon taon, wap ako kakaon.
16: Mauna di ha, pakanon, di man mulihog dayon, kaya nabuang man alang skater.
15: Say day.
16: Ang
15: saon, taon nun eh, wap ako taon, sabi ka nun ako.
16: Nay, balikot sa di ha, ano sa ikan ang balikot sa?
15: Balikot sa?
16: Balikot sa, o di kaganahan, na ay tira-tira.
15: Ah, bangas ka sa bani, Aoy!

0: makabawas lang ko ni mo. Makakwarta lang ko at tukaos man lang restaurant. Ito, ima. Bahala na ganin eh. Dadaan talaga ang bukong. O diba, pungko-pungko. Ha, porbida. Basta makadaugob. May araw ka rin sa akin, ima. Si Presasyo. Oh, pre, asa ka? Ha?
1: Pre.
0: Asa ka?
1: Nag-withdraw ko kwarta, pre, kay upusta ko rin ako. May go na ron.
0: Ha? Tinukol ka, pre?
1: Ulagi, pre. Upusta ko balik 20 mil.
0: Asa ko, asa na ng 20 mil, pre.
1: Pre. Tungod kay mudaog ka rin. Ha? Paglabay ka na ako, pre, ni Pedro, pre. Na-assessing.
0: Ay, may abay siya.
1: May abay, Pedro.
0: Ah, di ba? Abay, ha? Si Kovila.
1: Di ka mabay, pre?
0: Ah, ha? Mau ba? Oh, mabay. Wa ko'y kwarta, pre. Ngita, patawad ko. Mga ayos ako sa kusa, wa?
1: Ah, sige, pre. Ikaw na lang ipatad, ha? Diba naman ka, Sleng? Ikaw na lang ipatad, ha?
0: Ah, sige. Mangitap ko kwarta.

0: Asa man to spanot? Wa man lagkalit? Diri pagay to ganina? Aha, ganyan daw, Hana. Mura gini magician. Mulakaw unta ako kay magbayad ko skurinti kay putlanan mi. Ay! Naisira ko lang ni pultahan. Eh, kadaduhan ko lang ni. Bahala, gisa kasud. Laagan bito kay ning kanahan. Uy, anong abli ni bag na ako? Gisira ko man unta ni. Hala? Hala ka! Wala din niya ang kwarta na igbabayad ako skurinti!
1: Pida. Kumuhatag yung mong giduwaan, pre. Pildi mo ko.
2: Wala, pre. Pildi ka?
1: Pildi.
2: O, parehas dito, pre. Ahak,
1: pero yahak. Binong pasakor. Matang asawa. Kwarta ikuha na kung siyang bag. Tuob kong daurun. Patay yung kuha ni Ron. Day, limuot mong kayo. Guba ang electric pan.
0: Wala maguba.
1: Awa mo rin ang tuyo ko.
0: Saan pag tuyo ka na? Nga naputla matag-kurente.
1: Ah, naputla. Nga no, what yung mabayari taon? Nga may kwarta mga nga para bayad kurente? Ang saka gastador sa nimo eh.
0: Gastador?
1: Apoy! Sakit na, tuyo mo!
0: Ilong! Huh? Ikay nagkuha para bayad, ikay nagkuha para bayad, animala ka, kaya dipusa ni mo scatter!
1: Ano?
0: Huli mo pa ka, ano-ano ka niya? Ha? Pakakon ka na kayong dako. Mauna, nabuang mga ng scatter. Na sige, kinabuang mga agwantahan na niya. Pamaypay niya kay Watay Korinte. Animal ka, layasan na ka, layasan na kang kanuta ka!
1: Day!
3: Ay, mao ni akong problema kay mura gid naging mabangbang ang pagkabuang sa scatter ani akong bana. Unsay sulbad ani niya? Unsaon kun siya nga muhunong na siya ani bisyo ha? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Emma.

0: Lord, mamamiri salamat sa mga pagampo.
1: Good morning sa tutupan daw.
0: Good morning sa tanan. Ate Jijin, ikayo na be.
2: Ay, ikayo na siya.
3: Good morning, Kuya Alan. Ako ng cellphone, Kuya Alan. Thank you kay mga mama sa iyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata o niya sa gulan na o paig nga toasted bread. Oh, kahumot din sa isa. Oh, yeah. Ang mga dagko, Kuya Alan, happy na sa gayo sila kay namay Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum po na sa Ria Muniema o BM Special. Inyo, palit mo kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, lamig na nato isum-sum-sum-sum sa Chalta, Paulitos Macaroni Crunch o gingon man kaning tasty fish cracker. Unya, samtang magsuri-suri ang mga bata, ugum-ugum sa OBM Special o Diamond Yema Special. Maunay the best kayo natong ugum-ugumon. Unya, kita ang mga bata, inomog doon pipi tabliya, inipadong niya sa kailan puntak sa iyo. Magdun pipi tabliya, gita kayo nindot kayo na mga bata. Happy yung kay ka kung makainom kag doon pipi tabliya. Sama ka happy ni mo kung muanto ka sa Happy Mart. Walo na kulot na bunong kong maktan. Kay barato, kay palalito. Na pa yung mga kaning mga school supplies dito nga barato kayo. Unya ng mga uniformes mga bata, barato kayo. Doon na pag yung kayo mabaon o madama sa imong pamilya ang doon na sir ask. Kilid sa Happy Mart, Magtan. O sa tanang mga tao ni Kuyonik Pipito, Dug GR Pipito, ingon man, si Deshen Pipito sa Brumits Pets. At tuwal na nyo, dili at doon, type pala nyo sa Facebook, makita nyo ang Brumits Pets niya, o tawagi ang ilang number, kay para mahibaw mo kung ipahibaw nyo, o sa ibuhatod sa inyong panimay. O sa mga tao ni Former, Kapitan June Ramos, nagbuhat siya, Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Uriah Cap, o sa tanan ni mga tao diha. Thank you kayo sa kanunayang pagpaminaw ninyo sa ato ang drama dere. Salamat kayo. Kunya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araw, salamat kayong tanan. Ngayon yung mga tao, inyong gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, Coffee Mix, maunay nindot kayo nato ipainom sa ato ang mga trabante o sa ato ang mga office mate kay para dili sila magduka kondisyon kita sa opisina ni Talister Daan ba Kutsiel Listerdaan o Kutsiel Francis Paris ang ilang ipaggamit ng mga kape ang said panyawan Coffee Mix. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Press?
4: Okay, Yoga, ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasok sugar, ingon man, kining bukol-bukol nato sa itong lawas. At unang imnanog, said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, unang kamukaon sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilikpadiuto ni mo maugyapon, sa gyapon kakapsula, sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan sa kakapsula, sa said panyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay doon na na magkatambal anak, kinimawa ang pugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: O sa tanan na ito mga kaigsunan, salamat, salamat, salamat kayo ninyo sa paghimog na biruang sa ito ang number one nga plan sa Kabisayan o Mindanao. Ang ito ang said liniment oil nga tinuod mo tabang na ito. Tinuod mo wagtang sa ito panood pamaol panagin sa kalawasan varikos vins katul-katul kutos kabataan. Kagid-kagid na ito sa ito ang panit haplasa na ito sa ito ang said liniment oil niya. Ilikay pag yung ka sa dingi kung mga plus ka sa ito ang said liniment oil kada gabi yun na haplas yun ta. Kutos kabataan ato ng haplasa para butikang kang na. Pero sabota, anhar na palit sa butika, di ba, Duinsis?
5: Sa butika na kita makapalit, pero nagi Facebook page ang said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Unya makita tanan produkto dito sa said Marketing. ang panyawan herbal capsule, kugun herbal capsule, said element oil og celebrity beauty soap, labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukinan ng puyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee na lang, kay the best kayo. Nindot kay Shopee, hatun pa sa to, abam!
2: Good morning! Alam na kanin mo diha, Brother Jimmy, Brother Jumare Tormes, si Saldini Tormes sa Lagoon de Oslo, Cebu. Ingo man sabi kanin mo, expert kay Captain Bobby Ralio sa Tabunok, Ilongos Leyte. Mo, Sister Gima Lord, diha sa Matapay, Ilongos Leyte. O ingo man sabi kanin mo diha, Sister Lisa Kunde, mabagunhin lang Leyte. Mga kaoban ni mo sa BSC. Ayoko mo kalimot sa dili pang bumato sa mga prayer meetings. Ang ato ang pagpangaligo, gamit ang sabon nga Celebrity Coaching Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ano sa pinim natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Celebrity Coaching Beauty Soap. Ano na ba kami itom-itom, pugis-pugis, blackheads or whiteheads? O sa mo rin masunog ang atong aping, labi na og init kayo karong panahon, labi na atong trabaho o kanakanunay mga initan kita kadaadlaw. Celebrity Coaching Beauty Soap para magpabiling kita hamis ng atong kutis, no? Labi na kung mo palit ikaw, ayo pagtuwan na ibang offer kani mo na nang suroy-suroy, ha? Mas mayong mo tayo ng kasabutika para ay mong mapalit, doon nagitatak nga Seed Marketing, kaya mo ka na yung original, ha? Pagbantay kayo, thank you!
1: Okay, salamat kay Bamo niya sa tanang tubagaysunan. Kinituksin, maunin mo daon sa atong blood cells. Atong blood cells importante, tingatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Hindi kadakota ni, mustiki mo lapot atong dugo. Ang ato ang mabati ng mga medyol-medyol nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong mga balatian. Mauna nga mo, inong yung kag G-Detox Plus, herbal capsule, kada adlaw yun na kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtag sa balatian, puno sa nutrients nga maoy makapaligon sa tog vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa iyong kalawasan nga mahinungdan sa iyong balatian o karong ligon yun kanunay atong vital organs. Inong yun tamatang adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxins sa tuang kalawasan. Ate Press!
4: Okay, ang sender na ito karong adlawa.
1: Sina Ima, Ate Press.
4: Ima.
1: Okay, si Ima, Ate Press. Kanang ang iyang ba nataon ba nabuang ang iskater? Mm-hmm. Naghana na yung nabuang ang iskater. Ayun, but lang. Di yun na kalikayan, Ate Press. Kaya malingaw sa kukagod niya, magkakorta-korta, kapaldo-paldo, saan ba? Kundi mo nasun ka, pero kargado yun,
4: Ate Press. Dapa, o sa iskater?
1: Skater, Ate Press, baka nang murag.
4: Sa nandua, ah?
1: Sa kuan, bitaw, slot machine, murag inana sa kuan.
4: Ah, mauba.
2: Sa kasino?
1: Sa kasino, mo slot machine. Magkakuha kag tulo-tulo, parihag kuan, anak ko kag kuan, paldo-paldo ka. Mga na di, Ate Press. Bam, dari bam, kay murag, kay unay ko, baby.
4: Tingo.
2: Ah, Ate Press, kanang pareha ba ka nang musood ka sa kanang sa wapa mausaw atong Facebook, iba ka nang musood ato ka sa mga kanang pareha nang naibay pasugalan kanang alang sa mga dato taguna kasino, sakto ba?
4: Oh.
2: Mm-hmm. Yung digali, aray lang ka sa aray lang ka sa bukod-bukod tablin daplin, aray lang ka sa kanang mga pareha nang perehan, ingon ana.
4: No, masay di kayo dato. No, may di kayo dato, ba musood sa kuan?
2: Sa kasino? Kasino. Di ba ang kinakalagdag kong puhunan?
4: Di man. Yeah. Kana slot machine, og na kay 1,000, 2,000, okay ra.
2: Ama o ba?
4: Magka, ano ka? Makapaldo na ikaw.
2: Oh, yeah, tinunay lang kayo na, Ate Press, nga ang ubang mo ato kanuna ng dili ito yung pag-unsa, pagdaot o pag-unsa. Tinunay kayo kung mo ato dito, mapurdoy ko kung mo ato anong maunsa.
4: Kana, kung grabe. Habihin
1: mag-isakyanan ba?
4: Grabe, nag-yod ka ni mong kuan.
1: Tungkol sa sugar.
4: Depende raman, ni mo ba? Kana mga dato, aw, dago ka nagpusta.
2: Mauban.
1: Sakyanan tao ni Loy kayo.
2: Ang kaning, panamay ko'y panultihon, kaning ko nung sugal, mas dako ko ng pildi kaysa daog. Tinuban ni Dro kung sugal?
1: Dakong pildi, uy.
4: Nasan?
2: Ha?
1: Kanabitong tari, dako mapildi na.
2: Mano ko mapul... Ang kanang tari, huwag mo na itikas. Kaya makita mo yun ni mo. Ano ba? Noam ko na itikas.
1: Ang tanang manok ni mo, makabihan dahi nga di man.
4: Na, di ba? Naagya po itikas ang manok?
1: Ah, uy.
4: Naagya po.
2: Ano itikas? Kita mang yun ang mag-aaway.
1: Nga, kanarong balian ladaan. Ang uban nga mo, katikap ni mong manok.
2: Ha?
1: Balian sa kontra.
2: Balian dahi yung
1: kuha mo. Hindi pa naglawas yung manok. Balian, uy.
2: Aba, o ba?
4: Na, uy,
2: na. Aba, yun din natin pahikap.
1: Ayaw, yun na. Ano sa to? Hindi pahikap, huwag kapay. Mamla ni Tari, huwag kapay ha.
2: Ama, o ba na? Ading unang nansad?
1: Hmm. Sa magitawag ng lagbungot, mga bungot ng
2: matawag. Na, o ba? So, naagod ay, pagkangan nga suga, naagod ay tikas po kaya po.
1: Na, ay.
2: Asa ganing yung punta na?
1: Na,
2: basa ka punta na, drawing.
1: Na, na, na.
6: mao ni akong problema. Tay murag dili na jud. Yung babangbang ang kabuang scatter. Nabuang yang scatter. Yang bana nabuang scatter. Nabuang sa scatter yang bana ba?
2: Di ba doon naman sa balita ko sa ate press na kanon rin mga batanon ka na magbuntage sa computeran na masakit?
4: Oh, okay na, ana.
2: Mamao naman siguro na.
6: Siguro, may mundugo na. Wala makidugo. Gawag kay Tuhoy.
2: Ako amiga, nagatawag ko 22,000 anong scatter-scatter. Sunod, 18,000 na 19,000 Apan maulag gini ka buntag, pating hubuta. Muna naman sa tagalas ni Skadlaon. Hindi ka buntang mga skwila mga bata, way pamahaw, way sudan, wala ka way taon.
6: Wala siya ka kursintil eh.
2: Dili, kay, di pa man siya kamatay, mga bata, wala ka alas size. Alas size media ang klase. Kasi siya, gagok pa, may mata alas 10. Yung mga anak way taon.
6: Na.
2: Balik ta.
4: Balik.
2: Ah, kung ari ka sa Jeremias 29, ka, ha? Versikulo 11. Okay? Jeremiah 19 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo ug sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Namang uyuban nga pung pa bisan ko no ang pag-ampo kana sa sugal yapil pagadaog ta ko. Yapil ko.
4: Napitaw na mag-ampo.
2: Yapil na sugal. Di mo kung namaayo, yapil po kampo na sugal.
6: Sugot yung ginoon ng manugal ka.
2: O, mao lagi nga, kung gusto nyo ka, ma, kasi nga sa itong sender.
6: Si Ima.
2: Ma'am Ima, kung gusto nyo si mong bana nga, ino tamaruhay nyo pagpuyo, mga luag-luag ang iyang kita, na may trabaho nga, ino ta ka ng pinadiyos, o pinadiyos ka ng, bisa tinudog lili kayo dali. Pero kaling unang, kwarta mo kunis hangin ro, ate press.
6: Kwarta mo.
2: Kwarta mo kunis hangin. Mga bito nga, matupos sa migro kumpare, nga, mag-ampo kita, naman nga, uy, kanang, makadaog unta ko sa, kanang makadao unta ko sa usan ni mga nanay mga nanay mga kuan kanang usan ng
6: tres
2: oh kada uta ko kanang ang makakita unta ako kanang maayong dao kay ra ko na
6: kanang sa panay
2: maligsan ta kong bana usan pa ni oy kung kalam kalam
6: sa usan pa maligsan ni bana.
2: Muna nga, huwag kita ko nung mag-ampo. Balagi kay Apple mag-ampo ng sugal. Unya, di ka kadaog. O, sa panubanin mo nung ipanghinaot niya. Mo'y pagkainong sa akong dibasa karon nga. Siya na sayo ng daan. Makakwarta ba kang dawa o di ba? Apan mo'y pagkainong kung unsa yung mga ipangandog, yung mga daw nga wa mo abot, kanang na ang dilita magkabasol kay siya may nasayod. Unyang imong ipangayo, unyang una-unaon, mong ihatag, angayan ba ang imong ipangayo?
6: Oh, oh angay, mo, angay bang ihatag?
2: Oh, angay bang ihatag ni mong imong ipangayo? Pero nangyong nga, i-appel po ang sugal. Nang wa may ayo. Badlungan na lang imong banaday kay, ano oh, sa dihang ni posta siya, iyang gikuha imong kwarta ni Smaga para bayad sa kurinti. Di, pat, di, pagkapagungan mo tuyo ka ng electric fan, ito mo ang gikuha mo ni imong kwarta para sa kurinti. Imong mag-isugal.
4: Putlan, naputlan.
2: Naputlan man.
6: Putlan sa kurinti. Reklamo ang bana, pati nalimuta. Kalimuta ko na ni. Putang sa kurinti, imo mong gikuha ang bayad dire.
2: Mabitaw nga. Dating nga ako eh.
4: Nga naman ba?
2: Gilok-ilok ng tugnaw.
4: Oh?
6: Gilok-ilok ng tugnaw?
2: Oo. Ay, nag-huwi pa. Uy, ikaw para. Masuntaw ni mo agipok. Labot mo ba talaga dito naman nun?
4: Kura ko ang puzzle dihon.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay ito! Din ako, sir!
9: Nayaba ka, Angel? Wari mo tingin lang, ha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka!
8: Maupit ako, tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, ani sila, o ira kang kulatahon!
9: Sir!
10: Nakalimot.
8: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. ang kontrabida gyud ka. Pagdahom na lang nga daog-daog kun gyud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
11: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di imong giampo?
11: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
11: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lai.

0: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero... ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
3: Jo! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
4: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
3: Jo! Maluwi ka, Jo!

0: God's Boy. Inyo lang mabati dini sa RMN Drama. At tangi! Ang pag-ibig mo
1: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber para sa higo.

0: Valets mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: karon mga higala, aniya ang sumpahining ng ginapustang sugilanon, Maid of Fortune. Drift on by.
1: Pas, if lang gyapon nga, wap.
2: Mao lagi. Itaas lagi garbo.
1: Believe ba sa nakos pasensya ni attorney, eh?
2: Atong tabangan si attorney Hana.
1: Oh, ano sa man? Doon na kayo nahuna-unaan nga
3: pa. Hey, Ryan! Oh.
2: Ay, si Rona!
3: Oh, oh, come on, darling! They're my friends!
1: So, ano nang hita mo ni ba, Hana?
4: Hello!
3: Hi! Hi, Ryan, Irene! Long time no see, eh?
2: Hello.
3: Darling, this is Ryan and his wife Irene. And oh, is this your baby? Oh, darling! There is their baby! Someday, we're going to have our baby too, right?
4: Yeah.
3: Oh, the baby is crying!
1: Gusto na siyang mapauli. She wants to go home.
2: Pasensya na ninyo, ha? We have to go ahead. You see, the baby is upset. Excuse us.
4: Okay, okay, bye. Nice meeting you.
3: Okay, I'm big mo.
2: Nice meeting you too. Ato na tara yan.
1: Ana, ato ba? Biya na to sila sa attorney?
2: Manawag raw niya ako para mo explain.
5: Uy, hala.
6: Oh, ano?
5: Ganun ni sirip na tuglakaw sila sa Ryan ug Irene?
6: Uy, hala. Wakay problema ang bata? Di ko gusto man to ni Irene o... Di alsa ni Ryan ang stroller?
5: Dali, atong gusto niyan.
3: Let's go over there, darling!
2: Oh, oh. Si Rona?
7: Siya kitang hinungdan. Kan mo pa kayo ni beso-beso na mundo ka?
5: Askang baga at kapuang bayhana. Mura na gyagwa?
7: Na, mura na gyagwa.
5: Feeling close kayo?
6: Okay.
5: Oh, Marvin?
7: Hello? Nga na, Angel?
5: Irene, oo niya na ito magtiwas o istorya. Nausa man ka.
6: Oh, okay na.
5: O sige, okay na. Nanglusbat ka, oh.
6: Sakit ang akong tiyan.
5: Ha? Uy, hala. Ipadapin na yung sakinan. Di mahimong mo pa dahil to drive.
6: Oo.
5: Sakit na kayo?
6: Okay na, okay na.
5: O sige, okay na. Gipaningot na ka, oh! Ipadapin na yun sa kanan!

0: po, manggo kay tingog-tingog diha. Naguna-una gyapon kang Rona, no? Ni guwapag balik si Rona, no?
1: Ayaw anahan.
0: Say, ayaw. Oh. Uy, hala. Nga na ni padaplin mo na sila sa attorney?
1: Pupadaplin na sa da.
0: Oh. Nanawag si Angel. Hello.
2: Irene, gisa kita sa tiyan si Marvin.
0: Unsa? Uy, hala nga naman na.
1: Han, unsa day? Ano day?
0: Gisa kita kung maayos sa iyang tiyan si attorney.
1: Oh.
2: Ni nahitabo niya, uy. Noon sa mga ni siya. Lord, tabangin siya, pe. Sige na. Antaw siya kuha, Lord. Bagun sa naman ang kukunawa siya, Lord. Nagsalik na ba yaya ko niya?
1: Angel!
2: Ryan! Ryan, nasa na? Kumasa na si Marvin?
1: Operahanan siya. Ruptured appendicitis.
2: Ha? Huh? Uy! Karo sa naman ang operasyon?
1: ASAP! Ni pirma naman ito sa attorney.
2: Mao ba?
1: Angel.

0: Ikaw lang una din, ha? Ako pang ihatod subay si Irene o ang bata.
1: Sige. Ani lang ko. Manawag pa dahil ko sa ilan ni Marvin.
0: Nanawag na siya. Doon na rin muabot niya helper para mubantay niya.
1: Ha? Mubantay niya? Ako dahil. Ako'y mubantay niya.
0: Akoan, kanang ingon mo to sa turni nga. Iyarang helper ang mubantay niya. Di mo siya musugot nga ikaw.
1: Nganong di ba siya musugot nga ako'y mubantay niya?
0: Di lang tingali siya gusto nga mahasol ka.
1: Di man ko busy. Naman ko'y time. Nang di lang ko niya pabantayo niya. Nga naman ko no.
0: O, wala na sa kumangutan na kay Galiso na magalito siya sulti tungkol sa kasakit. Gi-ready na masad siya sa doktor para operasyon.
1: Mau ba?
0: Blackout na lang ko ka, Angel, ha? Balik ko na natin ka. Iyato doon na ako sila sa bahay.
1: Okay.
0: Ah, sige.
1: Sige. Nganong dili man siya pabantay na ako? Padlok siya, nga dili na ako siya tarungon sa pag-atiman? Sakitas dugan, uy. Nganong ingani mo ni kasakit ang akong dugan? Di ni mahimo. Ako siya nga tuon.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Di ko sugot nga dili ako ang mabantay niya. Dili ni pwede. Oh, nurse? Asa na dadto ng pasyente?
8: Sa OR, ma'am. Sunod lang dito, ma'am, ha. Ikay mabantay niya?
1: Oh.
8: Ikaw si Ingrid Vertud?
1: Angel. Angel Miranda.
8: Oh, kay Ingrid Vertud man iyang gibutang ang mubantay niya, ma'am. Mo'y pagbuot sa pasyente.
1: Nga naman. Nga nung dili ba siya pabantay na ako? Willing ramang ko nga mo ati man niya. Anong dili man siyang sugot?
9: Angel!
1: Irene?
9: Oh, nagilak lagi ka.
1: Hindi ko pabantayo ni Marvin.
9: Oh.
1: Hindi siya pabantay na ako. Sakit kayo akong dugan.
10: Dili lang tingali siya gustong mahago ka. Hago ba yung magbantay og pasyente? O niya, dili pa sa tudugay nga na ospital ka. Bawal kang mas-stress. Huwag naibaw si Attorney Anna. Mautingali na inungdan.
1: Maugani nga gusto ko mabantay niya. Kay gusto pang umakabaw siya pag-atiman ako.
10: Sige lang. Humano niya sa operasyon ni attorney. Istoryahe lang siya, ha? Sige na. Ayaw na pag-ilak. Mamauli lang una, tana.
1: Diko, anir ako. ra ko ay nagawas niya sa operating room.

0: Angel, mga unsa pa na?
1: Wa ko gigutom. Oh, niabli ng operating room.
0: Oh.
1: Mervin?
2: Unconscious pa ang pasyente, ma'am.
1: Oh, nauna siya siyang kwarto?
2: Yes, ma'am. Pero ang authorized kabubantay ra ang pwedeng mukuyog sa pasyente.
1: Oh.
0: Angel.
1: Ganun di ba ko pwede pupantay niya? Ganun di ay?
3: Angel, ato lang una sa amo katogron, ha? Nag-order naman si Ryan og food para sa ito panihapon. Ato ras, bye.
1: Ganun di ay nga dili ko pwede pupantay niya, Irene.
3: Angel, dili lang tingali gusto si attorney nga mahago ka. Ah, sige lang, ugma sa'yo. Mudu-out ta niya. Pwede naman ka muduaw bisag, dili gud ikaw ang mabantay kod. Nihilak na sad ka. Mag-uulbi ako magtanaw ni mong maghilak ka. Huwag ko maanad.
1: Di man ako kapungan, eh. Makahilak man gud ko.
3: Sa laktod yung pagkasulti, love gud ay ni mong attorney. Oh, na-shock na sad ka. Di na sa kamuanggon, bisag klaro na kaayo? Oh, Angel. Uy, Angel, ano ka, uy? Angel! Uy!
1: Oh, Irene! Mahal ka, ayun ako si Mervin!
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Jo! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
10: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluway ka! Jo! Jo!

0: gala at ang iyang katapusang sumpay ning atong sugilanon, Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangisgaring, audio editor, Lloyd Gaviana, soundman, Jomel Arizo, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Idalit ka ninyo sa RMN Drama. Your torch on the dark is the night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Taba! Uwakan lang dyan ang gwarta sa mando! Patali! Ang gwardya! Kilip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy! Hey, ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
7: Down ang maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na ibukol
18: na. Wala na jud. Wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Hinambog ito?
2: Ah! Yeah. Abel!
1: Hindi mo gito abilidad ba? Ay, wag yun mong kakita ng practice ko ato. Katong target paper. Makinang, sintrong, nigo. Tansan, igo sad. Limusito, nigo. Langgam sa'yo, kasi magtuon mo na maigo na mo langgam sa'yo ang lupad.
2: Nangin pagpirot!
1: Para na ako, may sultihan na gamurag, milagro. Milagro nga ako na himo. Ha? Milagro ba inting? Charity.
3: Mao ba, bayot?
4: Bitaw ba, porbida, tinuod ka?
1: Ayaw, saman eh. Okay, nagka-practice itong target-target, katong target paper. Nga, pila na ba ito? Kadiyot na makaito, di ba?
4: Tinuod na.
3: Ikaw, saksi sa kuan na.
1: Oo.
5: Oh. Abel!
4: Oh, oy, siray.
3: Sir!
4: Oh. Sir!
5: Makabraor ka, Abel!
1: Kining, sir.
5: Oh, tungod na. Nay, daghang shooting competition. Ipa-apel, tika.
1: Oh. Ayan lang, sir. Ay, itong tanan, hinamburo kita ako, sir. Mauwaw ito, sir.
5: No. Dili kawaw ang imong abilidad, Abel. Angay kang ipasigarbo. O tungod, ana. Tungod si imong gipakita ang abilidad. Musamult nga kuhaon ka ni Don Rafael.
1: Sir.
5: O diagi mong premyo. Ikaw ang angay ang mahimong champion o dili ka tong Federico.
4: Correct you ka, sir. Sakto you ka.
3: Bisag ako, para na ako. Ikaw gid ang angay mo champion, bayot.
1: Salamat, sir. Salamat, Tinting. Salamat, Charity.
5: Daugan man ako. Hatagan tiga sa premyo.
1: Uy, sir.
5: Ugang lain akong premyo, kanimo Abel. Basta magminyo mong charity. Ako'y gasto sa tanan.
4: Ano?
3: Sir Mangkaw.

0: Ang sana pakiksultihan ni Manako, darling?
1: Tabangi ko sa pagpasabot ni Federico nga nakahukom na ko nga kuhauna ko si Abel.
0: Pansa?
1: Kuhauna ko si Abel.
0: Pero, nga naipamukos magkid ni mo si Abel. Wa may gusto si Federico.
1: Nakahukom na ko, darling.
0: So, imong ihatag ang katong asalin sa yuta? Nga 50 million?
1: Oh, no, dili, Marika.
0: Darling!

0: si Mariga. What's okay, resulta? Takumbinser ba ka niya si Daddy na ihatag ang akong gipangayo? Hello, Mariga?
1: Federico.
0: Nawag ka. Ano sa may resulta? Nakumbinser na ba ni mo si Daddy na iyang ihatag na ko ang akong gipangayo?
1: Negative.
0: Huh? O siya negative?
1: Dili siya mo hatag siyang gipangayo ang 50 million pesos.
0: Maowa.
1: Mao kaniyang kitubag na ako.
0: Okay. So, panahon na. Nabuhato na ko ang akong plan B.
1: Ang unsa?
0: Nakidnapon ko nung haiti ka. O ipalukat sa maong kandidat.
1: Federico.

0: fijn hebben kun je nog. En ik wil nemen, ik hou een appel. Salud ook als een abilidad.
1: Bisharako, hola.
0: Maar wat heb je nu met appel in je oi? Ik ben naar Zakwan. Kan ik tangen ook behandelen bij Taunimung gekoptan?
1: Oh, mogen we.
0: Apin mo niyo, kanang, napasadaan ko ni mo daan niyo, no? Nga, angay ka magbantay.
1: Hmm? Magbantay? Nga naman, Ola?
0: Tungod kay, na ay mga buaya sa palipot.
1: Oh, unsa?
0: Mga buaya, ha? Mga buaya, unyang imong mga malitang kwarta in town.
1: Hula.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Insang mga buaya nga imong giingon ula.
3: Kuan kineng.
2: Tensa.
3: May bawag ka ba? Sa panghitabo karon, daghan kayo mga tulis. Ha? Mag-usama daw na imong duha ka security guard. Ha? Sa atubangan ng gate o sa luyo, dali na kayo natikloon.
2: Ula mo ba?
3: Mas mahiyog yun. May kauban, ha? Nga imuhang naas imong kiliran nga pagkabantay ni mo.
2: Sakto-sakto ka, ula.
3: Ito, Senyor Federico, pero... Huwag na pirmi din, eh? Tuwa ka man as permis gawas? Naka man as sekaw galing kalibutan? Tuwa sa iyang mga barkada? Wala yung gibuhat, kundili? Paghatag o... Labad ang gusto mong uwang ihatag, ana.
2: Sakto ka, ula.
3: Oh, si Miss Marga, naghatap sa nagproblema ni mo.
2: Ula.
3: Gamay ang diferensya? Dayog panood. Naghatag na konsumisyon ni Monyor.
2: Tinood ka na.
3: Ugmanaw lang siya pipila ka, Uiras. Mangita sa kadayo niya.
2: Mahal ko si Marga, darling, ula.
3: Kasabot man ko niyo, in love kayo ka ni Marga. Batanon yun na go, di agwapa pa. Unya. Paraygon pa kayo ni mo, waon na.
2: Tinuod ka na, ula.
3: Pero eh, angay ka magpantay niyo.
2: Sa unsa?
3: Daghan ang mga lalaki karon, gamhan ang mga lalaki niyo nga napukan o nahunlak tungod lang sa babae.

0: Onsamen, moan hi ka?
1: Moan ko. At tagay na ko ultimatum si Daddy Rafael.
0: Ari ah.
1: Sige. Pabuta ko rin.
0: Pagdali. Asa man di ka?
1: Onsa?
0: Asa ka, Litsi?
1: Ano? Marga? Sabi. Dibalikas ko rin mo.
0: Nakasi mong uyab, no?
1: Onsa?
0: Hibawon gani na ko, ha? Nga nakilaing uyab. Sabligan ti kag-asido.
1: Onsa?
0: Wa ko magtiaw. Sabligan kiti kag-asido. Aron masunog ug mabati ng naong ni mo.
1: Agyaman!
0: Nadutlan ako ni mo, Federico. Di na po kumakatugot. Naduwaan lang ko ni mo.
1: My God!

Pasti lang, Mayana. Pasti lang buang nga gano'y. Naiyapag na si Marga. Basta babae gano'y makigduwa na ko. Makigduwa na kong babae si Kama. Mayabag yun na. Mabuang o magpangita. Magpangita sa akong address. Tuntang Marga. Nagpangita na. Katilang gusto kong, aum. Sabligan ko na kuno yung asido. Tunta. Ay. Woo! Karon. Karong pahukmon, tiga-tani. Tagan ba kunin mo o dili? Kung dili, proceed to plan B. Kidnapon si Marga. O ipalukat. Simple.

0: Oh, you can be a boot kana, Federico. Lingkod.
1: Thank you. Mikey, niya si Mami Marga.
0: Federico.
1: Ah. Diretso man tika. Diretso. Direct to the point. Why daghan pa sakali? Hatagan ko ni mo sa kong gipangayo. Nga 50 million? O dire?
0: Federico. Gano kinahanglang pangayoon man ni mo nga buhi pa man kong dako?
1: Feel ko lang. O gipasabot na tikastanan. Nga samtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsao na gusto paggasto ang agong kwarta. O suman, muatag ka o dili? Ha? Para maklaro.
0: Federico, dili.
1: Thank you. Prangkahati ka. Magpuwag na ta.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tubalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa ato ang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato iliapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Ay, nala sige, sagdi lang. Mamawi lang niya ta apo. Sa imong birthday, imbitaro na to si ma'am ha. Karong umaabot na Sabado man na, mag-picnic ta. O niya, dad-o na to si ma'am. Ay, tayo pa. Oy, unsa man ang imong glittering dust papel? O may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be.
1: Ayaw, nay.
0: Ay, project ayaw, na makahan na. Patanawa ko. Ah, di nakapatanaw ni nanay, ha? Dili na, ha, bebe. Ambe.
1: Ay, nay!
0: Ambe, da.
1: Nay!
0: Oy! Kanindot ko ining pagka-drawing, good. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you.
1: Nay!
0: Mura man lagi nig love letter. Love letter, ni? Alang ni kinsa.
1: Nanay, uy, dili, uy. Gi-drawing-drawing rana na ako samtang nagtuon.
0: Ah, kamaayo, good ni mong mo-drawing, nak.
1: Ako pa?
0: Liwat na gusto mong ginahanda. Kung may kwarta lang unta to sa una, huwag nakapadayon sa pagtuon. Labing siguro, usa ka arkitek na katong imong inahan. Mamanggap ko na to iyang ganahan.
1: Mao ba, nay?
0: Uy, buutan, guwapa. Talented pag itong imong inahan, Piolo. Maungadaghan ang naninguha adto niya kani adto. Pero, usa ka lalaki lang ang nakabihag niya adto. Ang bugtong lalaki nga iyang nagustuhan, ang imong amahan.
1: Guwapa si nanay, nga sa ato pa. Guwapo sab si tatay? Mo ding guwapo ko.
0: Hambugero, bet nimo.
1: Asa manggi ko mas miliwat nay? Ni nanay nako o ni tatay nako?
0: Ay, nilang duha. Nakuha nimo ang imong kamistiso sa imong amahan. Apan ka nang kanindot sa imong mga mata. Kang ela ka na. O ka nang imong kabuotan sa imugit ka nang inahan.
1: Namakakide ka nako nay. Ingon ka, wa ka makaila ni tatay.
0: Nakakita lagi ko ni tatay ni mo. Pero wa ko masayod kung hain na siya karon.
1: Kapuyag yung nanay. Uy, di lagi na ko siya pangitaon lagi. Paabuto na ko nga siya ang mangita na ko.
0: Onsa? Dili. Dili mahimong makita ta si mong amahan. Dili mahimong mahibaw siya kung hain ta karon. Dili mahimo.
1: Nay! Nganong ingunog sa nadlok si nanay nga makita misa kong amahan? Nganong man?

0: Ay, murag, go naman ko, sir. Sige, patagtagayin eh.
1: Why stop when I say so?
0: Oh, ikaw, good sir. Ay, bahala na eh. Makatilor man sa big bahalon nga bino kung makigtagay ka na mo. Ay, panagsarbi taon ni. Eh. Ay, sige, tagay pa ta. Hoy, Goryo. Hoy, Goryo! Hoy! Eh, wa na, sir. Wa na mo tingog. Knock out na. Ah. Eh, sir. Yan ang imong anak.
1: Din, kagikan.
0: Hoy. Eh, wa, bangkat ko baga, sir.
1: The child go. Di na kinangalan sultihan pag unimo.
0: Sorry, sir.
1: Let's, sir.
0: Ay, sukad bibiha ang iyang uyab niya, sir. Naingo na sa ana. Kanunay na siyang milataw. Garun, mas tagdugay na siyang maula.
1: Kanunay na siyang mubiya sa opisina. Gibasagdan ko lang una siya sa gusto niyang buhaton. Apandili, may mong ingo na lang ni ana, kanunay. This has to stop. Bino.
0: No, sir. I need all.
1: Gusto kong magkapahungaw sa iyong kalagot. Tawag og babae o ipanadi ni sa mansyon.
0: Apil ko, sir.
1: Dua.
0: Hindi. Tagsame.
1: Kisa'y nagingon?
0: Ayon man ka, sir. Dua. Tagsa ka. Makahimo pa sa baya ko.
1: It's all mine. Gusto kong malingaw. Aron sa iyon mawa ang akong kalagot. Now, lihok na. Pagtawag ng babae.
0: Sir.

0: Ay, sir, ali ang mga babae na imong gipasugo na ko sa pagpanghi.
1: Pasugo!
0: Ay, sauna ko na mo!
1: Ay, kalinga. Sira na ka na, Bultaman!
0: Ay,
1: kalinga. Pagkabiyak ka na, Tinoy.
0: Ay, yes, sir. Ay, bisan igara na. Pero lihok yung hapong babae. Kung iambisyo kanyaan ko, bisan ba sa batanon pa, maurang yung gihapon. Huwag gihapon mausap. Sadista lang gihapon. Ay, grabe. Ay, tuwan na. Mura mo itong natukaan ba yan, ha? Ay, nasugod na. Ay, sus. Kung dili palang nibubayad yung dato. Wa na babae ni Musokol yung tawhana. Lakip na siyang anak nga si Sir Paulo. Kay madasama silang sadista. Ay, nako. Ang ilang nagibiyaan siya sa apo ni kanhi kapitana. Ano gun ka itong bata kung wa pagkatumuray ang sgikan ng tapita o mapunta lang sasama ni Sir Paulo. Kaya ang dangatan silang ginahan ni Sir Paulo. Tingalig mauusap o niya ang dangatan ni Inday Denise. Kung wa pa siya mubiya.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: White Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sa negosyo. Importante kada piso.
9: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron.
10: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
14: Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
15: Kondura, kuskan kauban ni mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
17: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
18: Gigutom na ba?

Kaigalaan, ayaw sa'yo, paspag paminaw, uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center.

0: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mupadayon sa Downtown Pedestrianization Project. Samtang sobra sa 600 ka mga tao ang natala sa Philippine Coast Guard kun PCG nga na-stranded sa

0: Napantalan as of today, July 10, tungod sa Bagyong Inday. Hangyo ni Senador Jinggo Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, gibasura sa korte. Samtang ICC trial chamber ni Kanselar sa gitakda nga status conference labot sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 14. Mga na itong mga headlines.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Parangis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Pulo 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ginati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong siguro nga ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayigit pamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Makabuhay. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells makafunction na sa kinog maayo makaproduce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kini sa mga medical doctors 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Niyay kalimut ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo ang damo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabasog at tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. So, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo o sa kana kakatarungan nganong nagka-hypertension ka o di ba ni taas imuhang dugo ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced Hypertension.
17: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
18: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
1: This time check is brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYHP, alas 12:52 na.

0: Sa nga ni Radyo Man Ken Galenea, ako niyo makauban karon alang sa ato ang Metro Ratsada. Ako si Radyo Man Marisa Abadies. Atong unahon dayon mga kasama, ato ang weather update.
1: TYXT, una sa lahat, weather update.
0: Atong sa taon, kung sa ato ang kondisyon sa panahon, labi na karong mga gutloa, kanihang mga alas 12, bundak ang kalit nga kusog keng uwan, murag unos. Diri sa may uptown area na sa Cebu City. Mao na ba kaning epekto ni bagyong Inday o iyang gipalambo ang hanging bagat? Naka-standby na sa itong linya gikan sa DUST Pag-asa Visayas. Si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, maayong udto.
2: Yes sir, maayong udto sad og sa Tansukintig Paminaw. Mao kaniya to ang latest with update para karong adlaw. Si Inday nagpadayon kini og hinay samtang naglihok kani pa northwest padong dito sa may kadagatan sa silangang bahin sa Taiwan. Og as of 10 a.m. ganiha, ang sentro sa typhoon nga si Inday kay nalocate kini nga naa na sa 570 km east of Itbayat, Batanes. Kini si Typhoon Inday nagdala na lang sa hangin nga mabot og 140 km per hour doon sa sentro. Gastenes mabot og 170 km per hour. Iyang movement pa northwest sa kakusgun nga 20 km per hour. O para sa iyang forecast track o intensity, kini si Typhoon Inday, padayon ni siya nga mo biyahe pa northwest, padong diri sa may northern portion sa Taiwan, and posible nga mo exit na ni siya o gma sa buntag. And possible na to nga landfall scenario diri sa may mainland China, Sunday sa buntag. And sa baka karon, less likely iyang landfall scenario, bisag asag parte din sa tuang nasod. O tungod sa hangin nga gipaurus ni Typhoon Inday, nakataas kaya po ng signal number 2 din sa may Batanes o eastern portion sa Babuyan Islands o northern portion sa mainland Cagayan. O signal number 1 sad ang nablimbahan sa northern Luzon. O para sa itong forecast, weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa tibuok Visayas, kay makasmarita o mudag-umon nga kalimitan nga ng mga katagatag ng mga pukulan o mga panugdong kilat gumikan na ng southwest monsoon o habagat nga gi-enhance ni Typhoon Inday. And sa pagkakaroon, based atong radar monitoring natin na sinati ng mga pag-ulan din sa Napulapu, sa Cebu City, Mandaue, and there is sa may Camotes area, and there is sa may Talisay. O para sa kenta sa itong hangin, pagkatan din sa Cebu, karon hantud na ugma, makas natin gabunta o kasarangan nga ito na sa kusog na hangin na nagagikan sa kasadpan nga ito na sa bagatang kasadpan, din ang balod sa tuwang karagatan. Kasarangan nga ito na sa makusog ang mga pagbalod. Din sa Cebu, atong temperatura mag-range gikan sa 26 na ito na sa 31 degrees Celsius. Ato ang sunset, karong alas 8 sa hapon. Ugma lang ka na itong latest with the update. Kini si Manager Agbay, maing 8 sa taran.
0: Sir Manny, gamay lang sir.
2: Yes sir.
0: Yes sir, kanang mangutana lang mi if kini nga ato ang pag-uwan-uwan mo na ba kini ang posibleng paglambo sa habagat o localized thunderstorms ni siya Sir Manny?
2: Ah yes sir, kani atong mga nasa natin na pag-uwan ron tungod ni siya sa habagat nga gi-enhance ni Typhoon Inday.
0: Oo. Kining imuhang giingon sir nga kaning doon natin mga pagbalod nga nasa natin sa karagatan, doon na ba mo yung gale warning nga gi-issue karon?
2: So far sir, wala pa may issue nga gil-warning karon no, pero atong balod ron sa katagatan, especially diri sa may southern portion sa Bohol o diri sa may Siquijor o diri sa mga southern portion sa Negros Island, balod ron atong katagatan niya, moderate rough atong hangin, so expected mga 2 to 3 meters nga katasun sa balod.
0: Mm-hmm. Pero wala gil-warning sir, no?
2: Yes sir, wala pa sa so far.
0: Mm-mm. So, ang bagyong Inday, ugma sa ugmang adlawa, maoy mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility, mupaingon na nga to sa mainland China. Dili na din ni muigo sa Taiwan, sir?
2: Yes sir, medyo ni lihis siya gamay sa Taiwan, no? So, yung unang landfall scenario dili sa may mainland China, dili sa may Xinjiang, China.
0: Mm-mm. Doon na ba tayo laing gi-monitor nga laing weather disturbance gawas ni ining bagyong Inday nga mo gawasay na sa Philippine Area of Responsibility?
2: So far, sir, wala may nakita na mga cloud cluster, no, nga posible may mga LPA or bagyo ay just sa sulod or gawas sa itong Philippine area of responsibility.
0: Mm-hmm. Unsay ato ang tambag karon sa ato mga suking digpaminaw, Sir Manny, alang sa dugang mga weather status o weather update na to?
2: Katong manguli ay karon, no, sa probinsya, labi na katong mulabang ang dagat, dila sa tamuli karon, no, tungod ani atong baluron nga kadagatan. And sa itong mga kaigsuunan nga mugawas karong adlaw, di na ito kalimutan ng mga payo and mga kalo para panagang sa mga ulan.
0: Dagang salamat, Sir Manny John Agbay, sa pag-asa Mactan.
2: Peace
1: po yan. TYHP, una sa lahat, weather update.

0: O na dita kumpiyansa gyapon mga kasama ha, magdala ta og payong. Mahimo di lang gyud ta magawas-gawas kay wala pa baya na human sab ang ashfall. Kini mga abog-abog. Sa to ang palibot gikan sa pagbuto. Sa bulkan kanlaon dito sa Negros Oriental. Salamat lang ta nga dunay uwan nga pwedeng ubanlas ani nga mga abog-abog. Duna sa hangin nga mo palid sab. Apan magsuot gyap og face mask mga kasama. Dalagpayong magsuot og face mask kung mogawa sa inyo ang mga panimay. Pan mas maayo. Hindi na lang yun sa maggawas-gawas karong panahuna. Arita sa to ang mga balitang lokal. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mupadayon sa Downtown Pedestrianization Project. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMM Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 iparayon sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang Downtown Pedestrianization. Ubos sa mga konsepto, siraan ang papilak mga dan sa syudad ubang lakaw na lang ang pedestrian. Kinilabi na sa Heritage District sa Dakbayan, nagito ang makapalambos turismo sa syudad. Doon na hinubi pilang na palaka sa mga ulakang, tungkol kaya pagsira sa kadalanan gaingong makapekto sa hitungdang mga bay patikayong sa Dakbayan. Apan nato ni Mayor Nestor Archival ng disenyo sa nasutang proyekto, giandam na sa buhatan sa City Architect o gitinguhang mapatuman sunod tuig. Sa ang Downtown Pedestrianization ginugdan sa administrasyon ni kanhi Mayor Michael Rama. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Sa di pa na to i-turnover sa Pikas Lawak, ato unang ihatag ato ang pangutana alang sa atong Answer to Win promo. Apil ni sa atong headlines kaganiha mga kasama. Kung nakapaminaw mo, makatubag yun mo. Atong hiyatag ato ang promo mechanics. Simple na kayo. Like and follow sa ato ang mga official Facebook page, DYHP RMN Cebu. At ang official Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Ang page ni Attorney Rufiel, dunay blue check mark. Verified ka na mga kasama. Dili magpailad sa ubang mga pages ni haha. Mailhan na ninyo kay daghang kayong followers na. 900 na naka-followers. Hapit na mag 1 million. Buyag lang, pura buyag lang. Okay, arita sa ito ang pangutana. Live promo mechanics di ay i-share ato ang Facebook Live karong mga orasa. Iguman, tubagon ninyo ang akong pangutana diha sa ato ang comment section. Atong i-verify ato ang susihon. Kini mga nakatubag o sakto kung nakasunod sab sa ato ang promo mechanics. I-public na inyo ang mga profile din ha mga kasama ha. Alang sa mga mo-join, umu-appeal sa ato ang Answer to Win promo karong mga orasa. Kaya kung naka-private na, malas dako. Kaya disqualified na. Kaya di may maka-verify sa inyo ang profile kung nakasunod ba mo sa promo mechanics. Okay na ito pangutana. Kinsang senador ang gibasura ang motion o hangyo ng atos korte na makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayun na kayo eh. Kumbalikon kinsang senador ang Watugutis Korte nga makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sayo na kayong tubag. Priso manggod ni Sharon lang niyo siya sa korte nga mutambong unta siya sa impeachment trial. Nga kay wa man Tuguti, di basura. Kinsa ka na nga senador. Hala tubag na! Atong tanawon kung kinsa mga nakatubag og sakto, nakasunod o sakto sab sa atong promo mechanics unyang taon-taon. Hala una, 4 na.
3: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: That portion was brought to you by Stress Tabs.
18: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos, imong mapalit. Ayaw si Piyata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
16: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
20: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
20: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Oras sa launa, Jesna. Dugang tudling sa ito ang mga balita. Ngayon taga update. Ikan sa gawas ng bahin. Labot ani nga ashfall nga atong nasinati mga kasama. Naabot gyud dinhi sa Sugbo, nagikan sa pagbuto sa bulkan Kanlaon dito sa Negros Oriental. Standby sa tuang linya sa gawas. Radio Man RV Veloso. Radio Man RV, unsay update sa ashfall nga nasinati karon sa Sugbo?
22: DYHP. RMM report.
23: Yes, kasama Marisa Gipaybao sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO nga anaana sa FAIR ang air quality sa Sugbo. Inibisan pa man sa hulga sa ashfall nga posible unyang makahatag og risgo ngadto sa mga Sugboanon ingon man sa publiko ilabi na kun mahanggap kini kasama Marisa. So far, sa pagpahibaw, gikan ni Dr. Mary Rose Bingkoy, ang ato provincial veterinarian, nga ang mga hayop usab sa lalawigan sa Sugbo, gikanahan lang usab nga pabantayan, gumikan kay sila, usasad sa nahimo nga direktang maapektahan sa ashfall. Labi na niining mga hayop sama sa baboy, manok o baka nga mao isagad dali usab nga mahimong magkasakit sa panit o pneumonia. Nasayran mangud kasama Marisa nga ilabi na dito sa southern portion sa Cebu, labi na diri sa Pinamungahan, Asturias, sa Balamban, 3rd District kasama Marisa, sagad niini sa ilang panginabuhian ang ilang livelihood is kaning sa livestock kaning pangabuhi og kaning mga hayop o aduna sad mga kasama Marisa kaning mga utanon.
3: Mm-hmm.
23: So mo na nga gipaybaw ni Dr. Mary Rose Vincoy nga siguruhon lang nga anaa sa sulod sa tangkal ang ilang mga hayop karon nga nagpadayon pa ang pagsusi sab sa atong Environmental Management Bureau sa quality sa hangin. Although pasiuna nang gipaybaw sa PDRMO nga fair na ang quality, apan dili kini pagpasabot nga normal na gyud.
3: Mm.
23: O mahimo na nga magawas-gawas nga magkumpiyansa kasama Marisa gikinahanglan gihapon nga magsulob gihapon sa face mask. O galing gani dili sirado ang tangkal sa mga hayupan kasama Marisa, mahimong tabunan og sako o baka tarpaulin aron nga malikay sab sa sakit o risgo ang mga hayop.
3: Oo.
23: O galing kasama Yes, kasama Marisa. O galing gani kasama Marisa mo lower down na ang particles ni ining ashfall kasama Marisa, giauhag ang kining mga nagbuhi og mga hayupan nga limpyuhon ang mga tangkal o kana bitaw mga sibsibanan kana mga turaganan gani sa mga hayop kasama Marisa aron nga ang kadtong mga particles ubos na diha sa ground kasama Marisa, dili sad kini makahatag og dugang risgo sa panit sa mga hayop og dili sad nila malanghap. Matud pa ni Dr. Mary Rose Vincoy nga sagad gyud sa labing unang mataptan og pneumonia o baka mga sakit mo ubhon kining mga manok kasama Marisa unya labi na nga risgo ni sila unya maghatag ni sila og itlog no sa matag adlaw, posible unya nga mahimong susihon sad ni sila o galing gani nga maapektahan ni sila kasama Marisa kay posibleng makahatag sad kini og dugang sad nga risgo sab sa lawas sa tao. Ilabi na kung dili gyud maayo ang pagkaluto kasamang Marisa.
3: Mm-hmm.
23: Samtang gipahibaw usab di Dr. Sheila Fasol ang pangu sa Cebu Provincial Health Office kun sa CPHO nga alang sa mga tinun-an og mga batan-on kay kasama Marisa wa baya gyud klase karon kasama Marisa sa kad kagahapon.
3: Oo.
23: Mm-mm. So ang iyahang gihangyo lang sa mga batan-on ingon man sa mga tinun-an ingon man sa mga namuyo sa mga apektadong lugar kasama Marisa nga magpundo lang una sa sulod sa balay og dili gyud sa pwede kana bitawong magduwa sa kanang magbasketball bakaron.
3: Oh.
23: O kana bakahang magpickleball kanang diha sa gawas kasama Marisa kay mo maginay uso karon. Niya, kanang dili likayan lang una ang kanang pagduwa-duwa sa gawas kasama Marisa kay labi na kaning mga bata nga wa untay klase. Mahimoon niya nga risgo sila ang ilhang lungs kasamang Marisa gumikan sad sa nagpadayon pang pagsusi sab sa ato ang air quality. Subay niini kasama Marisa dunay gipahibaw ang CPHO nga kagahapong adlaw dunay duha ka individual nga naglisod og ginhawa unya kay subay sad ni sa epekto sa ashfall, mga asthmatic ni sila sad kasamang Marisa unya naa na sini gihambin nga sakit sa lungsod ni sa Pinamungahan ug sa Barili Hinungdan nga mao'y gipaybaw sa CPH o nga kinahanglan gyud nga ilabi na kaning mga vulnerable sector kasama Marisa, mga buntis, mga senior citizen, kaning mga bata no nga naay mga gihambin nga mga sakit, dili gyud maayo nga mogawas-gawas o mukumpiyansa o gali mogawas man gyud, dili gyud kalikayan kasama Marisa, kinahanglan gyud nga magsulbog face mask. Ang recommended sab nga face mask kasama Marisa katong N95 or KN95 mask kasama Marisa. Gawas sa ashfall, padayon sab ang gigagipahimangnoan sa PDRMO ang publiko sa nagpadayon sab nga epekto sa bagyong Inday, labi na ang masinati sab nga pag-uwan kasamang Marisa. Hinungdan nga padayon usab ang monitoring sa PDRMO sa mga lokalidad, ilabi na katong mga landslide prone areas ingon man sa mga flood prone areas kasama Marisa og matod pa dili magmagahi o galing gani duna nay mga signs no nga muhumok ang yuta kasama Marisa tungod sad sa sagunson nga pag-uwan.
3: Mm-mm, wala gi paibaw Radio Man RV kung hantod kanus ata makasinati aning abog-abog o kining ashfall.
23: So far kasamang Marisa, walay definite nga timeline kabahin ni Ana apan una na natunggi pasabot sa FIVOX nga kaning mga pag-uwan-uwan nga nasinati nato kasamang Marisa makatabang ni sa pagbanlas sa mga particles nga nakuha gikan sa ashfall katupitawang sulfur dioxide. Iya makatabang ni siya nga mabanlas to nga mga particles o galing lang kung kana siya mabanlas na siya og ari na sad siya sa ground kasamang Marisa mas maayo gyud nga ipasilhig o baka ha ang buhaton kuno ay labi na sa mga areas nga wala ra nag-uwan kana bang i-vacuum kuno ang mga sakyanan o baka ha ang kanang mga gamit nila nga naa sa gawas dili gyud mas maayo nga dili gyud kuno maka-touch sa maong particles kasama Marisa kay gamay lang kuno na siya nga tandog sa panit makahatag na siya og katul-katul og posible ang uban kung dunay mga wala lang mahibaw ba niya dunay day mga skin problems mas mo aggravate kasamang Marisa.
21: Oh, ang uban na ba kuryoso kayo kasamang RV kay hikapon unya kaning i-feel ba ang kining abog?
23: Tinuod yun na kasama Marisa labi na kay kuryoso kaayo ang uban no nga usag yun day ni nga no mani nga naay mga inani nga mga warnings nga gipahibaw og advisories nga giingon no apan ang ato lang yung pahimang no kasama Marisa kay bawa ta kuryoso gyud ang mga tao pero mas maayo gyud nga likayan lang gyud una ilabi na nga kung kahikap ka unya kana bang magibutanta mga bata ang makahikap unya maghapak-hapak sa laing bata so mangadto sa laing nasad nga bata ang particles sa sama Marisa so mahimong risgo ang uban sad kung ugaling mapasapasa na hinuon ni unya abog man gagmay man kay nga particles kay sama Marisa so mo na no kay ang kaning mga hayop kay sama Marisa mo pagiingon ni ato ang veterinary officer nga si Dr. Mary Rose Vincoy nga kung ugaling gani kung mahimo lang nga magmask ni sila ang kaning mga hayop di man ingon nga pag-unsa pero kanang mas makahatag sa unta ni protection sa ilaha pero kani kay mga hayop man ang ang himuon lang gyud nga itangkal isud lang gyud sa sila sa tangkal for the meantime.
21: Okay.
23: So far, mao ka na ang ato ang update. Gikan sa Cebu Provincial Capital, kasama Marisa, Rajoman RV Velocity Way HP, Tatak, Orimen.
2: Rajomo Nationwide.
21: Daghang salamat, Rajoman RV Veloso, alang sa imuhang update. Muna ka mo din ha, dili magkuryoso anang abog. Kining ashfall. May makadaot na spanit. Yeah, di raba mo manghunaw sa inyong kamot, makagunit na saan mo sa laing tao. Yeah, ang laing tao, doon ay asma. Muna, atakihon. Atakihon sa asma. Muna, likayan lang yun ang kaning kumakita mong abog ba, diha sa inyong hang balay. Wash out na yun na, o hugasi, o bubui na yung tubig. Ayaw na pag kuryoso-kuryoso nga, mugunit ni anak.

0: TYHP Abroad ngayon.
1: Ang atong balitang abroad, datod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautig apod apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, ni kalas na 600 ka mga tao ang miigo ng Ebola outbreak dito sa Democratic Republic of Congo. Gipaibaw kini sa World Health Organization ng WHO, human gipakita ang maong uwahing datos. Tulo ka adlaw lang, human ang maong gidaghanon ni sobra na sa 500 ang gidaghanon. Gibutya usab sa WHO nga niabot ngadto sa 1,759 ang kumpirmadong mga kaso sa Ebola dito sa DR Congo. Sukad gideklara ang maong outbreak atol sa tunga-tunga nga bahin sa Mayo. Naglakip na kini sa 600 ka mga kumpirmado mga namatay gumikan sa maong sakit. Kinatibok ang 285 ka mga pasyente sa Congo ang naka-recover na sab samtang 304 ang natala nga suspected cases sa maong sakit. Ug padayon kining gisusi sa mga otoridad. Ang atong balitang abroad, natun ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, wa na'y lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawas sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog, makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Ayos sab kalimot sa paggamit ha sa SED Panyawan Liniment Oil mga kasama. Kining tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: TYHP Abroad ngayon.
1: Atong balitang abroad mo ay nagtapos ato ang mga balita karong orasa. Ang pagpaminaw ni Sir Jess Borja. Always watching and listening to DYHP Lover. Shout out sa iyang brad si Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer Pilar Camotes, Tata Joseph Borja o sa ako mga parents Paulino Paling Borja, Prince Borja diha sa Moabog, Pilar Camotes Island. Special listeners hab tukang ni Bibi Bilarmino Puerto Bello sa Todela Camotes. Daghang salamat kayo. Arita sa ato ang mga o sa atong winner. Sa ato ang answer to win promo. Be atong tanawon kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics. Nakatubag ba og sakto sa ato ang pangutana? Nakasunod gyud sa mechanics, nakatubag pa gyud og sakto. Ato pangutana, kinsa ka senador ang wa tuguti sa korte nga makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Reason ay siya, hangyos korte, wa tugote. Ang tubag, Senador Jinggoy Estrada. Yan na tayo winner. Naka-follow gyud sa ato ang promo mechanics. Ni-like o ni-follow sa ato ang mga official Facebook pages, DYHP RMN Cebu, o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Nya ni like o ni share sab sa ato ang Facebook live karong adla o karong mga orasa. Congratulations ngadto kang Rena Lynn. Congratulations, Ma'am Rena Lynn. Ikaw ang swerteng mananaog karong mga orasa sa atong Answer to Win promo. Makadawat ka og 200 pesos GCash. Palihog lang message, Ma'am, ha? Private message sa ato ang DYHP RMN Cebu Facebook page. So, at dito imuhang pangan. Imuhang GCash number, kaya adto na mo ipada imuhang premyo nga 200 pesos GCash. Wala natin igong oras. Musunod na ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran. Ba ni Dr. Rene Obra o ni Atty. Elaine Bathan. Manamilit na ko kaninyo mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Tangi ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran. Oras, alauna 25 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na dunay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini
3: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. TGX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: TGX 500.
15: Bumali sa mga butika.
16: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas imong sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
19: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, pertigyong nindota.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
27: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
28: May buhay sa makabuhay.
29: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
30: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
29: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
30: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
31: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
32: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
33: Tanggaling galing smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
32: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
33: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
32: Heavy duty linis, bawat pahit.
34: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taugalang ko ninyo sa ngaan nga Jonah, 30 anyos, o sa kabatanon, magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Grabe ang kainit sa panahon ron, oy.
2: Ay, maulag eh.
1: Ma, mugawas ako ha.
2: Oh, asa man ka?
1: Magpalit kog soft drinks sa gawas.
2: Nasad! Mag-soft drinks nasad ka, nga wa pa man kay kaon. Uy, ikaw ha, halos kada adlaw na malang na nimong gibuhat yun ha. Di ra ba gina maayo, day? Magtubig di ay ka.
1: Ay, ma, dili makasatisfy na kung ang tubig tungod sa kainit ron sa panahon, oy.
2: Saba di ha, oy. Di bitaw makasatisfy. Reklamo niyang masakit, ha?
1: Ma!

0: Nga naman ni, sakit man inig pangihi na ako. Unya, gamay ra kay kog maihi.
1: Aw resulta na.
0: Unsa ma?
1: Sige man kag soft drinks god. Unya, sa miaging adlaw, straight ang imong chichirya, day.
0: Unya, ma, unsa, unmani na ako.
1: Pa-check up ta. Aron pagsiguro.
0: Oh, ma.

0: Naagyog ka urinary tract infection. Pero ay kabala ka. Hatagan ti ka ugresita. Unya, mauni imna kining kotrimoxazol. Kadwa sa usa kaadlaw, sud sa pito kaadlaw.
1: Ay, salamat, Doc.
0: Wa isa pa yan.

0: Nagsige paghapon kag inom stamp ball. Sig malimot ka ha.
1: Wa maoy. Pero ma, murag isog man tambala, oy.
0: Ha?
1: Pero may mamaglabad ang akong o. Niya, murag kong kasukaon.
0: Oya, samayon ako na ni mo. Ikapila naman din ni morong tumar, anak.
1: Ikaduhang adlaw pa, ma. Na okay naman sa dang akong pagpangihi, ma. Daghan naman kong maihi. Unya, dili na sad sakit ng pangihi na ako.
0: Bala ka di, oy. Kaman mo pa to, usultis doktor ni mo.

0: Ini ta uy. Dong. Dong Roy. Pakus gira ang electric fan be.
1: Iyaw ko ni Muti. Kanda naman ang irit ko no niya. Pakus gan pagyan ko ni Muti.
0: Ambot ani uy. Muro maghangak. Muro maglisod ko ginawa.
1: Sure dito uy. Tawag lang sa mama.
0: Ayaw. Ayaw ra uy. Madara man sad ba.
1: Talo ba?
0: O lagi eh.

0: Nga naman ni Uy. Mangyo ko makaginawa. Ilabi nang maghayang ko nga maghigda. Mura mag naay nag-alis sa akong airway. Lisura ginaginawa. Nga naman ni...
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang

0: Charm Babcon with Bloomthrush technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Pangloob, kumakabro sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, you man, Michelle, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-lugid ang imong skin kung mo gamit ka nis. Barato rin dyan kayo nis ha.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
21: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrop Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
30: Bugas-bugas, akong katul-katul,
31: i-DTX 500 na!
30: DTX 500!
31: Aduna kini antimicrobial properties
30: nga makatabang sa pagkuha
31: o pag-ayos sa bugas-bugas,
30: akong katul-katul,
31: DTX 500!
30: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
31: DTX 500!
32: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
30: Pumali sa mga butika.
33: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
34: Hello, Washy!
35: Hello, Mommy!
34: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
35: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
34: Mula noon, hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride.
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
38: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
39: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
38: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
39: Ngipin ay Max Alaga.
1: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrop Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexidoforte!
7: Mas paspas, banatopat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dili sad ka na tungod sa acid reflux ni mo? Di ba miingon man ka nga nag-acid reflux ka ato?
1: Ma. Pero karon ma, magsigigihapon kong panugab. Pero dili naman si Aslom. Dili pareha sa una ba?
0: Uy, tingaling mausad na hinungdan.
1: Ma.

0: Hala ka, dai. Basig anemic ka, oy. Yung anak bito akong iyan sa una. Nagsugod lang og anemic.
1: Unsa, dai?
0: Yung karoon kay bawa kag naunsa siya, ha?
1: Nga naman, naunsa man.
0: Hala, luoy kay dai, oy. Yan si leukemia ron. Oh. Na ikaw, pa-check up, oy. Kay nisod na.
1: Dai.

0: Imbis unta nga magpa-check up ko, mahadlok naman noon ko. Ogang ako mga pangutana, maukining musunod, unang pangutana. Posible ka nga anemic lang ko, mao nga maglisod ko ginhawa, bisag wa ra ko'y buhaton. Labi na kung maghigda ko, kung maghayang. Ikaduhang pangutana, sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka nga konektado kini, sa karon ako nga gibati, maong maglisod ko o ginhawa. Unya, mura pag yun og na ay nakaalis sa akong airway. Sa una, ma-feel lang na ko ni kung maghigda ko. Pero karon kay bisan og magbarog o maglingkod lang ko, mura mang gyud og na ay nakaali. Unsa magka ni? Ikatulong pangutana. Kung tinuod man nga anemic ko, posible ka nga maukin hinungdan nga murag mubugat ang akong u? Ikaupat o katapos ang pangutana. Imbes magpa-check up ko, mahadlok naman hinuon ko tungod sa giingon sa akong amigang bayot bahin sa iyang iyaan. Kung anemic sa di ay, unya dili matambalan, posible ba ni nga mahimong leukemia? Unsa may angay na kumbuhaton, og asa man ko angay mo duol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonah.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani ra sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ang mga problema, Attorney Aileen Bathan ang andam og tagana nga musulbad ni ana, no? Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Ug para sa imo gid, para sa imo gid na, ug dili para sa imo din there might be some other opportunities in life, no, nga mga pultahan nga dali ra ablihon. Kanang gahi ablihon eh, nagpugsa kay may stress ka. Okay. Ang atong magtatampo karong adlaw mao si Juna, 30 years old, taga Cebu City. Hamtong na ni siya, 30 years old, taga Cebu City. Punto medical ang problema ni Juna, no? May mga taga Cebu City ng atong magret, no? Mga ay ni ay bago lang ning gisulat sa mga taga Bright Century, Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Palit mo ko ditong na ako gipalit nga cutter. This cutter kay ingon to kung panday nga kinasag this cutter si Jerome Rivera og si Melody, no, di sa kantauan naga, no. Sa dok palitin pag desk cutter kay na koy putlon, okay. So salamat kayo sa mga taga Century, Bright Century sa Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Dagdagan ra ba nino, ako lang gining basahon gyud, ambot lang makabasa ba ko ni mo sinulatan, no. Lingling Salimbot o Salimbat, no. Maricars Zapakam, Charo Itang, si Danica Salunal, Jessica May Rabago, Chari Diparini, Walter Absial, Julius Ricabu, Dudong Duiday, o Angel Moreno. So, mayong pagpaminaw ninyo da sa Lipata, Minglanilla, Cebu. O, this is Mr. O to Ma'am Elfi Alpante da sa Minglanilla. Mga taga Talisay, no? Mga katong mga taga Mountain Barangay sa Talisay, no? Musta naman dahil mo diha? Mga silingan ni mga Luanya family. Diha sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campo City, no? Bukiranes, Minglanilla. May pagpaminaw ni Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi. Diha sa Mountain Barangay sa Talisay o Minglanilla. So, si Phil Piro Raza, Raso, diya sa Alupis. Si Henry Ortiga, diya sa Talisay, no? Gilbert Marie de la Serna, o mga impasis family, si Lorde, si Mumoy, si Arlene, si Lee, mayong pagpaminaw, no? O mga taga Cebu City, Dr. Omar Arcio, mayong pagpaminaw. Og this is true to sa pamaning akong ang nga ingrit, no? Daghan ba kayo ni? This is true to mga Gertos, Bacalia, Cinco, og Ilarcosa family diya sa Batoliti, no? Og mga Balansag family sa Sibunga. Musta na mga itong mga butong diya, Ruel og Monique or Denisa, no? Mayong pagpaminaw. Kaling uban, sunod na lamang po, no? So, going back to our sender, si Juna, no? Wala nang paningkamutan dyan, nga matubag niya na ko yung mga pangutana. Unang pangutana ni Juna, posible ka ha, nga animik ning akong maong magisod ko ginhawa. Bisag wala ra ko'y buhaton. Ilabay na akong maghigda ko kung maghayang. Well, possibly, the best way, ana, John, is na magpahimuglobin count ka. No, as we all know, ang atong hemoglobin count is sa mga babae, mga 12 to 14 ba to, no? Sa mga lalaki, a little higher, no? 12 to 14, 16, mga na, around that, kwan, no? Ang kining hemoglobin count o kining pagka-anemia, lahi ni siya sa blood pressure, ha? So, para nga matubag ang imong pangutan na kung anemic ba ka o dili ba, magpa-hemoglobin count o complete blood count, no? Namatay, gitawag po na Juna og iron deficiency anemia, meaning kulang og iron ng imong pagkaon. Unsa may purpose ning iron? Kining iron mao ni siya importante nga substance sa pagproduce og RBC, red blood cells, nga mao imo da sa oxygen ngadto sa vital organs sa atong lawas. So kung kulang kag iron, so kulang sa kag RBC, sumanang like kakapuyon, maghangak ka, maglisod ka kuan, nang ginhawa, asa man ako makuha ning iron sa mga pagkaon, although na ay mga commercial preparation ni ani, sa mga pagkaon nga rich in iron, kining kuan, lean meat, no? Mga karni, niya, kanang mga poultry products, no? Seafoods, tomato, apple, mga vitamin C ni sila, no? So, in worst scenario, or kung galing mag-sayon-sayon ka, na matay iron preparation, nga, ako may muduman, ferrosulfate, perinsul, piusul, sanggubayon, may tagnapo ba yung sanggubayon karon? So, mao na nga, posible nga kulang ka o imoglobin, no? Or iron sa imong lawas. Okay, so sunod nga pangutana ni Juna, no? Sunod nga pangutana, sa una, grabe gud ang akong acid reflux. Posible ka ha, nga konektado ni karon nako nga gibati, maong nagisod ko ginhawa o niya. Mura pag yun, og na ay nakaali sa akong airway. Sa una, mapil lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon kay bisan og magbarog og maglingkod lang ko, mura mang gyud og naa nay nakaali unsa mang kaha ni. Yeah, there are so many possibilities, no? Ang akong may balan aning maghigda ka, ayaw paghigda ng magkulub, ayaw paghigda nga kanang na sa imong right side, na ari sa imong left side patakilid, para nga dili ma overwork ang imong heart. Yung kagnay nakabara, dili ka ka-asthmatic, no? Possibly, no? Og Cebu City ramang ka Juna, magpa-x-ray ka no, para makita na tuwa ba'y mga depensya sa imong lungs, imong kasing-kasing, so na mga hinungdan, no? So kung balikon, ayaw pagkulob nga magtulog, ug ayaw pagtakilid sa imong right side. Kung magtakilid ka maghigda, ari ka sa imong left side. Kung maglingkod lang ka, ayaw, kung gikan ka maghigda, o niya mga rikag lingkod o barog, ayaw dayon gritso. No, stay a little or focus a little while, pila ka seconds or minute before ka mo kuan. Kaya naman tayo ito hypostatic or orthostatic hypotension, no? So naa nang atong likayan, no? So magpa-X-ray ka kano akong sugyot nimo Juna ni aron makasa Cebu City or masuta na to kung sabagi mo finding diha, no? Katulong pangutana, kung tinuod nga anime ko, posible ka ha nga maunay hinungdan nga malipong ko o umuhuot ang akong ulo? Yeah, posible. Kaya sa ko nang giningon, kung kulang kag iron, ha, kung iron deficiency anemia ang imong problema. Meaning, ang imong red blood cells, di po kayo makapodyos o hemoglobin. Kung kulang kag hemoglobin, okay, nga maunay gida sa itong red blood cells nga na maglag oxygen, dali ka kapuyon, maglisod ka ginhawa. So, dali maglisod ginhawa, ang imong heart magpalpitate, ang imong panit, luspad, kaya dali kang kapuyon, labad imong ulo, so mga ni mga telemadon, ha? Nga ang imong mga koko, murag maghupak-hupak, dili, normal yung tanawan ba? So these are the signs nga kulang kag mga vitamins. Not only iron, but maybe calcium on the other vitamins nga makapaluya kung kulang ta, no? So kung nag-acid reflux ka sa una, depende sa finding, we have antacid, no? Ako may namluman nga mga antacid, maalok, maylanta, kining sa kato, proton pump inhibitor. Kung depende sa imong gastroenterologist, nga okay, expert ni ani, no? Ang kining carbonate mga good mo siya ay salt nga ma-dissolve sa tubig, no? Katabang gyapon ni sa imong mobility o sa imong kabaskog, no? Okay? So, ang tanan nga atong mga vital organs sa lawas na kinanglan o magnesium, ha? Calcium, magnesium para nga mo function normally. Alright? So, unsa may mga sources ani ako ipanginganlan? Mga green leafy vegetables, mga nuts, mga kuan. Kining grain, mga whole grain nga kuan. Pagkaon, no? Okay? So, bika katulog, restless ka, hindi ka kasabot sa imong tiil, murag magtigi o uneasy ka, murag kay gitawag na mo sa mong pagtulog, restless leg syndrome, kikag kakin, pati kayo mong paminaw. So these are mga signs and symptoms nga kulang ka sa mga vitamina. Not only iron, but also magnesium, calcium, potassium, o mga vitamin C and D na makuha na to sa itong mga pagkaon, no? Sources of this mga akong balikon, sa isda, itlog, banana, guava, pwede na naman makuha na siya. O labi pinaka-common are green leafy vegetables and dairy products, no? Alright, so na hiyat, nakasabot ka sa speaker ni Mozuna din sa Cebu. O maayong pagpaminaw dahil sa itong mga workers dia sa Cycler facility dia sa Bunturi Street, no? Dia sa tapad sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas, Cebu City, no? Tinlang mo mo din na lang muna ko panghinlan kay pertin daghana ninyo. Anyway, kay balo ko pirmi maminaw ni atong programa kini nga akong suliran. So, inaot natay nakutlong nga pagtulunan na Juna ug ngadto sa libuan, millions nga minaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra at your service with Attorney Ilin Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga, Belen.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti. Kung madunlan na ikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Nawan ang nabakaog ka na sa kama?
8: Masinog!
7: May diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na!
7: Ang TTX 500!
8: Adlay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sampalaya,
8: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective,
7: batok sa sakit nga diabetes!
8: TTX 500! Balik
7: sa mga butika!
8: TTX 500!
7: Ang tubag!
8: Kontra sa sakit nga diabetes!
7: TTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
8: TTX 500!
7: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic properties,
7: gigan sampalaya!
8: TTX 500!
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaligon sa Pilipinas o South Korea ang economic cooperation ni ini, binagi sa Strategic Investments ubos sa Luzon Economic Corridor kung LEC, o potensyal nga kolaborasyon bahin sa nuclear energy. Silang Finance Secretary Frederick Go o Korean Ambassador Lee Sang-wa subling ni kumpirmar sa ilang panaad pagpalapad sa economic cooperation, lakip na ang mga oportunidad ubo sa LEC. Ang duha ka mga nasod ni paligon sa ilang economic partnership pinaagi sa strategic investment sa high value manufacturing, semiconductors, shipbuilding ug infrastructure. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Ngano bang magsika magigsunod-sunod na ko, ha, Troy?
12: Kay nagpaabot mo ko sa mong tubag.
11: Di ba nisulti naman kunin mo kung ano sa tubag na ko? Dili ko. Kaya di pa ko pwede makuyab-uyab. Mapatihan ko sa kong amahan, anak.
12: Pero nakagusto ka na ko, di ba?
11: Oh.
12: Hmm. Hmm? Nga nung huwag kang katingog. Kung ang rason ra nga, di ko nimusugton kay mahadlo kang mahibawon si mong papa nga naguyab-uyab na ka. Aw, itago na to.
11: Troy. Hala pa, Troy. Uy, isugot ni mo si Troy?
13: Oday.
11: Uyas, papa ni mo. Unsao naman lang.
13: Mag-amping lang kit may pirmi nga dili may masakpan, day.

0: Kaya ka unya na.
1: Asa man?
0: Atatas akong boarding house. Wato man akong mga barkada. Ipailaila ti kanila.
1: Aw, sige.
0: Dali, dali.
1: Mingaw lagi.
0: Ha?
1: Ahain man yung mga barkada.
0: Unya pa itong mga ni?
1: Ha? Sa ato pa, kitarang duha? Kitarang duha din sa pagkakaroon?
0: Oo. Oh. Di pa kana nga makalugar itong duha?
1: Dili ko, uy.
0: Nga, hindi mga nga uyaw man ta.
1: Joy. Joy, ayaw pa. Dili palagi ko andaman yung butangan. Uy.
0: Kamala ka. Ko'y paala mo.
1: Joy. Joy, please. Yes, maluwi ka. Maluwi.

0: lagi. Hidup ko. Pero nagsikip ako kusuka. Patay. Patay ko. Huwag ka magbunga ang kipuhati, join ako. Magbiti ko.
1: Unsa? Mablos ka?
0: Oh, Troy. Unsaon ni nato? Di nila ko matago hangtod sa hangtod ni Papa. Unya nag-eskwela pa sa ta. Sa di madukay, maklaro na unya ning akong tiyan.
1: No. Uy, bag. Unsa'y buhato na na, eh. Sorry, pero di ko malubag ra.

0: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
9: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
10: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Kini si Max Urban.
10: Kini sad si Gulyat.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

kabata pa na ako. Pero wala ko makapadayon ng eskwela. Huwag kaning akong gimabdos, minakaingon. Ma! Bisit! Bisit!

0: Uy, naunsa man ning bata nga nagsigi manikilak. Gigutom na tingali ni Daybilin.
1: Pasagi na ati, uy. Kapoy ba anak niya? Uy, mahilak ka ayo.
0: Ayo pagsultik ingon ana, ha? Natural ra bayak dunas bata nga mohila.
1: Da, wasa ko'y labot anak niya, uy.
0: Bilin, ayaw ana, ha? Anak ni anak ni mo. Panggaan ning bata. Kay basi may magmahay ka kung simbako mawa ni siya.

Ate Amanda? Ate, mangaon na ta. Ate. Ate, mangaon na ta. Kaniya naman inatog sa ate Amanda. Ate. Ate? Oh. Ate Amanda? Kinaw ko. Wala naman yung mag-inawa sa ate Amanda. Tabang! Tabang mo!

nakuha na si Ate Amanda. Patay na siya. Huwag na ko'y kaabag sa kinabuhi. Huwag na ko'y mahimo. Kita na lang yung duha dyan, Ace.

0: Di naman sa kaha. Nganong karoon mo ka na uli?
1: Nagbuhat mi o group project, ma.
0: Ha? Group project? Basta na biga na ka, ha?
1: Wa, ma, uy. Nagsulti man ko sa tinuod, ma.
0: Ay, gikog baka kay Janice. Kay makatilog yun ka na ako. Janice! Masa makadiha, uy? Wapak ka mau magkaligo? Sige na kay mga ona ta. Kadugay ba? Susihon ko kanibi. Janice! Kadugay ba ni mo diha? Ngano nang suka ka, ha? Gawas diha, be! Nausa ka!
1: Ma! Mabdus ko!
0: Unsa! Kinsa na ka ba mabdus ni mo, ha? Kinsa!
1: Ang akong classmate.
0: Kinuok ko ni mo, Janice. Mo na yung resulta ng pagdugay ni mong uli. Nagbiga-biga ka kayo lagi.
1: Ma.
0: Layas! Layas! Lakaw nito si mong laki. Layas!

Kadang po nga mahal ti ka, muna akong gidaw og maayo sa kong anak. Guilty ka ayo ko, nga wag yun na ako mapabati niya sukad pa sa bata pa siya. Ugda ko ang akong pagmahay, tungod kay uwahi na ang tanan. Dini na lang kutub, o nagkasalamat sa pagtagan ng akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Ganyan. Sa diya nga nagmintin ko.

0: tanta pa.
1: Mau ka itong mga higalan kaagi ni Belen, nga taga Cebu City, uban sa awit nga iyang kitangayo. Awit nga nagulahan, slipping through my fingers.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: o garong. Sa sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ayaw kong pakasok ka, my sons!
2: Pag-yuri diyan pong ninyo! Usa! Suklado mo! Andam ko magigamata ninyo, boy, pangat!
1: Eh, hamugiro na kayo kagamusok ko na mo, my sons!
3: Huwag ka ng boy bangag ng akong tingwaon na mapukan.
1: Kinampat! Naigurasan si Binaden. Kami lang si Saddam ang nabilihan ng buhay. Kuhaan siya, Saddam! Isalig ko limang pagpatay na tawala! Liputon siya. Tari ko lupit ang wagi.
3: Nakuha na ako siya. Patay na siya. Saboy bangag na lang.
1: Ayaw pagliok, my son.
3: Boy bangag.
1: Nagtiun ko tumong ni Moni ako, Armas. Mamatay ka o giliuras kung masayop ka si Mumaliok.
3: Tinuo ko. Ikaw na mag-igon ako. Pasaluo ako sa tanan akong kalapasan.
1: Napatay mo ang tulo ka mga tao. Isunod ko ito rin. Mamatay ka, Baysan!
3: May nipusil kang buhay, bangag!
1: Ano, Baysan?

0: aku magyahom. Ngayon pa rin ato kahit si Basart. Ito ako uglibak kay talawan. Apan iyang napatay ang tulon ako kay mga tao.
1: Tanay ko din ito maukilatis tao, Mito Gaspal. Ikaw ka na dahil noon ka na libak ba?
0: Oh, Madam Ching.
1: Kana among panahon ako tao sa Malkadalagon. Kana boy bangag ba? Siya na na hospital ka ego pusir sa usani mo ka tao talaydol.
0: Ikasubok ko kayo kinitabuha, Madam Ching. Huwag yun ako ni damhang ang ngilngig masabdaay o katakos si Baisats. Nga ako lang di pagkaubos. Kumpiyansa rin kayo ko.
1: Karanag ka na patay sa kumpiyansa ba? Tili ka na alain ni tabang sa imo ingon, Baisats.
0: Oh, kinsa man po na. Bangag sa ilong. Si Misael, nakaaway na makininiya.

0: Bayshard. Ani lang una taning payagin lang konsehal Baruksing nga nagumbaw sa dagat.
1: Ubay jam.
0: Mayugani kay buutan kayo ni sa dihanggihangyo nako. Nganhi lang una tapalabay og pipila ka mga adlaw.
1: Ay, salamat itaon. Nindot sa ling dapita ba jam? Kay bugnaw og bugnaw ang huyuhoy sa hangin gikan sa dagat.
0: Mao lagi.
1: Bayjam. Salamat kay sa imong pagresponde nako ha.
0: Ayaw ko naghuna-huna, Abay Sarge.
1: Kunwa pa ka, bay. Patay noong tako nun. Imo kong giluwas gikan sa kamatayon, bay. Gilaban nang gigun mo, bay jam.
0: Bay Sarge, Bay Sarge. Abi maguni mo. Namati, bay. Hindi ko makahimo sa pagtalikod ni mo, bay. Muna akong giingon lagi ni mo nga matirang matibay.
1: Unya, bay. Sa may plano ni mo karoon nga, naangin naman ka na ako. Mupauli pa nga ngadto sa balwarte ni medyo problem.
2: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexidol Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
17: Maayo na lang, na ay kinilin.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di kumabala ka, kay dali rin painom.
5: United Home. Unilab yan.
0: Paracetamol is the generic name of Kitty Lids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisaya Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug apil sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
0: Nakakita si Boy Bangag sa kong pagpusil niya, bay. Mao nga, mahibawaan ra gihapon sa medyo nga gitabangan, tika.
1: Namong katungod ako, bay. Busa, mag-amping ka, ilabi na kay imong napusilan si alias Boy Bangag. Huwag yun mo tingog na.
0: Lagi? Ang nakasayop na ako, kay nga nung huwag yun ako siya tiwas, eh?
1: Sagdi lang, bay. Naroon niya'y hustong higayon para itong tawana.

0: kumpirmado. Nga si Dan Cervantes alias Boy Bangag ang napusilan o nakakaroon sa ospital.
1: Swerte pa yun. Nawa mo hagtos ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa nakapusil niya.
0: Taas pa yun kinabuhi ang isuon ni mo, Gaina.
1: Alang na ako. Mas mayong ato siya madisgrasya sa laing mga kamot.
0: Lina, nagduda ko. Nga sila si Bay Sarge o Bay Jam o ilang gikapino sila eh.
1: Misael.
0: Alang nila nga wa masuhito sa duha. Dili sila basta-basta o katakos. Mga kriminal sab sila si Bay Sarge o si Bay Jam.

0: Nere ko siya labi ining ospital. Ganyan mo tanga ni Buhi Bangag. Ang mga pulis nga nasa hindi ni. Murag yan, paingunang mapulaut. Tuwa sila sa may exit. Ah, mayo hinun.
1: Mao ka lang akong girasun, Puspidyor.
0: Mayo ang gibuhat mo, alias Buhi Bangag.
1: Naamde mga kaso tumataw ni mo, boss. Sila si Ferdinand, Saddam ug Bin Laden.
0: May kigiingon mo niyad to sa pag-alibay kunuhay. Nagidaga itong mga tawhana. Arunutap pat yun. Apa nakakita kagigayon? Nakasukol ka. Bisan ug samaron ka na.
1: Oh, boss Major. Wala ko ilaing pagi nga naun-aunaan.
0: Mga pinunitan ko lang sa itong mga tawhana. Why mga address?
1: Maubalay, boss.
0: Pwertig yung lusuta. Marunong kagiyon, Buhi Bangag. Pero ang panghutana, nganong wa kamoy nahimo? Batok sa nag-isara lang, kasi by sort.
1: Nasayop ka, boss Major. Kalit nginibuto ito si by jam. Umayal ka po sila ko.
0: Sir!
1: Mauna, boss Major. O nasayop ito sa itong pag-understimate nila, boss. Kay siguro sa kulakita nila, dili mo din sila basta-basta o kaisog.
0: Buhi Bangag!
1: Mauna, boss. Si by Sarge nga giisip itong tanawan, giyano lang niya ang makigpirusilay. O napatay niya ang tulunin mo ka mga barako.
0: Naitabo na. Dili na ka na nato isgutan. Basta kay tuison ug tuison yun nimo ang matuod ng mga pangitabo. Aron dili ka musabit. Ha? Alias Buhi Bangag!

0: Tinanoy. Ay! Ni araman ni Kadini, saloy yung aning dakong bato sa baybay, yung bysards.
1: Nalakwig yun na huna, bayjam.
0: Kung saman.
1: Bay ni bay, Misael, nga moyat kong manalaban. Pero, ako nang kaaway karon.
0: Kalimti na ka ng bahina, bysards.
1: Nausap na gina ang dagan sa pangitabo karon, bay. Kumanato siya Luibi.
0: Tinuod ka na, bay. Di nasama ka ni Ato nga masangpit na yun nato siya rumangayo tagpakitabang.
1: Sangko sa langit akong pagmahay, bay. Di ba sula na kung paagayo akong pagluib niya?
0: Ah, gusto na na, bay, Sarge. Sakitan lang ka nga maghuna-huna, bahin, ana. Kalimti na ang mga nahitabo, bay.
1: Gimulo na ko, bay, Jam. Pero, lisod kayong makalimtan, ilabi na magsigig tulisok na kong konsensya, bay.
0: Bay, Sarge, matirang matibay. Mauna timan e kanunay.
1: Bay, Jam.
0: Ana, tanang nga to si babaw, bay. To ay gida si Konsehal Barok si nga pagkaon. Sudlan na to ni atong tiyan kay ganihara ni gakutoy.
1: Tana, bay, Jam.

0: Finally, natun-an na ninyo ang duha ka sunod-sunod ninyong misyon.
1: O, General. Dili na nato dugay-dugay yung missile.
2: Naandam na sab na ko ang improvised explosives. Inaot nga. Wapamubahar ang akong templada sa paghimo ini.
0: Isali ko sa eskwadro ang kalampusan ng maong misyon.
2: Amo ka ng paningkamutan ni Glenna, Sir Mart.
0: Mo-level up ta. Naanag kita'y ways up monitoring center aron guided mo sa inyong matag-misyon.
1: Mm-hmm. Mas labing maayoy noon, General.
0: Ikaw, Glenna, mo'y muhimo ni ini. Kinahanglan nga nakaling kagyod kanunay sa communication center.
2: Salamat kay mas gihimo pa ninyo nga labing sayon ang among mataglakaw ni Glenna, Sir Mart.
0: Oo, Misael. Suportado ang krusada sa ubang mga kadaguan nga naa sa PNP o sa AFP nga hilom kayo nga nakikausa ka na to.
1: Excited ako nining umabot na mong misyon sa eskwadro, General.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilugwayan sa pag-ibig fan ang below market housing loan rates ni ini, o dimentinaran sa mas taas nga loan ceiling ni ini nga nipaligon sa ilang taas na nga posisyon, nga mutan niya o mga mas barato nga panimay alang sa mga Pilipino. Sigon sa pag-ibig fan, ang eligible socialized housing borrowers mahimo makapahimos sa subsidized nga 3% rate o ang ongoing promotional rates nga 4.5% o 5.75% alang sa low cost nga to sa open market homes. Gawas ni ini, gimintinar usab sa pag-ibig fund ang mas taas nga maximum loan amount nga 10 milyones pesos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagkutango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
15: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
16: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mga, di ganyan na mo pasudlan o gabiin ang dako.
2: Ha! Hambugiro!
1: Sulti na mo. Unsa may yung toyo din is mentiryo? Hmm? Unsa man, mangawat mog kalabira?
2: Hmm? Hoy! Tundo!
1: Iyay.
2: Ngano ko itong mangawat mog kalabira? Unsa ako na lang mo?
1: Awat kay mo! Gikawat man gani ang patayang lawas akong abuhan?
2: Oy, dili mi buang oy nga mangawat mig patay.
1: Aw, pes. Unsa magiday ang inyong gianhi dinhi?
3: Bitaw, bitaw. Kadlaon ng hapit o?
2: Oh, bitaw, kadlaon hapit ka. Pero mangutan na mo ngano? Mm. Amo lang susihon kung ang among musliyo wa balong ka ba?
1: Mau ba?
2: Oo. Oh.
1: O niya, ganong kauban man ninyo si Tia Alicia?
4: Magbuot, magkakonkadahan si kong mauban nila nga magsusis ilang musiliyo.
3: Oh, tuon sa day, no?
1: Yeah.
3: Unya, nga nung dinhiman mo nang agi, nga tuara man spikas ang musiliyo sa mga pater?
1: Bitaw! Tumag!
2: Ay, mapagbuot! Kung ganahan mi o gayo nga agianan, saman mo. Kaya, dali na mo.
1: Hmm?
5: Mm. Ito na mi, Johnny, ha?
1: Ah, sige. Ayaw mo bagdugay din ni Sons Minterio, ha? Tunga sa oras ramo din, he, ha?

0: Dindo, ay napatiliang yung paril. Uy, madawat imo til ana.
1: Bitaw, boss. Naglagot lang kong naguna-una sa itabo. Bati nilang gabi una da. Naglagot kong namati sa sinultihan ni Johnny. Hilas!
2: Mao na, boss. Hilas.
1: Eka, Milchi. Ang samayin mo yung kasulti.
0: Sige. Pangisog pa, Dindo.
1: Ha! Kaayog ang dugmukon siyang naong?
0: Pero, makadugmok ka nga, maayo man sa mga mood.
1: Bala ang dugmok sa iyang naong.
2: O niya, boss. Ang samay sunod na tumuhaton, ha?
1: Ay, ikaw sa pugo ka. Kaayo ng pusilon, ay.
0: Kalma lang, Dindo. Uy, noon sa man ka.
1: Nga nung imo mang gihatag sa imong iyaan ang mga retrato, ha? Kita unta ang nagplano unsa ang sa paglungtang sa lubong ni Don Manolo Berlin.

0: Bye. Mamainit ito. Kape, oh. Ikutawa na ta ka.
1: O siya mo tanaw ining kupa nga bulawan, abay. Tinuod yung kanina bulawan?
0: Oh, ato na mahibawan, bay. Kung tinuod ba na, kung ato na nang mapatanaw, taga pawn shop.
1: Problema. Kung di pa tama problema, kung ato nang ipatanaw. Parehas ining kwintas o kining sing-sing.
0: Oh, ato tayo magpatanaw sa layo. Pero, paminaw na ko, tinuod yun na, bay.
1: Hmm? Ano naman?
0: Di mo na ipabawang sa tagtungod, kundi na tinuod.
1: Mayo pa kon magsusita sa mga birdin inindapita.
0: Unsa? Sige, mas may pa.
2: Milchi, kuan ba kaling mahimong mamarayag ni mo?
3: Sure. Unsa man na? Sulti lang, boss. Assistant, tabi ako ni mo.
2: Ato ka lang sa menteryo. Og susiha ang musaliyo sa mga birdin.
3: Sure. O sa may gusto ni mo ako susihon?
2: Kung nauli na ba ang lungo ni Don Manolo sa ilawom sa iyang litso?
3: Okay, boss.
2: Oh, sige, ilo ka na. Unsa magigay sud sa maong nitso? Basin kun mahalun sa kining alas.

0: duol naman din yung gipuyan sa mga birding cemeteryo.
1: Bitaw, pero kinahanglan mailanta ang tinuod niya tag-iya sa kupa nga nakuha na to sa lungo ni Don Manulo.
0: Nanay, payag sa unahan, abay.
1: Kala, kaluoy ko na ng payaga na. Pobre din yung mga birding. Pero, nga nung doon man si Manulo Birding? Ah, uy. Na may bata sa gawas nga nagbugha kahoy.
0: Dauta sa nung bata, ay. Nga nagbugha pa di kahoy.
2: Ah, Inday. Inday, maying adlaw.
3: Hala. Lala, tapang! Polis!
1: Ah, hala. Polis ko no.
0: Kala kaluis pa tayong tagan man. Diyan eh. Dadlok man mo ang bata.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Sir, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Si Sir Pabrito si Mudla nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man ko an sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ni balit dai ko kawan ah, ni kalusan Dios nawala. Wala na ko naka patik up wa na man ko gibati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudla amo isa sinta nakapin.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, balat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mama mia, here I go again.
25: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
26: Nadlok man ni mo ang bata, abay?
27: Kung nagtuo, bagay siya nga polis ko.
26: Sa lokaw, ah. Uya, bata, eh.
27: Mga daw! Mayo!
28: Eh, kensya na!
26: Nay, may tubag sa suit.
28: Kensya
27: na! Gwardiya ko sa minteryo, lula. Doon na lang ba ituyo ninyong mga birdin? Ay, taon sa lula eh.
28: Nakasama ninyo ang akong apo nga si Ina.
27: Wa man lula, wa.
26: Ay, la. Dili man may mga daotang tao.
27: Og labaw nang di may mga polis. Mangutan na lang mi, kon mao ba ni ang lugar sa mga birdin?
28: Ay, oo. Oh, birdin ko. Gano man unta.
27: Kon, lula. Ako ang bagong bantay sa minteryo. Apo ko ni Pilo.
28: Pilo nga si Pulturero.
27: Oh, iya kong apo, lula. Og ako ang nagbantay karo sa minteryo.
28: Eh, ang inang ungo ni mong apuhan.
27: Ha?
28: Silbahi siya ang pagkaungo. Iyang giunay ang akong apong lalaki.
27: Lula, usa ko nang imong ibanalte.
28: Silbahi siyang imong apuhan. Iyang giunay ang akong apo nga si Melvin. Iya kiningi ko haan sa kasing-kasing.
27: Unsa? Uy.
28: Hain siya. Ah, mutikig paunta ka tong ungo, ah.
27: Lola, lola, kalma lang, kalma lang. Mitikig, oh, mitikig na ganyan bitaw si Lolo.
28: Unsa?
27: Namatay naman si Lolo pi Lola.
28: Ugmaong niya ka. Aron magayo kagpasaylo para sa imong apuhang ungo.
27: Lola, kuan, kanang di man gyud ungo si Lolo Pilo kay...
28: Ungo siya. Nakita ko ang iyang pagpatay sa akong apo.
27: Oh.
28: Iyang gikuhaan sa kasing-kasing ang akong apo nga si Melvin.
26: Lola, unsa man gyud imong nakita, ha?
28: Nakita ko na lang, ha? Napatay na ang akong apo. Og siya ang diha. Nagkadugo siya. Iyang gibalbal ang akong apo.
27: Lula, kanusta man na mahitabo?
28: Mga na po nakatuig ang milabay. Mangtas nga ungo ka ng imong apuhan.
27: Aray! Palo!
26: Abay doon yan, mamiya na lang ito dinibay.
28: Palayo, ungo! Palayo!
0: Naara mo sa layo ni Don Manolo Burton. Yes, hello?
1: Hello? Unsa naman diha sa minteryo?
0: Mayan ako sa mo sa layo ni Don Manolo Burton, boss.
1: Muna. Unsa yung nakita diha?
0: Uwa naman sa gawas ang lungon sa Don, boss.
1: Unsa?
0: Nasood na sa nitso ang lungon. Gani, nasiminto na.
1: Unsa? Di siminto?
0: Oh, boss.
1: Uy! Kinasama kinagsiminto, anak?
0: Oh, sila tingali si Johnny, boss.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.

0: dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog tang panahon.
1: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Ora, satad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga. Max protektado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Max.
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maon ang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Seed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Seed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Seed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Pares pa siya kong classmate nga si Sofia. Sweet kayo always ang iya papa ug mama. Magatud niya rito sa school. Nindot kaayo sila. Pwede mo magparehas nila, ma'am? Oh, Chelsea. Ha, ma'am?
1: Diretso na tika drop sa imong school, ha, Chelsea? Kaya mo diretso na kong uli sa bahay?
0: Yes, ma'am. Pero, ma'am, nalimot ka tuwing mong kiingon nga maisulti ka na ko. Unsa di ay to?
1: Ha? Ako ano, unya na lang kung tuwan na ta sa bahay. Ato na lang ta magsulti dito.
0: Okay! Basta, no more war with daddy, ma'am! Dili na kid mo mag-away!

0: Mao ba? Mayuhinoon kay nag-uban mo sa pag-lunch ni Mami Nemo.
1: Ako giingnan si Mami Melanie, Dad, na next time, kita na nimitulo ang mag-lunch dito sa mall.
0: Oh, unya, ano sabi yung response?
1: May pahiyong siya.
0: Mao ba?
1: Ako sa tiyang giingnan, Dad, nga dili na mo mag-war, nga dili na mo mag-away.
0: Chelsea.
1: Bitaw, Dad. Ayaw na mo pag-away ba? Promise me, Dad.
0: Kinaging anak ka.
1: Sige na, Dad. Promise na ko pa.
0: Kano sa pagkukulang away ni Mami na mo?
1: Amot lang niya ni Mami. Basta, promise me, Dad.
0: Okay, okay. Almost 1 p.m. na. Ano sa patik oras sa imong class this afternoon?
1: 1 o'clock.
0: Ang sud na. Kapasig maliit na sab ka.
1: I-promise lagi na ako nga dili na mo mag-away.
0: Kiniging anak ka.
1: Dad,
0: sige na.
1: Please.
0: Sige na. Almost 1 ha, oh. Ang imong class.
1: Ay, sige na. Kumusod sa akong class basta dili ko mo promise.
0: Chelsea. Sige. Abo nang sabutan ni Mami ni Momilan eh.
1: Basta ha?
0: Lagi. Sige na. Suna sa mong klase.
1: Thank you, Daddy. I love you.
0: Sige. Bye na. Panihuhaon di nako nga sayo ko nga mugawa sa office. Diretsyon ta ka diha sa imong school.
1: Yay! Thank you, Dad.
0: Love you, nak.

0: Rosie. Tadawo! Discord tira na, dai chills. Nakukagin ka, tama ka nun ka. Happy Permi ang inyong family.
1: Thank you, Tito Charanding.
0: Why? Correcciones. Not Tito, but Tita. Okay?
1: Ay, lain man pa minang Tito.
0: Ay, basta Tita. Okay. Di na nalain, madugayan, uy. Manadrakano.
1: Pwede dili lang sa karon, Tito?
0: Kay.
1: Next time na lang?
0: No, karinsato na di, ay.
1: Basta, unya na lang. Nagpraktis ako. Kanang dili ko maawa mo tawag ni mana.
0: Oh, hoy! Mura na'y Japan!

0: Yes, sir. I mean, Boss Emil. Although nag-rate ko nila ni Sir during the interview, but niyasab ang tanan ng mga documents sa mga applicants kailangan gi-submit for your reference and personal evaluation. Oh, yes, Boss. Ako sa lang giingnan nga ang final decision kung kinsa gyud ang madawat nila na agid nimo. Og dili magikan ako, sir. Oh, Boss. Oh, thank you, Boss Emil. Okay, Boss. Ah, sige, Boss. Bye. Ay, imbis magkuhaan na niya akong gitrabaho. Patanggong hinoon ko tungkol sa akong pag-take over sa interview nga supposed to be si Boss Emil ang upahiga yun. May nag-message. Hi, Sir James. Kinsa man yung nag-text? Na, daghan na kayong scam. Matchat man sa text. Pero, nga nung nag-James sa man yung nag-text na ko? Nakailas yan ako?
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyan protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
9: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Maing hapon, kinisikasamang Eli Balonos. So, ganyan itong balitan ng orasa sa kapon. Tugnato sa Koy Herbal Capsule. Gibasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mo trabaho sa mga komitiba nga gisagon sa konsehyo kaniya. Partikular na sa Committee on Health nga giuptang ginadto sa usa ka doktor nga si Konsehal Michelle Siliona. Matun sa konsehal nga siya wa mangayo sa chairmanship sa mga komitiba. Ningon si Tumulak nga siya ang ipili sa mayoriya sa mga kaoban ng mupot nini atol sa annual reorganizational session sa council niya itong miyaging Martes. Una nang ipariyagi sa presiding officer sa City Council nga si Vice Mayor Tomas Osmeña nga makauuaw ang nga ang bugtong doktor ug iyang kalyado sa konseho gitang tangan sa nasgutang komitiba. Mga kasama wa ta sana paginung karunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay itong kalawasan sa kabayan sakit. Kini makatabang usab paghatag og alivio sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, arthritis, tuberculosis, diarrhea, berberi dysmenorrhea, skin infection ug uban pa. Ito ang original Koy Herbal Capsule. Doon ay sagol nga paliya, kamunggay, luya, ahaus of ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Isang kapan usap organic vitamins o minerals. Sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. May mong ibon katulog sa kadlaw o sa kawal sa tunga. Di pa mo kaon. Samtang tag-usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-dose 50 lang matag-kapsula kini. Garantisado mong katabang paglikay sa mga sakit. O paghupay sa gamin ninyo mga balatian, ang original Koy Herbal Capsule ng ila, God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Masapin niyo ipaabot. Palit na!
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para bang pinatawag ako ng daga.
15: Kay Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
16: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
17: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric ug DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
18: Duda kung doon ay nagpinuwaan na ako na. Tingali si Baldwin na sabi. Wala ba gilaing kabuangan ng tawhana? Ako lagi pirming matripan. Tingali, lain na sa ninyang cell number. karon lagi kang tawhana ka during break time. Ako lang i-save o ako ibutang cellphone number 2. Baldwin discard ito. na-save na. Tanawa. Pag gani pag-save na ako, nanawag ang diretso. Booking tagig ka karong tawhana ka. Ako tumagol. Pero dili ko matingog. Mamati na ko gunsa yung isult eh. Uy, matingog. Hadlok mabuking?
3: Hello?
18: Oh.
3: Hello?
18: Babay? Dili din nila ang number ni Bro Baldwin?
3: Hi! Pwede mag-ask ko in mo ba niya ang cellphone number ni Sir James de Hadalia?
18: Kinsa man eh. Kung wrong number, nga nung nakailaman siya sa kumpanga?
3: Hello?
18: Kinsa man eh.
3: Hello? Hello? Hello?
18: Gipahong na. Kinsa man to?
10: Baldwin Corporation, hello?
3: Hello, Sir Baldwin. Kasi awgit ni mo eh.
10: Kinsa ni? Kanindot ko ni mong tingog.
3: Sige ka may bitaw na, sir. Katong usa sa mga aplikant mga gi-interview diha sa inyong HR kaganiha.
10: Ay oo. Bantog ang gwapa kay tingog.
3: Si Augie kay ka, sir, oy, as in.
10: Dili kay si Au lang ko gwapa. Basta ulit tao. Tamis guna mo pangga. Na mo hay gugma. Kasi mamuta na pagkasang asawa.
3: hello, Sir Baldwin.
10: Oh, unsa man?
3: Kuan pa? Kang Sir James di Hadelia gitong cell number nga imong gihatag nako?
10: Iya to. Ngano man?
3: Wala gi ko to pagka. Murag gipaminaw ra niya akong tingog.
10: Mao ba? Pasig dili to ikaw ang nanawag. Scammer tingali to.
3: Taba ka diha, sir, uy.
10: Bito eh, kumidya ra.
3: Iya gito number, Sir Baldwin.
10: Kinigong mga gwapa, oh. Grabe gyud, kasigurista. Tinuod lagi. Iyaha lagi itong number.
3: Unya, nga nung woman lagi ko niya tupag ka.
10: Oh, wala ko may iba kung anong wasi mo tubag. Iyan na problema. Di na ako.
3: Wala, ini mo, sir, uy.
10: Nang sa man, sigurado kang gitawagang gini mo?
3: Lain sa kay mamaka ko ni mo, sir, no?
10: Dili ba naniguro lang pud ko? Nya, ang sa may sulti.
3: Wala ka ni mo tupag.
10: O di ay, no? Wala man di mo tubag. Awasig, nabungol. Kinsa na sayod.
3: Sir Baldwin pa, bugal-bugalan ka ayo.
10: Ay, tawag ka lagusab. Nya, diritsog pa ila.
3: Pinduton lagi niya. Putlon ang akong tawag.
10: Ay, aron dili maputol. Guniti. Hugti. Ay, buhi eh. Bahalag iwisi-wisi.
3: Ay, kalain ni mo, sir, oy. Marmag bastos sa imuhang ipasabot.
10: Eh, wa may bastos, good anak, kung layunan ni mong pagsabot. Pero kung dili ka huga o gunahuna, dili mo na bastos, dili ba?
3: Kamaayo, gini mo mo diskarte, sir, oy.
10: Dili na diskarte ang ako, gapa. Real talk, gina. Ingon ini, gutigali ning love at first sight, no?
3: Na, tuara.
10: Bito, kung kami gani mga minyo, may istorya. Mutuog yud ka. Kay, di gini mamakak. Sumagod. Bisag minyo na kong. Pero ulit tao lang gihapon tanawon. Totoo ka man mo o di. Di ba? Kay kami mga minyo, honest good me. Mao ganing, kamo mga batanon, kamo mga daga, labi nang sama ni mo rikamay nga gwapa, ayaw magtuon ng mga ulit tao nga mo diskarte. Kay mamakak yun na, usap pa. Wa pa na sila ikapasigarbo. Bigin na sila mga sawa. Tinipres na mong mga minyo. Gana na ebidensya. Na kung manguyab na ganimin ninyong mga daga, sugta dayon. Kung maingong mga sawa man gud na. Kay na na may ebidensya. Dili ba?
3: Ay, ambot lang ni mo, Sir Baldwin. Kanya hirang naupaw ka.
10: Correct. Kining akong pagkaupaw, ebidensya gihapon ni nga daghang mituo. Kay kadalabing-labing na mo. Ang ako mang buhok mo igunitan. Nga, di ka maupaw, ana?
3: Ay, ambot ni mo, Sir Baldwin, oy.

0: ya baga gini mo baldwin we. Ikaw gila ginaghatag niyag damber na ko. Tudlo ang matanin mo binuang we. Imo matang ilunod sa kayo.
1: Ang-ang. Te pulos naman sa tinarong ng imo. Mo na makakataon sa kagbinuang.
0: Huwag ka naman tinarong tawhana ka.
1: Ay, sustenehin lang gutos rika bro, James. Paristuro ba kayo mo ato? Usa pa. Ibog kayo to siya ni mo.
0: Gusto na ng kalaki ni mo, bro. Kaya di gikumusa kayo ng kabuang ni mo. Minyo ko. Huwag dilin ako, dilin ako iamong ang ako pamilya. Bisag ang imo na lang inanak itaon nga si Chelsea ang huna-huna ataon. Huwag kaluya. Bisag siya na lang, bro.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas. Banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, o katul-katul,
17: TTX 500 na!
16: TTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: o pag-ayos sa bugas-bugas
16: o katul-katul.
17: TTX 500!
16: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
17: TTX 500!
18: Ako si Janice, okay kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500!
16: Mabali sa mga butika.
19: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
19: Ah, lagi. Basig glass na ni.
20: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasa na akong sugar.
20: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Mahigala at ang ininyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa R.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahalan mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
3: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod. pagsapod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
15: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
20: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
25: Bilang kilo sa karne?
26: 500.
25: Hulo.
26: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
27: Sarap magkasama.
28: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
29: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Mama mia, here I go again.
36: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ah, sige. Kung dili ka mo gawas, ano makapanglimpyo ko din yung simong kwarto. Ako na lang ang mo gawas. Oh. Ano may aling magkadisputahan?
3: Nalimot ka sa akong gisulti ni ganina. Ha? Kung musulod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas.
2: Unsa?
3: Dili naman ka mamati sa akong isulti. Baliwa na lang nimo ang akong tingog.
2: Kent, ay binuang di aha. Naabiyay mo pa ka sa unun.
3: Ngayon di ko na ah. Unsa problema ana? Ha?
2: Imo rin problema. Kinayabag na ka.
3: Uwa man unta ko mayabag ba? Pero kamu ang nakaingon ini. Ikaw! Kipirmi ni mong sundon ang tingog ni Kuya Hans.
2: Nahibawkit ka nga dili na kumahimong balibaran ang sugo si mong magawang.
3: Ngano dili man ni mong balibaran?
2: Tungod kay gubot na.
3: Gianad ka ng Kuya Hans. Kinahibaw siya. Ngabada ka niya sa iyong hulga.
2: Doon ako'y gibayra
3: niya. Binuang na! Taod-taod na ka din eh. Taod-taod ng gilubong si Kara. Niya! Magpadagi hapon ka ng iyong mga hulga ni mo.
2: Kent, may mo pagdili ito maglalis bahin, ana. Dili na na mausab.
3: Ah! So hangtod sa hangtod ka na lang magpaulipon ng Kuya Hans? Hmm?
2: Mauna niya akong kinabuhi. Ako ning sundon.
3: Mahimol niya mong supakon kung dili ka ganahan.
2: Mauna niya akong gusto.
3: Unsa? Inuot ka? Nga mauni ang iyong gusto?
2: Oh. Mauni akong gusto. Busa, dili na to hasulod pang atong kaugalingon. Umaabot ka ng amahan sa anak ni Claire. Busa, barukini. Aron dili maubos ang akong pagtanaw ni mo, Kent.
3: Huwag ko'y labot ayos, sa. Kung maubos man na ayaw mo pagtanaw sa akong pagkatao.
2: Kent, mahimo ba? Ayaw pagsunod sa ubang mga lalaki nga human sila pagpahimos sa babae. Ilan na lang linggi pasagdan.
3: Huwag ko mapahimos ni Claire. Disgrasya ang nahitabo. Huwag ganito makasiguro kung doon na ba'y nahitabo na mo.
2: Mahimo ba? Ayaw ko hatagyan ng mga katarungan ni mo, Kent. Dili mo mabdo si Claire kung huwag pa'y nahitabo ninyo.
3: Pero Ayisa, ikaw ang akong gibahal. Ikaw ang akong gusto.
2: Bahawa na disputahan.
4: Kent?
2: Oh. Ito na lagi. Naisa ni problema nga itong atubangon karon.
4: Kent? Ayasa? Namun ito sol?
2: Kent, ito sa papagawasan ako.
3: Dili.
4: Kent?
2: Diyan, pag naman tingali ka.
3: Huwag pa ko mayabag. Tungod kinahibaw pa ko sa akong gusto.
2: Kent?
3: Ikaw ang akong gusto, Ayasa. Taro ka nisang utok.
2: Pagawasan ako!
4: Kent, ablihin ni puntahan! Ayasa!
3: Ipapriso ko.
4: Tapos ako na sa sol!
2: Kasi ipapriso ka!
4: Kent!
3: Ipapriso ko inang akong buhaton ni mo, Ayasa.
2: Ansa? Kaya ano sa matibang buhaton, ha?
4: Kent!
3: Ayasa! Ikaw ang akong gusto!
2: Buhi ko!
3: Mas malamihon pa na akong mapriso kaysa magpakasal ni Claire.
4: Ayasa! Blihin ni Pultahan! Kent! Ayasa! Kent, ako sa muna sa sun! Ayasa! Kent! Shit! Nasa sun si Kent o si Ayasa! Ablihin ni Puntahan mo sa bakit! Ayasa, magawas ko na mo niya!
5: Huwag yung saman ni Sir Kent si Ayasa!
4: Nangasun, lakaw! Kuha ang yawi ni kwarto, pagdali!
5: Huwag makumahiba ko nahain ang yawi ni kwarto, ha, ma'am!
4: Shit, mayay! Ay, tuwa si Hans! Tuwa, tingali niya ang yawi sa kwarto ni Kent, lakaw!
5: Anak! Agagong anak!
3: kay sa kuman ini.
2: Ikaw! Ayaw ito ang kuing na ini. Maluoy ka na ako.
3: Eh, ano ikaw, ha? Naluoy ka na ako? Ha? Ayos, ha? Naluoy ba ka na ako?
2: Buhiin ako.
3: Dili ka buhiyan. Busek unsay may tabo. Dili ka ihatan ni Kuya Hans.
6: Ang Zed Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o go. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
7: RMN Newsbreak.
8: Ayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.C. Cano sa Tugan Newsbreak Karo Kapuna hatog ato sa Jetta Exa 503. Pindi bang mamatanong ang naanay edad mag Jetta Exa 500 ka. Ang Jetta Exa 500 ang superior antioxidants kamaoy grapotika sa mga sinyula. Apel mas kini solus batok sa nalamus ng free radicals di pagkabi sa pollution, iveris mabisyo sa mas pinom sa alcohol o ang pagpanabako. Sa atong balita, tulog ka mga drugista ang ganagpan sa gibong maglahig ang tinagong presyon sa baga operatiba sa PDL-7 dito sa may dalagit o gini sa Dakmayan sa Subo. Nasa si pinatak na sa hapon, nalakpan kining usa, kining duha ka mga drugista dito sa may o dari sa Dakmayan Subo sa may Salvador Extension Barangay.

0: cioè siete 8.000 persone, 70 anni di tua sa, della vita, di tua sa mai, barang, come se mai barangay aper balon lungsod sa della kita na kwang kining alias ko alias Marvik sa babae ko ta anyo sa gapanigon ug ang iyang kauban nga si alias Oniking una ka sibat na tulo sa maong operation recover gikan sa maong dilakpan ang tulo ka ba pagiging dahan isa mo na muting magiging si Pito Gramos na mubalo ka pin sa 340,000 pesos ang tulo ka mga drugista itanggong na karon sa PDS 7. Matapag kining mga drugista, kining sa labangon, di nga makadispose kini, o nga 20-30 gramos matag simana, samtang sa dalagit nga mga suspect, makadispose kini, o nga 50 gramos matag simana. Matang news, break ko rin po na, tugan ito sa detail sa 500, ang direk sa 500 campaign na presyon, na 1.3 million aura kinins sa antioxidants, epektibo kini kontra sa mga free radical sugar oxidation. Sa detail sa 500, ang atong panit pa mataon, the internal organ na yuhon, ang detail sa 500, ninyo libatas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas and formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detrex 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pud ko 3 times ini kapi jud ko na paradis pila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: This time check is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Sir Hans.
1: Yang bangkit utuk di mengkurang.
2: Sorry, naman ka, sorry.
3: Pero kailangan lang ipapaisukol mo.
1: Pagbahis ka, Kat!
3: Kuya pa!
1: Nabuhaan ka rin, ha?
4: Ano na ang amo kong mahod?
0: Oy! Ay, isa!

0: So. Unsa man? May nahitabo gyud ninyo ni Kent? Ha?
1: Wa man.
0: Ayaw pa baka. Kung unsa man ang gibuhat ni Kent nimo? Kinahanglan iya ni bayan.
1: Uy, nahitabo na mo.
0: Pero gigisit na yung imo sinina. Ayisa. Sultihi ko kung may nahitabo ba ninyo ni Kent, ha? Ayaw dipinsahi ang nabuang kong isoon.
1: Walang yung nahitabo na mo. Wa. Tuhi ko. Ako ni Baus tinood.
0: Ilisin ang nagisin mo si Lina, ha?

0: This Time Check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung Koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
4: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold. Na- Adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Bilang kilos gani?
7: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilet.
20: Chewable paracetamol in candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
22: United Home. Unilab yan.
23: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para bang pinatawag ako ng daga.
25: Kay Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
26: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
27: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric ug DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.

0: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ah, si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kinimapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Mama mia,
11: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Guanta pa.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kinimapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
17: Para bang pinatawag ako ng daga.
18: Si Kai
2: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Para bang tinatawag ako ng daga. Si Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
17: Naay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
20: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN. Headlines.
3: Uluhan sa itong mga balita. Status conference ni kani Presidente Rodrigo Duterte gikan sila sa ICC Trial Chamber. Sandigan Bayan gikwestiyon ang pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte ug Senadora Padilla. Bisan og dunay makatakod nga sakit nga napriso. Si Senador Rodante Marcoleta. Probinsya sa Subo nagpabiling alerto human na sinati ang pagbugwa kung abog. Gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Kagamhanan sa Dakbayan sa Subo mupatuman usab sa sunod nga semana sa motorcycle lane diya sa Banila Talamban kun Bantal area sa syudad. Kapin sa 40 kamabuhing baboy gikan sa Negros Oriental gipabalik sa agi. Human misway og sulod sa Sugbo bisan sa gipatuman nga 45-day ban. Samtang sa balita sa pulis, duha ka drug den sa Dakbayan sa Sugbo ug Dalaget, gironda sa Pirea 7 ug kapulisan. Mo kadto ang headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaong Biyernes na makasama Hulyo 10, tuig 2026. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN, Cebu kininyo ubos galaga, the Radyoman RV Veloso. Kumusta, kumusta, kumusta mga kasama? Nakabundak na gyud ang uwan dinhi sa Sugbo. Inaota nga nakasubside na ang mga particles. Gikan sa ashfall. Sa Mount Canlaon naman kini mibuto kagahapon. Panginaot nato nga fair ug safe na ang quality sa ato ang hangin. Apan dili gihapon kumpiyansaan mga kasama. E matod pa dunay delay ani sa pagsubside ini maong mga particles. Hinungdan nga padayon gihapon nga magsulob sa ato ang face mask ilabi na kun mugawas mga kasama.

0: Ato sa susihon mga kasama, ang pagtadla sa Bagyong Inday, asa na ka ni siyang dapita. Bunok man ang uwan mga kasama. Resulta kadto sa habagat og sa di maayong kahimtang sa panahon. Muna kagahapon sad nga niabot dinhi sa Dakben sa Sugbo. Man sa ubang bahin sa Sugbo. Lakip na gyud dito sa lalawigan sa Sugbo. Ang ashfall mga kasama. Inigumikan sad sa habagat. Ya napadpad ang abo. Paingon dinhi sa Sugbo. Sa dili pa kita mungadto sa unahan mga kasama. Mubalik ko na ta sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Kini si Max Urban.
5: Kini sad si Gulyang.

0: Uy, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Oras, alas 5:14.
2: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
1: Ato nang i-check ang ato ang traffic update, mga kasama. Kauban nato si kasamang Radyoman Josephus Quijano. Kasamang Josephus, mayong hapon.
2: YHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yes, sa mga kasamang Radyoman Army, sa itong kapagalian, Dries Galas, gabay, nagkakarasa sa nag-inigakapong karo sa Andong Biyernes, itong laon rin sa may uptown area, kung hindi sa may Finto Osminya, subay sa Osminya Boulevard, manuloy sa Cebu Provincial Capital, mulito heavy karong at mulito heavy traffic karong rasa, manuloy sa may Iscario, o napikto rin ang imbilis, manuloy sa may Banawa, o Virama, Guadalupe Habig, samtang ang Mango Avenue, gikan sa Finti, pero dito sa may General Moslobo Avenue, dito sa may Esos Minya, moderate ang lagar sa mga sekal ang tulog ang orasa, samtang ang Governor Quinco, ang Balilad Talamban Road, pero dito sa may Woodland, nakasinata sa Mikaot, sa lagar sa mga sekalan, pero dito sa may Ace Fortuna, o dito sa may Kalubihan na Talamban na proper, ang Popular Policikan, ang gikan dito sa may Mabolo Church, pero dito sa may IT Park, moderate to heavy traffic, sa Karmo Rasa, ang kilang bayan sa flyover, sabi ka sa mga Archbishop, palugri sa may Governor Quinco sa Bantal Road. Samtang ang SB Kabahog, gikan sa may Cebu Business Park, palugri sa may Paragdait, slow moving ang mga sakalan, palugri sa may Hernan Cortes, sa may lugar na set, sabi na sa barangay sa mga Daku, Mandawi City. Samtang ang reclamation area, ikan din sa may sub-tunnel, din sa may per area, panunggay sa habing na sa Mandawi, moderate ang laga sa mga sakalang pangyabot, din sa may dool na sa may district hospital, nakasinati ni Coach, laga sa mga sakalang panunggay sa may eskina, isi Cortes Avenue, o din sa may paknaan o mag-undan sa Tayud Consolacion. Samtang ang kinapusan gabayan ng downtown area o rekablakan ng mga kadanan karoon rin sama sa Kulon, Kiling Pilay, sa Ligaspi, Hakosalim, Mabini, Panganiban, o gabing risap sa may Osimio Boulevard, pero rin sa may Basilica Minor de Santo Niño. Ang SRP, higit rin sa may sub-tunnel, pero sa Talisay, slow moving ang mga sakinan, nataning doon na iskina din sa may SMC, sa may SMC side, habig, o pero rin sa may Dan, pero sa Sisilix, samtang ang inbakal sa Carborasa sa may South Bus Terminal, padong sa may inbakal sa habing sa Basak Pardo Highway, muli to heavy traffic Carborasa kung busuway ka sa may inbakal sa ikan sa may Cebu South Bus Terminal. Samtang ang Grama, muli to Carborasa, ang B. Rodriguez, ikan sa may Finti Osminya, palo sa may Virama Avenue, slow moving ang mga sakanan, nanotaning din ay musulog gawas sa Vicente Soto Memorial Medical Center, palo sa may Waling-Waling, din sa may Habing na sa may B. Rodriguez. Samtang ang kiningi ang Habing sa may New Amos Road, M. Jikinko Avenue, slow moving ang mga sakanan, unya bulan na talaga sa mga sakanan, din Habing na sa may Hipodromo, palo sa may Mabulo Church, din sa may Sumagdako, o Barangay Tipulo, Mandawi. Onward sa patrol, alam sa traffic update, ang inyong Radyo Man, Joseph Musgano, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Joseph Musgano, sa ito ang traffic update. Samtang sa balitang lokal mga kasama, nagpabiling alerto ang probinsya sa Sugbo. Human nga natagamtaman sa 15 ka mga LGUs ang ashfall gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Base sa nahimong risk assessment sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hilabihang naapektuhan ang Toledo City, Aluginsan. Ingon man ang pinamungahan nga maoy labing nagatubang sa Bulkan Canlaon. As of karong adlawa, nagpabilin nga good hangtod sa fair ang kalidad sa hangin sa Sugbo. Base kini sa report gikan sa Environmental Management Bureau 7. Apan mi paimangno ang EMB 7 nga dili gihapon kini kakumpiyansahan, sanglit anaa pa ang epekto sa ashfall. Subay sa labing uwahing update sa EMB 7 mga kasama. Ana-ana sa good range. Ang air quality sa Sugbo. Apan ang maong hangin. Nagdala gihapon kini sa invisible volcanic gases, particular na kadtong sulfur dioxide, gikan sa ashfall. Unya, dili ni siya kakumpiyansaan mga kasama, bisan pa og ato nang gipahibaw. Gipahibaw na ni sa FIVOX nga pinakalabing maayong mag-uwan yud nga buhos aron nga mabanlas ang particulate matter katong sulfur dioxide nga mo'y makarisgo sa ato ang paginhawa ingon man sa ato ang panit. Pero ang kanisya makasama tungod kay nagsigi man og uwan-uwan nga naa may sulfur dioxide, ma-mix to siya makasama sa moisture sa hangin, makamugna ni siya og acid rain mga kasama. Niya kaning acid rain makaepekto kini og skin irritation sa ato ang skin irritation. Ingon man na duna sad kini dili maayong epekto ngadto sa mga tanom og sa mga surfaces, mga metal surfaces, labi na kini ato mga atop, kani mga sakyanan. O kining mga lagot mun, labi na ganto sa mga ato mga mag-uuma. Ato bag-o lang na ay ashfall. Nga natabunan o ashfall ang ilahang mga pananom, ang ilang mga baligya, ng mga utanon. So mo to ang gipahibaw sab sa Agriculture Office nga hugasan sa makatulo o flowing water mga kasama. Aron nga malimpyo gyud ang mga utanon. Gilauman ni Cebu PDRMO Chief Dennis Pastor nga mumaayo na ang kahimtang sa hangin sa musunod pang mga adlaw. Sa kasamtangan, duha ka mga ashfall-related cases ang gidala sa mga tambalanan sa Kapitolyo. Ang maong mga kaso mga kasama natala kini sa lungsod sa Pinamungahan o Barili, gumikan kay naglisod o ginhawa. Human sa pagbugwak sa ashfall mga kasama, matod pa ni Dr. Sheila Fasol, ang Provincial Health Officer, na posibleng nakatrigger kini kay duna man kunutoy asma ang maong individual. So mauna mga kasama atong padayon nga pagpahinumdum alang sa mga comorbidity, dunay mga gihambin nga mga sakit, mas maayong nga magsulob og face mask o baka ha kung dili yun importante ang mga lakaw, magpabilin sulod sa panimalay. Subay ni ini mga kasama karon nga adlaw o sa mosunod sab nga mga adlaw mga kasama mo pada og kapin sa 5,000 ka mga face mask ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto na sa mga apektadong lugar. Pagsiguro nga duna sila igong supply sa face mask na makatabang kanila, makasangga kanila gikan sa abog og sa delikadong dala sa hangin tungod sa ashfall. Subay ni ini mga kasama, ilauman sab ang padayon nga sa pagsuspenso sa klase o galing magpadayon sad ni ang pag-alboruto, pagbuto sa bulkang Kanlaon. Gumikan kay di man kagawas ang mga tinunan. Nya lisod man ni kay doon naman ni dakong epektos panglawas. Alang sa dugang detalye ni ini ato ang UPCOM intern Franz Aberilia.
2: DYHB.com RMN Report.
4: Gihapon ang mga face-to-face classes sa daghang bahin sa Sugbo human sa pagbuto sa bulkan Canlaon nga hinungdan sa ashfall nga miabot sa probinsya. Miabot sa Taytay City, kalungsod o munisipalidad sa Sugbo ang nagdeklara og suspension sa klase. Matutan ni Denise Pastor, Pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO, padayon ang ilang koordinasyon sa mga local government unit o uguban pang mga ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Girasig usab niyang ang mga estudyante nga magpabilin sa ilang mga panimalay. Apan kung kinahanglan gayud malikayan ang paggawas, kinahanglan magsulob og face mask ug sapot nga makatakop sa panit sama sa long sleeves aron mapanalipdan batok sa epekto sa ashfall. Samtang matod ni Angeliz Orong, Public Information Officer sa Kapitolyo, padayon ang ilang pakigtinabangay sa mga local nga panggamhanan aron masiguro nga ang saktong impormasyon maabot dayon sa tanang lungsod o munisipalidad sa lalawigan. Dugang pa ang mga suspensyon subay sa bati nga panahon nga dala sa bagyong Inday. Sa pagkakaroon, wala pa magipahibalo kung hangtod ganun sa amat padayon ang suspensyon sa mga klase. Busa, giawhag sa PDRRMO ang publiko nga padayon nga magmonitor sa mga opisyal nga pahibalo o advisories, gikan sa mga otoridad. Kasama mo sa balita, Franz Abrelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Mga kato ang atong update alang sa ashfall. Nalisin natin din sa Sugbo mga kasama, gumikan sa pagbutos sa Bulkang Canlaon. Ngadto ta sa laing balita mga kasama, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mopatuman na sunod semana sa motorcycle lane diha sa Banilad Talamban kun Bantal area sa syudad. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
2: TYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipatuman na sa kagamhanan sa Pagsugbo sunod semana ang motorcycle lane diha sa Banilad Talamban kung Bantal area sa syudad. Tumong na ini, ngayon may improve ang traffic flow sa maunapit. Gawas ka malikayan ang aksidente sa kadalanan ng maglambigit o motorsiklo. Ang motorcycle lane maong kinadaplinan o tuong bahin sa daan. Matod ni Mayor Nestor Archival, nga gilinyahan na ang daan sa Bantal area alang sa maong katuyuan.
6: We are already putting the lines and it will be finished next week in July 20. Ito, we will be testing ang tanang motorcycles na as a right side. Dili na magsigi sila labang-labang.
5: Si Mayor Nestor Archival, humanon niya mapatuman ang motorcycle lane sa nasgutang napit. Ningon ang mayor na kinisunod sa biha sa daan sa Bambaling, paingon sa Bulacau. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa bikini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bulonos. Ngadto ta sa balita sa kapulisan, mga kasama, duha ka drug den sa Dakbayan sa Sugbo ug Dalaget. Gironda kini sa PDEA 7 ingon man sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
7: Nasalang RV, upat ka mga tao ang ginadagpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 band sa kapulisan o Banbungkaga. Ang duha ka mga drug den nga rebutang sa Dakbayan Sugbo ug sa lungsod sa Dalaget at kagahapon alas 3:59 kagahapon sa hapon ang unang girunda sa Perea Cebu City Office ug Labangon Police Station sa Cebu City Police Office ang usa ka drug den nga rebutang sa Salvador Extension Barangay Labangon sa Siyudad sa Sugbo nga resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Ang mga nasikop gilad ni Perea 7 Director Joel Plaza nga silang alias Edison 47 anyos nga may nagparagan sa drug den ug ang ihaga bata-bata nga si alias Rabil 44 anyos i-bike driver na pulos taga Barangay Labangon samtang si alias Carla 38 vendor ang naabtan nga naghingo sa Cebu sa sulod sa drug den. Nasakdit sa mga operatiba ang 7 ka pakete sa gitong Cebu nga mutimbang sa 10 gramos kadto na estimated average market value nga 68,000 pesos uban sa buybas money o ga mga drug paraphernalia. Pagkarasot sa 40 sa gabi, laing anti-illegal drug operation gilusan sa Perea Cebu Provincial Office dito sa Laguet o Dalaguet Police Station sa barangay Upper Balud, lungsod sa Dalaguet. May resulta sa pagkasikop sa Osaka, babae, ang ganasikop mo si Alias Maribik, 40 anyo, samtang ang ihang living partner na si Alias Unik, ang nakasibat nga pulos nagpuyo sa Balud at Dalaguet. Nakuha sa mga operatiba ang 3 kapakete sa gitong Cebu na butimbang sa 50 gramos nga gibanabana nga magkatirad sa 340,000 pesos sa gitna ang usa ka cellphone ug ubang ebidensya. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa Perea 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang drug den sa Labangon samtang usa ka bonusab sa lungsod sa Dalaguet. Human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang kasarigang klubdan nga mga rekwang ebidensya gidusod na kini sa Perea 7 Regional Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDA 7 ang Radyo Man Almos naman 3WHP Tatak RMN
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Dagang salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Sa laing balita mga kasama mo abot sa 42 kamabuhing baboy ang gipabalik. Gipabalik kinis agi mga kasama human kini misuway og sulod sa Sugbo pinaagi sa Gihulngan Port sa Negros Oriental paingon sa Tangil Wharf sa lungsod sa Dumanhog. Kini taliwa pa man sa gipatuman nga 45-day ban sa tanan nga mabuhing baboy og produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod kini sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Nasayran nga ang mauma baboy gikan kini sa lungsod sa Ayungon ug misuway kini pagsud sa Sugbo. Apan dali kining na-detect sa task force sa LGU Dumanhog. Pinaagi usab. Sa pagsusi ni ini. Hinungdan nga dali kining gipabalik sa agi. Ang Executive Order number 39 nagiluwatan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nagban kini sa pagsulod sa mga baboy og sa mga produkto ni ini bisan pa man og duna kini ipakitang mga dokumento. Gipasali ginoon sa PVO nga dunay igong supply sa baboy sa Central Visayas partikular na sa Sugbo. Hinungdan nga di mabalaka ang mga konsumidor bisan pa man og di makasud ang mga baboy o produktos baboy gikan sa Negros Oriental. Subay niini padayon usab ang himong surveillance ug monitoring sa buwatan pagsiguro nga magpabiling ASF free ang lalawigan sa Sugbo.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Sa laing balita mga kasama, moabot sa 8.9 milyon ka pesos ang nadangat nga danyos ta nahitabong sunog sa commercial nga establishmento sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa dugang detalye, Giselle Pagal, UV Communication Intern.
2: CYHP Tatak RMN Report.
8: nagbanabana na nga maabot sa 8.9 million ang kantidad sa mga kabtangan nga nadaot human sa sunog sa establishmento sa Mentawai Drive, Barangay Tipolo, Mandawi City niyatong Webes sa hapon Hulyo 9. Base sa reports of Bureau of Fire Protection ng BFP Mandawi City Fire Office, nadawat ng alarma alas 2:04 sa hapon ug giisang first alarm alas 2:08. Nakontrolar ang sunog alas 2:37 ug gideklarang fire out alas 2:41 sa hapon. Matod sa BFP, nasunog ang usa ka 112 square meter assembly type commercial building, walay pamilya o residente nga apektuhan sa insidente. Apan usa ka lalaking wielder ang nakasinati og paglisod sa paginhawa ato sa insidente, hinuon gitambalan dayon sa mga responder. Wala hinuon na italang namatay sa nahitabo. Samtang padayon pa ang investigasyon sa BFP aron masuta ang hinungdan sa sunog. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Giselle Pagal, atong Communication Intern. Mubalik kita sa pipila kapainom do mga kasama. Standby.
9: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajuman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Mommy, makahilom-dom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod

0: ascribe Simeticon rest time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras mga kasama, alas 5.36 nga duta sa laing balita. FIBA Women's Asia Cup 2027 ipahigayon sa Sugbo. Alang sa dugang balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipahigayon sa bagong SM Seaside Arena sa Cebu City ang FIBA Women's Asia Cup 2027 gikan Hulyo 10 hangtod Hulyo 18. Diin unang higayon nga ang Pilipinas mo ay magdumala sa labing dakong sangka sa women's basketball sa Asia. Makitigi ang walo ka nasod nga mao ang Philippines, Australia, China, Japan, South Korea, New Zealand, Lebanon ug Chinese Taipei alang sa kampyonato. Mipahayag si samahang basketball ng Pilipinas kun SBP President Ricky Vargas nga dakong kadungganan alang sa Pilipinas ang pagsalig sa FIBA sa pagdumala sa world-class na kompetisyon, pagpakita sa kultura ug gugma sa mga Pilipino sa basketball. Matod ni SBP Executive Director Erica D, dako sab kini og tabang sa Gilas Pilipinas Women's aron mapakita ang kalambuan sa programa ug mahimong inspirasyon sa sunod nga henerasyon sa mga Pilipina basketball players. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Alang sa kahimtang sa atong panahon, mga kasama.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Atong kauban karon si Sir Mark Galas gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Sir Mark.
4: Maayong hapon, Ma'am RV, o sa itong mga sugindig paminaw, itong latest weather update para karong hapon na atong nagmang-adlawa. Padaan niyo po ang monitor ni Bagyong Inday as of 4 p.m. ang sentro ni Typhoon Inday na imutang around 525 kilometers east-northeast o silangan, amihan ng silangan sa may Itbayat, Batanes. Ang magyo doon nilang hangin maabot sa 140 kilometers per hour doon siyang sentro and gustiness ana sa 170 kilometers per hour. Gayurog ginikaroon pa amihanang kasadpan o north-north westward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo mga parayon mga irog pa amihanang kasadpan while mag-anambo siya magkahinay mga patulsa diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan and diha sa kalagatan sa amihanang bahin sa Taiwan. Most likely makalantulin siya diha sa may mainland China. Diri sa tuwang nasod, nag-apekto pagyapon ng mga bagyuha sa northern Luzon. And diri sa Kabisayaan, padayon niya po nag-apekto ang napa-enhance o napakusog nga habagat. Diin mo kini magdalag mga pagpanago, mga pagwan-uwan sa dakong bahin sa Kabisayaan karong hapon na ito na ugma sa kadlawon. And epekta, mulurang ito ang panahon in terms ng pagwanuan diri sa Masyantay, Visayas ugma ang ito na sa musunod na mga adlaw. In terms sa hangin o sa katagatan karon nga ito na mga adlaw at ito na pagyabot tayo masinati nga kasarangan nga ito na sa kusog na buguro sa hangin di na ito ang katagatan at ito na pagihapoy kasarangan nga ito na sa buluron na kahintang. Ato ang awhag sa itong mga kaigsuunan ng mga manlalayag o mga mangista hilabi na ang itong mga adun na ikagpasakyan ng pandagat na kung mahimo, sa tamulawi karong panahon na tungkol sa peligro. Aning balaro na kadagatan, mugna, aning ipakusog nga habagat. At ang itasulog nga update sa buong bagyo, unyang alas 11 sa gabi, para sa tuwang ika-tracing tropical cyclone bulletin. O, di lang takot na buhindiri sa buhatan sa DOSC Pag-asamaktan. Sir Mark Galas, maayong hapon o daghang salamat.
1: Daghang salamat, Sir Mark Galas, gikan sa Pag-asa Mactan.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Ang balita sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong updates karong higayon na. Apan, sa dili pa mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinom.

0: Sa atong pagbalik mga kasama, atong buksan ang ato ang mga panimalay. Atong mga kasing-kasing alang sa lainasad nga pasyente nga gikinahanglan sa ato ang tabang mga kasama. Balik kita alang sa sumbunganan. Oras, alas 5:41.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Exnigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og na dili na maglisod.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Bayutrong Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Bayutrong Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Bayutrong Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Bayutrong Herbal Capsule.
17: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung huba ko grayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayutrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Bayutrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: No one ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
26: Ang TTX 500 na!
25: Ang TTX 500!
26: Adunay powerful extracts,
25: nga phytochemicals,
26: ug antioxidants,
25: nga gigan sa palaya,
26: ug desugared sugar cane,
25: mga organic compound,
26: nga effective,
25: batok sa sakit nga diabetes.
26: TTX 500! Kapalit
25: sa mga butika.
26: TTX 500!
25: Ang tubag
26: kontra sa sakit nga diabetes.
25: TTX 500!
26: Epektibo
25: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
26: TTX 500!
25: Imo sa desugared sugar cane extract,
26: ug anti-diabetic property,
25: gikan sa palaya.
26: TTX 500!
25: Garantisado,
26: highly recommended
25: sa mga eksperto,
26: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
27: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
28: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
30: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
31: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
33: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong hapon mga kasama, balik ta sa ato ang programa. Karon atong gibuksan ang ato ang DYHP sumbonganan. Alang kini sa mga pasyente mga kasama, atong mga kasama, mga idol, nga nagkinahanglan og dakong tabang. Tabang pinansyal, og tabang iman sa mga pag-ampo, alang sa hinanaling kaayuhan sa atong mga pasyente. Sa makausap pa mga kasama sa nga ni Rajuman Aida Tampos ingin man sa nga ni Rajuman Benji Tanghian, kininyo bus nga alagad Rajuman RV Veloso. Mga kasama, lain asad nga pasyente ang nanginahanglan sa atuang tabang karong hapuna. Ani adiri karon sa akong atubangan ang ginikanan ni William Joseph Philip Manaog. 3 years old pa ni siya mga kasama. Aduna ni siya ay pasiuna nga history nga cerebral palsy. Unya, sa ngadto-ngadto mga kasama, aron kay 3 anyos naman siya. Pero sa niana nga kalinghod sa iyahang pangidaron mga kasama, nag-agi na siya sa grabe kaayo nga mga pagsuway. O gani karon, ang iyang kahimtang mga kasama anaa siya karon sulod
0: sa intensive care unit or ICU. Ang ato ang makaistorya karon ang ginikanan ni William Joseph Philip si Sir Nelson Manaog ug ang inahan Adol nga mausab ang iyahang mama. Ania sila diri karon aron nga mupadayag sa ilahang panginahanglan nun usab. Sayod kita nga nadangat kita diri sa kahanginan. Isip last resort na gid nila. Ang ilahang paglaom nang hinaot sila ang ilahang habiling paglaom ato sa matugbangan mga kasama. Ma'am, sir, maayong hapon. Paduol ta sa ato ang microphone. Atong isaysa ato ang mga pangalan o taga-asa ta?
1: Ang inahan sa pasyente nga si William Joseph Philip. Originally sa Southern Leyte pero naami karon naga-stay sa Inayawan. Tungod lagi sa kondisyon sa among baby nga kinahanglan og dire sa Cebu siya maatiman sa mga doktor.
0: Unsay panginabuhian ninyo dito sa Southern Leyte?
2: Sa pagkatinood kanang sa dito apa mi wa jud ko trabaho nga kanang formal nagtanom ra ko dito kanang ganas or kamote siguro dire sa inyo ha mga balanghoy ug saging nya dili pod ingon nga dako akong gitamnan so mura toy among gi kuha ag kapangitaan apil sad sa kangkong so kadto nga time sa gamay pa si Baby Liam gi advise nami sa pedya nga taga Southern Leyte nga kinahanglan may mupuyo og syudad either sa Cebu o di paka sa Manila para makahatag mi og kanang paglaom sa bata kay lisod ang iyang sitwasyon gikan pa sa iyang pagkatao.
0: Unsa man ni ang iyang sakit so kad yud ni sa iyang pagkatao?
2: Dili man gyud ni siya kanang ingon ani paka komplikado. Ang sinugdanan gyud ani naa siya ay severe jaundice sa iyang pagkatao niya unya tungod sa komplikasyon nagka cerebral palsy unya kaning cerebral palsy usab nakahatag niya karon sa mga sitwasyon nga mas makahatag niya dali sa iyang kinabuhi kung dili ma atiman sama sa pneumonia, meningitis ug napato sa mga laing diagnosis nga gihatag sa mga doktor namo.
0: So karon kay ni anaman mo dinhi sa Sugbo asa man mo dapitan namo yo unya unsa man sa inyong panginabuhi an dinhi
2: sa pagkatinuod ma'am dili nako ililipod ninyo nga pagabot ning namo diri ako pa may una ni abot nag security guard ko unya lagi kay kanang na may nakasulti na ho nga kung makasulod ko og BPO makakuha ko og mga benepisyo para sa akong anak og naningkamot ko nga maka-apply sa BPO o karon na ako sa kanang BPO pero sa pagkahitabo ni Liam duha na mi kabuwan nga way trabaho tungod kay ang una niyang kanang admission pagka Mayo pa dili lang mahuman ang duha ka semana siguro hingsuka siya dugog balik unya motong nahibalik ni pagka June 1 which is after 3 days na ICU siya sa pagkatinuod ako, naningkamod yun ko nga, kay ba man lagi ko nga lisod mga itabang sa bisan kinsa sa pagkakaroon kay tungod sa kalisod sa kinabuhi. Pero, bisan pag unsahon akong paningkamot, kanang, naragod po'y kanang, kaya rin nga maabot kay, kanang, dili man ko ingon nga manager sa, kanang, akong gi-applyan nga trabaho. At actually, more na kanang, rason nga nung ni-apply ko tungod kay na ako'y masakiton and, ako gina siyang isubyot sa HR nga every time nga ma-apply ko kay gusto ko nga makaya na ho ang pag ati man sa mga bata, I mean, sa akong anak na masakiton, o siguro sa kaluoy or tungod po sa ahong kadasig nga makahatag o HMO sa ahong anak, siyempre, kay bawaman ko nga mo anay makaluwas niya, nadawat ko sa maong trabaho, pero lagi, siguro sa ahong nahinumduman, lima or unong kahigayon nga minay nagbalik sa hospital, unya karon kay ang kining iyang bill, niabot na gyud ni siya og 900,000. Ang cover sa among insurance is only 350,000. Gani nilapas na sila sa coverage nga ilang gihatag sa ako kay karon ni abot sila 400,000 kapin para sa pagtabang sa ako pero asa man ko mangita og lapas pa sa 500,000 nga ikadugang para sa bill nga kanang sa ang sitwasyon karon wala namang kuswildo kay nakaluwa ko tungod kay para pagatiman nila sa ospital.
0: So pasabot nga kung naa man gani kay kitaon na loan na ninimo.
2: Okay. Gani kay bawon ng ang mga kaamiguhan o tanan akong mga parente nga tulo na mi katuig nagsigig panghuwam kung maapikihan jud ni kanang ako gani na ngayon dispensa nila kay dili pa gani mi makabangon. Magdahan na po sa ospital o balik ang bata. Pero lagi kung amahan ka, maningkamot yung kang maluwas ang bata kay siya naningkamot man sa...
1: Sa pagkatinood, ma'am, since last year, 4 times na mi na ospital. Then, nag-thank you ko sa Ginoo kay pagsulod sa 2026. Hilantan man siya, pero madala ra na mo tambal-tambal. And, nahitabo lang yun ang... Inauntag, nightmare dyan ako nga. Na-admit mig utro pagka May 8, discharge mig May 16. Then pagka May 17, continuous iyang hilanat, which is 40, 41. So, pag follow-up, check-up na mo, gitagaan siya another set of antibiotic. Kaya lagi, ayun iyang doktor nga, napadaw na yung infection nga wala pa makakuhan sa tambal. So, 23, nagsugod mig inom og tambal pag wala na siya hilanat ato. Pagka 31, gilantan siya whole day, all night. Pagka June 1, nagsuka na siya dugo. So, mga to, dala na ko balik. So, pagka June 3, tauran siya tubo. Gintubit siya, dayon gi sa kami sa ICU, kay dili na siya kaginhawa. Then, kaloy anong ta sa Ginoo nga nakanaog na mi sa ICU ba, June 16. Binakuog, mauli na namo ang bata. Pero, tungod lagi sa kadako sa among bill, wala may makagawas dayon bisan og ang remaining na 7 days nga supposedly sa balay na tong mga tambal is nahurot na namo consume sa ospital tungod kay di palagi may kagawas. So imbis ka tong 7 days is kanang home treatment na lang to, still na pa may sa ospital. Then July 31 pagbalik na ko sa ospital, yung puni uli kay bisan ganing among pangkaon, ma'am, kung nako'y 200 pesos muli ko mangarbon ko kay parang ako'y pagkaon nga ibilin sa balay, ako'y pagkaon nga madala sa ospital para lang nga sila nga naas balay o kami nga naas sa ospital nagbantay, parihas nga na ikaonon. So niuli ko pagkagabi eh, kay lagi akong plano is magluto ko inikakadlaon or makasayo ko balik lagi kay kanang wala man ko ka balik o sayo mga around 7 nibiyahe ko pabalik niya sa ospital. Pag abot na ako sa ospital, nasya ko kaya akong bata nabukutan siya sa habol. Nangita ko ba kaya ang iyang ate nagtapad niya gigda na yun ang bata wala na ako makiti. Pagbira na ako sa habol ang bata dito, wala man tuod siya mag kanang magkisi-kisi or kanang murag nangningkamot nga makagawa sa habol. Wala siya nabuhat ngayon anak kundi iyang ginawa is nagpilit na iyang dughan o iyang likod. Siguro kung na-late ko mga 2 to 3 minutes, dili na ako maabitan nga buhi ang akong bata. So, tungod atong itabua, gitry siya, revive sa mga doktor, nag-nebulizer me, 5 na to kaklase nga nebulas ang ilang gigamit. Nag-oxygen me, which is dili na daw makaya, kay dili musulod ang hangin, bakay murag na block na bitaw yung airways. So, ilang decision is, tubuhan og utro. Wala pa ganing ka-recover akong anak. Mahilak siya nga walay tingog kay epekto pa to sa unang pag-intubate niya. Natubuhan na sab siya balik. Wala mi choice kundi mutando. Kundi muhatag o consent nila nga tubuhan. Kaya nga mo laging magampo nga unta. makasurvive pa ang bata, ay ang bata mismo ni fight ng good. Kinuha na niya nga rin si Vision, May o June, no, June o July niya nga rin si Vision, pero ni fight siya, ma'am. So, kinsa man may nga mo surrender kung ang bata nagpakita ba nga gusto pa niya mabuhi. Gusto, tungod lagi anak, ang among mga bayronan sa ospital, ang iyang mga tambal, which is ganina ni tawag akong anak, ma, ni daw ni antibiotic si Dudong, kung among nga haraw niya amin na kayo, wala ako'y karta ay kapalit.
0: So mga kasama, nadungog na to ang nahimong pamahayag sa inahan ni William. Ang ato ang 3-year-old patient mga kasama. Gikan ni sila sa Sugod Southern Leyte pero wa sila'y mahimo. Di sila pwede nga mo settle dito tungod kay nagkinahanglan og alibyo og tambal ang ilahang anak. Mao na nga niabot sila dinhi sa Sugbo mga kasama. Sayod ta dili man ni sila mga Sugboanon. Mga purong Sugboanon pero kita nga mga Sugboanon nakakita ta kung unsa ang kalisod kung unsa ang ilahang gisaysay dinhi nga kasinatian nila. So mga kasama atong buksan ang ato ang GCash number na mahimo ninyong hulgan sa inyuhang mga donations alang ni Baby William Joseph Philip Manaog. Ato ang 3-year-old patient mga kasama si Liam, no, sa inyuhang pagtawag sa iya, Liam. Si Baby Liam mga kasama naa ni siya karon sa intensive care unit or ICU. So atong ipahibaw nga nagkinahanglan ni sila og kwarta financial mga kasama aron nga makalahutay si Baby Liam dito sulod sa ICU mga kasama. Ang ato ang GCash number 0995-009-1657. Alang sa ato ang mga kasama, mga idol, ato ang mga Sugboanon na dagko og mga kasing-kasing. Ang ato ang GCash number mga kasama nga pwede ninyong mahulgan sa inyohang donations 0995-009-1657. Akong balikon mga kasama 0995-009-1657. Kani ang ato ang mga ginikanan nga na-address ato atubangan karon mga kasama ang ginikanan ni Liam. Sudong yun ni sila paingon din he sa Sugbo. Gani, naa sila sa Inayawan, no? Na nagstay temporarily. Aron lang yun nga mapatambalan ang ilahang anak, mga kasama. So, mga kasama, dili man, manta na ngayo diri o kinahanglan nga muhatag yun ka o minilyon o pila kalibo mga kasama apan dako na kaayo og tabang alang sa ato ang pasyente karon nga si Liam Joseph Philip Manaog ato ang 3-year-old nga patient mga kasama nga anaa karon sa ICU. Critical ang kahimtang mga kasama nagkinahanglan sa inyuhang tabang, nagkinahanglan sa inyong abag sa pinansyal nga bahin mga kasama. Tagaan ta mo og higayon ma'am nga makapanawagan sa ato ang mga listeners karong higayon na.
1: Maying hapon kanatong tanan kaninyo nga mga viewers o mga listeners. Ani kami ginikanan ni William Joseph Philip o among tawag niya Liam manuktok sa inyo mga kasing-kasing nga unta. Matabangan namin ninyo nga mahatagan og paglaom ang akong anak nga masumpayan ang iyang kinabuhi. Dili kami mangayo kung pilang kantidad nga inyong itabang. Apandako kay may mapasalamaton sa inyong mahimong tabang kanamo para sa iyang mga tambal karon. Ginoo na magbalo sa inyong mga kaayo nga ihatag diri kanamo.
0: Ikaw sir, basing na kay mensahe nga to sa ato mga listeners.
2: Ako lang sa dinga kanang pangayon nga gayon nga magpasalamat sa Ginoo. Sa itong Ginoo kayo. Kiba ako nga siya namang ganang magkatagugos na siya. Makatago kaiwan sa akong anak. Dili man siguro dapatan ko. Mga ayok ko sa Ginoo nga. Tagaan pa og bisag gamay nga panahon nga magkuyog paminiliya. Pero mapasalamatan ko nga kaninga pagsuway. Giatag niya na ako. Diba ako nga liliko. Anang angay nga matawag na iyang anak. Pero naglaong gapon ko. Sa so, pagsalig sa Ginoo nga basin pa maabot ang panahon. Tumataga na o kaginawaan bisa nagkapahawayan ng akong bata nga dili na siya mag-anto sa iyang sakit. Nginaot ko sa uban nga mutabang o pag-ampo. Kikiba ko ang pag-ampo may pinaka-importante nga gahom nga makatabang na mo. Para puti ako.
0: Mga kasama, akong balikon ang ato ang GCash number nga bukas alang sa inyong mga donasyon. 0995-009-1657. Akong balikon mga kasama, 0995-009-1657. Mokana na ang ato ang GCash number mga kasama nga mahimo ninyong hulgan sa inyong mga donasyon. Ni ana tay nadawat mga kasama ay 30 pesos gikan sa 558 ang last number. 300 pesos gikan sa 6247 ang last number mga kasama. Daghan kaayong salamat. 1123 last number. 100 pesos, 148 pesos gikan ni 8141. 99 pesos gikan ni 6614. Daghan kaayong salamat. 1000 pesos gikan ni 8429. Daghan kaayong salamat, ma'am, sir. 50 pesos gikan ni 1534. Daghan kaayong salamat. 20 pesos gikan ni 4758. Daghan kaayong salamat, ma'am, sir. 50 pesos gikan ni 7839. Daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 0413. Daghan kaayong salamat. 1,000 pesos gikan ni 3179. Daghan kaayong salamat, ma'am, sir. Ang ato ang pasyente karon usa ka 3-year-old nga batang lalaki nga si William Joseph Philip Manaog. Mga kasama, anaa ni siya karon sulod sa intensive care unit sa ICU sa Visayas Med. Nagkinahanglan siya sa inyuhang pinansyal nga tabang mga kasama. Kani silang ma'am og sir, sin Sir Nelson. Nagtrabaho siya. No, ang pag-abot niya dinhi, nangita dayon ni siya og trabaho, isip security guard. Kunya, dahay siya ngadto sa BPO company. Pero muna, ang nahimong sitwasyon nila karon. Nandrabaho siya, pero siya pa'y utangan. Mga kasama, wa na siya'y makubra. Kay ang iyahang sweldo, na utang na daan. Na loan na daan. Ngadto sa ospital, sa pagpa-ospital sa iyahang anak nga si William Joseph Philip Manaog. Atong una-unaon mga kasama, usa na siya kasakripisyo sa usa ka amahan nga nahigugma ngadto sa iyahang anak. Nasayod ta mga kasama, mag-uras sad ta no ni tabok gikan sa Hunyo nag Father's Day ta. Pero ang Father's celebration ni Sir Nelson Manaog karon kung atong lantawon ang ilahang sitwasyon. Imbis unta, Father's Day is a happy day, happy month mga kasama. Pero daghang mga amahan susama ni Sir Nelson Manaog nga nagsudong sa kapait sa kinabuhi, sa mga pagsuway sa kinabuhi. Tungod sad sa sitwasyon nila gumikan sa ilang anak. Matud ni Sir Nelson kaganina, nagpasalamat siya sa Ginoo amid sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Iyang gipasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo nga maoy nasayod sa kinabuhi, sa lugway sa kinabuhi, ug sa mga dagok sa ato ang kinabuhi. Siya ragyo na sayod. Pero isip mga sugbuanon, isip mga kasama, isip mga idol. Anaatay, dako kaayo nga responsibilidad nga tabangan sad ang atong isig kataw. Ni anang paagi, mahimaya ang ato ang buhi nga Dios. Daghan salamat gikan ni 83179 1,000 pesos, daghan kaayong salamat ma'am sir. 200 pesos gikan ni 8703, daghan kaayong salamat. 84244, daghan kaayong salamat, 200 pesos. 8746, 200 pesos, daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 9664, daghan kaayong salamat. 476 pesos gikan ni 63929, daghan kaayong salamat ma'am sir. 70 pesos gikan ni 52587, daghan kaayong salamat. 500 pesos gikan ni 5864, daghan kaayong salamat ma'am sir. 100 pesos gikan ni 9963, daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 43016, daghan kaayong salamat mga kasama. 9124, naghatag og 53 pesos, daghan kaayong salamat. 200 pesos gikan ni 2486, daghan kaayong salamat mga kasama. Mapadayon kita sa pagdawat sa inyuhang mga donasyon mga kasama sa number 0995-009-1657 mga kasama. Akong baliko na 0995-009-1657. Ang ato ang latest nga doni mga kasama gikan sa 504-54011-500 pesos, daghan kaayong salamat mga kasama.

0: natay lain nga nadawat gikan sa PayMaya account 7780 100 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. 200 pesos gikan ni 2472. Daghan kaayong salamat. Lain sad nga 200 pesos gikan sa Mari Bank 56011 ang last number. Daghan kaayong salamat mga kasama. 100 pesos gikan ni 2941. Daghan kaayong salamat mga kasama. Ani ay 500 pesos gikan sa 4143 nga number. Daghan kaayong salamat mga kasama. Naadiri from Nanay Carmelita Prato gikan sa Hugan Consolacion 500 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. Matod pa diri 500 pesos only pero dili na siya 500 pesos only mga kasama. 500 pesos na siya nga dako kayong ikatabang ngadto sa ato ang pasyente karon. Daghan kaayong salamat mga kasama. Padayon ni nga mudawat sa inyong donasyon. Daghan kaayong salamat 3039 200 pesos. 5293 200 pesos sad ang ato ang nadawat. Daghan kaayong salamat. Akong balikon ang ato ang GCash number 0995-009-1657 mga kasama. Akong balikon 0995-009-1657. Mga kasama, mubalik una kita sa usa ka pahinumdum. Ato sag hisgutan ang dugang pa kalambuan ug update sa kahimtang sa ato ang pasyente karon na si William Joseph Philip Manaog, atong 3 years old nga patient mga kasama nga kasamtangan karon nga nakigkumbati sa iyahang kinabuhi sulod sa ICU.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Mama mia, here I go again.
2: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Balik dinhi sa ato ang DYHP sumbunganan mga kasama. Kauban gihapon nato ang ginikanan sa atong pasyente nga si William Joseph Philip Manaog. 3 years old mga kasama kasamtangan karon nga nakigumbati sa iyahang kinabuhi. Aron lang nga mabuhi mga kasama, naa siya karon sulod sa ICU. Daghan kaayong salamat sa atong latest nga donor sa number 06410 nihatag siya og 73 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. Karon mga kasama, ato sa disgutan na kung unsa may mga wahing mga istorya ninyo ni William, ni Liam. Kumusta man siya isip usa ka anak? Sa inyohang panimalay? Ngadto ninyo sa inyohang pagkaginikanan.
1: Sa akong bahin sa iyang pagkaklingin din ako. Like, dili siya ganahan nga mabuwag niya. Pag naaradyan may tanan sa balay, dili siya ganahan nga ma-OP siya. Inana siya kaklingin. Then, ganahan siya nga every time nga kompleto mi sa balay, nakakarga lang siya kay totally bedridden dyan siya. Dili siya ka, og maghigda siya nga walay makabantay, delikado kong mayaob kay dili man siya makaalsa sa iyang ulo, dili siya madaog pag-flip iyang lawas. Ganahan siya nga sigihan siya og pakig-istoryal mga sabarasab sa normal nga bata, do dili siya makastoryag response, pero the way nga kanang imo siyang istoryahan is kaya nabita ilang giingog kanang glow sa mata, makasabot siya kung unsay imong isulti. Ganan siya kung hatagan siya og time sa iyang mga ate. So ingon ana, siguro kung na normal lang si Liam, na normal lang ang iyang pagtubo, usa siya sa mga bata na magdagandagan, makigduwa, makighagwa. Kaso lang makasabot usab siya nga og makita siya og mga bata bitaw nga manggiduwa, mututok na siya siguro yung una nga nung dili ko sa Manila. So yun ana siya kagi nakawat ba iyang kabatanon sa iyang sakit. Nagampumis Ginoo nga unta tagaan siya milagro nga dili man siya nato hawak, dili nato kontrol lang ato mga kinabuhi, sama sa dili na mo kontrol lang iyang kinabuhi kung kano sa ara siya ipahuwam sa Ginoo na mo. Ngalan lang pud ba nga wala ta kabalo kung kano sa siya kaon sa Ginoo. Ako na sige sigo ang po Lord, hatagi lang sa siya milagro nga mapuy-an niya ning iyang kinabuhi isip normal, bisan kung kana lang sa kaninga second life nga imong gihatag niya kay human naman miging naan sa doktor lagi nga kadto na lang ta siyang adlaw June 3. Kung wala lang may decide na tubuhan siya, kaya di naman siya ginawa. So, ako nang i-consider nga second life ni Liam nga gihatag sa Ginoo. So, sige, ampo Lord, kaning second life nga imong gihatag sa akong anak. Hatagi siya milagro nga mahimong normal unta ba nga para among mapafeel pa jud niya kung unsa na mo kamahal o mapil na mo kung unsa miniya kakinahanglan.
0: Na ba siya eh, kuan sa, so may tawag ni Liam sa inyo ha?
1: Mama, papa lang siya.
0: Pero sa aman to ang pinakalast niya nakatawag siya sa inyo ha?
1: Di na ko kaya naman na ma'am, kay may pagod may na-admit. Nili, kasi pa na tong na-admit ni Marag, mautoy, nagrabihan may aning June lang, pero atong may okay pa ito, pero wa na ko kabati nga mulitok siya mama. Kay dili na siya in ato ka, doon na siya gipaminaw na nga sakit daan, sukad pa sa nagtubo siya, pero in ato, in ana siya ka-energetic ba mag-mama, kanang mo interact doon siya, bisag dili siya makalistorya. Kay bisan gani na kung imong saaran, makinomdom doon siya, kanang ingong ka nga, manuray ta, inigkakuan, nga, dili bitaw madayon. Mapursigin na lang migdayon kay maingo man magsige na siya glitok mama, pero wala na ko kinamdum kung ano sa atong last nga nilitok siya mama tungod ani sa Gonson mi nga nang ospital ba. Then samutan pa atong June nga natubuhan siya nga isang pa siguro katong natangtang na iyang tubo inighilak niya una aman siya, mulitok man siguro siya mama, is wala na siya voice. So, wala ko kayo nang dumpong kano sa atong last nga nisampit siya mama, kay naibanan dyan ang iyang pag, ang iyang sigla ba, naibanan.
0: Sa imuha, Sir Nelson, kanus aman ang, ay, kaya bago pa ta nag-celebrate unta sa kung ga-mention yun na, o Father's Day, pero unsa man, kanus aman ang wahi niya nga nakatawag sa imuha papa?
2: Actually, remarkable kayo itong pagtawag niya na kong papa, because that was actually the first time and the last time na nakabati ko yung sulti siya papa. Ito ang first admission niya sa hospital. Unyak kay napa man sila sa emergency room ato. Unyak kinahanglan ko mo duty. Ano? Nalangit ko niya nga na nagtrabaho sa si papa. Pagtalikod din na ako. First time ako nakabati sa kong anak ngayon siya dito, papa. Alam, mura kong kalakawan, murag dili. Kay lagi. Dili ko alas. Kaya magkabati siya, tingo ka mo inong papa. Sa ay gani, murag matiyalos na ko sa kong paris. Kay anong mama naman ganang nang salte. Pero kay mama ngugo kay sa butagi gayon nga. Day off ko. Balag di ko matuog. Magubos ko sa mga bata. Ako na siyang kantahan. Di po gabi. Teka na si Iyam. Ganahan ko na siyang ako siyang kantahan. Nandun niya makatuog. Gani. Ganang. Tiba ko nga. Mura na yung makaparelax niya. Nandun nga. Anong karun. Bisag na kami sa hospital. Kanang bisita ko. Mag-freeze and wash yung radyo ko para ma-maipsa lang yung kakapoy. Siliyam pa na ako. Sige, nag-attack na ako. Dagong kadasing anong nagsigip ako kumbati sa pagkatinood. Napo ko yung mga gipang mintin na tambal. Pero, hindi baliwala na ako ng kakapoy sa ang lawas. Sa akong pagpunin kamot kay Kimo, alagi ko. Napay mo sa laing sakit sa kamatayon, kundi ang pag-antos samtang buhay pa. Okay ba ako nga, selfish kayo ko. Selfish ko kay nagsige pag-antos si Liam. Niya na galing ko ni Mama. Nga, kung ginawa na dyan magbuot, mas masagot pa kung mapaway si Liam. Kaya ako, pila ka tuwi ka na kinanggong tambal. Hindi ko makainom sa tambal. Magsigil ko agarway. Magsigil ko batik sakit. Pero ang gipanin kamutan kay lagi na ko yung mga anak. Dili lang kay si Liam. Napa ko laing mga bata. Pero siyempre, sa nilang tanan si Liam yung naghatag na kadasig ma'am kay. Kung mabutang mo sa akong sitwasyon, ang motivation para nga musukol mo makita ninyo na sa inyo mga anak, labi na kung naay inyo na anak nga na siya disability. Mati ako mo.
0: Ako di ko ka-contain sad sa ako ang gibati karon mga kasama nga nagsudong ining mga ginikanan ni Liam. Maguol mong gani taog na ay ma-hospital sa sakop sa tong pamilya. Sana lang kining nag-agaw buhay gyud na 3 years old pag yun unta. Mupay pag sulbong. Mupay pag sugod sad sa ihang kinabuhi. Apan, isip mga ginikanan. Dili gyud lalim nga huna-hunaon na sa kalinghod sa iyahang pangidaron. Makapangutan na ta kung hangtod ganos apa baka ni Kutob.

0: Kung doon na siya yung mga paborito nga kanta, sir, unsa may usually po nga kanta nga ihang kantahon? Or gusto niya nga mapamati?
1: Ma'am, kami upat. Kaming lima. Kaya naman na siya tulog ka bukati. Ang iyang gisundan is 4-year-old. Sa ako, lahi nga kanta na iyang gusto madungog ka ng kanta mga siguro makail na niya nga. Kana bang murag mutuhop sa iyang kasing-kasing sa iyang papalahi sa mga kanta pero kaning iyang 4-year-old nga ate siguro kung kaya lang na siyang kargahon sa iyang ate nga 4-year-old gikaringgan na kay sa duyan raman na siya comfortable matulog. Like, pag busy mingtanan or busy iyang mga ate nga 13 o 15-year-old ang mabantay na is ang 4-year-old. Kung siguro ang mga mama ang inyong mga makita ng mga nursery songs is Cucumelon or what na ay usaka kanang gitanaw ng akong 4-year-old ba nga Lia Marina na siya nga pambata nga kanta. Dayon na ano siya specific song nito nga All My Life Goes to You. Comfortable kayo ang akong baby na si Liam nga iyang ati Faith ng 4-year-old is magsigig tabog sa duyan, magsigig kanta na All My Life Goes to You. So, kada usan na mo, na siya ikanta nga marang mutatak sa iyang kasing-kasing ba? Pero ang pinakaganahan niya nga, maghele niya is iyang papa. Kaysa puwangon mo na sa iyang papa, magkugos mo na na, spastic mo na siya ma'am. Like, dili jud makontrol ba kung kanas ang maglihok yang lawas, manggahi na siya. Dili sa na siya patol, spastic jud, spasm, katungod siya cerebral palsy. Iyang papa, mag-agwanta, nagkugos, magbuntag, bisag dili nakatulog, ngimbis di o. Kuguso na niya anak, kung manggahi man na din na, ayuhon na niyang kontrol nga dili. Dili bitaw ma-discomfort si Liam, bisag na siya na niyang spasm time. Na yun, kantahan sa iyang papa o sa iyang ate Faith na ganin niya sa gawas ron. Silang duha ang pinakaganahan niya nga mo hili niya or mag-ugoy sa duyan. Kaya ka na among kanta nga ikanta-kanta ni Liam is random lang na pero na lang siya ikanta nga pinakaganahan is katong sa iyang papa.
0: Kinsa man ang kanta.
1: Natutulog ba ang Diyos? And I will be here. Then, katong sa iyang ate Faith nga 4-year-old, nga kanto laging sa kang Lia Marina na nga kanta nga pang bata ba? All my life goes to you. Imagine ang 4-year-old nun ana iyang di pa na siya kalitok totally ma'am pero murag gilearn dyan na niya every time gilearn dyan na niya na nga song.
0: Naa si ate niya sa gawas?
1: Yeah, nadya.
0: Pwede na to siguro pasudlon kasi pwede siya makakanta para sa iyang manghod.

0: Mga kasama, samtang nagpaabot kita, ato pasudlon ang iyahang ate, kay mo kanta to siya. Ang lain nato nga number mga kasama, lain nga GCash number nato 0966-255-0398. Akong balikon, 0966-255-0398. Akong balikon mga kasama, 0966-255-0398. Ato lang i-flash din sa atong screen kasamang Gerald. Aron nga makita sad sa ato ang mga viewers din sa ato ang social media. Akong balikon mga kasama 0966-255-0398. Karon, anaasad ang ate ni Liam. Unsa, what's your name? Unsay pangalan na to? What's your name? Faith. Paduol na to sa ato ang microphone. Kita ka ng microphone. O, pwede ka pilian ng black or blue.
1: Very good.
0: What's your name again?
2: Finish Pipit.
0: Okay, Faith. Okay. Unsa man siya in English?
3: Bisaya.
0: Bisaya ra dai, Bisaya lang ta. Sige, mga kasama. Ako ang balikon, ang ato ang lain nga number i-double lang na siya kasamang Gerald aron ka basin og naa pay
1: ma-musod
0: sa 0995. Ato lang po i-double ang number din ha. 0966-255-0398. Akong balikon mga kasama 0966-255-0398. Sige, unya. Naaman iyang Ate Fit. Asa man imuhang manghod si Baby Liam, asa man?
3: Where's paper brother?
2: Doctor.
0: Nya, kumusta man imong baby brother?
3: Kumusta man si baby brother? Wala na mahuli siya kita, ma'am. Mong ingon lagi ni siya, ma'am, I miss Liam. Anak ko kakis ni Liam.
0: Kanang na ako no kay favorite song nga kantahon kang Baby Liam.
3: Do you have a favorite song for Baby Brother?
0: Naa ka ato song ni mo para kay Baby Liam?
1: Can you sing for Baby Liam? On my life?
3: Can you sing?
0: Can you sing for Baby Liam?
1: Sige,
0: sing ka. Kita ka diha sa imuhang koan. Mira ka naa sa TV.
1: Conscious ka na?
3: Pagawas na ako tulog ng gano'n.
0: Tulog na siya. Sige. What's your song man para kay Baby Liam?
3: Pwede ka mo kanta All My Life ni Baby Liam? Mayok ka koan.
1: Sige, ikaw sounds mo kay basi mo katunan.

0: name. Eh, pwede ka
1: So,
0: mukanta aning All My Life ni Baby Brother? Okay, thank you.
1: Okay, thank you.
0: Okay, nara na ha. Okay, see? Can you sing na?
2: Sing, ayaw ko.
0: Naulo.
2: Sing, ulo.
0: Sing,
2: sing, sing, sing man po si Papa.
1: Sing, oh, sing. Sige, sige. Kaya mo sing man po si Papa. Oh, sige. Okay. You miss Baby Iam, di ba?
0: Sing.
1: Wala siya. Ato ipabati, no? Ato i-anak lang nato sa microphone para madunggan sa ato mga listeners. Unsa yun ang ganahan kayong kantahon ni Ate Faith niya nga sa iyahang baby Iam.

0: Que no me no sea teo.
1: Thank you kaayo Ate Faith sa imuhang gipadangat sa ato akaron. If naa kay gusto i-message kang Bibi Iyam, saan man imo gusto isulti?
2: Saan man imo isulti ni Bibi Iyam?

0: kay I miss my baby brother.
1: Okay, daghan kaayong salamat sa iyahang sister mo ni ang magbantay gyud kang Liam, no?
0: Mubantay ni siya mang pagbisi ang iyahang duha ka ate nga 15 o 13.
1: Okay, so grabe ka responsible kaayo ning bataa.
0: Oo, kaya lang siguro niya nga ko guson.
2: Sakit as si ma'am sa picture.
0: Kung kaya lang siguro niya nga ko guson ang iyang baby brother is. Iyang ko guson.
2: So, ni ma'am, may pakita ni ma'am ko sa
1: okay, balik ko na ko mga kasama ang ato ang GCash number 0995-009-1657 o baka ha dinhi sa 0966-255-0398. Ako balikon 0966-255-0398 mga kasama.

0: Oras, alas 6:48.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaus-usan sa mga economic manager ang tax revenue goal sa gobyerno ngadto sa 4.44 trillion pesos karong tuiga. Kiniuban sa mga adjustment ngadto sa collection target sa BIR o sa Bureau of Customs kun BOC. Gitakda sa Marcos administration ang tax revenue collection niini ngadto sa 4.44 trillion pesos alang karong tuiga nga niubos gikan sa 4.5 trillion pesos human gi-adjust sa Development Budget Coordination Committee kun DBCC. Ang BIR gipalantawang mo kolekta og 3.39 trillion pesos nga ubos og jutay sa unang gitakda nga 3.43 trillion pesos nga target. Katong mga malita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod, ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Kini si Max Urban.
7: Kini sad si Gulyak.

0: kulyat. Murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
12: Ako si Lady Ninta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Tunay, natural, at original.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxVit Kargado!
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Na ay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: kumusta ka mo tanan? Oy, adlaw ko birnis mga bata. Onya, salamat kayo sa tanan, ha? Nga bitabang sa atong programa ni Ma'am Aida Tampo Sumbunganan. Salamat kayo niya. Alamin na yun sa unang radyo, unang balita ni Kuya Arnold Bustamante o ni Ate Ken Galinia o ingon man sa Straight to the Point Morning Edition ni Atty. Rufil Banyok. Salamat kayo sa tanang mga tao nga bitabang sa atuang nakinagtabang dito sa Jinsan. Kaninyong tanan nga nang hatag ni Rim, labi na itong mga buta taon nga ni Arigyo taon sila kay para butabang yun sila taon sa ato ang mga kaigsunan dito sa Jinsan. Okay? Thank you kay ninyong tanan. Anya din na lang kita muna kasulti. Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Diya, kumusta ka diya? Ma'am Jasmine, sa imong mga tao sa Just Nav na flower shop. Huwag ingon man sa iyahang kapika sa kinabuhi si Sir Raul Alibio. Kumusta ka muna tanan? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Hala mga bata! Andi kita sa sumpay sa kung aso ninyo ning simnao na nga naguluhan. Patay nga way kamatayon!
1: Muting, dili kalag ni Hermes ang nagpakita ni Langga Mando na ako dito sa Lawak Ninis Hotel dito sa Manila. Kundili, si Hermes kit mismo.
2: Unsa?
1: Mao ka na, Muting.
2: Wala, oy. Nabuhi na si Hermes kapatay naman, dai Frida.
1: Ingat pa ni Langga na ako. Ganalubanggit ko na sa lawas ni Hermes ang tulog ang mga bala, gikan siyang pistola. Apan, huwag ko nitugo nga may agas gikan sa saman ni Ine Muting.
2: Ala, oy. Nahadlok naman ko, dai Frida, oy.
1: Psst, hoy. Tingali unyag pataka na lang kag-ukab anang ba-ba ni mo, ha? Kay lagi nahadlok na ka?
2: Ay, di lagi taong ko traidor, dai Frida, oy.
1: Misalig ko ni Mumuting. Huwag man gani mahibaw si Mando nga. Apil ba di ka sa plano nga paglikidar ni Hermes? Mga ayaw yun o pakasayop, ha?
2: Gani. Lagi, promise. Di lagi ko magsaba, ilabi na sa mga pulis.

kontinuol nga nabuhi og balik si Hermes nga atong gihukman sa kamatayon. Delikado kita ni Rex. Ma? Oyanggaw? Ayaw ko pabati ah, nga anak. Ayaw ko bating nahadlo ka sama anak. Salbahis ka, og nahilang bangis. Bangis ka! Huwag kayong kahadlukan. Takapuya, Benimo. Kung manimaos pa si Hermes, paminawa. Kung manimaos pa si Hermes, gipatay ang taan niya si Bossing Mando sa ilang panagkita dito sa Manila. Ikaw yun. Minawa, nga sa ato pa, wa kita'y angay kabalakan, ha? Dorex. Kay si Hermes, dili makamaong mo patay.

0: ayaw kalimot. Dili pagkaputo kustisya ang pagpatay sa imong mga kaaway.
1: O, Twinkle. Gisalikway ko ng akong tinguhang panimaus.
0: Oo, kay paan man ang mupatay para makapaus sa mga kaaway. Apandili tautan ang pagkaputo kustisya.
1: May nahunahon akong paagi para pagkonsensya nila. Dili aron panimaslan sila.
0: Very good. Kay dili ikay muot sa Diyos nga naa sa langit ang paghimo niya ng mga panultihon nga ngipon sa ngipon.

0: Sakit ako sana. Nagkauli na giko. Ang kauban pagyada ko, ang akong lang-lang ning bag-o kong panimba.
1: Nalipay ka lang-lang, no?
0: Oo, lipay mo lang.
1: Ako, Sab, huwag ka butangan sa kong kalipay nga kibati lang.
0: Ah, pakuuta ko, be. O, naigsuo na ko sa gawas nga mawi, managiya ka ni mo. Akong lang-lang, pakuuta ko, be.
1: Mauyoy.
0: Magtipon kita din, he. Nga sama sa magtiayon. Huwag magpanghilabot ka na to. Wah, busa pakuuta ko.

0: Sige na. Tagay na, Dorex. One-on-one tayo nang dako kay butulian nga bino kay tugnaw kay kagabi onda. Mm. Okay na. Ah, imo na unang tagay. Ino. Nimo. Ipis. Ya, konsen. Mm, kini. Ah, kalami. Katanlas. Agoy, agoy. Ang uwang sa mga iro, agoy. Kalain barong paminaw, no eh. Naawa-awa-awa, Dorex, no. Nang libaw, tanga kong mga balibo. Sige-sige, tagay ba? Tagay ba? At mawa na itong gibating kahadlok. Gipigay! Giinom. Akusan, akusan. Ibis, ibis, ibis. Unsa? Mubalhin ta sud? Buang posilon ta hinuon ka? Muray imo?
1: Sa dili pa kong patayon mga bata pa hinumnaw sa ta.
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Basta makainom ko, ani. Duhan na rin katuig. Modyo na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Modyo na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule. Kargato!
5: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ipanumpakong di yung ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo
14: Pino Kulabu.
15: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
16: Drink responsibly.
17: Ang

0: O karunin ng supay sa kung asoy ninyo.
1: Ikaw, malipadado tani mo na. Pero pamina, ha? Hindi itong pala sa hadlok. Ha? Mga kriminal mo ta. Hoy! Kululay multo ka nun din, eh. Paminaw! Huwag may madlok ni mo! O, psst, hoy, Durex. Minaw, ha? Siya ang aking madlok na to. Siya, Durex!
2: Tipis ka baso, kayo mo inom ko, mga amigo. Kalma lang. Kalma. Ayaw lang ka adlok, amigo.
1: Buhay ka siya tanawin.
2: Nahibuong ka o ganong buhi ko?
1: Patay ka na. Pero anong buhi ka?
2: Oo. Patay na ko. Kainyo kong kipatay.
1: Pusila siya! Durex! Pusila! Pusila na yun!
2: Ako ang patay nga nabuhi pag-usap. Ugwa ko'y kamatayon. Hangtod nga makabot ang hustisya sa kong kinangatan sa inyong mga kamot.
1: Unsa?
2: Dili pa uwahi ang tanan. Itugyan ang inyong kaugalingon sa balaod. Ug bayre, suod sa bilangguan ang inyong pagdagit ug pagpatay nako.
1: Hoy! Dili kami mga ugok! Aron amok ka ng buhaton!
2: Kung mao ka na, ako ang mamahimong urom nga kanunay maghamo ka ninyo adlaw man o gabi. Hangtod na kamo na mismo ang muangkon sa krimen nga inyong nahimo o kung si kinsa ang mga nagsugo ninyo aron patyon ko.
1: Dili! Dili kintinood! Patay ka na, Hermes! Patay ka na! Kung mahimong patyon kay ikaw sa makanagang higayon, ako ka ng buhaton ni Hermes!

0: misyon siyang batyon. Kayo siya masitapatay nga, huwag ka matayon.
1: Hoy, Bubet, disalig ko rin mo. Kinasayad kong dili kaliba inibuhata. Paano siya ka na mahinoon ka ron?
0: Busimando.
1: Nahumanang transaksyon. Fully paid na ang inyong serbisyo ni Rex. Ayaw pa abuta. Nga magkabangga ta.

0: loko. Dapala ka ko. Tingali ko si Boto sa nabuing service na rin nato lang.
1: Ayaw ka pala ka lang lang. Why mahimo tong tugahok na kong igsuon sa gawas? Patay na siya. Busa ihatod ko siya sa iyang lubnganan oras nga magpakita siya kanato.
0: Magpalayo na lang kata din hilang lang. Manglar ka ta. At tatapuyo sa layo.
1: Bisag asa pa ta. Matultulan nagyapunta niya. Aw sumaragod. Ganong dito man siya slawak sa hotel nga akong giabtan dito sa Manila.
0: Tingalag may abiyan siyang usa ka demonyo lang lang.
2: Nakugang mo, kung nganong kalit lang kumitunga sa inyong atubangan.
1: Hermes, patay ka na. Busa, padayo na lang sa imo pagpanaw. Ako na'y bahala, ining imong asawa.
0: Busag din na lang, good me, Hermes. Huwag ko mahigugmanin mo. Si Mando mo'y ako matuod na gimahalog dili ikaw.
2: Tungod ba kay may kwarta siya o ako, ha? Pobreng uyamot maong imong giluiban, ha?
0: Nilungoy!
2: Ang amahan ni Jerby, kwartahan ba sab siya hinungdan nga naigugma ka niya o nakaanak mo luyo sa akong kasayuran o gipaangkon pagyudi mo nako?
0: Why, Hermes? Imong anak si Jervy. Ikaw ang iyang amahan.
2: Dili ako mo iyang amahan. O mismo ikaw sayod gid yana. O ikaw, may tabo sa bunya ni mo ang naitabo nako oras nga makakita kini siya o laing lalaking nga kwartahan.
1: Ayop kang babayhana ka. Expert ka man di ay. Ha? Expert kang bakakon, kabantay ka na.
0: Langlang, oy. Dili may tabo nga magluib ko ni mo lang.
1: Kinsay amahan ni Jerby. Kinsa!
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag-ulo. Luhan, budbud ug bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Bio Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bio Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
7: Bio Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio Draw Herbal Capsule.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapso nilogo ang dako na pato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Dr. Liberal Estadang, Dumitris, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentle siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
3: May buhay sa Makabuhay!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tinigong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon og exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Snigundo Ella Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, para kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
3: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang muna po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bay?
1: Siguro, niya na ka makasabot sa mong mga gipanulti, bay. Kung makarealize na ka.
0: Bay.

puang. Nakasulti ako ni Ma'am Casey na. Ay, ako nalapasabto ni si Sir Thomas. Nagipugos ko. Mga nakasulti ko. Ugos pa, si Ma'am Casey may nagpasilun ako. Mga siya may angin akong tumanan.

0: Unsa na kini tabo ni Sir Thomas? Wa na lang kumuuban sa ambulansya. Diyari ko nagpaabot sa bahay kuno si balita. Muhuwat na lang ko nga manawag si Ma'am Casey. Kuno si may tabo ni Sir Thomas, ako gimanubagani. Kaya ako mo'y nagkaingon nga nung nasuko siya. Si Ma'am Casey. Siya kanina nanawag ka.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Kung moingon si Mama nga,
3: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
15: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan!
16: Bugas-bugas, ug katul-katul,
17: DTX 500 na!
16: DTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
16: ug katul-katul,
17: DTX 500!
18: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
17: DTX 500!
19: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500!
18: Pumali sa mga butika.
20: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
21: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat, o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
3: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!

Grabe kulaga kong kipati. Nga kahadlok atong higayon na presera. Guilty gukay ko sanay tapo. Ug nahadlok ko kung naunsa na si Sir Thomas.

0: Kasi luwak ko pa. Selfish kay ko. Ihatag ninyo ang tanan ninyong makaya para nako. Pero ako'y kabahos ninyo.
1: Nak, ayaw nagkabala ka, anak. Bisag unsa pa'y magbuhat ni mo. Dili mahitabo nga, dili ka na mo mapasaylo. Anak ka na mo. Ug mahal kayo ka na mo ni mama ni mo.
0: Salamat pa. Mamawi ko ninyo. Promise.

0: kaayo kay naka-realize na gid ka bay.
1: Lagi bay?
0: Unya si Lovely. Gusto riya na ba mo?
1: Plano pala ko nga manawag niya. Ug mangay kog pasaylo niya bay niko.

0: logay natin kang gipasaylo, Robin.
1: Salamat, lovely. Unya kita.
0: Nga naman ta.
1: Mahimo bang nga magbalik ta?
0: Robin, kuhan.
1: Mag-usab na ko, lovely. Karong nga nakasabot na ko ni mo. Usbonan ako ang mga butang nga dili ni mo ganahan. Please, balik na ako. Giyuna-huna na ako ang tanan ni mong gisulti nako. Ug nakatun ako. Mga mamaway ko nimo.
0: Robin, nalipay ko nga mag-usab ka na. Pero, dili makapausab sa kamatuoran nga. Uwa na ko ikugman ni mo.
1: Ibalik na ko kung unsa ko nga imong nagustuhan o gimahal sa una. Promise na ako nimo.
0: Sorry, Robin. Pero ikaw ako niabot sa imong kinabuhi para maghatag og leksyon nimo. Huwag ka nang imong nakatunan. At wala na i-apply sa lain ng babae.
1: Lovely.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahan ang karon ng limitin ako. Ang karon ayaw na ko. Unikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
5: Gigutom na ba?
6: Imulti.

0: napasailutood ko ni Lovely. Pero wala sa mudawat ka na ko. Ugmaunay sakit pa sila. Nagmahay ko, ngawan ako si Ampingi, say kayon nga ako pa siya. Mga kasama, atong atanganog maanglayng sumpay ning sa tampo ni Ruben, dinhining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kiling suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangdod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpabilaw.

0: Maayong gabi mga kasama, mangayo una mi og dispensa kaninyo nga dili na to mabati karong gabi una ang drama nga
1: Yera Dilsu
0: tungod sa kaapiki sa oras. Salamat sa inyohang pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may, basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos giing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Aha.
8: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
9: Ah,
10: asin.
9: Okay.
8: Uh-huh.
9: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
13: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayol!
14: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
13: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
14: Unsa?
13: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
14: Nagkaw, kagkaw, boy. Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
14: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Diego Salvador.
15: Kaloy po, asawa ko.
14: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
15: Mara.
14: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
13: Nagunsa ka din eh.
15: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
13: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
15: Pasaylo ako, anak.
14: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put namin mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakapuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga Paragis Bilabila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to mapa inom na pugko 3 times idi kape jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay mga igala, sa Dilipa, kini Sir Eliano, uban sa akong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Tumadyo ta ni Permisa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o paluapan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O gingoman mga higala, isang kalimot sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay? Uspon ko Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya was nga bang palagsig na pampagana pa. Okay? Wala mga higala, shoutout time. Shoutout nga to sa atong mga sukintig paminaw. Wailangin ko din nga itong mga amigo niya. Sila si Anthony Calvo Tapic, si Archil Marcelino, Rosalinda Barayoga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Saya Santos Street, Carmen Cagayan de Oro, si Crispin Asintista Burdios, Pericles Aliego, o Pericles ba niya, Aliego, si Inday Bunivi Angelia, o niya si Michael Jugar o si Jumbi Mandino. Gikan kini sa itong writer-director OG Kumpuk Rakasa. O niya, lying shout-out to sab dia sa Tumbuylan, Cebu. At Tumbuylan, dahil ini. Sabi pa kasuwat tayo, pinjoy ito. Tumbuylan, dahil ini, Cebu. Si Ali Perez. Si Wislom Armas, Barangay Puta Tuburan, Silo Lagnason, Alma Lagnason, si John John Palabrika, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Well, ay, shout out to Sab, dia sa, asa na to kang Ricky Bangisgari. Si Junior Albarasin, dia sa Purok 5 Poblasyon, Labanturan, dia Davao de Oro. Si Lucia Bloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, gigan kini ni Ricky Bangisgari. Okay. Bueno, mga ikala, padayon ta sa itong sugilanon. Niya na yung sumpan ng bago tang sugilanon. Kiduka nga midyote sa trabaho si Christian tungkol sa pagsigi nila og chat ni Clara. Kitambagan siya sa kauban niya sa trabaho og iyang kumpare sa paghuno na sa pagtubay og chat ni Clara kay basin og mao kini ang mamahimong hinungdan nga maungkag ang ilang pamilya. Niya na pagkagabi, mitawag kaniya ang iyang asawa nga si Mara o nagpahibaw nga ipa-check up ang bata kay sobra kini kahilumon o hugtanon nga namalibad si Christian nga wasay anak nga abnormal. Human sila pagsulti ni mi-chat na sab si Clara kaniya. Niya lang sumpaning atong sugilanon, himayang

0: Alice na siya. Kamay na lang kay Kuwang. Og mo paldo na ko ni mo Christian. Masood ka na kanin sa akong lipag. Impas ka ng tinikom ni mong Christiana ka.
1: Clara! Oh. Usama na, ha? Usama sa na!
0: Ay, ay.
1: Kaya na!
0: Kari, banak ko!
1: Kinsa na masamnang gikabuangan ni mo silpon?
0: What man, kuy?
1: Masayod gani kong may lain na sa kang gikabuangan. Pusilun tayo ka!
0: Nabuang ka diha?
1: Ang na lang yun, kung baka ko unpohon. Kung masakpan, tigang magbinuang na ko.
0: Kari, ikaw rin ako love. Pakas lang kataka kung di pata ka love.
1: Alagi ba? Kaya basig, di nakakontento na ko kay medyo idara na ko.
0: Di git na mahimo, no?
1: Ka?
0: I love you, Kari.
1: I love you too, Clara.
0: Mm. Ah.

0: Magbalik-balik sa kung una-una ang ipanulti ni Christiana.
1: Di mo na yun, Mara. Wa mi kaliwat gam normal. Wa ko'y anak gam normal.
0: Hugtanon siyang may balipad. Ngawa siya anak abnormal. Pero kabutaan ba ni mo ang Diyos? Kung mao'y ihatag na anak ni mo?

0: Jin, sa mga kadisayo kayo nanuktok sa pultahan. Ablihan ako. Oh. Nagkaw-kaw-cowboy nga imong gipayungyong. Dili ko makita ang imong itsura. Kinsa ka?
1: Ako si Diego.
0: Diego? Pare, ikaw ba ka na?
1: Ako taon Marie! Ako yung taon Aida!
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangkay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po, karon daghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
4: Ha, abusig sa kulian?
5: O kato kaneng ama nga mo rin na.
4: Abusig sa...
5: Kaneng.
4: Sublan.
5: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka.
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
4: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
5: Makakat ka to ba?
4: Uy,
5: magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
4: Sige pa ka na ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo ito.
5: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: O ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Daan palagi ko. Abi na ko kinsang kauboya, uy.
1: Kumusta ka, Marie?
0: Sus, kundi na lang yung ka magbinayot, pre, no? Macho o gwapo, gid ka.
1: Ay, babuan ko bayot.
0: Nga na ding, di amang ka, pre.
1: Daan, nakabalita, mungod ko nga. Nanganak ko no kasi katulon ni mong anak. Akong gikumpirmar, uy.
0: Anya?
1: Tinuod yun, ay. Nagmamaman ang dughani mo.
0: Gatas taon ni pre.
1: Ay, sulyusikan bitaw ko. Kayo, bing itutoy ni mo, ay.
0: Nabuang ka niya, pre.
1: Sayang, huwag kayo, Marie.
0: Ikaw ba si Augid kayo ka, pre?
1: Ayaw biya kalimot, Marie, ha? Usabi ako sa nakugos ni Arthur o ni Gian, ha? Ako maoy nakugos aning duhan ni mo ka mga bata.
0: Nasayod bitaw ko.
1: Mo, ayaw yung kalimot sa pag-imbitar na ko hapon sa bunyaga sa bata. Aron mahimo na sab kong ninang niya. So ako maoy usaka ninang sa tanan ni mong anak, di ba? Ang saya-saya!
0: Pre Diego, abi ni mo pre, diligin na ako kalimtan. Kaya ang tanan akong anak, wag ipagmahay ni mo. Kaya nagdako nga puno sa pagtulunan o tambag ni mo isip ninang o ninong nila.
1: May tama ka!
0: Oh. Uy, si Christian maning nanawag?

Uy, tugay mo ito ba si Mala? Gano'n mo ka? Nagdoda na inong kanibayhan na. Kano'n tugay mo na gitubag? Gano'n mo ka?

0: Dili man isa pwede man ang wagubing na arong orasa. Ano sa mga ituyo, Ali?
1: Tumaga, umay!
0: Sige. Hello, Christian?
2: Maklaro ko kayo sa CCTV na nakakonek sa kong cellphone. Ang imo pagkakutatan.
0: Unsa?
2: Wa lang di ka kalibutan. May laki ka din sa Pinas.
0: Christian?
2: Mao din ang tawana ka ng nagkaug-cowboy ang imo laki.
0: Unsa?
2: Sakto ko, di ba?
0: Nasayop ka, Christian.
2: Ako nasayop?
0: Tungod kay kumpare nato si Diego Salvador. Gani, siya mo'y usa sa nagkugo sa atong mga anak?
2: Kumpare?
0: Kumari, pagyud.
2: Unsa?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ito ang pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bila-Bila dili

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa-asa bukas. Isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy man.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: Maxvit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Na ay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Mama mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
14: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
15: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
17: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
18: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
19: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi d'yo ko na paragis.

0: ka, mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Padong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spot siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang po siya.
4: Mm-hmm. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmang.

0: kailangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalasa'y tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi, hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon.
10: Dito ka sa maayo magpaayo.
11: Bye, Jessic.
10: Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bye, Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Na ay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter. Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Sa
3: Monster versus Paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
5: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ng atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 10, 2026. Likes, what up on usap ang atong paghatag at pagtaganan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan ug Vilma. Bueno, stand by Vilma, alang sa mong suwat. Of course, bro to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Pwede standby, Vilma, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

ko alaman ko sa pangalang Vilma. 20 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao Oriental. Sugdan ko kining akong sugilanon atin itong bata pa ko. Mahanduraw ko pa. Nagdako ko nga malipayon uban sa akong maginikanan. Bugtong lamang kong anak ate sa akong mama o papa. Si papa o saka government employee samtang si mama. May nagatiman ka na ko. Hangtod sa kay gayon ni Ana, nakita na ko si mama nga naglingkod sa among balkon. Ipangutan ako siya nga nung wala pa matulog. Tugno na kaayo ang kagabion. Apan matod niya, iya ko nung gihulat si papa. Kay wala pa kuno nakapauli gikan sa trabaho. Matod ni mama, sa gunso na kuno kaayo nga gabiin na si papa mapauli. Ug kung iyang pangutan-on, mutubag nga nag-overtime kini. Wala reklamo si mama. Ingon ana siya ka, masinabdunon sa kong amahan. Pero usa kay gayon ni ana. Wa ko magdahom sa pag-uli ko gikan sa eskwelahan. Nakita ko si mama nga naghilak. Ug matod pa niya nga duna na kuno laing babae ang akong amahan. Sa laktod ate nakita ko no sa kong auntie. Igsuon ni mama nga dunay laing babae si papa nga kauban og loving kuno kaayo nga nangaon sa restaurant. Wainong din ate nga sa pag-abot ni papa. Nakigsulti dayon si mama nga to kaniya. Abi mo ako magdahom nga magkadag ko ang ilang tingog. Unang higayon na nakita ko nga mihagulhol si mama sa paghilak. Di ay giang ko ni papa nga doon na siya ay babay. Naluoy ko ni mama ate. Timing graduating na ko sa high school na to higayon na. Nagdesisyon ko nga dili na lang ko mapadayon sa pag-eskwela sa college. Sa laktod nangita kong trabaho para matabangan si mama kay dili naman permi. Motonol si papa sa iyang sweldo nga to kang mama. Kay lagi, gastuho niya kini nga to sa iyang babae. Sa laktod, nakasulod ko og trabaho sa usa ka department store. Motuo kag sa dili ate, gidala ni papa ang iyang babae sa among balay. Og didto na niya ginapapuyo ate. Abi mo, why nahimo ang ako inahan kong dili? Igura sa paghilak. Nakaingon ko, grabe ka unfair si papa. Why kabutangan sa kong kaluoy sa kong inahan ate? Ako siya ipangutan akon, nga may sugot siya nga maibuhaton nga to kaniya. Apan matod ni mama, mahal ko nun niya si papa. Apan dili na ko tuyuon. Nasilag ko sa kong amahan. Apan wa pa ko'y igong kusog ate. Nga makigbato ka niya. Bahala na lang unta o nakiguban siya laing babae dili lang sa among balay. Hangtod sa kadlaw ni Ana, pag uli ko gikan sa trabaho, nakita ko ang babae ni Papa. Nagpabulhot pa ang sigarilyo. Ipangutana ko siya. Ngano iyan ang gibuhat? Nasakitan kaayo akong mama. Apan matod niya si Papa kuno. Ang namugos. Nga diri siya papuyon sa amo. Kay gasto kuno kaayo sa gawas. Ate, neto tungura. Naglagot ko. Bagka kay naong ang babae. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kalami iba ipatayag tao. Apan, kanunay nagpabilin sa kong kasing-kasing si mama. Unsao na lang kung makahimo kong dautan. Mas labaw makaluluoy si mama. Kung dili palang sala, tingali, nakahimo na kong krimen, ate. Gusto ko siyang tabangan, apan, huwag ko'y mahimo. Misulay ko sa papakiksulti sa kong amahan. Apan matod niya, sabdon ko na ako siya. Ate R, milungtad yun og duha katuig. Ang babae nga nagpuyo sa among panimalay. Duha pod katuig nga nag-antos si mama. Duha katuig nga makita na ko siyang masalubon. Apan sa pagpanglabay sa panahon, napansin na ko nga dakog kausaban si mama ate. Hinahinin ako nakita nga
wala na ang kasakit sa iya mga mata. Lahi na kay siya. Dili na usab na ko siya makita nga maghilak. Maaliwalas na iya panagway ugwa nay bakas sa kaguol. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga basin na immune na ang ako inahan, ugwa na siya magmukmuk pas balay. Galakaw na siya uban sa iya mga higala. Gapangarti na si mama. Ang mas napansin nako, kanunay kininakababad sa iyang phone. Naa siya kanunay nga kaistorya og lahi ang spark sa iyang mga mata. Sa tinuod lang nalipay ko nga after 2 years na dawat na ni mama. Og inay nga mapukan siya, nagmaligon siya ate. Dili na siya gakaapektuhan sa relasyon ni papa og sa iyang babangay. Akip si papa natingala. Kaya ang tanaw niya kang mama huyang. Gani atong una, halos muluhod pa si mama sa pagpakiluoy kang papa. Apan karon, wa na siya bili sa kong inahan ate. Sa kong nauna, nakaingon ko nga, nakamove on na si mama. Wa ko magtuo nga likod sa iyang pag-move on. Nakakita siya. Ug laing binuhat nga naghatag kanyag bagong kalipay. Ang iyang ex o gitawag ni mama nga the one who got away sa iyang kinabuhi. Ate R.

siya si Tito Chito. Usa ka adlaw ni Anan ay giang ko nang ako inahan, matod niya, siguro kuno walay daotan kong makipagrelasyon siya. Ate. At doon na naglibog ko. Later, nasairan ako. Sadyang iyanag yung istorya. Ang tanan. Huwag ko makasabot ang iba ko malipay or malain. Gihimo na gani ni Papa. Gihimo na po ni Mama. Apan sa matag mag-istorya mi, gakabukausab ang akong pagsabot sa iyahang sitwasyon. First love ni Mama, si Tito Chito. Nagkabulag lang sila tungod kay may larga si Tito sa abroad. Pagkasayod niya nga gikasal na si Mama kang Papa, nasakitan siya pag-ayo. Na broken-hearted siya. Wa na siya nahigugma pag-usab. Nag-focus na lang sa iyong trabaho. Hangtod nga nagka-reunite sila sa GC sa ilang batchmates, ate. Nagka-chance nga magka-reconnect. Diri na ako nasabdan ang tanan. Kung nga nung lahi ang spark sa mga mata sa kuinahan. Matag na asya ka-istorya sa iyang cellphone si Tito Chito di ay. Ang rason. Busa di ay. Inspired siya. Kada adlaw. Ate. Lahi na kaayo. Ang dating ni Mama. Gani, kanuna na siyang mabantayan sa kong amahan. Ang asawa nga dating nangayo gugmagikan sa iyang bana, naanay laing naghatag kaniya. Apan kung kanus ay misurrender na si Mama kang Papa, kung kanus ang nagpaubaya na siya sa babae ni Papa. Si Papa nausab ang nausab. O sa kadlaw iya kong istorya nga gusto na niyang bulagan ang iyahang babae o iyan ang palayason. Gusto ko nun niyang mabuo pagbalik ang among pamilya. Apang gignan ako siya nga unsaon man na nabuntis naman ang babae. Isa pa, dili siya basta-basta biyaan sa among babae. Ate, magsige na silag away. Napansin sa babae ni Papa. Nga bugnaw na kay siya mutagad ni ini. Og kang Mama na siya magselos. Abi niya nga makontrol pa niya si Mama apan nasayop siya ate. Pila na lang kabulan moabot na si Tito Chito. Kuhaon na niya si Mama. Na naslay plano nga mag-uban sa gawas. Mag-file si Mama og annulment para maging legal ang ilahang pagpanagbulag. Ilabi na nga adun na nay legal basis ang tanan. Buntis na og gidala pagit sa balay. Ati R, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Gusto sa kong Papa nga mag-uban ni pagbalik. Ibalik ang dati. Apan decided na si Mamang mauban kang Tito Chito. Malipayon ko na siya kung si Chito ang iyang kauban. May naghatag kanyang inspirasyon. Abi mo ate, ginapadadaan pa niya kwarta si Mama, mao makapalit kina sa mga gusto. Hatagan ko na lang pagkagawasan si Mama. O prangkahan na lang si Papa nga. Dili na gid sila para sa usag-usa. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Zilma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani ang kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalama sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Vilma. Sa imo papadangat imo sumatahan pa ni aton tuluman sa sensor ni Ate Arlene. Unsay angay buhaton, grabe sad no? 2 years po nga. Dunay laing binuhat. Sa kiliran, nag-react na si Kapo. Pagani ko ka, kabuylo. Unsay angay buhaton ni Vilma. I-allow na lang ba niya nga muuban ang iyang mama kang chito nga kaming na sa pagkuha sa iyang inahan? Or ang hangi o siya papa nga magbuo na sila pagbalik? Uy, karun pa? Time sa abroad supak.
1: Family man. Family man yun siya.
0: Of course, kao ba na ito, DJ Nova Baniel?
2: Yes, mayo ano, Ate Arlene Capjun. Gusto tala natin mga suking tig-subaybay.
0: And of course, yes. Ang offer, ang super excited. Ang ito, URP Professor Capjun Judiasis.
1: Maswerte nga adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Vilma, DJ Novs, imo bang palakuan imong mama or ang hangi na lang sa imuhang amahan ang imong pagbigyan?
2: Of course, akong palakon ako mama. Merisi diba? Na lang yun sa akong papa. Merisi yun. No? Ay ha pa siya. Magingon nga. Gusto na yun kumplito ng pamilya. Humanya gidala ang kabit. Agag na buros pag yun.
0: Yaduhan na ka.
2: Tuig.
0: Oh, yes.
2: Imagine ang gianto sa ihang mama diha nga nag-ugot-ugot lang siya. Huwag
0: ka pagbalik yung mama. Yes. Padalag allowance.
2: Muna yung saktong laki. Muna yung saktong diba? Nagigugma nga.
0: Correct.
2: Supportaan ka. Portaan ka sa imong gusto, pampagwapa. Mm. Karon, di ba, natarantar ang banan. Natingala na nga, wala na ipaki, di na masakitan.
0: O niya, guwapa, guwapa
2: na. Muna sakit ni mga laki.
0: Ah.
2: Nga, kung kanusa nga nakita nila nga okay na, ayaw pa magkarakara. Samtang katong wala pa, nakita nila nga gasakit, wala sila ipaki.
0: Agoy.
2: No? Baga kayo na yung papa mo, hangi o kumplito pamilya.
0: Tanawa kung ginamuste para sa imong halitsyo ni para
2: yes,
0: sa uban.
2: Perfect.
1: Mo ba?
0: Uy.
2: Oh, ang kabaga na lang yun ano yung mga laki nga. Uy, ginoo ko. Mayingon-ingon na yung gusto ko kumplito ang pamilya niya. Siya rin naguba.
1: Family man, good siya.
2: Ah, mo rin naguba. Yes, ginoo ko.
1: Pagsulay man itong tanan.
2: Thank you ko ako si Vilma. Magmalipayon ko. Isip ko sa kaanak nga makita akong mama nga magmalipayon.
0: Yes. Imagine ha, happy siya na yung kriminal.
2: True.
0: Kay kung wala niya mahuna-huna nga kung iyang patio ni bayhana ni. Basig yung mama mawadaan, wala na yung banda, wala diba? So, ang iyan na lang nga.
1: Basig nagtuo.
2: So, imagine ang iyang patience, mama. Iyang giugot, yun ang iyang kalagot, iyan ang yung gipakahilom.
0: Masakit iyang peso sa kanak nga makita iyang ginika na inahan nga nasakitan. Harap-harapan ni bastos iyang papa eh.
2: Sobraan ka bastos ang iyang papa.
1: Basig nagtuo po siya nga okay lang.
2: Wow ha?
0: Ah, mga dapit ka ma-okay.
2: Kinsa mang tarong laki nga muingon nga ba kanang abi na kog okay lang nga gidala nimo ang kabit kinsa may buang asawa mo sugot
0: okay, wagi okay ana
2: hoy giroo ko
0: bisag asan dapita imagine
2: oh kanang kon gi ko kanang murag sa karon nga story no kanang makaingon gyud tag mirisi gyud aning mga yani klase nga laki mo pak mo kanang bitaw kung pwede pala mo pakpak ta api sa mama ni Vilma nga lakaw ra gyud kanang do kay ayo nagpapugong anang kunuhay na insecure lang na no na insecure lang na yang bana kay nakita niya nga murag happy naman ni siya murag di man siya nga ni ka aniyag sa panahon nga kami pa
1: lisod pag mamor sa baya kayo
2: pamona
1: sa lain
2: sa una nga naa sa imo pinasagdan dato kay imo atensyon naa sa lain no
1: nasipyat yan eh nasipyat.

0: babae, kap, ang reflection sa kababae is based na siya sa bana. So kung nakita ni mo ng Luciana, ay mo ban, ay mo asawa din ha, sala na sa bana.
1: Mauna, kay nagwapa ang asawa, inaman sa resender, kay gipadalag allowance. Kung itagabay ang asawag allowance, ay gwapa unta, tuwa siya ng itaglain. Ana ragot.
0: Naghatag siya consumption si asawa. That's why na nakaatiman sa kaugalingon. Tanawa karon ang mama ni Wilma nga giatiman, gipalangga. Yataga pag-igugma rin ni Gwapa.
1: Wa kay na notice ni Ginovs kung ang asawa puno sa alawas, gwapa siya. At yes. Imanon pa ang bana.
0: True.
1: Inagabuntag sa'yo, tagaan pagkapi.
0: True.
1: At imanon trapuhan pang...
2: Alawans na dahi ang...
1: Alawans na lang. Kaya muna yung gusto sa mga asawa. Yes. Malipayo nila ang adlaw. Oh.
2: Sa ato pa, why problema basta na'y alawans?
1: Oh.
2: Okay, ragilunta ang tanan.
0: Pero laki po lang pagpalangga. Pagpalangga. Sa kwarta-kwarta lang.
1: O, ang buta ko ipasabot, kita kan pag alawas, dili pag ipasakitan. Kani kay, wapay alawas, ipasakitan pa. Pagkitaan pag babae.
0: Grabe bitaw, no? Kanang dito kasabot ani mga lalaki nga, makadirgit sila ka ng dala sa ilang kapit.
2: Nalumay na po niya ang papa ni Kuan.
1: Nalumay, good town.
0: Wow.
2: Di na to. Atong tungkaron ang...
0: Storyahin na lang, oh. Balosot
2: si
0: na
2: Makoy,
0: lang.
2: Si Makoy, bitaw, nakain mo magiging si Makoy nga mayo gani kay nakagawas ko sa lumay.
0: Diyan. Diyan. Nasa nangay.
2: Masig panahon karoon niya nakagawas sa lumay ng papa ni Pilma.
1: Ah, mauba.
0: Dekyod.
2: Uy, dili ba yan yung mama?
0: Excuse me. Muna siya ginaingon, ma'am, nga ang kanyang mga lalaki, good, mahadlok yun sila mabalusan. No? Masakitan sila mabalusan.
2: Sakitoy.
0: Di na sila kadawat silang garbong nga mabalusan sila sa correct. Babaye. Di muna karoon, natarantan na, kunuhay, gusto nga mabuo ang pamilya. Pregabo niya, gidalaan nagkabit. Eh, ginook.
2: Maulian day ang lumay, no? Kung kanang magwapa ang partner mo kalit niya, kuan.
0: Oh, yes.
1: Dapat.
2: Mauday nang makaulian sa lumay, bay.
1: Oh, dapat mapagwapa, ragyot.
2: Nakamgo day, kuan ni nga sulatambo nga kung ang tambal day sa lumay, kung katong baliwala ni mo, nagkalit kagwapa, maulian day ang lumay. Kaya sa pagpagwapa din mo para ang lumay mawala sa inyo.
0: Panguntra, Logar, panguntra.
2: Seryoso na?
0: Ay, nako, di gyan.
1: So, kung sa ato pa, kay ang desisyon ka ron ni Dejinova, ipadala mo mama dito, ipauba na kan yes. Para malipayan ni mo mama, ikaw pahawiran.
2: Dili, pahawiran ko. Family man, manggit siya. Lisod po kayo mag-uba ang ilang pamilya. Napay chance
1: mang guba na mangguba na kay siya'y nag-uba.
2: Na ang point na ko is napabay chance na mabuo ilang pamilya.
1: Ay, wala gi chance.
0: Storyahe. Nakapaburos na.
2: Lumay gani.
1: Imagine good ha. Magtapad mo si mong bana nga kabaw kag ipasakitan ka. Kani bitong actually kap dunay mga babae ba nga subay na kasakit ilang gibati habang nag-sex sila sa labanan gatulo ilang luha.
2: Nalumay gani.
1: Ay, sa nalumay.
2: Mau gani nga.
1: Dunay mga asawa. Nangayog
2: pasaylo nga. Uy, nakamgun ako. Ano ba?
0: Thank you.
1: Yes, dunay mga asawa.
2: Mga babae, makasala. Pasayloon na muna yun. Kada noon. Nabalit kayong rason kayo nalumay. Sala kayo niya malumay.
1: Huwag mo nabutang sa sulat niya nga nalumay yung papa.
2: Alang-alang kay si Pilma, tugaan ay napapa nga nalumay, pero kaliklaro kayo.
0: Mangita ginaglusot, ma'am, kay Lucky Good. Malamang, mangita ginagkarason.
2: Pilma, nalumay ni imong papa.
1: Mauli nga, nalumay sa biga.
2: Siguro, nakamukaw na imong papa, naulian. Dapat maluoy ka, Pilma, si imong papa, luoy ka.
0: Mauli siya ginaingon kap nga pikat.
2: Kaya, sumala ba kay Kuya Jimar, kining malumay nga tao ka nang, wala na siya pa imuot ba?
1: Sa ito pa, katong gidala niya ang babae, wala na to sa
2: nalumay to, nalumay.
0: Hindi na ko ma-imagine ang kasakit sa mama ni Vilma Mambanga. Makita ba ito niya diha nga yung banog, ang kabit ga, sweet-sweet.
2: Dapat tabangan na ito ang imong papa, tabangan na ito rin nga makalitawas sa lumay.
1: Kap, Diginos, before doon natin mga true confession nga ma-receive, kanya ba itong grabe ng kasakit sa mga asawa o niya, habang nag-sex sila, anang buntag, gimura-mura siya, gikasabaan siya, niya pagkagabi, hilabtan siya, magkighilawas, kanya ba itong maghilak na lang ang asawa, nga nagkaganina, iyan mo kong giigdagbugo, kaganina, iyan mo kong giigdan nga.
0: Tinood yun na, ma'am. Diba?
1: Niya pagkagabi, hilabtan ka, ang babae, igot na lang sa paghilak. Kay,
0: tinood yun na.
1: Maaway naman pag kumbalibaran.
2: Agi kundi na ito, na mga inga na. Pero kini magkundi na
1: mga, doon ay mga, kanya ha, grabe na nga torture.
0: Tinood
1: pero
0: na,
1: kung torture, bagali, mas grabe ang torture nga nahitabo sa mama ni Vilma.
0: True.
1: Every day, makita niya, okay na lang nga makahiring siya ng babae sa gawas.
0: Oh, pero kala, gidalag yun.
1: Gidalag yun.
0: Harap-harapan.
2: Di makita mo ko na ito, nga dili na kasagaran ba. Muni nga, akong tanaw ni, tabangan nato ni papa ni mo Vilma.
1: So, luoy niya, papa. Sa maayong pangisip, anak lugar.
2: Kay luoy kayo.

0: Biktima rin mong Papa Bilbao.
1: Sa biktima sa
0: iyang... Ate, basig na nalumay.
2: Biktima sa biga.
0: Ato ning...
2: Biktima sa kauwagan.
0: Ato ning patabangan ng Papa ni Vilma. Ato ning...
2: Nahurim-huriman.
0: Para maulian. Siguro kayo nahihinin ni Recover ba? Unya, kung di ninyo matabangan Vilma, mag-uba ninyong pamilya. Ang
1: hello, eh? Ah, magiging ka nang lumaya na.
2: Kung ako bitaw anak, ma'am, no? Kanang, siguro, ay, ang siya kinaya sa iyang papa nga. Sila nga mga anak, wapun sila nahimo ba nga? Gipapuyo sa iyang papa sa balay. Kung ako'y anak, ginaw ko, kanon sabi ko musugot? Ka ako yung bunuon akong papa, bahala palagi.
1: Tinood, dili lalim na, no? Kanang sitwasyon ba, nga, karon nga naka-chance na nga, huy! Wala na, dili na siya, dili na siya.
0: Kung gabasa pa ka sa mga karaang kasulatan, Bilma, na yung nakasulat dito, ha?
1: Asa? Ahanda pita?
0: Nga, klaro kayo na nga, wala ko ni abot diri para sa mga tarong. Na ako din ni para sa mga dautan. Kone nga, ikaw, mo kay, ikaw, Bilma, mo isalbador sa imong papa. Luwasa okay. Siya, kaya nalubay siguro ng imong papa.
2: Demba ko.
1: Dili na kayo magmalipayan.
0: Para mo, para.
2: True.
1: Dili magmalipayan ang ilang
2: maski kapiyo. Siguro, let's say, ma'am, ang situation is, walay chito nga niabot sa kinabuhi niya.
1: Yes.
2: Dili gid angay dawaton ang papa. Para na ko, unacceptable na kayo nga pasayloon pa ni mo. Kaya gida lamang, good. Maski pag walay laing involved na laki. Kupas
0: tayong mga 2 years, guys. Mga ingani nga sitwasyon.
2: Maskin pag may tao lang involved nga lain laki, pero di nag-deserve sa iyang papa nga pasayloon pa.
1: Huwagin siya lain nga ikatubag. Lumang siya lang yung saman.
2: Magic-magic na lang.
0: Dili klaro ba kayo nga, dili kasagaran manggod nga buhat sa usaka lalaki ng gimo niyang gidala sa balay.
1: Sa ato pa na, impluensya siya sa iyang lumay.
0: Na-impluensya kining laki. Okay, dili naman ko din normal.
2: Di mo ni realidad niya, nagi mga laki nga, dapigit ka bagag na akong kap. Nalabi nag-awas-awas.
0: Nawala ka rin sa pahim... Nawala gani.
1: Dino ko inailahan sa Cagayan de Oro before hanga. Duhagit iyang asawa sa isa kabalay.
2: Kuya Juan.
0: Or ba si Kitoro po sa nga okay ra?
2: Si okay ra? Na okay. Pero nala sa mga na culture nga okay ra.
0: Dito tingin mo ni Ate Arling nasa na ibawa sa Cagayan nga duha sa
1: o pero, kabalay,
2: oh. Dili man okay sa mama ni Vilma.
1: Dili man okay sa mama ni Vilma.
2: Wala na siya choice.
1: Maayon na lang siya sa mga, sa itong, kadang-kadang, yes. Doon ay may mga, doon ay may mga culture. Na accepted sa ilaha ang
2: yes.
1: Duha ka asawa, tulog ka asawa, upat ka asawa, okay rin na.
2: Yes.
1: Pero sa ito, dili, gina siya pwede. Bisang ganun, magluib ka sa inyong kaminyon, dili na siya pwede.
0: Maulagi nga ako, nagpabili nilang ko gabit-bit na ako rin sinumar ako, Dan.
2: Nana po na yung sinumar.
0: Dan, sinumar ako, rinyo to, Dan, ha?
2: Unsa ka ng tuiga.
1: Dan, rinyo wala sinumar.
0: Di, kaya ang uban mong kundi mo to, ipakwanto, patataki to sa kuhan niya.
2: Unsa ka ng tuiga ka sinumar. So,
0: ipa-certify true copy to, Dan, para matuon yung uban.
2: Ay, nako.
0: Kaya kini nga sitwasyon, man, God, akong advice mo, Vilma, ayo itugot nga magubain yung pamilya. Ikaw ang kasangkapan, gilamdagan, para mabuo ulit yung pamilya. Eh, busugot lang sa dili. Ikaw na mugna ka tungod sa pagigugmaay sa usa ka lalaki o usa ka babae, which is mauna imong amahan o mauna imong
2: lagi. Niya ya papa, gibungawan. Kalimot mas mga saad.
0: Kung dili ikaw ang musulbad ani kinsa paman.
1: Agoy.
0: Kung dili karon karon sa paman.
1: Ang term ni Nova, gimungaw imong papa
2: mo kagkap.
1: Gilumay. Pero ang problema ang sa proof nga gilumay. Ah, be. Pangutan na. O siya ngayon buhato ni Vilma? Go na ba yung mama? O gababay na si Mpapa? Or magpakihero siya para sa ilang pamilya? Stand by! Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa sa kainom ana sige sir panghihi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi sa alibyo kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So, patong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
10: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Pwede baligtapan syempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and the YouTube viewers. From Edgar Solis watching from Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kanunay ko kung magsubaybay sa iyong mga bulawan ng tamba. God bless you more.
2: From Annalyn Kimco, mayong hapon Ate Arlene, pa shoutout sa kumbana nga si Ricky nga sige katawa samtang nag-drive. Idol kayo kaniya Kap John.
1: Good afternoon kaninyong tanan diha sa studio watching from Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Mapasalamaton ko sa iyong programa kay dako kaayo nigtabang sa mga sama nako nga nanginhang lan og kadasig sa kinabuhi from Concepcion, Bellona.
2: Bisag busy kayo sa trabahoon sa panimalay og panglaba basta inyong programa na gani ang mo-play sa TV Matic. Yun nataasan ang volume gikan kay Glenda Sumbilon watching from Ormoc City later.
1: Maying hapon shout out sa mga taga Barangay Threes or Tres, San Francisco, Agusan del Sur. Solid fan, get me ninyo diri sa kadpa sa una from Rudy Recasio.
2: From Yoshi YQ8ZI, hi Ate Arlene watching from Negros Oriental.
1: Shout out to Vance Sahol from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
2: Shout out to Dante Aboga from Pelong, Aloran, Misamis Occidental.
1: Good afternoon, Ate Arlene de Genova, Ucap June, watching from Barangay Labangon, Cebu City.
2: Hi to Divine Grace Alvazado, watching from Raka, North Cotabato.
1: Ate Arlene, mawala giyod. Zani? Mawala giyod ang akong duka ani mga adlib ni Cap June. O say, sa puton po ko, pero basta ba ang katawa from Janice Villarosa.
2: From Rowena Magsayo, hello Ate Arlene, watching from Dipolog City. Grabe kalingaw niyong programa, labi na kung magkasumpaki mo og opinion ni Cap June, mas musamotog kabibo.
1: Mary Rose Escalante, hello po, watching here from Isulan, Sultan Kudarat. Walay sipiat kada adlaw, basta't maabot na ang alauna sa hapon.
2: Hi, shout out sa koinahan nga si Tessie diri sa Barangay Talamban, Cebu City. Fan kaayo na ninyo, dili gyud na mapakya sa pagtanaw matag-udto from Teresa May Bontilao.
1: Maying hapon Ate Arlene, pa-shout out ko sa akong inahan nga si Mama Elena diya sa Dapitan City. Ang inyong programa ragyod ang ihang ginahulatan kada adlaw. First time niya kita sa inyo sa YouTube from Jonathan Bation.
2: Hello Ate Arlene, watching here from Malaybalay City, Bukidnon. Nindot kaayo ang story sa sender ang inyong mga tambag dingaw kaayo mo paminawon. Makapamalandong yun sa tinood nga kinabuhi from Gina Albarando.
1: Shout out to Vinia Arkelos from Negros Oriental. Dari nata, kumusta ler pa bang lumay? Yes, did you know yung final nga advice para kay Vilma?
2: Vilma, isip usaka anak, no? Mm-hmm. Muraga, ang pinaka nindot magyud nato nga bation, kana makita ato ang ginikanan, ilabi na gyud ang atong inahan nga malipayon. Mm-hmm. So nakita nimo ang pag-suffer sa imong inahan, nakita nimo yung kasakit, yung paghilak, ayong kasuko nakita nimo. So karon nga lahi ra bang diferensya sa mama nga malipayon, nga karang na in love na po, no? Sige, nagising-ngisi, gatanaw sa cellphone, lami kisa atong pamati nga makita ato ang inahan nga malipayon. So support tay imong mama nga Mulacao, no? Kay iha po ng chance nga mura ba siya og second chance at love.
1: Yeah.
2: Imagine iyahang the one that got away.
1: Correct.
2: Nga, nagka-chance sila, no? Wow, grabe ka, kuan. Kanang nice kayo na nga experience.
1: Yes.
2: Na talagsara kayo mahatagag higayon.
1: Yes.
2: Nga, kanang mga totga na ito nga ma-reconnect pa sa
1: yes.
2: itong kinabuhi.
1: Mm.
2: So, kana nga siguro, mulang gid siguro ni nataganang panang journey sa kinabuhi si mong mama ba nga gikan siyang kasakit, no? Mag-reconnect siya sa iyahang totga nga ginatawag. So, ayaw na po nga. Pasagdain na imong mama nga magmalipayon kay deserve na niya nga kalipay reward sa tanan niya mga kasakit nga giagian
1: yes.
2: sa imong papa.
1: Mm.
2: Wala ka na imong papa, no? Ang imong papa ang angay ni mong istoryahon nga dili na lang maghandom kay iya mo pong sala nga nabungkag.
1: Unungin na imong nabuntisan.
2: Unungin ang iyahang nabuntisan o kanabang...
0: Kanang mabuntisan dahi ang babae, mawala ang lumay, no? Ay, sa mo.
1: Asa ko lagi ka na lumay, ay.
2: No? Istoryahan na lang ganyan yung papa ni, I mean, si Vilma, yan na istoryahan niyang papa nga, paawa, nandiyan kay mahimo, mirisi na lang ni mo, pikat na lang yun kay. So, ang tamay, siya may nagbinuang, siya may nagpakasala.
1: No? Ako tanaw ko kang ang kapjun na nahitabo mo chay na lumay ragid
2: ko. Oh, di ba?
1: Na lumay ragid ko.
2: Nga na ragid nga mga sus ginuo ko.
0: Kita nimo.
2: Na sila nakuha nga ko ang technique sa imo. Nga kung inga na day mo ingon ra tag na lumay.
0: Mangutan ko di Ginova, nagatuo ba kag lumay wala?
2: Ako, di ko mo to kay pa mo ka testing. Di lang po ko simba ko lang di ko gusto.
0: Pero nay gamay sa imong porsyon, sa imong panguna-una nga
2: basin.
0: Oh, diba?
2: Oh basin.
0: Ikaw ate.
1: Ayaw ko.
0: Di ba?
1: No comment.
0: Sa inyong mga reaksyon, na yung possibility sa inyong una nga, possibility noon po. No?
1: So,
0: sige pa dayon.
1: Okay.
2: Sige, ikaw na kang kemurag na. Nukan na ka ni mong lumay.
1: Okay, ikaw.
0: Dili man, God. Amo mag-ginuktukan mag-unima yung problema niya.
1: Sa diligid normal sa kalalaki.
0: Kaya sa tinood lang, dili man ikatanggap-tanggap. Gikundi naman po ni sa University of Retired Playboy. Ang gihi mo sa papa ni Vilma.
1: Nagadalag babae sa ilang balay.
0: Dapat untawa ni mo gidala.
1: Muna nga nagtuo ka nga na lumay gid ni.
0: Kay kung tarong pa ka nga pagkalalaki, i-consider po ni mo ang feeling sa imong asawa.
2: So bahalag na nga bit.
1: Bahalag ang binuang ka.
0: Mo ni nga, sa among kaukos.
1: A concern.
2: Concern siya kay.
0: Sa among kaukos ate.
1: Kaukos. Okay.
0: Kaukos na mo. Murag nakadecide yun mi nga kini. Murag na igihimo guning babae. Nga dili kasagaran. Nga nung ingani mang yun, kadautan ang gihimo sa papa ni Vilma. Ang akong punto, Vilma, is ikaw man nga yung advice. Karon ang imong mama, kadang nanangid po ni mo, no? Ang akong tubag niya is, dili man ko di mo masulbad ang isa ka problema kung ang imong desisyon sayop. Sayop ang mo advice ka sa imong mama, sige bulagin na si papa. Kay, gikasal tayo na silang dua.
1: Kap! Kung nakita sa anak na nakita sa anak na murag mamatay na imo inahan sa kaguol, musugot na lang ka magbulag sila.
0: Dige, nakita na mga ina to.
2: Dili, deserve po sa mga anak nga makita nga nagsakit ang ilahang inahan. Hoy, kamo sa ilang papa.
0: Ang ko na taana, na napasakitan sa papa ni Vilma. Pero karoon niya panahon, nagbago naman.
2: Esa, storyahe!
0: Ningo na gani ang papa ni Vilma. Ngabiyaan na nako ni ang kining...
1: O yan, nalaman ito yung anak.
0: Nakamgo naman.
1: Nabuntis. Naman
0: possibility mga gani nga kaning mabuntis di ang babae, mawala ang lumay. Girls ha! Paminaw ha! Kadang ang lumay di ay, mawala lang mabuntis mo.
1: So nagtuog yung kagilumay kay dili gid normal sa lalaki nga magdalag babae.
0: Ako ati, sa kaukos na mo, mga scientist, akong kauban na din.
1: Lagi mga hocus-focus.
0: Lagi mga hocus-focus. Kaya dili mga kasagaran ang gihimo si Papa ni Vilma. Atong salbaro ni mo, Papa
1: Vilma. Muna gindi siya katarungan sa mga na ay...
2: Huwag ginibidin siya si Cap. Nagana kay ga-idolize ani kay maayo, Diyod kayo.
0: Di Ginova, atong tabangan ang Papa ni Vilma na masalbar ani nga sitwasyon kay Louis.
2: Wala siya masalbar kay yan ang giguba, dugay ra. 2 years. Imagine 2 years. Di na katanggap-tanggap.
0: Biktima ang Papa ni Vilma.
2: Ay, tuwara.
1: Biktima sa iyang ka-garal.
2: Biktima gani sa kauwagan. Mo gay na mirisi, pika.
0: Sala ba din mo kung malumay ka? Wala naman kay saktong desisyon, anak.
2: Wow.
0: Karoon niya panahon. Nangayon naman pa sa ilo imong papa. Kadang andam naman siya nga mabuoin yung pamilya. Kunya, ang imong mama gagad sa imo. What if?
1: What if?
0: Ikaw ang magiging kasangkapan
1: para
0: mabuoin yung pamilya.
2: Nako, ako'y anak. Di ko masugot yun.
0: Imong istorya ni mong papa. Ako kang ilakad kang mama, pero sigurado nabigid ka, nakaamgo na ka, mata nabigas ka maturan. Uy, nga.
1: Storya. kung gusto siya nga ma balik lang pamilya, ayaw siya ang mangunay. Ang papa may paantusa.
0: Istorya ko dyan niya. Kaya siya man ang middle man ani ate.
1: Uh-huh.
0: Anak man siya.
1: Uh-huh.
0: Kung dili siya kinsa man.
1: Uh-huh. Kung dili karoon ka na sa paman.
0: Mm. Dapat Bilma, mo action ni ka ani. Uh-huh. Ayaw ihatag sa kinsa nga mga tao ang imong problema. Kaya problema ang pagpamilya man guna.
2: Aha.
0: Kay problemang pamilya, anak man ka, ikaw dapat magsitul sa inahan ni mong amahan.
2: Mm-hmm. Dili man ang responsibilidad sa anak.
1: Ana yang, sige, mga anak si Bilma. Sige pa. Para okay na mo, papoy asa din, uyab ni mamang duha ka tuig.
2: Oh, okay, balas, balas. Amanos. Sige, sige.
0: Sayop ka rin.
2: Gwapo na, gwapo na ang idea, mama.
0: Diba? Dili ni mo mas, wala man na, wala man na lumay ni mama ni
2: Bilma. Diyan, mahadlokin mo, balutan.
0: Ang papa ni Bilma, na yung posibilidad niya na lumay, mauni nga, kining atong tabangan nga makalingkawas yung Papa Vilma kay Luis
1: tayo. Dali agad makakita.
2: Grabe, gitsa
1: mamang. Kung makasala, di siya yung nalumay, ramanggog ko.
2: Ana raday, nakasayun, no? Nalumay gito ba? O timanin na ninyo, boys, ha?
1: Nalumay gito, ano ba?
2: Basta makasala, mumingon rin mo, nalumay ra ko.
0: Boys, ha? Naratay pang kwan, ha? Pang sana.
2: Grabe, yun.
0: Ay, ang akong ika-istorya ninyo karon boys, timanin yun, eh, okay, yata ang password sa inyong cellphone. Kay di gid matuohan nga lumay disgrasya gid tagtanan.
2: Naibitin
0: sa pon sa messenger ing nagagihak ang messenger. Sa gihapon kini si Kuya Kapo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit. Puray sala ko masiguro mapagmahal ako.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
13: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
12: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
14: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
15: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang magalimo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you Vilma. Kaya mo papadangat mo swatan po ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Para nako sayop man kung moingon ta nga bulagon imo mamagpapa apan depende sa sitwasyon. Dili na katanggap-tanggap ang gihimo sa imong papa. Gidad ang nagbabay, duha ka tuig nimo nakita nga nag-antos imo mama. Panahon na pod. Dili na sila malipayon. And bisan pag mag-uli imo mamagpapa, dili ta sure kung magmalipayon pa imo mama. Tungod kay 2 years pod siyang nag-antos. Para nako enough na. Duha ka tuig is duha ka tuig. Gisayang si mo mama ang kasakit, ang iyang panahon, ang iyang kaguol. Time na po niya nga matagaan niya kaugalingon og tinuod nga kalipay. Kanang tinuod nga nagmahal kaniya. And para nako okay na lang ang magbulag sila kaysa mahimo pang komplikado ang iyong sitwasyon. Ilabi na, buntis na po ang babae sa imong amahan. Ug mosugot kag sa dili bisan pag moabot sa point nga mag-uban sila, kabahin gyapon nang bayhana sa inyong kinabuhi tungod kay duna na sila anak sa imong papa. Para matuldok ka ng tanan, ipa-focus imong papa sa iyang umaabot nga anak uban sa mga babay ug imong mama ihatag ngadto sa tinuod nga nagmahal niya. Sayop man nga magbulag sila apan kana ang para gyud sa kaayohan ninyo tungod kay lisod nga mag-uban sila nga kabaw na ta nga wa nay kapainan ang ilahang relasyon as magtiayon. Thank you so much, Vilma. Sa iba po padangat imo swatang pa ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.

0: globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras mga kasama, alas 10:18.
4: Straight to the point.
5: Pilipinas. Magabi, Luzon, Visayas, o Mindanao, ng Adlaong Biyernes. Olio, Jess na. Ako si Radyo Man, Buin Algono, makikuban ka ninyo hangtod ta, alas 12:00 sa gabi sa tuwang tulabaron, ang Straight to the Point Evening Edition. At wag hiyapong hatagan o pagtagad karon magkasama kini nagkadaiya nga mga init ka isyu nga malabot ang lungsod og ang nasod. Musta ato mga kaigsunan karon ni adlaw Biyernes. Ubang mga trabahante og bang adlaw kasama Jerome, why trabaho sa dinas mga empleyados gobyerno samtang kita sa private sector sikat yung tagmayo. Hangtod pata adlaw Sabado, ang uban hangtod adlaw Domingo. Kaya kinahanglang musika nung Mayo. Tumikan mga kasama ka nag-apastas ato ang panginabuhi. Kaya nagpadayo ning mahal nga precious mga palaliton. Kumusta ka mong tanan? Samtang sumapas mga eksperto, yarang-arang na ang kahimtang sa kalidad sa ato ang hangin, gris sa Sugbo, taliwa makasama sa pagbuto sa bulkan kanaon dito sa Negros Island Region. Samtang uban pa mga balita atong kumustahon unya karong taon-taon ha? Kumusta ato ang mga report sa gawas kasama Jerome? Atong i-check unya ang patrol karong taon-taon mga kasama. Sa mga naka-tune in sa ato ang program, salamat ka ninyo. Ang uban ni tune in na sa live streaming sa official nga Facebook page sa DYHP. Ang uban na minaw sa ilahang transistor radio. Ang uban na minaw sa ilahang car stereo. Labi na mga kasama direngyod sa syudad, nag-apasa sa ito ang panginabuhi. Huwag gabi eh, basta panginabuhi na. Daghan pa ron ang nagmata, bisan laom ng gabi. Patag may update ninyo mga kasama sa mga init nga mga balita sukad ni kaganihang kadlaon hangtod ni ining orasa. Ingon man pilaghapon ka mga updates kalabot sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Katong atuan na saksihan karong si Manaha, di patumao. Napaginaghan. Unya human ni Marcolita, kinsa pa'y sunod dakpon. Ngayon naman ang ato ang prosecution panel. Ato ang mga house prosecutors. Nga kining impeachment trial dili ni criminal trial sa ato pa banabanaon na ginis ato ang mga judges convicted o acquitted paano man na convicted ba o acquitted si Vice President Sara Duterte pasmahin ang dili nila lang ngayon eh mapaspasan kini kay aron maka-focus na usab ang ato ang Senado sa uban pa mga gibuhaton. Daghan pa ni mga gibuhaton makasama sa ato ang mga senador. Kaangayang hatagan o pagtagan. Aron maminus-minusan ang problema nato karon. Maminus-minusan ang ato ang kapobrehon. Akining ato ang kapobre kasama ang Jerome. Permanente naman eh. Ako ba niingon nga, why? Permanente. Gawas sa ako ang kapobre. Ano naman yung kamot lang ta. Masinso kita eh. Di lang kita mawagtangan o paglaom. Naagitay mga bunga sa ato ang paningkam. Ang importante, positive lang kita pirmi. Taliwa na ini mga nagkadaiya mga problema sa ato ang nasod karon. Taliwa nining problema makasama sa nagpataas dayon nga pagtaas sa precious mga palaliton, di lang kita mawagtangan og paglaom kay mao magini ato ang puhunan karon. Bani kay sikay lang itag maayo ani. Kutos atong mahimo, mani kay sikay lang yun. Paista. Kaban nga mga nationals, muburag oras ilang trabaho, unya ang income dako. Kita diris ato kasama Jerome, taas ang oras itong trabaho, ang income gamay. Dito sa Metro Manila, gipatasan man ang minimum nga sweldo. Sobra naman sa 700 ang ilahang minimum wage dito. Dito ato, 540 palang gihapon. Unya o maghisgot ta makasama o lifestyle na binadri makasama sa syudad. O ikomparar na to sa Manila kasama ni Jerome, maorang yun, ha? Og mahal ang bugas sa Manila, mahal mas ang bugas diri sa Cebu. Og mahal ang ginamos dito sa Manila, diri sa Cebu mahal sad. Og mahal ang utanon dito sa Cebu, sa Manila, diri sa Cebu mahal gyapon. Bitatoy naka agi ko diri dapita sa May Barili. Uba mga lugar sa Northern Cebu. Tan ako dito mga lagot mun. Abi na kong barato ra. Mahal man gihapon. Bidaro, huwag kita kapilian. At utas mga isla-isla. Mahal gihapon. Tanan gidron mahal oy. Gawas sa ato ang sweldo. So sige lang tani. Mani kay sikay lang kita ha. Unya update sa bagyong Inday atong hatagan sa karong tawtawd o pagtagad. Sunod-sunod gihapon ni mga bata aron nga nakahimo og mga krimen, mga bata nga nasakpan nga nagdag armas sud sa eskwelahan. Kini bang mga minor di edad na to. Dito sa Metro Manila, apektado po na sila dito sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. Gipahimangnuan makasama ang ato mga kaigsuna dito sa Metro Manila na magsulob og face mask gawa sa kay layo magiglabyog ning kuan kinini ang aboba gikan sa Bulkan Canlaon dito sa Metro Manila sa kasama ni Jerome ni balik mag-uso in taon itong COVID. Ayaw na in taon na ninyo pausuhag balik ang COVID. Uy, ha? Kay na, daghanap mo mga buaya ang baba na ganga. Dito sa Metro Manila, di ilang ning hulga makasama sa pagbutos Bulkan Canlaon. Layo man itong Manila noon, ikumpara sa Negros. Pero tungod lagi mga kasama sa hapaks hangin, may chance gihapon nga maabot sila ngadto. Di balik og pahimangno ang mga health experts nga magsulob sila og face mask. Kay ni balik og saka ang mga kaso sa COVID-19. Ay. Ha? ni balik may tawag saka ang COVID-19. Ayon ang tawag na niya pa saka og bayo. Kaya muna tagbag eleksyon niya diri. Sige ihap, kada adlaw. Pero namdamdam ko ni Anto. Kaya ako maging programa ikagabi eh. Pastilan. Magsigi kong ihap, oy. Uy, nakaprograma ko og hapon. Sige ihap. Murag eleksyon lagi. Oh, kanibalik magsaka ang mga kasus COVID dito sa Metro Manila sa pagkakaroon. Unya, doon na goy 265% 265% ang pagsaka sa mga COVID cases dito sa Quezon City. Unya, uban ko noon ini, mild. Karuhan ang inyohang mild, ha? Kaya ba, sinsip, una na, unya, mild COVID na. Diri sa Cebu, in town, si Rohe lang may diri ninyo. Oh, bahalag, si Rohan may diri sa ayuda, basta importante, masiro miss COVID. Kaya diri na ba sa Cebu, daghang kaing kurakot diri. Oh, dili hinoon tanan. Nga hastang manok kasudan, gikawat pa, pambaligya pa, panahos pandemic sa COVID. In town, maluoy mo, nisaka ng mga kasus COVID sa Manila, ay lang in town na ipabot rin si Bo. Si Rohe lang may dire. Oh, kay bahala na lang kung nasiro may dire sa ayuda, importante, siro's COVID. Kaya pwerteng paita ra ba o mag-lockdown? Ni Antok, hinumdum pa ko. Mulagduag ng ganing lockdown kasamang Jerome. Nada GCQ, MECQ, ECQ, sus! Pagkakapoy. Oh, iyanga-yanga ang COVID gipang piki. Pagkahuman atong COVID, dito na nabulgar og maayo puwarte naghanang mga kurap na kapangwarta. Kaya gipang overpriced ang mga bakuna, gipang overpriced ang mga face mask, unya, kaduna magimo hatag og ayuda, gipang kurakot ang mga ayuda, gipang taguan ubang mga ayuda sa barangay. Oh. Unya, panahon na sa kampanya, katong ayuda, maura po ito kunuhay iayuda. Uuyag rin tao sa mga tao. Panahon sa pandemic sa COVID-19, so di na kita buot, eh. Nga mubalik pa itong atong kasinatian. Oh, ang ato ang mga politiko, picture-picture na yun. Kay ang kantong mga tao nga napaubos og lockdown kasama Jerome, kung nahinumdum ka, picture-picture, tagaat og tagsakasakong bugas kada pamilya. Oo, oh, yung nga di ay, tag 25 kakilo, unya tabangan og tulok pamilya. Ang picture-picture na ginag-ayo taon adto. Oh, ang ato aga ni mga ordinaryo nga mga sibilyan, nagtapo-tampo na malang to, pinagi sa gitawag og pantry system. Bayanihan ba? Oh, nagbutang og lamisa sa gawas, dunay mga gipangtapok inha nga mga pagkaon, ang waag yun, halakuha. Unya og naapon kay mahimo, donate ka. Oh, ni adto, panahos pandemic sa COVID-19, kadaghalagi na gutman, mga mag-uma, way bugas, mabutang silang usak kasipi nga saging sa lamisa, niya kuha po silang usak kakilong bugas. Oh. Ang uban mo, donate o usak ka putos nga sliced bread, niya kuha po silang usak ka latang sardinas. Oh. Ano ba, no?
0: kanto kersingkasing gito. Kaya para dili tamagutman. Oh, pero kanto hinoong panahon sa pandemic kasama Jerome, hinumdum ko, dito nang gawas po ang mga maayong diskarte nato ng mga Pinoy. Kaya kanto mga essentials, kanto bang doon ay delivery ng mga essentials, pwede raman tong makagawas-gawas. Oh, pero kinahanglan doon ay sa tawag ato, vaccine card. Oh, dito na uso og maayo panahos pandemic. Kana mga mobile bitaw nga mga tinda. Oh, panahos pandemic diha man na uso nga kana bitaw dunay mga kanang baligyaon isod og multicap. Oh, dito to na uso ang style nga is dabodiha. Anduhaw, tag-utsinta ang kilo. Tulingan, sinto-utsinta ang kilo. Maigitang mo diskarte nga mga Pinoy, kay wata mo diskarte. Patay ta itong pandemic, oy. O di ta maka-discarte ato, gutman ta kay. Ang ato ang mga politiko, mayra mong pospugupigi ang uban. Mayras picture-picture. Oh, mayras video-video. But perting kinawatay sa ayuda. Gipahimuslan lang maayo ang COVID-19. So kita ni diskarte sab tanto. Doon ay mga barbero kay bawal man to ni adto katong taas kayong pagsakas COVID ka sa Majerum. Ta bawal nga mga blito mga barberohan. Ang uban nga mga barbero nag-inantigo, nag-uan sila kada ba mga personal service, mga ilang tuon gyud. Oh, kanto mga dunay mga suki daan. Atuon nas balay at tutupihan. Oh, diskarte. Ha? Karon ta maka-income kay magsalig og ayuda ay sus. Hibaw ka. Di magsilbi oy. Karon naka-recover na kita sa COVID. Unya naunsa naman pud ni? Nga nisaka naman pud ni maka hus COVID unsa man? Ha? Ay na niyo na pasakaay ha? Kaya hurot-hurot na bang kwarta spirit health? Unsa na kahinahita mo ni Antong Kanihi Health Secretary Francisco Duque? Ha? Gagipasakaan matong kaso nga to sa ombudsman? Abot lang, kumusta mangkaso ato? Tao-tao naman to, wak man na preso. Yan ay mga bag-oron nga di pa kayo tantong dugay nga ang ilahang mga anomalya sumapa na nga priso man. Silas Jinggoy, silas Buribilia, si Marcolita, unya si Bato, lahi man po ning iyaha. Kakalabot man ay sa extrajudicial killings. Kinig yung ilahang Jinggoy o Marcolita, ang kang Jinggoy, sa anomalya sa flood control project nga sumapa doon siya kickback. Ang kang Marcolita, nga nidawat siya og campaign funds, nga 75 million. Oh. Pero gawas ni Marcolita, doon na pailain man. Nga nanganlan usab, nga nakakomisyon sa kwarta sa flood control project, sama ni Joel Villanueva. Sama ni Cheese Escudero, wa pa man na priso. Ha? Ano wa pa man na priso? Sumapas opinion sa mga netizens. Labi na tong nag-support yun nga tong Marcolita. Nga nung manang inyo manang ipapriso, ang amu ang hero. Ha? Asa may angayang prisuhon? Ang nidawat o ang nangawat? Kay ang sa ni Marcolita, nidawat siya og campaign funds nga 75 million. Unya ang sa ni ning uban kay nangawat magkwarta nga buhi sa mga tao. Asa man kunoy mas dakong sa ang nangawat o ang nidawat? Unya nga nung wapa man ni mapriso ang daghang mga nangawat. Oh. Kinsa may dakog na korap ang mga buaya o ang mga nagdaag malita? Usam na itong istoryas mga nagdaag malita, fake news to tanan? Huwag iusa tinuod at to, asyaro. Kadaghang istoryahas, huwag nisuod bisag usa? Mauding ato ang nasod nga Pilipinas, oy. Gubot pas lukot. Ang politika, gubot pas lukot. Samtang ako na, samtang nag-surf-surf ko sa social media, akong na tanawan ang video sa pamahayag ni Basti Duterte. Nga kinini ako nung pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, taod-taod na ning plano sa administrasyon. Tulo ka tuig nilang plano. Krabihan, no? Ha? Sa ato pa na isahan dahil ni Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Katulo katuig yung plano. Una, gigamit siya para mo saka ang popularity ni Presidente BBM o makahakot o daghang buto panahos kampanya. Ikaduha, gilawgan siya og mga confidential funds nga maora po gigamit aron siya karon gi-impeach. Usab na itong pagbutang ni VP Sara sa DepEd. Ha? Trap to sa Bisaya lit ag to sa Tagalog patibong. Nasudes patibong si Vice President Sara Duterte. Og tulo ka tuig yung plano. Agrabiha, sa sinugdanan pa lang. Mauna na yung ilahang strategy. Giplano na daan. Hangtod, mauna ni Ron. Gikan sa House of Representatives, naabot na nga sa Senado ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pastilan. Unya kadaghan mang mga problema sa ato ang nasod nga Pilipinas nga angay sa gubangon oi. Oh. Katung saad nga tagpila ganitong bugas tag 20. Aw. Oh. Naaman po natuman pero dili tanan nakatilaw. Dili tanan nakabenepisyo. Pinili lamang ang makabenepisyo sa tag 20 pesos matag kilos bugas. Mo nagingon nga BBM. Binting bigas, meron na. BBM, binting bigas, meron na. Hoy. Ang oras, alas 10:40. Unya, doon ay 42 ka mga baboy. Uy, gipabalik mga tos negros. Ano magkahaning mga baboya nga gipabalik mga tos negros? Uy. Maabot sa 42 ka mga binuhing baboy. Ang gipabalik sa negros human kininisuway og suod sa Sugbo, pinaagi sa Tangil Wharf, sa lungsod sa Dumanhog diatong Miyerkules sa kadlawon Hulyo 8. Kinitaliwa sa gipatuman nga 45 kadlaw nga ban sa tanan nga mga buhing baboy og produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod sa hulga sa African Swine Fever ESF. Ha? Nasairan nga ang mao mga baboy gikan ni sa lungsod sa Ayungon, apan dali kining na-detect sa task force sa LGU Dumanhog, hinungdan ng ipabalik kini sa agi. Ah. Aw, O kira na hinoon ka ito. Kay imbis ihawon to mga baboya, wa na dayog ihaw. Pasalamat ang mga baboy ato. Ang executive order number 13.

sul sa baboy o sa mga produkto ni ini bisan pa og duna kini mga dokumento. Unya gipasalig ni Provincial Veterinary Office nga dunay igong supply sa baboy sa Central Visayas, labi na sa Sugbo, hinungdan nga dili mabalaka ang mga konsumidor. Ay noon, naghapman kayo mga baboy ato ang mapalitan ron kasama ni Jerome, gawas niya sa merkado, kada mga meat shop. Sige, magbaligya ng mga karning baboy. Oo. Oh. Tanaan ako sa merkado ron o sa mga meat shop. Wa pa ginagnihit mga kasama sa karnis baboy. Oh, pero wa ta kay bao kanus ako to puning ilahang supply. Ang gipangandaman sa probinsya sa Sugbo nga di ta masudlan din he og ESF. Oo, kay katabi taong nangaging tuig o panahon to ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Kato nangagi pa mga tuig ba? Na nasudlan po ang Sugbo og ESF. Daghawa mga namuhi og baboy adto ang nang-alkansi. Kanikalit lang og kirig ilang baboy. Oh, ila pang gihagwa-hagwa ang ilang baboy pagkaugma, wa na. Di na ganahan mo kaon ang baboy. Pagpa-examine pa, doon ay presensya sa African swine fever. So kininiya, dako gining kadaot sa panginabuhi sa mga nagabuyan. Labi na ato mga gitawag kasamang Jerome o mga backyard research. Kada bang dili kay daghan o mga buhi, kay maom ko na ni ato ang naandan, labi na ito sa bukid. Nga mamuhi kitag baboy, labi na dahil buhol, no? Nga igbuwan sa Mayo, kada adlaw fista. Oh, matod pa sa akong amigo. Kami diris buhol kasama. Bahalag po brimi. Basta fista gani, mag-ihagimig baboy. Oh. Hibaw ka, kanang among baboy. Humag-ihaw ana, magbuhi na po mig baktin. Kay pangandam na sa sunod nga pista. Nakuha na ng babuya. Niadto siguro na nga panahon kay ang mga baboy niadto kasama ni Jerome, dili pa man kusog kay mutubo. Pero karon ang mga baboy nga mga hybrid na tagtulo ka buwan, dagko naman kayo. Oh. Pero niadto nga wa pa kay nauso ni mga hybrid nga baboy, mao kuno nay batasan yun sa ato mga kaigsunan sa buhol. Mao nay giingon sa akong amigong Bulanon. Oh, kamang kunos hito gid ug unsay culture sa buhol. Nag-adto kog buhol kausa ra man yun. Oh. Kato bitang mga Bisayaon nga mga baboy ni adto. Yun niya ang kulor gani sa panit ka sa Manjerum, itom. Oh. Kada bang murag maguwang sa baboy ihas. Bisaya ba kato mga baboy Bisaya? Oh. Mautoy lami sab kayo. Oh, kanang gamay ra tong tambok unya sulid ug unod. Oh, ni adto, mao man ay mga buhi unon gud nato kasagaran. Kana mga Bisaya nga mga baboy. So, tinuod na. Aron makapangandam og mayo. Oh, ihaon ang baboy karon. Aw. Oh, magbuhi na og baktin. Oh. Pagpangandam na sa sunod na po nga pista. Now, sa mga backyard research, dako kayo ni og tabang ang pagpamuhi og baboy sa ato ang pagkinabuhi. Labi na ni Antong Dunay, gipa-eskwila ka sa Manjero. Oh, dako'y kaila ang iyang mga anak na kahumanjun og eskwila tanan tungod siya pagpamuhi og baboy. Upat ka buok baboy. Kini kasama para man ni igasto sa akong anak nga nag-eskwela og nautical. Oh. Kining ikaduha para ni igastos akong anak nga nag-eskwela pagkamaistra. Oh. Kini ni kasama ang akong baboy gipangandaman ko ni para i-graduate na sa

0: usan ako kabata sa high school. Oh. Ya, kinini ang usan ako kababoy. Ako ninggi andamdaan. Kaya usan ako kaanak. Mo graduate po sa elementarya. Unya kandidato ra ba nga mahimong valedictorian. Oh. O, ana oy. Labi na nga tos bukid, mamuhi gitag baboy. So, karon nga dunay hulga sa African swine fever, unta di lang ni makasudin he sa sugboh kay. Dako kining kadaot sa panginabuhi nato sa Cebu, labi na sa ato ang mga mamuhiay o baboy, nga mga dili kayo, kuan ba, kanang daghang mga baboy ang gibuhi. Igo-igo rin taon sila ang panginabuhi. Oh, kadtong bagyong tino, kinumdum mo atong bagyong tino, labi na diris lungsod sa liluan, nga gilunupan og mayo. Daghang mga namuhi og baboy ato, ang tiyabaw-tiyabaw eh, kanang lumos ang ilang baboy. Oh. Unya, karon ang mga baboy baya aron hybrid na. Mahal na kayo ang feeds. O kato mga mamuhiya o baboy, ilahan naman ang estimitaan. O pila kahay ilahang magasto sa feeds. Pila ilahang magganansya. O, sus, daghanang mga nagtiyabaw-tiyabaw ato. Kaya nga lumo sa baha ang ilahang mga baboy. O, kadisaka mang tubig. Naabot ka to sa aal silang baboy. Ang baboy taon. Ha? Nangalumos. So, ako malikon, unta, dili lang ni makaabot dire sa Cebu ang African swine fever kay atong padalipdan po ang panginabuhi sa ato ang mga kaigsunan ng mga mamuhi ay og baboy, labi na ni ato mga gitawag og backyard hog raisers. Oras, alas 10:50, mga kasama. Now, there is a Region 7, giklaro sa Department of Education nga wagit sila'y total ban para sa mga bata. Sa cellphone bas para sa mga bata. Panahon sa ilang klase. Ang gidili lang nga mag-cellphone ang mga bata panahon sa oras sa ilang klase. Pero ogway klase, pwede rin ang mga bata nga makagamit sila ang cellphone. Oh, kay natural, panahon sa klase ka sa manjerum. Listo man kayo, mag-discuss si ma'am. O niya ang bata, nagsiging scatter. Kaya karon kong panahon na, although, doon ay mga opinion nga mas mayo, ilimit ang ato ang kabataan sa mga digital nga technology. Sakto man ka na, para dili sila ma-bad influence. Labi na karon nga dunay mga batan-on, nga sunod-sunod nga nakahimo og krimen. However, kung ato ang itutalban sa mga eskwelahan ang cellphone para sa mga bata, daw dili po na makaayo kay ang cellphone baya sa ato ang mga anak magamit kana labi na panahon nga dunay emergency. Sama atong panahon sa linog. Oo. Panahon sa linog. Jinsan, puti ko sugas linog. Ang una ginayong huna-hunaas, mga ginikanan, kumusta makatakong anak? Tawagan na ng cellphone. Nak, kumusta makadiha? Oh. Na walay communications, listen man kayo. E karon, dili na maginato kalikayan ang paggamit ni ining gitawag og digital technology o kabahin ang cellphone. Oh. Ang kita go di man katakasabot ron sa mga needs ato ang kabataan kay lahi baya sila nato og generation. Oh. Niadto kasama ni Jerome mga 1990s. So pa mo abot ang year 2000. Dunay mga cellphone ni adto. Kuan pa man, kana na ang keypad. Kinumdum mo atong salida ni kuan, katong usa ka American Negro ni Wesley Snipes. Oh, kanumdum mo nga ang gigamit ka cellphone katupang cellphone nga smart nga keypad, no? Kabahin ba itong doon ito yung mga sa tawag ana action to nga salida ang gigamit smart pa nga cellphone nga keypad. Oh, pag-usog yun sa mga cellphone ni Anto, kasama ni Jerome, mga 1990s, di pa kay daghan ang dunay cellphone. Oh, karon ikaw na siguro ang pinakaalaot nga tao sa tibuok universe ug wa kay cellphone. Bahalag katauan ta. Kanigamit pa ta og kipan nga cellphone, importante doon na tay magamit sa ato ang komunikasyon, maka-text kita og makatawag. Oh, now. Og ang ato ang mga bata itutal ban sa cellphone, panalitan ron. Igsur sa eskulahan. Okay, surrender ang cellphone. Surrender ang cellphone. Why cellphone? Uy. Kalisod ana uy. Ha? Para na ko dili pon kuuyon anang total ban sa cellphone sa ato ang kabataan soon sa eskwelahan, ilimit lang. Nga panahon sa klase, wag yoy cellphone. Pwede man nga maingon ang maestra nga, doon na ba'y, doon na maginay president kada classroom o sergeant at arms nga, sergeant at arms, kolektaha ang tanan nga mga cellphone sa imong classmate. Oh. Kay para na ako, ako'y maestro, naon ako kasama ni Jerome. Para wa'y magduwa, o cellphone. Oo, kay, maumagyapon, mag-exam si ma'am. Ah, kabrayas mga bata, maon, eh, kanigawit mag-EI. Igbasa ko ni ma'am, ah, looping makong in English aning akong mga estudyante. O, na kay, na dili malooping, nagigamitan mag-chat GPT. Para matest yun, o kay ba maging bata, doon ay mga panahon nga ibawal ginang silpon. Labi na na yung mga subjects ba, nga kinahanglan yun, matrain ang mga bata nga independent bisan pa og way mga digital technology. Kay karon kun sab kasama ni Jerome dependent man kaeta sa mga technology. Oh karon oh. Kining mathematics. Usa maliwat pa ta nga usa man katoy. 9 times 8. Di ba to kuang kasama Jerome, 9 times 8, dili ba to? 56? Pero ni Adto, sa atong panahon, kasama Jerome, kinumdo mo anang notebook bitaw, nga doon ay gitibol siya ang mathematics, oh, ato man ang imemorize ni Adto, nga 1 times 1 equals 1. 2 times 2 equals 4. Yeah. 3 times 3 equals 9. Imemorize na ito na ron. Karon ang mga bata, pas-pas man kayo. Kag tungod sa modern technology, dependent kayo ang ato ang kabataan ron. Makaayo man yung ato akaron nga digital technology. However, doon ay mga panahon na kinahanglan, i-train po nato ang mga bata og manumano. O manumano ba? Ha? Kaya kita ni Anto kasama ni Jerome. Mag addition na gano'y si ma'am o mga nilagkok ang number. O kira to ni Anto nga. Kato mga nag-eskula tas grade 1 nga to sa grade 3. O, grade 1 ta ni Anto. Tuduam ta ni ma'am nga. 1 plus 1 niya i-demonstrate na sa ito ang maestra ni Anto. Ang tudlo, ginan ni mamo yung demonstrate. Usa punan og usa equals, oh, to ba mga bata, duha ma'am, o oh, mauna, o, oh, 1 + 1 = 2, o, oh, demonstrate ni ma'am, oy, o, oh, gamit yun yung duha ka kamot, kaya ato mga tudlo, 2 + 3 = 5, o, oh, 5 ma'am, na karon magkalisod man ginang leksyon sa matematik kasama Jerome. Ya panahos exam na, ay pastilan ni. Labi na yon. 12 + 8. Uy, 12 + 8. Kalisod ani. O kana na ang leksyon na grade 1, grade 2, lisod na na oy. Ha? O labi na grade 1 pa ka. 12 + 8. O sam pila may answer ani 12 + 8. 12 + 8 basta kay apilig ihap ang mga tudlos ni El. Uya, doon natin na po katudlos kamot. Na po katudlos ti Il. Palisuran magini ma'am ang iyahang leksyon. Ha? 13 + 12. Uy, 13 + 12. Isura ni ma'am. Oh. Yapihap yung tudlo. Uy, lapas mas ti Il. 20 raman. Aw. Oh. Apilog ihap ti Il's classmate. Ang kinibang pagban sa mga bata nga magdag silpon sud sa classroom maka minimize ka ni sa krimen sud sa mga eskwelahan. Oh. Well, depende siguro na. Kay panahon nga dunay emergency ang bata makatawag man dayon sa ginikanan nga ma. Doon ay emergency din eh. Oh. Or ang ginikanan makatawag nga tos anak. So para nako, dili gini angay nga ipatuman ang total ban sa cellphone nga tos mga bata. I-minimize lang ang paggamit sa cellphone panahon sa klase. Kaya aron dili nila maabusuhan ang digital technology. Oras, alas 10:59, mga kasama. Okay, karoto taon, ha? Uy, isa naman eh. Mm-hmm. Ah, abe kong sunog na. Oh. Ito yung kantahan eh. Pwede ni paborito kayo ni Kuan? Ni Jerome Yap. Oy, shout out Attorney Daryl Dilira. Okay, thank you so much. Ato ko nung kami naon, bae. Unsay mga messages ninyo din, he? Ato bang pagsugod sa impeachment trial, daghanag yung mga abogado o daghanag mga judges. Kay kita mo lang kita nan, mga horado yun. Mo analyze lang yun. Oh. Oh, yeah. I-question pa ang mga abogado. Patungod ba ganyan natin sa tuon? Pasita po nga si Kabarsi. Good evening. Si Eunice Ortiz, manggabi sa tanan. Oy! Randy Arciaga Santisas, Dailin Insutidon. Good evening from Masbate. Si Rojani Payusan Limbaga. Good evening. Okay, watching from Bugho, San Fernando, Cebu. Lorenzo Paralion. Aha, mayong gabi. Shout out ko sa kumbana, si Nevo Hatamusa sa Konsolasyon, si Bastian Hatamusa. Maayong gabi, uli si Naminaw, diri sa Negros Occidental. Uy, kumusta mo din ha? Kumusta may effect des inyo ha sa bagyong kanlaon? Shout out Papa Dodong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna Bohol. Shout out ni Angela De Los Santos, Danila Lagrusa Salido from Bohol. Aha. Okay, sige. Kumbati lang yun. Onya. Aha. Bitaw kita lagi tuntun ano yung mga politiko karon 2028. Unsa? Mag-usa tang tanan. Manaligaw, Carmen Agusan del Norte. Glenn Tumakin, good evening. Aha, thank you so much. Romanito Sulod o Romanita Sulod. Oy, kumusta man ka, Madam Romanita? Aha. Di na lang unta ginapausuhon ang COVID. Oy, kay mga mungay man ha. Maulagi, namuuso panigbalik. Awa na, lipay mga buhaya ni. Nelson Kamatino, watching from Dulhoy. Tis Barliso Caballero, tis Mayo di Pasudlan Uglain Lugar de Cebu. Okay. Si Rodolfo Ramirez Villarba, may gabi sa Kambaluktut, San Jose, Negros Oriental. Aha. Tis Barliso Caballero, tis Pilacono. Gusto nila na ami siyam kabuok. O saan ng siyam kabuok? Ah, mamalit og baktin kay barato. Gipang buhi na lang namo. Ah, wa na kuno na malit og baktin. Ah, maoba. Jose Lito Bentoy, happy birthday kasama. Shout out Kati Castillo, si Mika Bentoy, Ada Agata og Maria Inda Parandres Tulutulo Consolacion. From Michael Bentoy sa Tulutulo Consolacion. Dong Fortes, attorney, mas lami magyuntong baboy nga nagsuri-suri ilawom sa silong sa silingan. Tama ba? Rene Ponsica o Rene Ponsica Generalaw, watching Sitio Puso, Buhisan, Cebu City. Okay, thank you so much, Iglesia Ariel Villaver. Atorne, di ba di ay tanang lungsod curfew sa video key? Kay diha sa Carmen North ang video key alas 12 kadlawon, saba pa man kayo. Ireklamo ko nun ninyo nas barangay. Kay pagkahasol tinood, ano, alas 12 kadlawon, permanente na na. Reklamo nas barangay ninyo. O di ba ireklamo ninyo sa munisipyo? Mas may istoryahan sa ninyo na. Naoy, silingan. Kada gabi inam lang nga to skadlaon inyong pagbidyuki. Uy, pwede limit lang. Aha, wa ba kunoy balita nga wag tangon ang K-12? Wa pagid. Uy. Iglesia Ariel Villaver. Daghan yun kayong angayng tangtangon sa mga subject sa ato ang mga bata. Og dunay daghang ipuno. Oh, karon oh. Diya na ta sa gitawag og digital technology. Wag tango na mga way hinungdan. Ipuli na to ni ang subject nga makakaton ang bata kasamang Jerome sa pamaagi sa artificial intelligence kun AI. Oh. Kaniadto ang nang haod ano yung mga cartoons kasama ni Jerome, maoraman ang Walt Disney. Oo. Oh. Kanto mga usap itong paborito na itong salidas cartoons kasama ni Jerome, katong ah, di ba na kay paborito kay salida? Ganda nga. Ah, papay, papay! Papay, the Sailor Man. Usa pa to. Napabi na pa kay lain. Tom and Jerry. Oh, usa pa. Oh. Basta. Ang Walt Disney ragin mo ay nadato og mayo pero karun. Tungod na ining mga artificial intelligence makamugna na kagkagulingo ni mong salida. Uy. So kana i-avail kana sa to arong panggobyerno nga wag tao na ng mga way gamit, way hinungdan na yun nga mga subject. Ha? Uli ko maingon nga wala hinungdan, but makatuna na magot na to o anas balay. Sa kinumdan pigos una, ay, kasama ni Jerome, high school,
1: Sus!
0: O sa mga among subject sa high school, araling panlipunan. Sige, tahi-tahi, yung sus kapuya rin tahi-tahi, oy! Tuluan mi uglala. Okay, araling panlipunan, kinahanglan yung kukulutang makamao. Inoon, di pa man uso ni adto ang digital technology sa ato ang panahon. O, karon ba nga nauso na ang digital technology? Kada mga way hinungdan, wag tangon na na. Sa una, tuluan mi nga, unsaon paglutos inununan. Ah, mister pa na natong eskwelahan, natong eskwelahan, unsaon paglutos inununan. Pwede naman ang tuluas at umama, anak. Bintaha to, samang panahon kasama niya rin, masatong panahon, no? Kay, tahi-tahi, sus kapuya, sige tahi-tahi, oy. Oh, mahiwi ang hilo, ay. Kana na ang Iksanenas Maestra, oy, balik, balik. Sus, balik ko sa tahi-tahi, oh. Sayo na po na, balik, balik, oh. Sus kapuya, tahi-tahi, ha? Kana na, wak tahilig ba? Oh. Dito naman po itong lala at itong banig. Sao manig? Lalas banig niya. Doon na ito. Tsuri nga. Kanang U up. O niya L low. Niya morong ikon yung imong sundun. Sao? Pagtahi yan eh. Pag nagliso ng itas tahi, samot nas lala. Pero dito namin nalipay, nindot na ning subject ka na. Dito namin nalipay atong gituluan namin ng mga basic sa pagluto. Oh, kaya dito naman. Yeah, magamot-amot naman kasama Jerome, di. By group man to, ah. First group, ang ila inununan. Oh. Second group, ang amo adubo. O niya, so unmas classmate. Di. Happy together po. Oh. Pero kana na ang yun anak. Kinahanglan pa na itong eskulahan nga itong eskulahan? Ha? O nga yung tadi ha, i-apply man ang subject, kana bang usaon pagluto sa pan? Akan na. Aram, pili na itong maninda o pandisal. Unsaon pagluto sa cake? Kana na. Pwede na, pero unsaon pagluto sa inununan, eskulahan pag yun? Ah, grabe ha. Para na ako i-incorporate na kini sa teaching sa mga bata ang mga modern o mga digital way sa ato akarong teknolohiya. Sama ko sa Japan, ang mga bata nila nag-edad o size anyos, city anyos, ipang tudluan naman unsaon pag-connect sa mga wire. Tara sila mga basic ba? Now, niya na marunta sa age of artificial intelligence. Kay pas-pas mang yun kayo kasama, Jerome, ang pagtubo ron sa itong teknolohiya. Ako nang na-assess nga every 10 years, musulbong yun ang ato ang technology. Every 10 years? Ha? Now, niadto ang nadato og mayo kinsa man si Yahoo rag si Google. Oh. Unya sa mga conversations kinsa man nadato si Yahoo Messenger. Unya niadto maghisgot ta og mga emails. Ang nagkompetisyon si Yahoo o si Gmail. Karon magamit ng gihapon ng Yahoo o Gmail, but kasagaran ron nag-Gmail na para sa mga email messages. Unsa pa? Ha? Ang dato na ganyan to, si YouTube ra. Oh, pero karon daghan ang kay kompetensya. Hinoon, wa pag yun ni luma si YouTube. Karon si Facebook, aperti kahawad ni Facebook, oy, ha? Si Piet na kagamay, badlungo ni kang mita. Sa umaabot ng mga adlaw, napagi mas mukumpit ni inirong mga naguna ng mga social media platforms. O sa may lain ng mga social media platforms ron, na ay Twitter, no? O, pero wa man kayo nang haod ang Twitter. Na ay Instagram. Wa man kayo nang haod ang Instagram. Kasagaras mga Instagram kasaman diro, mga kada ba medyo may pagka elitista man ang mga users din ha. Oh. Yo na pagilain nga mga wa pa kay na ilado ron nga posibleng mosulbong pa. Oh, na TikTok. Pero daghama pong ni subscribe ang TikTok. Pero sa pagkaroon ang number one gyud ng mga social media platforms, kini sila si Facebook o si YouTube. Oh. Mga 10 years from now, wat na kay bao o unsay kaugmaon aning YouTube o ni Facebook? Kay nagsige man og innovate ang ato ang mga kinibang mga gitawag og digital experts. Sige man sila og innovate ron. Oh. Diyadto bitaw kasama ni Jerome. Ang kining Facebook. Igor man yung kang maka-message o maka-chat. Wa man to'y voice call o video call diyadto. So ni-upgrade sila. Para makakumpit sila sa posibleng umaabot nila ng mga competitors. Now, nagsalig si Facebook, nagsalig si YouTube, nga okay ni. Nigawas maron ni, kining gitawag og artificial intelligence, AI. Waan na. Si Walt Disney, nga mao itigmug na, mao naguna nga production company, nga nagmugna ani mga cartoon movies. Gila ay na. Ha? Kaya sabi ganahan nga masigtan aw ang ilahang mga salida. Nga daghan naman kaya mga producer karon nga gamitan lang og AI. Ha? So karon anang haod kasama Jerome ang AI, ang artificial intelligence. Di magin na to kapungan. No. Inahanglan ang ato mga bata sa kindergarten pa lang. I-train na ni sila sa digital technology. Labing maayo matrain daan, nga no? Kabahin kini sa pag-educate sa ato mga bata aron mahimong responsible social media users. Kay karon o, sus. Dahan ni abuso. Dunay mga trolls. Nga wa, perting mga bastusa, wa'y batasan, kay nagtuong nagdiligin sila mahibawaan, makabasa mga bata, makayong mga bata, anang, okay na magdihikahan eh. Ha? Nagsabuwag og dili maayong influence din sa social media. Now, mauman ni sila ang makita ang mga bata. Di man kalikay ang mga bata nga makakita aning ilaha mga gipangyaw-yaw din ha, nga mga binastos. Oh. As early as kindergarten, para nako, tudluan na gini mga bata na to. O digital technology. O kabahin sa itudlo sa ato mga maestra o mga maestro. Unsaon nga mahimo silang responsible social media users. Kanagyo. Ha? Now, kinahanglan nga nga to ang Department of Education mo upgrade sila. Mang hire sila og mga expert yun nga klaro. Kaysama aning K-12 o. Ha? Giahat kini og implement sa ato ang K-12 kay ang vision sa atong panggobyerno kasama ni Jerome. Mahimong globally competitive ang atong mga bata. Oh, ninduta. Matod pang anhing attorney Rubin Canoy. Namina ko siya ang program nga ang kinibang K-12 program. Instead nga ang mga bata atong i-encourage nga mahimong mga high level nga mga professionals. Ato na mahinoong gi-encourage ang mga bata nga okay ra og welder ka, okay ra og manicurista ka, okay ra og kana na ang TV technician ka. Well, dili nautan nga kana may atong trabaho, maayo kana nga trabaho. Ha? Bisan mga vocational nga mga jobs, okay na, nindot kayo na. But, garantiya ba na nga mahimo ng globally competitive ang ato mga bata? Ha? Ang nahitabo, ilagyong gihat og implement, wa man sila'y una, wa sila'y mga expert yun nga ma-hire. Kung naamang gani, pipila rin yun. Oh. Ang bata, tuluan ko no, o pag-ayos computer, unya wa may gamit sa computer, di ang gihimos maestro, nagrunruin lang computer di sa Blackboard. Ya matod pa sa kong amigo nga maestro, paita bitaw dito sa bukid kasama pag implement aning K-12 kay wa may gamit. Gi-encourage nilang kuno sa principal ang mga estudyante nga oy, ang inyo halang i-master ha agriculture. Agriculture ma'am, ganahan man unta mi ma'am nga computer mo ya mo hang i-master. Magbastin mo computer, o matay computer din, hey, agriculture lang. Resulta, ang mga bata, kay agriculture ilang i-master, pahako sa kuto na ng mga hugaw sayo para i-abonos tanong. Ha? Sus, kinuo ko. Unya sa mga private schools. Bisan sa mga private schools, kuwang po og mga expert. Unsa sa gihimos sa senior high? Hangtod ron, mao man gyapon ni practice. Unsa gihimo? Ang mga bata gibukbok og mga thesis. Unya gibukbok og mga projects. Nga ato ang mga anak bisag Domingo di na hinuon aton na ikaw magsimba. Oo, asam dai ka? Do na may project ma. Asa man? Ato sa misa 20? Mausam mo 20? Mag-practice mo dito o drama? Ha? Muna inyo ang itrain sa senior high. Unsa man, himuon inyo. Himuon mo sa inyong maestra nga artista sa Hollywood. Nahangtod ron. Maagya po na ihimos at ang mga maestra at mga maestro. Wow, mas like choice. Kaya pa man yung K-12. Ang kining K-12, dili gini mawagtang ugway balaod nga mag-usab ani. Oh. Dili gini mawagtang ugway balaod nga mag-usab ani. Kinahanglan dunay kongresista o senador nga mapasar og balaod aron wagtangon kining K-12. Mas maayo pa hinoon instead nga K-12. Sus. Ako, og dili man gani wagtangon ang duha ka tuig nga ipuno sa high school. Para nako pwede nga ang mga bata sa dili pa sila i-enroll sa college. Kini duha ka tuig i-train sila daan gyud sa tisda. Dinhi kanang kananaa i-expand ang coverage sa tisda ana. Oh, Pwede man ang kasaman jerong. Pero mang-hire og daghan ng mga expert ang tisda. Oh, unya, sa mga private schools, kinahanglan ang mga expert ngilang i-hire accredited sa tisda. Dili sila i-accredit nga mo tudlo og senior high og ang ilahang mga instructors og mga professors dili accredited sa tisda. Aron matrain yung tagtarong. Ha? Og ang ilahang tuyo nga, ayos sa mo pag-eskwela og college kay kinahanglan makatatkaton mo vocational. Usa ba nak? Wa ba'y gamit? Ha? Tanawag, gihimon lang hinuo nilang ning para lang yun kunuhay nga nakahatag sila saktong service nga tos mga bata sa K-12. Mauna ilang puspusan o daghan kay mga projects ang mga bata. Asan man tong pasalig nga mahimong globally competitive ang atong kabataan? Ha? Di ba ang mga itudlo unta sa duha ka tuig sa senior high kada mga technical subjects? Wow, wai gamit, wahinungdan. Mauna angay wag tangon. Og mauna inyuhang i-request sa inyuhang congressman o sa inyuhang senador. O i-request ninyo na. O nga, kung wag tangay tao ng K-12 kung oy. Ha? Oy, sin. Senator, wag tangay ng K-12 sin. Wag tangay na kay Jesus katapoy bayana. Ang ato unta mga bata, imbis mo graduate na og college, si kanyer pa. Kay naungot man sa senior high. Unya, ang tendensya ra ba kasama Jerome? Ulitaw na may agdaga na ang naas mga senior high. Matintal hinuon nag-uyab-uyab. Di naka, ang uban, di naka human hinuon og eskulas college. Ha? Kada na ang mga bata sa senior high, ang edad anak nila, naan yung tag-disisiti, tag-disiutso na. Unya, mga daga na managulitaw, o matintal na uyab-uyab, mga hat pa kaayo, maputol ang pangandoy sa mga ginikanan nga maka-eskwela o college ang ilang anak. O gusas, mabasol anak ka nagyong kitwin. Oh. Tanawa, itong mga anak, mag-graduate through college, mga tiguang na noon. Labi na itong mga naungot-ungot panahos pandemic. Kaniyan to, o straight lang yung kang mo, iskwila kasama Jerome, gikas grade 1 paingon nga ito sa college, mukuha kang upan katuig nga kurso. Imong edad, 19 o 20, graduate na kag-college. Oh. Pero karon ang bata mo straight og eskwela from kindergarten ngadto nas college tungod aning K-12 mo graduate ang bata sa upat ka tuig nga kurso na ang edad ana nanas mga 21 ngadto sa 22. Ha, manggungis lang atong anak. Sus, mao na ilabin niyo na oy sa atong mga congressman o mga senador. Maka-charge mo istorya sa mga senador o mga congressman nga kong wag tanga na ang tao na yung K-12 kong ha? Naunsa na maintaon kini, pirti niyong puliki niya, unsa niyo hang pamulitika o niya, di ay problema sa ato ang nasod, problema sa mga ginikanan o mga bata, wa pag gininyo na ibot, ibtan ang taon ka na. Oras, alas 11:26, mabalik to, hamanin may hinungdanon kayo ha.
1: Montenola Nick, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Naay high cholesterol o diabetes? Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargado!
16: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit Kargado!
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, balat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas, balat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas, balat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas, balat sa upat.
6: Advil versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras, mga kasama, alas 11:37. Okay, ito i-check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
12: TYHP, una sa lahat, weather update.
11: Ikan sa pag-asa magtan, ato kami naon, pag-asa, may gabi.
13: Yes, may gabi, sir. Mayong gabi sa tanang ting paminaw and mga katong weather update. And sa kasamtangan, ang ginamonitor na ito nga si Inday, na karon sa may 484 kilometers silangan sa Itbayat, Batanes, and napabili na sa typhoon category. Doon na siya yung maximum sustained winds na 140 kilometers per hour and gusinit mabuto 170 kilometers per hour. And nagaliho kini northwestward sa gikusgun nga 25 kilometers per hour. Expected nga ining ugma sa adlaw sa Sabado sa buntag, posibleng naa ni siya sa may boundary o posibleng magawas na ni sa atong PAR. But mapabiling mapiktahan ang kaning extreme northern Luzon. Samtangan, ang signal number 2 o number 1 ng pabiling gihapong nag-iisa sa may portion sa extreme northern Luzon o dito sa may Cagayan and sa Batanes. And sa laimbahin, ang habagat palay nag-apekta diri sa tua sa Kabisayaan and sa may Palawan o sa may Mindanao. And ang hindi ini, posibleng tayo makasinatig mapangarong kalangitan nga doon ang chance na ng mga pag-ulan or mga thunderstorms. Para ito magatang sa mga weather updates and rainfall warnings na issue sa pag-asa. Sa hangin o sa kadagatan, kasarangan nga ito sa kusog ng hangin ang mga pasalabi and ang kadagatan, kasarangan nga ito sa waluron ang kahintang. And the Sugbo, kadagatan na ay pag nas ala una sa Cavite City, alas 8 si, pagtaob, alas 8 si Noibi, ugma sa buntag. And sa toang temperature forecast, posibleng umadlaw na o kasi natin temperature na nasa 26 to 31 degrees Celsius. And mukha itong latest weather update, kinisya na dumdum. Ayong gabi, imdagang salamat.
11: Salamat kayo, Ma'am Ana.
13: Thank you.
12: IHP, una sa lahat, weather update.
11: Oras, mga kasama, alas 11:39. Ang cabinet ni-approve na sa 2027 National Expenditure Program. Kinibang mga sinaligan ng mga cabinet officials ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kay yun ani manggod. Sa di pa mo tapos ang tuig, kinahanglan ang atuang gobyerno mo pasar daan og budget. Oh. Mao nang gitawag og General Appropriations Act nga nalatin sa ato ang 1987 Constitution. Ang muan naman na ang Executive Department nga ang nango mao ang ato ang presidente sa Pilipinas. Kinahanglan man andamon da ng budget para sa sunod tuig. Mabitaw na karon na daghan ba mga budget insertions nga na-involve ang mga politiko, labi na mga kongresista o mga senador. Oh. Sa gihan-ay na sa kabinet ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa National Expenditure Program nga gipresent sa Department of Budget and Management ang gipropose sa Executive Department para sa sunod tuig moabot og 7.2 trillion. Dili million ha? Dili billion? Trillions. 7.2 trillions. Now, mas taas kini og 6% sa budget karong tuiga nga dunay 6.793 trillions. Ah, gigano. 6.793 trillion national budget karon ning tuiga 2026. Sa 2027, 7.2 trillion ang giandamdaan nga budget. Ngano kinahanglan man eh? Nga budgetan daan sa atong gobyerno para dunay magamit. Para ma-fix daan og pila ray budget sa nagkadaiya nga mga department o permanente gining nga maguna ang budget para sa education. Pinakataas gyud ana ang DepEd. Di gina mahimong ikaduha o ikatulo ang DepEd. Number one gyud na. Kaya nga to ang mismo nga konstitusyon nag-ingon, ang hatagan gyud og highest priority sa budget mao ang education. Oh. Now, kabahin sa hatagan gyud og dakong budget ang mga infrastructure projects nga ang implementing agency ang Department of Public Works and Highways kun

ununsa ka corrupt kining maong ahensya sa gobyerno. Wa pagita ni tagam. Ha? Augusto si presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili maginiingon nga total mawagtang pero at least maminusan lang unta ang corruption. Doon na siya i-overhaul sa mga pamaagi din ha sa paghatag o budget o sa pag-implement sa budget para sa mga infrastructure projects. DPWH pwerte medyo kakurap. Sus! Daghang mga anomalia din ha sa DPWH. Doon ay mga landowners nga wa nila pamayri. Unya ang mga landowners in town, mangagho na lang. Kay labi na ugway kwarta nga ika-afford pagbayad og filing fee. Labi nagminilyon ang presyo sa property nga gi-take over sa DPWH. Parti naghan ang anomalia sa Department of Public Works and Highways. O kanang maong ahensya sa gobyerno, pugaran kana sa corruption. Now, parti na maginatong langasa aning flood control projects. Karon na hilom na. Kay na-focus naman ang atong atensyon sa impeachment. Kadtong malita isyo, nahilom raman na yun to. Ha? Wa man to hatagi good og igong pagtagad. Para nako, no? Ang ato ang presidente nga si Bongbong Marcos Jr. dunay dakong gahom para i-overhaul ang Department of Public Works and Highways kun DPWH. Pwedeng iyang i-declare nga kanang maong agency sa gobyerno ipaubos og state of unsa maka state of emergency aron instead nga ang DPWH mao imo implement sa project. Mahimo nga ang gobyerno na pinagi sa Office of the President mao'y mudirikta na lang o butang o mga infrastructure projects nga di na magsalig o DPWH. Ha? Kaya ano, kawaton na naman kihapong atong kwarta. Kaya di mangini sila mutagam. Kaya mungisi raman ni sila. Oh, mungisi raman. Kadto bitaw si Sara Discaya nga ang kaso gibalhin diri sa Lapu-Lapu nakapiansa man pero dili buot ipasabot nga absuelto na nakapiansa lang for the purpose nga naa siya temporary liberty kay ang evidence of guilt sa prosecution di pa huyang ang evidence of guilt of the prosecution. Mao nang gipapiansa si Discaya. Minilyon sab ang piansa. Karon langas patas sa flood control projects. But sa umabot ng mga tuig, mahilom raman eh. Sa maragod sa pork barrel. Nga perti langas ninyo sa pork barrel. Panahon ni kanhi Presidente Pinoy, karon wa naman. Nahilom raman. Wa nagilangas. Oh. Wa ano kakadungog ng langas-langas pa mo atong pork barrel scam. Karon ni ana punta sa flood control scam. Munya padung na pud ni pagkahilis. Umahilis na pud nga ang isyu gani. Aw. Baik na pud kinawatay og maayo. Ang sakitan man gunato. Kay taas kayang budget. But kawaton lang. Di man unta-ta mo palagba o taas ang budget sa ahensya sa gobyerno o tarungon lang ginagamit. Ang problema sab, o piangan ang DPWH pag-implement sa mga infrastructure projects o idare

0: sa office of the president. Kada sa problema kay baka siguro bata nga wa pay kawatan diha. Ha? Daghang gyud gihapon kawatan. So ang angay daing i-overhaul. Dili lang ang agencies gobyerno. Apil na yung mga tao nga nagpalibot tinha sa DPWH. Oh. So angay ng parang tangon ka na mga noted na nga mga kurakot. O niya, ilisan o di pa kayo tantong kurakot. Mag-hire ka ni nga to ang gobyerno eh. O mga consultants. Oh, kana mga para nako. Labing maayo nga mang-hire ang ato ang gobyerno og mga foreign consultants nga expert sa infrastructure. Matarong patingaling ato ang mga karsada dinhi og mga tetayan. Di pata kakitag tetayan siguro nga kanang kuan. Why? Sa tawag ana? Tetayan mga putol. Niagi ko dito sa saot kita kung tetayan nga putol. Uy, unsa man yung tetayan na? Putol man eh. Huwag doon ay hubog mo, latay ito mga tetayan, di ka bantay awan na. Mutambling atos ubos kay putol man. Wa pa na human, ambot lang sa kahinungdan, ano wa pa man na nahumang mga tetayan. Balik na magkasama ano yung mga infrastructure projects. Ang kinigong mga budget para sa infrastructure, maamang gunigig, corrupt og maayo karon, nahimo bang gatasan sa corruption? So din ha, mo enter na yung daghang mga buaya. Para na ako lang, ako di man ko expert, di handapita, but as ordinary taxpayer, kabahin sa atong i-overhaul di ha, ang mga tao sa DPWH. Ipang-relieve na sila. Kanalabi na itong mga corrupt kayo. Pwede na silang i-assign og lang department. Og doon na may angang i-martial law, ang angang i-martial law ron, ang DPWH. Oo. Oh. Og doon na angang i-martial law, ang angang i-martial law ron, ang kinatanan ng mga department sa DPWH. Sorry ha, ato ang mga higala sa DPWH, iba ko daghang mga tarong diha, but nangapagan mong gudmos inyo ha mga labaw, nga perti kakawatan, nga diigin mauaw, nga ilahang pamilya, gipakaon lang kinawat, ilahang asawa, gihungit o kinawat. Ilahang anak, gihungit o tinulis. Ilahang apo, gihungit o kinurakot. Di naman sila mauaw, anak. Ha? Siya nagkalala ka sa manjerom. Usa ka mumuhong kanon. Produkto na si imong kinawat. Di ka makonsensya, anak. Apan di naman sila makonsensya agad. Kay. Maon man na ilahang culture nga, ilang gianadaan ilang kagulingon nga, bahala nagnangawat ko, di ko makonsensya. Importante, bilyonaryo ko. So, ang batasan sa tua mga nagdumas DPWH problematic ayo. Para nako, kanang maong department, i-martial law, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, military mo na niya. Pangpiangan ng mga taga-DPWH unya with respect sa implementation sa mga infrastructure projects, labing mayo, hinoon, majority, na mas majority black ron. Pwede nga mangayo o emergency power ang ato ang presidente sa kongreso. Ngahatagan siya panahon. Tagahan siya og igong gahum para mo implement sa mga infrastructure projects nga di na mo agi og daghan kay proseso kay mao mong gradahan kay masangitan gud. Og amin na mo mga inquiry sus taghana gyud mga sangit. sa senador nga na ang 30% nga kickback. Sa ubos na ng kickback, pinalalay mahabilin nga budget para sa project. Maurang ato ang mga flood control projects. Gipanghaklap na rin itong siminto nga Y-Bus. Resulta, naliar yung nangaanod. Hinungdan pa hinaos baha. Para nako, na may mga hugon-hugon nga mo-deklarar si BBM o martial law, kanang ni PWH i-deklarar nag-martial law. Oo. Unya magayo og emergency power si presidente BBM sa Congress aron siya na makaunay gritso og implement sa mga infrastructure projects then mag-hire og mga foreign consultants kada mga klarong expert dahat ta ma-hire a pwede mag-hire ta mga expert gikas Japan taga ang ginadakong sildo kay liga kanang consultant pa na niya hatagan og gahom nga maogi mo direktag manage o supervise sa mga infrastructure projects. Then, dito magsalig anang pastilan, oy, commission on audit. Sura, commission una audit. Dito magsalig kaya na, Department of Budget and Management. Ha? Budget daan sa di pang management. Mutap ta o mga expert nga mga foreigner para matarong ining ato ang project unya mangtap ta o mga foreign accountants o kada mga accountant yun para kada gasto resibo yun ha kining ato arong sistema kanang DPWH og dili na i-total overhaul para nako total overhauling ina perte na gyud ka hugaw kurakot na kayo tulisan na gyud kayo grabe na ha unya gipul anata mga taxpayers sige buyers utang ya kurakoton sa DPWH again dili ko expert wa ko nag pamaing laki din he wa ko nag ingon nga ngilngig ta di ko expert but kining ako asugyot lang ni as ordinaryo nga magubuhis. Oh, og ako pa'y advisor ni BBM, usas akong advice niya, Mr. President, i-martial law ang DPWH. Kurap kayo. O gusto kang mahibalik ang trust sa mga tao diha nimo, i-martial law ka ng baong departamento. Oh, mag-hire tao mga foreigner, nga mga consultants nga mooy mo manage og mo supervise sa mga infrastructure projects i-paralyze lang DPWH kay puti na gyud ka kurakot ana oh duha ka tuig na lang nahabili nimo Mr. President 2 years na lang imagine sa tuig 2027 og i-approve sa Congress ang gi-propose nga budget sa Executive Department, mas taas gud ni og 6% sa budget karong tuiga. Karong tuiga ni abot man og 6.793 trillion ang budget. Sunod tuig, mas taas og 407 billion. Oh. Ang budget sunod tuig 7.2 trillion. Oh, 7.2 trillion. Muhayar ta og mga expert nga mga foreigner, kaya man nato silduhan silang dagko. Oh. Ang importante dili kawato ng ato ang kwarta. Ang importante dili ta mantinihan og substandard nga project. Total do naman tay tie up sa nagkadiay mga countries kasama ni Jerome. Palalitan ron diri sa Cebu. Bingaros BBM nga kabalit talagi ko naalagi sa Cebu, doon ay putol nga taytayan. Mag-hire ka taog mga Japanese consultants, be? Atong ipacheck na. Nga doon ay putol nga taytayan? Ha? Nga nga mananahuman? Oh. Uy, kaduwa lagi ko mga reklamo. Dahan kaya mga land owners na reklamo, wa pang virus DPWH. Nga naman ni, asan itong budget sa gobyerno de ay? Nga naman mabayari? Ha? O sa inyuhan na sanggitulis? Di magin mo matagbaw ang inyuhang pagbusog, nagmaayos mga buhis sa mga tao? Kana ako ah, suggestion na gikan sa usa ka kabus nga magubuhis. Kay, oh, imagine, 7.2 trillion, asa ni punta? Kini mo ang budget. Ha? Unya, kanang dihasas DepEd, otro po. Ha? Otro po ng DepEd. Kanang DPWH o DepEd, angay nang i-overhaul. Sorry to say, walabot ang mga maestro ha, o mga principal ang nagtinarong sila ang trabaho. Kana mo mga tagas nila mo'y corrupt kayo. Oh. Kanang DepEd, otro po na ang angay i-overhaul. Kaya perte kakonakot. Mauna ang atua mga products, mga professionals na, perte kakorap. Kaya gikan sila sa ahinsya sa gobyerno nga usas pinakakawatan. Sorry to say. Nasulti ko na as ordinaryo nga magbubuhis. O doon ako'y katungod nga isulti na dili lang tungod kay naatas media, but doon na kita'y kagawasan nga mupadayag under the 1987 Constitution. O mauna'y suod sa ako ang dughan. Kurakot kayo. Number one, DPWH. Number two, angay uting kayon. Ang grabing korupsyon. Dias DepEd.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, sige. Wala matay igog yun nga panahon. Salamat kayo mga sukinti kami na sa inyohang pagsunod sa ito ang programa ha. Okay, ugma na pohon kay taas-taas gitag oras ugma pohon, no? Sa newsroom, nabaganta kasama ang Gerald Albius o sa master control kaoban na ito, Nestor Romicilio o si Jerome Yap. Sa transmitter, Oliver Atis, si Roboy Boy Sir, Alan Toladua o Kabanan. Ako si Radio Man Buen Algono. Nagpasalamat sa inyo hang pagpaminaw. Okay. Kimayaw ng Ginoo og maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Diskarating bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Diskarating bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Diskarating bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now.
8: Salmon feels good. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: DYHB RMN Cebu, the official number one.
10: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Bakit RitePoint ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan
15: RightMed.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
27: United Home. Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: DYHB RMN Cebu. The official number one.
33: Radyo mo nationwide.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
35: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
36: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
37: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
38: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
39: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
40: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
41: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
42: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
43: Tanggaling-galing mo!
44: Smart
0: to
1: Smart Dishwashing Base Ko.
0: Smart to
1: Pritong ulam na masebo.
0: Smart
1: to kaldero.
0: Smart.
1: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, FabCon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Gigutom na ba?
10: Gimulta!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama para sa mga mommy og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya ang among payo de kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C Sitab uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya basta sa C, Sitab. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilets.
4: Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
6: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: DYHBRMN Cebu. The official number one.
13: Platyo mo nationwide.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Mmm, tofu sisig.
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: At first I was afraid if Toyo

0: diet and exercise, na-adjud ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
10: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
23: DYHBRMN Cebu, the official number one.
24: Platyo mo nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
5: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
19: United Home.
16: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang, na ay Kidilets.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di kumabala ka, kay dalire pa inom.
19: United Home.
16: Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami! Undangi ang drama.
6: Angeline!
5: Na ako'y na-discover nga timplado na,
6: lami ang masusta.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabognaw nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron padayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
16: DYHP RNN Cebu. The official number one.
17: Racho mo nationwide.

0: Aron available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: DYHB RMN Cebu. The official number one.
2: Platcho mo nationwide.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
4: Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
3: Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo!
8: Smart,
7: smart dishwashing paste ko!
8: Smart.
7: Pritong ulam na masebo,
8: plato
7: at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to,
7: tanggaling galing mo,
9: smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Char!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang katinig sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
7: Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Bilang kilos gani?
11: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
14: DYHB RMN Cebu, the official number one.
15: Platyo mo nationwide.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Bakit RiteMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
24: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
26: At first I was afraid, if

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: CBOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
17: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
18: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
19: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Bakit RitePoint ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Right, man.
16: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
17: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilet.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
17: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: Maxvit Kargato!
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
12: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
22: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
24: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
0: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you
1: want na sa all-in-one Maggi Magic Setup.
0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
0: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes.
1: Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Hi, hello, good morning. Nangigala may buntag, niya sa datatong bagong tumanong. Kalandrakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord. Good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot ng kabuntagon. Ngayon mong gihatag na mo. Mukamos mo pa ngayon, nidagan pa kayong kabuntagon, ngamabot sa among kinabuhi. Hayagi kanunay, Lord, among una-una, ukaga kami kanunay sa pagsubay sa matulid na daan. Ingon man natagan paminimog dugang kusog nga among ikasugakod sa daghan pang katuligan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kagulanan, mga katalagman, ingon man sa mga kakulian. Ugawa sa migikan sa mong kakuyaw, kakulma, ining maong takit nga nihugpan sa tibok nasod sa kalibutan o hawasa sa migikan sa kakuyaw, kakulma, ining mga nagkagubot sa nagkalainlaing mga kanasuran. Takyapi mi Lord, Holy Spirit, sa imong mga pako. Ayaw mi gitugyan sa imong mga katalagman. Inoon, imong atagag milagro sa kayuhan, labi na gito mga grabing mga masakiton. Katong nataptan ng sakit nga COVID-19, o katong nataptan ng sakit nga cancer. Imuning atagan ng laing chance o pagpakabuhi. Aron sa sila magmalipayo no ban sa ilang pamilya. Ugakos sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na unta, padayonon mo pagbusog katong mga gigutom, ug padayonon sa nimos pagpainom katong mga giwaw. Uglabaw sa tanan, Lord, Holy Spirit, ihatag na yung tao na nga mong gipangayo. Ang kasulbaran sa among mga problemang pinansyal. Kaming tanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinagi sa dako kong pagyukbo o pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, salamat kayo natong tanan sa inyong paghatag o kagayon. Ining atong tulumanon, naniagyod manukad sa Sugbo sa Estasyon DYHP Cebu. So, adlong Sabado. Adlong Sabado, pizza 11, ining buwan sa Hulyo, tuig 2025. Sabado na, no? Murag di pa kayo kulugay nga kanang murag nagkwano, dali na kayo mga kaigsunan ang panahon. Dali na kayong panahon nga kita o nga tayo utang. Murag makaingon ta nga mangita tagibayad, hindi bisog sana itong pangita, dinitang kakita. So muna nga usahay pa yung mungta na to ang panahon. So, may anak, di kaya naging utang o malikayan pa. Pero o dili, maligo ka na lang, no? Maligo na ang panlugod. Okay, na, so, kamatnon mo sa panahon kagahapon, no? Karun, wapak ko kagawas, di ba? Matnon mo sa panahon kagahapon nga perting uwana. Grabe. Grabe kay uwan.

Kagapon, tungod akong bagyong Inday. May gani, wapakapinigtara. Gipakapinan pagtara, unsa na ito itong bagyo, ano? Aw ka ng unos. O yun, magbagyo na yun. Mga kuwanin mo sa Manila. Kaya kayo, panawag na ko sa Manila, mga kainsunan. Muna'y tubag sa akong hitawgan nga dili o sana ko ikapaga karun nato sa aeroplano kay pwerteng bagyuhan sa Manila. Sige. Palawag sa ako sa Usama, usad gihapon. Dili matod kay tungod sa hangin kayo. Uwan kayo ang Manila. So, iguna na yung panahon na adyo'y mga kausaban. Kagmay, di lang dakuon, kaya di lang tamo problema kay dakuon. Problema kita sama sa nangaging mga panghitabo. Usahay, di ta makadawat, pero mahat na nagdawat ay pamugos man. Mao na. So, ato usang ining pasalamatan, mga kaigsuunan, no, ang tanan na nibagat sa kuan, nibagat sa kining maswati, no? Bisag bagyo, kaysa na panahon nga bati, pero namagat niya, wakman mahina yun. No, mahina yun kay tungod sa sitwasyon sa panahon, dagko kayong baon, no? So, balik mo, adto na ka, pizza 23, ining buwan sa Hulyo. Kaya kalimot, mga kaigsunan, sa karong pizza 20, ining buwan sa Hulyo, mao nga tong promo nga ni manukad sa manalili ligaspi ni atong consultation nga kuan dapit. So manginaot nga unta andam na mo kay dili mausikan ang panahon, no? Pizza 20 ni niya, pero ay sa galimot na sugdon ni nato sa uno, atong pizza 9, wa mahina yun. So, Aretas Pizza 16, Aretas Pizza 16, mga kaigsunan, ato atas Dumaguete City, sa Dumaguete, ang nasa tubangan sa Katedral, as my plaza, kunya, pagka alas 11, to anata sa Bae City, alas 11 or alas 12, to anata sa Bae City, pagka alas 12 sa hapon, na anata sa Yungon, Negros, ana sa alis sa karinderia or restaurant or itire ba na, no? Basta kan anana, mga kaigsunan. Unya, pizza 17 na atas Gihulngan City o San Carlos City. Sa Gihulngan, buntag ni unya sa San Carlos mga alas 11 na natadiha. Kahit sa Gihulngan, sayo kaita. No? Sayo kaita, kaya na mantan stopover. Unya, mga kaigsunan, pagka 18, pagkapit sa 18, naatay Lapu-Lapu City o Danao City. Pagkapit sa 20, mga kaigsunan, muna atong promo diha sa atong opisina. No, promo ni nato niya ay lamog kabalaka kay na gihapon tay gitagana nga ginagmay nga para dili tama pasmo mga kaigsunan. Unya pagkapit sa 21 natas tagrilaran o

0: din Dolman, Bohol, Carmen, Bohol, o Bigon, Bohol. Okay? So, muna, mga kaigsunan, unya, pagkapit sa 22, natas ubay, Bohol, Trinidad, Talibon, Bugtong Lubi, o Sagdayan, Bohol. Then, pagkapit sa 24, natas Maasin, Bato, o Baybay. Pagkapit sa 25, na ako sa Naval og Ormoc, unya pit sa 25 gihapon, gipahatda nato og tahipo mga kaigsoonan des kalunpon leti og adto na magkita sa Ormoc alas 12 sa Ormoc City. So paminawa gid ninyo, no, ay gimong kasayop kay dilalim ang plitihan, dilalim ang atong pagpaingon dito ana sa ay, ang taga kining taga Kamutis na ana bagat sa Ormoc. So bagat yung siguro para makapalit mo sa atong tahibo. Hmm? Pagkapit sa 20 City, mga kaigsunan, San Francisco, Kamutis, o Puro, Kamutis. O gihapon eh, mga kilid sa simbahang Katoliko. Pagkapit sa 29, Bualbual, San Fernando, Naga, o Toledo. So, mauni, pulos ni maka-avail sa atong promo. Ang kaigsun, ay kusiki ang igayon. Kay dako kay ni kapuslanan diyan nimo ang atong promo, labi na gyud ay minus na ang atong konsiderasyon o kanang uban pa, no? O atang uban sa opisina sa doktor, mga kaigsunan. So, kinanglan mo sabot kita. Hmm? Kinanglan magamping kita. Kinanglan dita magkapasar sa gutom. Kinanglan insakto ang atong tog. Kay kung ang tog ni mo mapalyar, mga kaigsunan, murakag mapalid, no? Murakag maglakaw ka nga murag hubog nga wa makainom. Ug kuwang sa dangi mong kaon, number one nga digid kay mapalid, matumba, makuyapan, simbako, lera ka to. O niya, ito sa pabantayon ng mga anemic, ng mga kuwang o kapuwa sa ilang dugo. Timanin ninyo na, kay mukreate na o lain ng sakit sa inyong lawan. So, kinanglan nga, pagkonsulta mo, ang gasa mo magpakonsulta, or laboratory ba, may bawaan na ang inyong kining inyong mga problema sa lawas. Mm-hmm. So, unay usa ka labing mahinong ganun kay silsil sa imong alimpatakan. Okay? Mga kaigsunan, no? Magbantay ta karon. Kinanglan magsulob jud kag face mask. Dili kay ang gisuloban nimo sa face mask atong panahon sa COVID, kun dili hasta karon magsulob ka, labi na yung mga bata ug ikaduha ang mga bata ayaw na lang gid pasuroy-suroya dias nataran de hiko hipos lang gyud dito sa Malay para di makaanggap anang abog gikan sa pagbuto sa bulkan Kandaon, no? Kay gamay kaayo nimong kuan pagpabog, gamay gani kaayong problema, mudako kaayo ang problema mo. Kay unsaon na malang ang nanggap nimong abog na og maklaro nimo mga kaigsunan na kay mga sakyanan ni butang diha. Ah, tod-tod, imong hikapon, perting haita sa abog na imong mabatyagan, no? Perting haita. Ya imong mga imong antsuhos, no? Makaptan sad sa abog. Maog yapon ang sistema, no? Mahatod nga dili ka makaklaro na sa imong pananaw tungod sa abog. So muna, mga kaigsunan, ikaduha, kubakon sa ka tungod sa abog. No? Ay allergy na ang mga kaigsunan kayang mugwa sa maong bulkan ng mga laba. No? Doon na na mga chemicals nga suod gikan sa ilaw. Nga, masagol sa abog, mga kaigsunan. So magbantay ta ha. Kunya, dilisan magpataka, ginom, magtubig. Kay na itubig, naway takob. Inom mo, niya nakwanan to sa abog. So, muna'y usang hinungdan, naugmahin mo, ikaw nga nakay hubak gamay, nakay allergic gamay, so, kining magbantay ka. Ha? Magbantay ka. Okay? So, atong ipaibaw, mga kaigsunan, diyan sa kining Siargao, no? Sa ilan ni Madam Mariana Antipasado. Diha sa sitio Binayuto, Barangay Malinaw, General Luna, na makapalit mo diha tahibo, kay naay gibili nako ni Madam Mariana Antipasado. So good morning diha sa mga pamilya, sa mga Antipasado sa Siargao. No? So, kining naadiha mga kaigsunan, makaambit mo, makapalit mo, unya mangumuska sa ta sa atong mga pasyente at sa pagabot nato diha pertig yung dagana mga kaigsunan. So, kumusta katong pasyente nato nga labihan dakuang tao. Labihan dakuang tao. Silong-silong ka lang. Unya ang gibate katong bakbas atay niya nga maglisod gani siya paginawa kay matod pa sa doktor kay nagsigi naman siya balik giyon ang doktor nga suman ato na laning piangan ato na laning ukbon aron mahibaw jukagun sa isod sumuna mga kaigsunan. So ayaw kay kato mga pagkaon na to nga wa mahilis sa nagkaon. Hmm? So kining usana, no? Kabihang bisura, daghan sa kayong mga na-stroke sa maong lugar, no? Na nag-crutches, unya, kanang kuan gyud, matawag nato og maglisod na gyud paglakaw. Dili pa kaya tantong mga tiguang, pero nasay tiguang na gyud. So muna diha ang sitwasyon mga kaigsunan. Pero kasagaran gyapon, daghan natong mamit na anemic. Anemia mga kaigsunan. So diha naman ta, so mamasinta nga kining mayong inyong pag-inom, o ni-feel na gid mo ron o kalainan sa wala pa mo mo-inom. Okay? Unya, mga kaigsunan, naman dahil ko'y kuha, no? Di analista na, dahil ko'y hearing, karong pizza 15, mga kaigsunan, no, mo din yung nabakante ng 15, wala ni nato biyahi eh, tungod di ay sa promo. Tungod sa kining hearing, mga kaigsunan. Okay? Ngarita sa atong mga pasyente, di aman sa nangutana sa tagamong albual, no? Tagamong albual, nangutana ni siya nga Ma'am Inday, insa may atong itambal sa dili makakalibang. Pilan man nakadlaw nga wa makakalibang. So, oy, mga pito nakadlaw. Niya, ang edad niya, 62. No, pito na kadlaw. Uwa kakalibang. So, isa giyon sa nanang nagpingit na ang pasyente sa iyang wa nakilid sa tiyan kay naadya ang gusto nga ipagawas pero di kagawas nagahi na ang pikas niya nga tiyan. So, ang maayo anak dahi, no, maayo anak, dadaan na lang nagdoktor kay piton manakadlaw ngawa makakalibang. So, dadaan dito, gunsay ikuan sa doktor, ipahibaw, gunsay mga kining mga resita. So, sway lang palit kay kung ang doktor mo pasalig na siya makalibang. Kaya naamang ko'y depikto mga kaigsunan, no? Anang large intestine o small intestine. So, diin anahagi ang atong hugaw, anahagi ang atong gikaon, din kadong atong sa hugaw. So, mauna usak. Ha? So, dili, pakana naglinugaw, lugaw. Unya, pakana o pa lagay o kuhan, dahon sa akasya. No dahon sa akasya unya sa gulig gamay nga dahon sa mansanitas then dagaa sa usa ka basong tubig then 15 minutos o di pabutog 15 minutos mga juice ra then pabugnawa ipainom no ipainom gyud daga na pagpainom para makapenetrate ang kainit-init sa imong gipainom. So, base na patay na kalimtan, no, basa ay kalimot na karumpit sa 23, mao ang pagbalik sa atong sinugo, diha sa Del Carmen o Son Masbate nga napuspon tungod sa bagyo. So, pizza 23 mo, balik diha. Kanya di amin sa ini, kuhan nga dahi, kung mahimoy, pada o panyo, oh, sa Masbate. Okay, no? So, gani, pag ato na ko siyarga, huwag ko kadag panyo, bisag ko sa kabuo, no? Tungod sa mga kakulian sa akong makina, hinungdan nga, huwag yung kong kadag. Pero karon paningwao na to, nga ugasa man pa mo bisita, makadag itag panyo para sa atong mga pasyente. Okay? So, ano may oras sa mga kaisunan, so, maingo na lang ko ninyo. Kinitsinday taratita. Tawag sa atong co-pilot na engineer Nelson Hermosillo o ingon man sa na engineer Key Susminya. Maingo na lang ninyo. Dagan salamat sa inyo po paminaw o maimbuntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kanato sa Said Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlaw matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga ikalagig suon. Hinao tunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHPR RMN Cebu nga makahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, live stocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
3: Maayong Saturday, mga kapanyawan. Weekend na usab. Ubani ko ninyo, mga kapanyawan. Alang sa laing episode na usab sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mambalatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, Hulyo 11 na gyud, mga kapanyawan, tuig 2026. Sa amin labay ang episode, mga kapanyawan, ng Hisgot Tabahin sa Malunggay o Moringa. Ubay-ubay kog na-share ninyo nga akong kasinatian o bisan sa akong mga kailang nga nakapahimo sa kaayog benepisyo sa kamunggay. Bisan kinsa ang pasultihon, mga kapanyawan, dako gyud og tabang ang kamunggay sa tong lawas. Kami, mga kapanyawan, sa kumaigsoon, kasabaan gyud mi sa among ginikanan kung di mi mukaon og utan noon. Muingon dayon namo, mga kapanyawan, nga nung di ko nung may mga unugutan nun, kay pobre man daw me. Pero di ay, ang gusto nilang ipasabot nga, angay mukha unugutan nun, aron himsog ang lawas, malayo sa bisan unsang sakit. Ato nang nasairan nga Malunggay, Moringa, o Kamunggay sa Bisaya, uno kini sa nutrients nga makaayo sa atong lawas. Sa episode nato karong adlaw, mga kapanyawan, atong sairan unsa kini mga nutrients o atong tagsa-tagsaon kung unsay matabang niini sa atong kalawasan. Ang moringa o malunggay aduna kini daghang essential compounds nga naglakip sa vitamin A, vitamin B1 o thiamine, vitamin B2 o riboflavin, vitamin B3 o niacin, vitamin C o ascorbic acid, calcium, potassium, iron, magnesium o phosphorus. Kining tanan, mga kapanyawan, akong paningkamutan nga mapahibaw kaninyo tagsa-tagsa kung unsay mahimo nini sa tong lawas. Hinungdan nga gikonsidera ang malunggay o moringa nga miracle tree, superfood. Amo na siya, siksik. Puno sa nutrients, good. Unahon na to ang vitamin A, mga kapanyawan. Ang vitamin A sa kamunggay o sa ka-essential o importante nga vitamina alang sa atong growth o development, function sa atong immune system o reproduction. Kini nga vitamina mahimo makapamino sa risgo sa pipila ka mga sakit sama sa cancer o makasuporta usab kini sa kahimsog sa atong buhok o panit. Ang vitamin A mahimong makatabang usab, mga kapanyawan, nga mag-function og insakto ang atong kasing-kasing, atong baga, atong kidney o mga bato o ubang organ o parte sa atong lawas. Mao di, mga kapanyawan, kato ako mga kaila na cancer-free na, cancer survivor na, tungod kay natabangan ang pagpagigbatok sa ilang sakit gumikan sa presensya sa vitamin A sa kamunggay. Akong duha ka mga kaila nga na breast cancer o na lung cancer na wagtang sa hingpit gyud human giabagan ang ilang medication sa pagkaon ug malunggay, mga kapanyawan. Paghigop kanunay sa sabaw ni ini ug paghimo sa binukala ni ini nga maoy ilang hinubig. Sunod ang vitamin B1 o thiamine. Kini nga bitamina essential kini, mga kapanyawan, alang sa glucose metabolism. Ingon man dakong tabang sab sa pagfunction sa atong nerves, muscles og heart. Atong nasairan, mga kapanyawan, nga dunay mga individual ang posibleng magkinahanglan og supplements kung ang ilang diet walay igong B vitamins. Atong sab sa hemodialysis og sa uban pang mga rason. Gitawag usab nga thiamine ang vitamin B1 usa ka water soluble vitamin sama sa atong vitamin sa B complex. Makatabang kini sa lawas nato, mga kapanyawan, nga mo gamit sa carbohydrates isip energy. Day trivia, mga kapanyawan, ay nga ako i-share kaninyo. Ang water soluble nga vitamins ni ay, mga kapanyawan, kung masood na kini sa tong lawas, mubiyahi kini sa tong dugo. Kung ang lawas wala maggamit sa mga vitamins, igawas lang kini pinaagi sa urine o ihi. Atong padayunon ang pagsuta o pagilaila sa ubang mga nutrients nga naa sa malunggay, man lang niining pipila ka mga pahinumdom.

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Nadigyas ko ba ng slide ko while nang labang? Dahil yun na nga kung kukuasin na langkat yun siya, parting sa kita, dahil asin niya kurug-kurug ko. Within 2 days, wala dyan ko kahuna-huna nga, nada ikwisen. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga. Nga perting yung pagkasakita as in. Dahil yun, pagkaugma sir as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
3: Kala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Zed Panyawan Plus Mangosteen, dakog ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtango na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, sis, daghang pang mga balatian. Busa kanunaya, good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, ug ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong gugita sa Zed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kini si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Zed Marketing, tatakining magaling.

0: Balik ta mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa kabuntagon dalit kanato sa Send Marketing. Atong padayonon ang pagsuta sa mga nutrients sa kamunggay mga kapanyawan kay atong isunod na ang vitamin B2 o riboflavin. Ang vitamin B2 o riboflavin mga kapanyawan usa ka importante nga B vitamin sub alang sa atong lawas, alang sa panlawas sa tao. Sama sa ubang mga benepisyo, nagsuporta ang maong klase sa bitamina sa cellular functions nga maghatod sa lawas ug energy aron mo andar ug mag-function gyud og tarong. Ang riboflavin mga kapanyawan, natural kini makita sa pipila ka mga pagkaon sama sa isda, dairy, meat o karne ug itlog. Sigon sa mga manufacturers o tigama, gidugang kini nila sa pipila ka mga pagkaon ug mahimo kining ipaagi sa supplement form. Sagad sa maong bitamina mga kapanyawan maabsorb sa mga gagmayng tinai sa tao. Dili common ang riboflavin deficiency o dunay kakuwangan sa maong bitamina mga kapanyawan. Kung dunay pagkuwang sa maong bitamina, mahimo kining moresulta sa mga sintoma sama sa pagliki sa ngabil o dunay pay pagburot-burot sa baba. Akong tambag lang no mga kapanyawan, if kuwang mo og riboflavin sa inyong lawas, mahimong magpa-check up sa doktor o bisan kinsang healthcare professional aron magihahan og matabangan kung unsa ang angay nga himong alibyo o remedyo niini. Ato nasayran usa mga kapanyawan nga ang vitamin B2 makatabang kini pagdugmok sa proteins, fats o carbohydrates sa atong lawas. Makatabang kini pagmintinar sa energy supply sa atong lawas. Laing bitamina nga ana sa kamunggay o moringa, mao ang vitamin B3 o niacin mga kapanyawan. Ang vitamin B3 o niacin, usa sa walo ka mga B vitamins nga dunay papel pag-convert sa pagkaon nga atong gikaon ngadto sa energy. Aron kita dunay igong kusog o ka-uptake sa lawas. Ilabi na kung kita nanarbaho. Makatabang kini sa atong lawas mga kapanyawan paggamit sa proteins o fats o mamintinar usabang atong mga panit, atong kanindot sa atong buhok o ang nervous system nga pabiling healthy gyud. Ang ubang benepisyo pa sa vitamin B3 sa atong lawas mga kapanyawan mao ang potensyal nga pagpakunhod sa cholesterol, antioxidative o anti-inflammatory properties. Kinsa may di kaila sa vitamin C o ascorbic acid mga kapanyawan? Present usab sa malunggay o moringa ang vitamin C. Usa kini ka vital nutrient alang sa atong panlawas mga kapanyawan. Ang mga benepisyo sa vitamin C naglakip sa pagtabang, paghulma o pagmintinar sa kahimsog sa atong bukog, cartilage, skin o blood vessels. Isip usa ka antioxidant, magsuporta usab kini sa atong immune system. Mao diay na kung mukaon tag-utan, malagsik gid ta mga kapanyawan tungod sa vitamin C nga maghatag ka nato og dugang protection og energy. Dugang impormasyon bahin sa mga nutrients sa kamunggay human lang ni ining bulawanong pahinumdom.
1: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa atong lawas. Sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa Set Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, na pamatud-ang makatabang o dako sa atong kidneys. Set Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas. Bus Kogon, a quality product of Send Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Send Celebrity Beauty Soap.
3: Again, Ma'am Jocelyn, basi na kay gustong iminsahe, ma'am, sa Send Celebrity Kojic Soap or Send Marketing?
4: Send Marketing or Send Celebrity Kojic Soap, daghan ka ayong salamat sa nagmugna aning kay the best ka ayong dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa Send na Celebrity Kojic Soap, Send Kogon, Send kanang kape. Tana, nakatabang yung maayos ako alabi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.

0: kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Padayon ta sa tong programa mga kapanyawan, ang laing nutrients sa kamunggay nga dakong tabang sa tong lawas mao ang calcium. Ang calcium mga kapanyawan mao ang nutrient nga gikinahanglan sa tanang living organisms lakip na kitang tao. Ang calcium mao ang labing daghang minerales sa tong lawas. Kita mga kapanyawan, magkinahanglan gitaw calcium aron mapalig-on o mamintinara ang kalig-on sa atong bukog. Ang parte sa atong lawas nga dunay 99% nga calcium maodi ay ang atong bukog o ang atong ngipon. Importante gyud ang pag-maintain og healthy communication tali sa atong utok o ubang bahin sa atong lawas. Sanglit, ang calcium aduna kini papel sa muscle movement o cardiovascular function. Ang calcium mga kapanyawan natural kini sa daghang pagkaon nga naglakip og dairy products, green leafy vegetables o ubang klase sa utanon, anasab sa mani, seeds o fortified products. Ato nasayran sa mga kapanyawan nga ang mga food manufacturers tuyong mudugang og calcium sa pipila ka mga produkto niini lakip na usab sa mga supplements. Ang kamunggay aduna sa presensya sa potassium mga kapanyawan. Kini ang usa sa pito ka mga essential macro minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Makatabang ang potassium pag-maintenar sa fluid levels sa atong lawas ug musuporta usab sa pag-function sa atong mga kidney, atong kasing-kasing, muscles ug nervous system. Ang sakto nga intake sa potassium mga kapanyawan moabot og 3400 milligrams alang sa healthy adult males o sa mga lalaki samtang 2600 milligrams matag adlaw alang sa healthy adult females o sa mga babae. Wala na tay igong oras mga kapanyawan ang ubang nutrients sa kamunggay nga wala nato mahisgoti karon atong ipadayon sa sunod natong episode. Ang laing mga nutrients sa malunggay nga wala pa nato mahisgoti mao ang iron, magnesium o phosphorus. Sa sunod natong episode atong kinitagsa-tagsaon ingon man ang ubang mamaagi nga mahimong magamit ang moringa o malunggay sa atong lawas. Kay gawas nga mahimong kining supplement o pagkaon, mahimo sab day kining tambal sa lain-lain paagi. Kung kay numdum mo mga kapanyawan, nahisgutan nato sa milabay natong episode nga daling makaayo ang kamunggay sa mga samad. Mao kini atong sayran sa sunod natong panag-uban mga kapanyawan. Manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Mayong buntag kaninyo mga kapanyawan og amping ta kanunay.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Send Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan ug karon ariana ang ato mga kapartners maayong panglawas Sir Rickby ug Sir John alang sa Hugyawan sa San Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome again sa atong Hugyawan sa Said Panyawan. Tulungan ang hatod ka na ito sa mayang kabubuton sa Said Marketing, ang tinghimog tingkapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal, nga tinood gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gamit lamang ang mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Mga produkto sa Said Marketing, mga igalang isuon, ayaw kalimti. Ang ato ang Said Panyawan Plus Mangosteen, ang Said Panyawan with Garlic, apil panini kaning atong Said Kogon Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood pressure o baka adunay ginatawag na ito nga high cholesterol, pag Said Panyawan with Garlic. Kung aduna kay diabetes, aduna kay mga bugun-bugun sa lawas, problema sa ito ang mga ginatawag nga kakusog, no? Ating itong enerhiya. Kaya itong Said Panyawan Plus with, or shall we say, Said Panyawan Plus Mangosteen, mao'y usa sa mga makatabang og dako sa atong maayong kalawasan. And of course, dili po nato ikalimtan ang atuang said Kogon Herbal Capsule nga di napamatud-an nga makatabang alang sa katong mga kaisunan natong na UTI. Dunay dysmenorrhea, dunay problema sa paghubag silang prostate. Bisang pag-arig, danlak matabangan, no? Kaya nga itong said Kogo na pamatudan nga dakugi katabang sa itong mga panglawasan. Sama sa naandan, aniagi hapon kanyang itong partner sa itong health nga maghahatag og dugang impormasyon o kaalam si Sir John. Sir John, maayong adlaw diya kanimo.
3: Yes, maayong adlaw ni Sir Rick. No, sa tanahan itong ating paminaw kung sa kang tanah.
2: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga kanunay nagsunod sa itong mga programa at imani kanunay nga antuyog tumong sa said marketing maula mga ang pagtabang kaninyo. And of course, ang ito ang tulumanon pinaluyuhan sa said marketing. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-aisgutan na ito, kining atong usan na po ka myth, no? Usan na po ka tinuhuan nga gikan pa mismo sa itong mga katigwangan. And ato ning hubaron kung say tinuod niini o kung say kalambigitan sa mas maayo natong kalawasan niini. Ang atong topic karon Sir John, kini ginatawag nato ba nga ang kasuko makapataas kuno sa presyon sa dugo or kini ginatawag nato nga pagsapoton galita, masuko galita, kana dayong inon dayon tanila high blood man na. Tinuod ba na Sir John na may kalambigitan ang kasuko nato or kaninga tong pagkasapoton sa ginatawag nga high blood ang initial bagyon nga kanang impression sa tao once gali sa puton si lolo kanang si lolo si lola or baka si tito si tita si papa bag si mama kanunay gani magsapot-sapot kanunay gani magsuko-suko high blood sila. Unsa ka tinuod ning kalambigitan ni Sir John? Unsa may naani ini nga mamahimong malambigit na to sa ginatawag na to nga high blood? Go ahead, Sir John.
3: Kana Sir Nick, no? Adunay connection no sa in between sa pagkasapoton ba o pagkasuko, no? Mismo ang emosyon sa kasuko ina sa pagsaka sa presyon sa dugo, no? Apan kung moy ngon ta nga mobay hinungdan, no? Direkta na hinungdan sa high blood pressure, no? Ang ginabalik-balik at apirminti na din sa itong programa na ang high blood pressure, normal na nga kompensasyon sa lawas. No? So, nagsaka gid atong dugo, nagababa, saka na. So, normal na siya nga proseso no, sa itong lawas. Kinanglan ba na ito dagang tubig? Nag-dehydrate pa ta, no? So, kinanglan, paspas ang kapatid sa kasing-kasing. So, magsaka gid eventually ang, or consequently, no, ang dugo, no, ang presyon sa dugo. Pero kana no, mostly kana kay mingon ta nga agi high blood na aya. Pamo ko na high blood kay ka. Kana ko kana nang so ka gin kay kag ulo mo kay na mga isputanan. No, aduna na say connection no. Dili lang ang pagmingon tag rason mismo ang pagkasuko ya sa pagsaka sa yang ini. Natay pero natay kinatawag si Rika nga stress no. Katong stress na term na to. Ano ko tayo, fight or flight? No? Nana bang ang mga reaction sa lawas? If suko kayo ta, no? Natay mga hormones nga pwedeng makapapaspas sa kasing-kasing sa tao. No, kung paspas ang kasing-kasing sa tao, manggod, kinahanglan ma-accommodate dayo na sa itong kaugatan. No? Kay, siyempre, mapump ang dugo, ang ato ang kasing-kasing. So, pag mapump sa paspas, no? Ang ato pong ugat, hindi pwede mag-pitix. So, kinahanglan po siya nga, o guot po para aron mga paspas kay ang agas sa

0: dugo ngadto padulong sa itong mga tiil kana mga lagyo kaparte sa itong lawas. Mm-hmm. So kana no marag eventually parag ang naito bo is ikan ka sa emosyon, pag emosyon paspas ang kasing-kasing niya gawas dayon nga pag ikapon ka musaka dayon ang pipi. So kana ang giyahang kalambigitan. Pero sir, no, musulti ko daan na ato ginang ginabalik-balik din eh, nga if ang usa ka tawo no adunay na high blood pressure daan nga problem no, taas gyud ang BP daan ginaingnan pud gyud ato sila na dili gyud sana magpakalayo sa stress no kay ang stress usa gyud na siya sa mga hinungdan sa kanang dili pa ma-explain sa mga doktor no tungod kay cancer no dili pa nato ma-explain ko kung sa gyud ang pinatuyokan pinaka bottom line no pinaka pinaka ugat yun na hinungdan nganong ang taong kalitlat sa cancer no so same pud na sa stress no wala ato gyud na yun kay permit nga magpakalayo sa stress mahappy permanently may taong pamagay nga aron dili masuko no kay pwede na tong ma-trigger ang uban pang mga sakit nga wala ta kaibaw no nga na trigger na dahil daan or underlying ang mga conditions.
1: So,
0: yes,
1: ana kada sa sama ra sa gikaingon nila nga sa lechon dili man ang tambok ang makapa high blood pressure kanang bukog. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa kuan. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa lechon kana. Grabing high blood ana. Kana ano so
0: bueno mga
1: so bueno mga igalang ison kung high blood ang hisgutan na dunay pagtabang ang said marketing niya na kini atong itatawag nga said panyawan with garlic mao kini ang makatabang nga klaseng herbal sa said marketing gumikan kay angkon ini ang ahos kun kaning itatawag nato nga garlic nga dunay gahom sa allicin no ang kaning allicin nindutan mo pud kini siya nga klaseng makatabang sa pagtangtang sa mga balatian ilabi na gyud sa pagpahumok sa itong mga kaugatan. Apil na nini ang pagtangtang sa mga plaque or plaque nga hinungdan nga nagbara sa ito ang mga kasing-kasing. And of course, kung high blood ang hisgutan, imna lamang kanin 3 times every day, buntag o to gabi, imna nga kanang wapay kay kao, no? 30 minutes before sa imong meal para may mas tabang makangkon o makahatag nimo kaning atong produkto. And of course, para sa mga kaigsunan na ito diya karon, pag matuod na sa masayagi kayo ni Sir John, kanang kasuko, naging ay kalambigitan o no, naik connection ang ito ang high blood pressure na. Gumikan kay once gani, medyo mag-release ta o mga bad, kanang ginatawag na ito, ang mga emosyon sa itong kagalingon, na ipagpaspas ang pitik sa itong kasing-kasing. Meaning to say, hinungdan po para po makaangkon kita no, sa pagtaas sa kanang ginatawag na itong presyon sa dugo. Sir John, salamat sa kaigayunan nga nagkauban na po kita ni ining atong adlaw karon sa atong hugyawan sa said panyawan.
0: Yes, salamat kayo sa nuno. Sa another chance na po, no, good time pa tayo pag-aimang sila sport sa bye-bye natin program.
1: Sa itong mga kaisunan niya, nga gusto magkaangkon sa mas maayong kalawasan, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ituyo o tumong or gituyo para makatabang sa itong mas maayong kalawasan. Gumikan kay ang to ang gusto kanang mabalik ka sa mas natural ni mong you know, estado sa panglawas. Wala kay kabalaka, wala kay problema sa imuhang health. And of course, mas makatabang ta sa ito ang pamilya. Dagan salamat sa inyong tanan nga naglantaw o nagpaminaw, pag-amping o pag-ampo kanunay, timani kanunay mga higala ison, nga kung ikaw dunay mga balatian ay pag-duha-duhas pag-inom o pag-haplas o baka pag-inom sa kape sa said panyawan na products na ginama sa said marketing, kaya kinitinood gayon nga makatabang sa atong maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: bahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Zed Alert! Zed Alert! Huwag magmatuon sa kayuhan. Hatid grado sa Zed Marketing Health Testimonies.
2: Kung manakit man ako mga to, doon niya, mga batang namo, amon ang di, kuan, aplas. Kaniya to, panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan, Zed Liniment ang akong gitimanan na. Zed Liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang pyramid timi nagbalik-balik og palit lita mangasdang tagong pulupon
1: health testimonies.
3: Oy pre, lagsik mang lawas og ganado kaayo ka sa trabaho ba?
4: Tinuod ka na pre, tungod kini sa akong kape, ang Zed Panyawan Coffee. Karon mas mabati na nato ang gahom sa panyawan nga herbal kay anaa na kini sa atong kape. Plus aduna pa kini mangustin.
3: Aw oh, no, Zed Panyawan Coffee. Ang pait sa panyawan anaa na karon sa kape. Maong lahi kini sa uban kay imo jung matilawan ang herbal nga makatabang.
4: Zed Panyawan Coffee, kaping panyawan makatabang sa kalawasan.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras tatak, 21 minutos di pa pagkala 5 sa kabuntagon.
6: Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
7: Headlines karon.
5: Mayong buntag, aneto mga headlines sa itong mga balita. Balitang nasyonal, landslide nga migo sa Sarangani ni Kalas na og na po katao duha ni mga bata.
8: Samtang FIVOX, posibleng mapataas alert level sa Bulkan Canlaon kung kini magpadayon sa pag-alburuto.
5: Korte Suprema ni Basura sa petisyon nga nagtinguha pag-review sa desisyon sa COMELEC bahin sa kaso ni Senador Chase Escudero.
8: Samtang Super Typhoon o Typhoon Inday, padayong nag-irog paingon sa amihan ng bahin sa Luzon o palayo na kini sa Philippine Area of Responsibility.
5: Samtang gabalitag lokal, Senador Bob Aquino nagtinguhang mapalabang sa Senado aga comprehension o comprehensibong school safety act sod sa duha ka buwan.
8: Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island, wala makalusot sa pantalan sa dumanhog.
5: Samtang balitang abroad, diplomats na ningkamot nga mabanhaw ang negosasyon tali sa Amerika o Iran human ni declare si US President Donald Trump nga natapos na kini.
8: Samtang sa negosyo, big time nga aumento sa krudo, posibleng ipatuman sunod simana.
6: Gising na, bangon na sa unang radyo, unang balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Malipayong adlaw Sabado, Sugbo, Kabisen ug Mindanao. Sa gans kinabukag persa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu, kami niyo mga tigbalita.
8: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kini niyo Radio Man Marisa Abadies.
5: Sa nga sabi, kasamang Radio Man Arnold Bustamante, ako si kasamang Radio Man Josephus J. Quijano.

breakthrough! Good morning, province wide, nationwide, worldwide! Kumusta kung sa bago na maginang Spanimay! Kay Way! Way Classic, kaysa ba doon? Dito, eh. Way Classic tungkod sa asphalt, kagahapong adlaw, may aging adlaw ang ubang mga LGO, ubang mga kalungsuran sa probinsya, mga higala, no class, my favorite subject. Mao na. Mao nga ganing maestro dayon nga. Tomorrow, no class. Yehey! Ano mga paborito sa mga apal absin? Ala, bango na. Manikay sikay na ta sa iyos kabuntagon. Kay doon na tayo 18 minutos, ipabagala 5, buntag naman eh. Dilinikadlaw na, buntag na, bago na, ibta na! Ay, sabay, ibgan si Kel! O sa manang imubot pa sa mga ibon! Ay, kanagogwan, ibta na nagwan na lang, nako, kanang kinyong gicharge nga cellphone, kaya mabuto na, dakon sunog. Dirty mind din sa ninyo eh. Dirty mind nga ibta, o sa mga ibton, kay kadao pag nako! Nindot pa kayo i-charge sa itong cellphone kayo pampuno! Hala itong kabagsulag, tumulsas kabukira, no? Sa lalawigan sa Sugbo, dali sa amin, nagbatagyabahin sa lalawigan sa Sugbo, may gala! Kumusta itong kabaga follower, baga viewer, baga listeners? Ang way po as nga naminaw, ito na mga programa, mga drama, din sa numerong Sibiyan, sa Kabisa ng Minanaw, nakatatak na yan sa aga na sa gitna ng 612, ang number one! Ya, hala, bangon na ha! Ay, kaya kinanglan, unang buhaton, basta igning mataon sa man! Morong na, naroon nag-answer to and promo naman tani. Abe, on sa may buhaton, unang mataon sa man! Hala, ayun, pitok-pitok ang mata, tubag! Itaoy, ang una, inigmatagin na to, umas sa itong pagkatog sa pilagkas, oras, magigala. Tibuog gabi nga natuog ta nga kuanta hapsay linaw nya himsot mong lawas nya nakamata ka nga nagsiga ang imong mata. Ang nga natong waton mao ang pagpasalamat sa atong buhing Dios. Pagpasalamat sa atong labaw nga makagahom sa nga maoy tag-iya. Maoy tag-iya sa atong bililhong kinabuhi nga nakamata ta, no? Tibuog gabi sa pagpahuwa bisan nagmatamata ta kay nangihita og padongdag CR. Onya, watakato, gano'n na tayo problema, ikaugma. Pero buntag, inigmata no, igbangon ni mo, pasalamati, gano'n atong labaw nga makagawam sa tal. May numero uno ni mo, ang buhaton! Di ba, Rald? Gerald, ako na yung plano ko, no? Humar ko na sining, may humar ko na gusto na kasimana ko sa street. Ako na siya buhaton siya, ang kuhan, ha? Asa yung plano ko na. Ano na ako isulti sa kahanginan kay Bad Man. Ala, bangon na din sa may Mid-North.

0: Sa to dai, itay ko dai kayo ako kay bawo dai nalimot ko dai. Ah, isyat out dai. Ah, atay was out ang mga asphalt dai, mga abo. Aron mami ani diri aron mo ari sa yuta na sa mo kan, dinamo kan sa tong mga nose nato sa tong mga ilong kay abi na tong dunay mga kon may gala kanang dunay kay hubak, dunay kay gipamati si mong dughan, dunay kay sipon ubo, nya labi ning hubak, dunay kay TV, makapasamot ning asphalt kay gikan gini sa vulkan, ha? Nagkanag-kanag, naglakaw-lakaw bisag asa na dip palibot din sa tong nasod bagay gala. Dali lang sa kon, dali lang habig sa niya, Cebu, maigo lang ang mga sikbit ng mga probinsya ba. Wash out di ay. Binakog shout out. Ma-shout out. Dito na kalitik. Ano'y ma-wash out? Ma-wash out kato mga abo, ha? Kato mga asphalt mga igala nga nagkanabkan na bisagasa matugpa. Matingalan ko katong windshield sa kuan, akong multi-cab mga giparking, akong gitawang wiper. Uy, puting baga. Klaro, kaya akong gitanog mayo. Abog ba niyo? Sabi niya. Anong hugaw ra ba? Talo ako. Color gray man, akong tanong mo na mag-abog yun. Abog yung tinood. Mauna nga, gingpitan niya po ang seguridad no, sa Department of Education, DepEd, sa itong mga LGO. Suspended ang tanang klase, no, kay tungod na ning maong hitabo ron sa pag-alboruto. Pagbuto sa bulkang kanlaon dito sa Negros Oriental, may galang nga nakabunglaw, nagkayab-kayab kay hanging habagat man, sab. Oh, hanging habagat man, manang hanging galing habagat, kusog-kusog galing habagat, ha. Manang dilit ang kumpiyansa kay madana sa hangin, tugpa sa itong ilong, musol sa itong ba-ba, awa na, sa resulta. Adi, ato, kwartas doktor. Manang careful ta, amping ta ha, magsulot tag face mask, balik ta sa tungkuan COVID. Tungkuan face mask, tumiyaging adlaw, may gala, pagbuto, ito pagkuan nga na motor mo na masusi ba? Ang kuan, ang gabiha ko, asfulo ah. Ngay dag kong Jerome, ngay Jerome, abag-abot niya daday, face mask Jerome ah. Ngay, ikaw, mura kong nakakuan ba nga, mura na trauma ta ba nga, sulob-sulob na sa face mask na mura na ano si COVID. Morang marilis mo na ho na ba nga sa unang mga panahon tong sa pandemic, may gala nga sige tag slow face mask, makita na din ato, makita itong kagwapo. Murat na gikan sa ospital ba? Gikan ka nga, gikuan ka din sa ospital, gikan ka gawa sa ospital nga face mask, kaya murat kong doon na kay ikuan. Murat kag tibihon ba nga sige face mask. Mama, ito pag-pandemic nga, always good ato kay everyday gito magsulot ng face mask, may gala ha, ito pag-pandemic. Nga, tumiyagin nga daw, nag-face mask, takit ito nga ng alboroto ng vulkana, siya ng vulkana, so, nga nag-buto-buto pa siya, mga mandamay pa sa mga sibilya. Anong ingot na nga, damay mga sibilya na ng balkona, balkona naman, bilkona. Dito kalitin ka niyo, hala to ko sa sikyo. Asa atong answer to win promo. Ala ang Aptik Maminaw, Aptik Motubag, donay 200 nga GCash. Di ba? Ala tong unang answer to win promo, 200 nga GCash, ang Aptik Maminaw og Aptik nga Motubag, Paldo. Ona gitawag nga Paldo. Aptik ka Maminaw, Aptik ka Motubag,
1: Paldo.
0: Mangita sa tago sa pag ikon may pangutana be kay anang kuan lang kung namina mo sa pag opening sa tong programa di maktubag mo no mangita ta dai sa kuan ay dito sa ay nato oh uy nawag tang man akong kuan dai akong background dai kay ato ko background gamay ron makapa relax relax og makapa abtik og makapadasig sa namina karon ba. Ah, sige, kanilang, kanilang. Ah. Be! Unsa may hinungdan? Nganong ang pipila ka mga local government unit diri sa siyudad sa Sugbo, Lapu-Lapu, Manday, ubang pangkalungsuran, ni suspended man ang klase. Unsa may hinungdan? Ngano man, be! Bago na ito akong iskutan kanina, ha? Ano nagsulot ng face mask? Adili, duha mga tubagani din. So face mask, sila itong tubag ba? Kanalang kwan. Unsa man nga, kanalang simple lang, simple lang. Sorry, sorry. Kanalang simple, simple kaya. Kanalang susunod ng gamay kay. Duhar ko sa itong akong buhot ipay. Buhot ipay. Buhot ipay pa sa buhot!

0: Nga takalitika niyo eh. Kanang kuan, ha? Kanang... On sa mang bal... Ba, nandito ka na, may balkona na. Balko naman eh. Konsang vulkan nga mibuto. Nagtoota, nagtoong LGO, ang deep eduguban pa. Bugwak o mga asphalt. Sa kanong vulkano ba? On sa kanong vulkana nga mibuto ba? Ah, bekenek! Simpo na kayo na. Dita mo hatag o pangutana kung... Very difficult. English lang kaya mapanos ng atong English naman, ha? Kaya mag-English lang ko dito sa among gipoyan na aming silingan nga American National. Anya, ang iyang anak, 9 anyo, oh, 8 anyos. Kani gawas, bright kay bata, kay sige English pa, kay gawas. Anak ko Amerikano, Amerikana, hamong silingan, eh, abot tumi aging adlaw. Kay gawas, mabilig ko bata, kay bright kay, pindot kay, kung sa mga English, grammar, pag, diction, pronunciation ng bata, 8 anyos ba, anak ko Amerikano, Amerikana, maay ka ba English, eh? Ha, unsang vulkana ang mibuto. Beko na, be, ang aptik ng minaw, aptik mo tubag. O niya, kung aptik mo minaw, aptik mo tubag. Paldo. Na, 200 pesos nga GCash. Beko na, tubag na! O niya, don't forget to remember me. Don't forget, ha? Kanang ayo kalimte ang pag-share sa mong page ha, sa mong official page sa DYHP o kang Attorney Rafael Fernandez Banyok nga page magaygala ha. O niyang inyong tubag, ngalan, of course, ayo kalimot sa inyong paglawat sa 200 nga GCash kung din inyong i-type o inyong i-result ng inyong GCash number ha, di ba? Kala may number, ano mo na ilambing importante. Tingama ko doon na may nigawas yung puti. Okay. Hala, unsa mang bulkan ang mibuto? Biaging adlaw. Na simpor ka na pangutahan na. Asa aya tinod-pinod kay Sabado Mangoron may gala unya ko makatubag mo ron. May lang dispense sa may gamay ha. Kay you know, today Saturday. Ala. English na gamay kay namin silingan ng Amerikano, Amerikano ng ilang anak ko Chinese grabe kay mo English oi. Na practice ko English ng gamay. Bisag ng mga bisag baligwampor lang English god. Ya, yeah, di ba? Kubate nang bisag ko lang ng mga English nga wa dito dali bang ingon lang kag how are you? Fine. Ana lang good morning. Ana. How about you? Ana ba ana lang oh. Ana mga basic mga simple kay nga mga English pa ka. Pekol ba? Ang makatubag mo karon kung gamoy makatubag og sakto nga tubag may magdispensa kay Sabado man ron wa may bangko wa opisina kami nag kamera man tikaw-tikaw diri sa Sibianan rang nahabilin ron diri nga kuan kami ni Marisa Gerald Nestor og ni RV ari sa 2000 si Benji kameramat. Kung ato ka mo BG mga yun, ato, paldo matutuwa na. Umabot mo itong congressman sa Negros, matawag ito, kopi dito maka-GCash sector, pero ay lang mag-dispensa. Lunes na lang, ha? Lunes na lang ang inyong 200 GCash kung kamo'y makatubag garong nga sa itong answer to win promo kay, you know, today Saturday niya, Sunday og mas, lunes lang yun, ha? Manan na kay pabuto nga 200 ka lunes. Ano na kay pamlito si mong anak niya nga mo eskwela ka lunes, di ba? Na may klase na lunes posible. Nya gapon wa may klase tumiyag nga lawas sa klase nya lunes na nay posible klase so kung makakuha mo og 200 og maka answer mo sto bag do may 200 GCash man na tagot-tagoon sa GCash nya ipi out na ni cash out ayo no ibabaon dai og patbugas og kuan sunda di ba. Natay mga promo mechanism may gala atong ako namin nahibawan po kami kuan like and follow. Mga na importante, like and follow sa mong official Facebook page bagay gala. Ha? Of course, kang Attorney Rafael Fernandez Banyok sa mga Facebook page bagay gala. Onya, share ang Facebook live. Aro makita mong kagwapa ni Inday Marisa o gakong kagwapo. Nag-alkasya ni Sinistro si Gerald, hindi makita lang kagwapo. Kamu na ni Inday Marisa makita sa Facebook live. Hali motor, hali moral, dari mo rin sa kuwa lawyer, makita niyong kagwapo. Bitoy, aya, manang buhat ha, share sa mong Facebook Live. Ayaw, i-private ang profile, i-public ang profile kanang nari mangingon na nga ilaklak ang profile ilak ba ano ilak ano ilak ba nari may talin sila gitaguan ako din ako mungano manglak mungano atong ilak mga atong kagwapo ay i-public na ano ipakita inyong kagwapo sa kadaghanan kayroon nindot kayo kaya mo ganyan no suminongol mo na magkatistahay no muna to muna ko ato katay mamurmungos Man ang awag na to ay yung ilak sa inyong profile oy nya kuansa nya dili private ang profile pero dili mi maglisod nindot na akong private nya ilak nya well sa na pagkuan nya demo kadawa sa mong Gcash nga 200 man ang 200 oy bugas sudan una ni sudan kuno ibuas snacks og mga kuan mga kanang tawag na to sud na to sa bulsa pitaka taguon na to sa Gcash na to sa to ikasao di ba so meaning ana paldo na Cuatro minutos, bayan di pa pagkala 5 sa Gabuntagon. Onang radyo, onang balita, kininyong ipaminaw, karo magurasa. Ay, kalimot sa akong hapon sa karong programahan na kala 5 nga to sa la size, Saksak sinagol, karong hapon, dinigya po sa overall number 1. Na si Bianans, Kabisan, og Mindanao, walaan kundi lang DYHP, RMN, Cebu. Kay among 612 kilohertz, magkala, nasa kita ng 612 ang... Number one. May natosan sa taon karong may gala, no? Ang gawas gabahin. Pagbiyan ako sa akong gichikinan nga hotel de asunahan. Ang bugir to ha, no? Walang makumalit gamay. Ito na, yan ha, mag-chikong ko ng bagong hotel de asunahan si Bundoktor. Ang akong bata nga nagtrabaho sa G-Part na gitagaan kong guan. Ay, alam mo pang tanang kinsa kong kapares akong chicken, ha? Ay, hinay mga natin ka dito. Layo. Oh. Ah, maudi ay. Ah, okay, mana. Sige. Kung wala akong live, hindi mo nag-live. Kasi ako gawin kay... Bako nang mag-live-live na gamay kay... Kuan man. Kanang nanatay gamay nga matiti sa atong kang busmita. Uy, walang tingog sa mani. Ang ako na yung background na itingog. Anyway! Ato sa gaso tao na gawas ka bahay, karo mag-arasa! Ato sa tao na gawas kung nag-1-1 ba? Na, pagbiyan nun ako sa hotel, panayuan. Pero ganina mga launot na tapos nag-1-1. Pero karon wa na. Pero basa ang kadanan! So, pahimangno ninyo, ato pahimangno log advice si Idol Tweety, daganig advice si Idol Tweety kay taga-FM gani. Sa taga-FM gani, og kuan, daganig mga advice nga makapadasig, makakonvinsir sa mga naminaw, labi mga good advice alang sa safety nato sa itong testag sa kawag kinabuhi. Di ba? Anahal sa tuloy niya karon si Idol Tweety. Yes, Radyo Man, Idol Tweety, kumusta ang gawas, kabay ka naman rasa sa Kabuntagon!
1: CYHP RMN Report.
2: Radyo Man JQ, maulanong kabuntagon na tong tanan. Medyo kung ganina, naka-uwan, nyaning hunong. Karon ning ulan na gyud, magtaod-taod na gyud sa Radyo Man JQ ang kining pag-uwan-uwan. Nga dunay paghangin-hangin po diri sa gawas nga bahin, Radyo Man JQ, murag bugnaw gyud kayo. Murag karon gyud ning panahon na kung atong mga niaging adlaw, hangin na tong mga nasinati, walay pagtutaligsik. Sa kadlaw na karon gyud Radyo Man JQ, nakabundak gyud ang uwan og medyo lami pa kaayong ihagok gyud. Apan ang kining atoang mga runners din karon sa gawas nga bahin, Radyo Man JQ, maskin pag uwan wa man gyapon makabalda sila pagdagandagan kay do na may nagmarathon po dinhi Radyo Man JQ. Oo, may nagmarathon karon dinhi.
0: Murasag gadagaron, murasag kalakton, utak sabot siyang gibati kay nag-unuan man gud.
2: Oo, oh, oh. Uwan niya ka nang mura mangurog taan ni Radyo Man JQ kay kanang bayang pagdagan kay apil ba na sa kanang ganahan po siyang sington pero ambot lag sington baro nanginganing panahuna nga medyo
0: singhoton na eh
2: no, manggidang kahanginon ang kahanginan na Radyo Man JQ
0: sington gida day kay basa naman daan o ano na, basa na ka nagumurag gisinghot na maka ano
2: dili na gita makabate yan gisinghot bata bunsa
0: bata kasabot wala maligo bata umudagan bata
2: ang uban gani Radyo Man JQ sa tuwang nabantayan kay galakaw na lang po din taon
0: sila kaya
2: maskin pag naglakaw or nagdagan ka din ha, medyo slide ba yung ginagadalan?
0: Maugyod, maugyod.
2: Mga kadalanan ba nga, kana ganing slide din taon, ilabi na o makaagi ka, kana ganing steel plate, Rajaman J.Q. nga i-tapak sa kaning mga buslot-buslot nga dalan. Ilabi na din is may kasambagan, Rajaman J.Q. Naba na yung mga steel plate din ha, munang mangno po yun na to. Sa itong mga motorista nga kusog kay magpadagan, pasutoy yung padagan na Rajaman J.Q. nga mag-amping lang po din taon na. Ikarong mga panahon na o karong mga oras na Rajaman J.Q. maragdili, yun ang ipakusog o dagan na. Kaya tungod po aning pag-1-1 nga itong nasinati, Idris Gawas nga bahay ni Perting Tugnawa, mura man tagnaanis Gawas na asod, eh. Kaya sa kapag mga Rajaman J.Q. maragga, murag bago pa tanang ihi, makaihi na sa balik.
0: Abi, video mo manghihiday kay Uwan gud, di ba? Mabaw manghihi kay basa gud.
2: Dira tantong may handle man
0: gud. Mao gud digyud, dili gyud.
2: Oo, pwede ra pug kamo temo. Tus mao din ni sa kaning limaw.
0: Mao gud da.
2: Dili ma. Dili main hangi na gyud kadi hangi.
0: Mao gud.
2: Pero mo na magamping tara sa man GQ kay nagatutusok man pud gud ni ang hangin na. Nga ta na sinati diri sa gawas nga bahay perting tugnawa ang uban siguro ron Radyo Man GQ nga nga dunay lakaw unta kay mag maligo baron sila sa iyang pamilya og dagat sana all maligo kay weekend lagi Radyo Man GQ nya mangumpra baron sila sa karbon
0: wow, good.
2: Nga ka nga ka gauan man na motong galuko-luko sa sila dito unta sa... na atay ma magakos-gakos Radyo Man GQ unsa nagwala. Lisod kayo sa tanan.
0: Masingon na ni Day, mag-unawal niya, hangin-hangin, daghan tayo magtikong-kong, magtikang-kang ani.
2: Pili, ragilan na niya, duha, Radyo Man GQ, tikong-kong, or tikang-kang. Pero ako po, tagano, pagtagad, karong tao-tao, Radyo Man GQ, kung kumusta man po niya itong mga pantalan, ang ating karagatan po, Radyo Man GQ, kay basin po, do, kusog ang pag-bald-bald ba, mo bitaw ang
0: hangin nga bagat man eh.
2: Ang taga-Philippine Coast Guard po, ni kanselar na po sila sa ubang mga biyahe, kaya tungod po, aning pag-uwan-uwan o paghangin na nga ito ang nasinati po, Radyo Man GQ. So far, Radyo Man GQ, muna nga ito ang latest update rin sa gawas nga bahin. Mag-amping o mag-ampo lang kita sa kanunay mga idol o mga kasama niya. Dili ta magpasulabi po o glaglaag sa karon na pundo sa ito mga panimalay niya. Kaya na ito mga gipangandam din ha, kamaligo tagdagat ha. Ana na lang sa nato, lutoon sa ito mga panimalay niya. Banding na lang sa ito pamilya. Sulod na lang yun sa ito mga balay, Radyo Man GQ. Muhatag ako sa dugang pang-update sa kabahin na niya ito ang nasinati. Nga weather condition din sa gawas na bahin lakit na ang ato ang mga police report update. Kini yung Idol City Saya from 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
3: Radyo mo DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oh, doon ay pahibaw, no? Traffic advisory by Gala. Gipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pipila kabayan sa SRP Baygala. Ogari sa Inbacalso Avenue, mangagi ang mga sakyanan karong adlaw. Itungod sa usa ka dakong concert sa usa ka girl group sa bag-ong giablihan nga SMC Side Arena. Wow! Usa ka na imo kwanday concert ay. Bitaoy. Oh, mao na ha. Dunay pahimangno sa mga motorista. Paibaw. Di mo agi dito sa kung gisutan sa may SRP, nya diri kung pwede sa may Inbacalso. Asa na agi anong Inbacalso dai sa may padong ng flyover sa Mambiling. Adili di mo agi gapon kay dia mangko sa ang bag-o nga kuan dia arena. Ada gapon pwede kag dia, ada mo ibot pasabot nga daan. Ah, okay. Di lang tumulaw sa ko ang yon. Padong sa may Sisilix or okay, ato lang monitoron ang traffic advisory by Gala ha. Labi ito mga motorista ang naminaw karon, labi ng mga taxi driver nga sagad mga taxi driver karon ito mga listeners karong panahon na karong orasa kay kadlawan paman, nabuntag sa iyo paman. Nanang base doon na mo ipasahiro nga magpahato dito sa kuwa. Ito nga ay pahibaw nga mga daan. Kay doon ay concert ang... Ah, Bini Day! Oh, ang paboritong Gerald, oh. Mahingong Gerald nga, I like it! Tama na si Gerald yan. Okay. Kung ano mga bini, mga babae na nga magkuhan, pilas na ka babae, maglima mo tayo, unum. Pito di ay. Oh, ano nila ko hiliga ng mga inga kay babae magod. Papabae man sa pambata ng ilang mga kanta ko. Babae ka sa agad ng mga nalantaw na. Pero kami mga laki, mga matso, mga guwapo di. Di sa ganit si Atty. Rofel. Nakanungog itong interview niya si Busman, ha? Boyke, Idol Boyke nga. Itong bini, yung saan, iyagi pasabot ni ikaw ni Atty. Rofel nga. Boyke, yung saan, iyagi ko nang saan ng bini. Kasi kung sa kakuan, mabito kami mga laki, mga guwapo. Huwag nga sarap, magguwapo. Unta na sila. Ama na, mga ibig dispin sa gamay, ha? Okay? Nya, wala pa magsira ang daan karong, karon, ha? Karon, wala pa magsira. Kay buntag ko man sa'yo, ha? Unya, puro ika, mga pila ka oras sana, kanang tingabli na gano'ng daghan ng masakanan, isirado na na, okay? Kay, wala, makadisturbo na na, manang, ay, ana-ana na lang. Okay, matagarood niya, mapadangat lamig mga update, no? Paminaw lang mo sa DWSB, kay magmonitor mo sa traffic advisory sa Cebu City. Aron di mo masangit sa traffic magahigala diya sa habing na sa may SRP sa may SM Seaside. Oras tatag! 7 minutos na pasado las 5 sa kabuntagon.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
6: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
5: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
6: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man natin ipa matinig na rin.
5: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. O na nga, kinalang dito ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turuot eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
9: Pwede lang makakas.
8: So anak ko, 90 na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: My body.

0: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
5: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio
7: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape.
8: Naayo na ako.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O nga nung nagkape, magkana nga tamis. Wala, Sir Max.
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maon ang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing,
14: kidney,
13: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
14: Sukla nato ang diabetes.
13: Mag Life Extension Vitamin D3 na mo.
14: Rekomendado sa mga medical doctors.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
9: dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: The original Koi herbal capsule.
26: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal gyang doktor na operahan niya, wala man tay kwarta di. Gipainom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yo moro to. Ang akong ginom hantud na wala ra jud nakapadayon ang goiter sa akong liog.
27: Wala na ibupol man.
26: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga salamat.
25: Original Koi Herbal Capsule.
28: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
28: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
28: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
28: Bayou Draw Herbal Capsule.
30: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
31: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
30: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
31: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
30: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
32: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
33: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
34: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
35: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
34: Super Fiber.
35: Mabakal sa mga butika.
36: Oras na tag, 5:19 na sa Kabuntagon.

0: Ogaron, sato gabaga detalye na, sato gabaga balita, balita ga nasyonal. Niabot na ganto sa napong katao ang nakalan sa bigoga landslide sa malapatan sa Rangani, Kagabaganawa. Sigon sa mga otoridad sa napong kabaga nakalan sa barangay populasyon, naglakip kini og duwa ka mga bata og usa ka individual nga gidala sa hospital apang gideklarar usab nga dead on arrival. Gituan sa disaster unit sa malapatan nga ang hinatabo ang landslide tungod sa way hunong nga pag-uwan tungod sa hanging habagat. Sugat kagabog adlaw o nipatuman na ang kagamanan sa maong probinsya og preemptive evacuation ngadto sa mga pamilya dool sa dapit diin mitumaw ang landslide.
1: Samtang sobra sa 6,000 ug usa ka gatos ka mga public schools sa 11 ka mga rehiyon ang nisuspenso sa face-to-face classes ug ni-shift ngadto sa flexible learning options. Kini tungod sa epekto sa bagyong Inday ug ang gipalambo nini nga hanging habagat nga padayon nakapiktar sa edukasyon ng mga komunidad lukop nasod. Gipahibaw kini sa Department of Education ug DepEd subay sa pagkonsidera sa assessment nga gihimo sa Disaster Risk Reduction and Management Service. Kinatibuk-ang 6,002 ka mga public school ang nisuspenso sa in-person classes nga nakapiktar og kapin sa 3.6 ka milyon ka mga tinun-an ug kapin sa 149,000 ka mga personnel sa 52 ka mga schools division offices sa 11 ka mga rehiyon.
0: Alas 5.22 na dugang mga balitag nasyonal, posibleng iisa gato sa alert level 3 ang alert status sa Bulkan Calaon sa Negros Island kung magpadayon ang pag-alboroto sa maong bulkan. Kinihuman ang feebles ni tala og moderately explosive eruption nitong adlaw ng Miyerkules alas 7:33 sa buntag nga milanat og 3 minutos. Ning kasamtangan pabiling gipaubos sa alert level 2 ang Bulkan Calaon sukad kini nag-alboroto nitong Hulyo 29 sa miaging tuig.
1: Samtang ibasura sa Supreme Court anbang ang petisyon nga nagtingunga pagpakaway bili sa desisyon nga gipakanaog sa Commission on Elections ug COMELEC nga nag-clear kang Senator Chris Escudero labot sa gitubang niining kaso kabahin sa sobra 30 milyones pesos nga campaign donation gikan sa usa ka kontraktor. Base sa notisya ni atong Hunyo 3, gibasura sa korte ang December 2025 petition alas pag-review nga giduso sa high school teacher nga si John Barry Tayam. Kinumduman nga si Tayam ni hangyo sa Korte Suprema pag-review sa awahing desisyon sa Political, Finance and Affairs Department sa COMELEC na nagrekomendar pag-terminate sa investigasyon bahin sa kaso ni Escudero sa campaign donor ni ini nga si Lawrence Lobiano.
0: Alas 5.23 na giauhag sa Philippine Space Agency kun PhilSA ang publiko nga pabiling magpabinantayon human nilusad ang China sa Long March sa 10B rocket nini. Itungod sa posibilidad nga mabot ang debris gikan sa maog rocket launch sa Sosaka Identified Drop Zone sa South China Sea. Base sa advisory sa PhilSA, ang Long March sa 10B gilusad gikan sa Hinang International Commercial Launch Center sa Wincheng. Alas 2:16 kagapon sa odto, sigon sa ahensya ang projected drop zone alang sa debris sa maog rocket posibleng mahimutang sa 180 ka nautical miles gikan sa baho di Masinloc, 281 ka nautical miles gikan sa Patag Island o 298 ka nautical miles gikan sa Bulinaw, Pangasinan.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan ni kusog og jutay ang pag-irog sa bagyong Inday samtang padong nakining mugawa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Sa wahing weather bulletin sa pag-asa ang bagyong Inday katapusang naimutang sa gilayon nga 500 kilometros amihan ng Sidlakan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Aduna kini gikusgon sa hangin nga maabot sa 140 kilometros matag oras og pag-unos nga maabot ngadto sa 170 kilometros matag oras og nag-irog kini sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras ang northern portion sa Itbayat, Batanes. Mauna lang ang lugar nga gipaubos sa tropical cyclone wind signal number 2 samtang ubang bahin sa northern Luzon gipaubos gihapon sa signal number 1. Gipaabot nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday karong adlawa.
2: HP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.
0: Oras sa tag, 5:24 na sa Kabundagon.
3: Ini akong kapaparuguman may galing ipalanta sa rabantog ng Erma Capsule sa Gabisan ni Mindarao, ang Koy Erma Capsule, supplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng, kami mahatang may galing sa lamas, kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy Erma Capsule, kimuwag lang ni sa mga balitian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug uban pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Erma Capsule. Ang Koy Erma Capsule, mabatok sa ni may gala sa bisan sa ngamatang sa virus. Labi ka na may gala ng huli na naghugan na itong virus kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Namuhatan ng may gala kaligun sa kalamasan. Ang Koy Erma Capsule na aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may galang ang mapalit ang Koy Erma Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may galang sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Erma Capsule, barato na, epektibo pa.
4: Taas bang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, controlled pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasamay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kahit kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinog maayo, magka-produce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, ato sa adlaw ng Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na nanimay mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Dinasin yung tagsatag sa ka mga panimalay, kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Nya'y kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mong dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabda sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Paginuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
6: Mga kasama, digin mapungan nga mutaas ng atong edad. Mailhan na nato na ng edaran na ta, kaya na naman tayo masinating ang mga sakit sa lawas, nga kanianto sa batanon pata, wala nato ni mabatsagi. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligun ang panuhod, sakit ang atang kugo, kaya taas na rin atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan rabagyo ng atong buluhaton sa balay, nga na kay naa naman tayo ipamati sa lawas sa mao nang nanginhang lantag ngilngig nga maintenance. Di palang dugay, masagad ako makasinati o gapangurog o gapagpaminhod. Bisan sa mga simpleng buhato nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mao ang inubanan sa akong maintenance meds. Nag-take sab ko o gavanular. Tungod kay duna kini 5B vitamin sa taas nga level B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o proteksyon. Dunay additional B2 ug B3 aron dunay tabang sa heart health ug cholesterol. Irbanan sa akong diet ug exercise aron padayon na paglihok, di ba? Mao'ng pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The wonderful supplement.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kid lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatid. Teka pa, wala naman kung ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
12: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos. Ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
13: Nagharawag tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS!
23: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
24: O gano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni Sandi sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Maot kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isay sinta na kapin, sabay na bista.
25: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: AC.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras tatag ka! 20 minutos di papagalasay sa kabuntagon.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
3: Bayna ato na ipaibaw bay gala ang winner sa tong answer to win promo. Niyana, ding ding ding ding ding ding. Ana de.
6: Sino yang an? Kuya wag ngan ani de. Murag sa murag sa anak tani sa grind na. Ito. Ni ana ang midaog og nakatubag og sakto gyud no. Si Ma'am Jusa Fuentes. Yang answer, yang tubag Bulkang Canlaon. Simple ra tong pangutana. Oy, salamat kayo Ma'am Jusa Fuentes. Nya nakaybo naka sa tong kuan ma'am. Sa imuon. Ato imong i-like og share sa among page sa DWSP og kang Atty. Rufel nga Facebook no. Og i-chat lang sa DHPRM in Cebu ang imong kuan, no? Pangan og GCash number. Kay mo na importante. Kay kung din mo i-type, ipaibaw ang imong GCash number, wag, di ka paldo. Ma'am Jus, ha? Amo lang may mag-dispense sa kamay nga din mo makuha ron ang GCash nga 200 kay sabado man, may bangko, niya, may opisina. So, lunes na nimo makuha, mama, madawat ang GCash nga 200 pesos, ma'am. Okay na nimo? Okay, kayo. Asa na ipabuto lunes? Karon, nasa kwarta ron 200 pa. Nya, ugma, nasa kwarta 100 pasad. So, kaya lunes 200 na. Dili matandog ang GCash, di ba? Lunes na nimo ang makuha ang premium, mama. Salamat kayo, ma'am Jus, sa Fintis. Subantay na ilang dagang Fintis dito sa mua. Nagkining sa kuan, Fintis dito sa may Alegria. Okay.
3: Oras tatag, 17 minutos ipapagalasay sa kabuntagon.
7: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
3: Sa Duga Police Report, construction worker na angol human kini gidunggab. Kasama mo sa bitang Radyo Man, Paul Lauro.
7: DYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Radyoman, JQ Radyoman, Marisa, samdan, ginigusak ka construction worker, man kininunggaba niya sa may sityo, anapong Veterans Drive, barangay Langong Dingdakbayan, Subo, Pasado, Las Tres, at Tacna, sa sayong tak kabuntagon ang biktima ng construction worker gilang si Armando Maratas, 37 anyos ulitaw, pandunay live-in partner na nagpuyo rasabya sa mga napit. Ang suspetsado gilapod sa kapulisan na si Ryan na Ralios, hingkod na ang pagidaron si Lingan usab ni dia sa maong lugar. Gibisigar pa sa Mabulo Police Station 4 kung sa away ni ining druha na may resulta sa pagpanunggam. Kasama mo sa Mabulo Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
9: Samtang tricycle driver si Ko Buman makabangga o rescue vehicle, kasama mo sa balita. Idol Tweety.
7: DYHP Tatak RMN Report.
10: Nasikop ang usa ka driver sa tricycle kagahapon sa gabi iya human kini nakabangga og rescue vehicle doon sa Labunoca Public Market sa siyudad sa Talisay. Atol sa alcohol breath analyzer test, nagpositibo ang driver sa alcohol. Giangkon sa driver nga nag-inom sila sa iha mga higala sa wala pa mahitabo ang aksidente. Diha-diha nga gipadala sa LTO Regional Director Wendell Dinglasan ang mga personahe gikan sa City Todo, PNP Talisay Traffic Office aron ipahigayon ang alcohol test. Parayon ang pahinumdum sa mga otoridad ang atasatan ng driver sa siyudad sa Talisay. Lakit na sa mga maagi sa maong lugar ang likayan ng pag-inuma o makahubog na ilindo na aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan. Ugurusab din nag-monitor ang LTO 7 sa siyudad sa Talisay tungod sa pagsakas sa gidaghanon sa mga namatay sa aksidente sa kadalanan na diin ang uban iniin dalang bigit sa mga driver nga nakainom. Kauban nato sa itong RMN Patrol ng Speed Pilot, Idol Double D, kinyong Idol Tweety sa IFM 93.9 o DYHP RMN. Cebu Tatak RMN.

0: is why. 14 minutos si Papa Galasais, dugang kabalitang lokal, Senador Bob Aquino nagtinguhang mapalabang sa Senado ang Comprehensibong School Safety Act so sa duwa ka buwan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Gitinguha ni Senador Bob Aquino nga mapalabang sa Senado ang Comprehensibong School Safety Act suit sa duha ka buwan. Ang mga umbalaudon nga ginusot sa senador magproteher sa kabataan gikan sa kataas sa kaso sa violence sa mga tuhaan sa tibuok kapupunan. Kini human sa pagpromosil suit sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Nikala sa tulog kakinabuhi sa mga tanunan og niangol sa uban. Atol sa joint public hearing ibarayag ni Aquino, ang mga eskwelahan may lugar nga makatun ang kabataan o dili sa kahadlok.
3: Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot at lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makaka-uwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paaralan. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno.
2: Gitataw ni Aquino nga ang seguridad sa mga tuhaan dili lang responsibilidad sa Department of Education kundi DepEd, kundi usa ka shared responsibility.
3: Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito.
2: Manaomon si Aquino nga way mutumaw nga bulok sa politika pagpalabang sa school safety act. Kung tiyo sa lang ilang tumong sa maong balaod noon.
3: Inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang po natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo at utang po natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak.
2: Si Senador Bob Aquino sa nasairan ang School Safety Act, naglatin sa klarong safety framework, physical security upgrades, mental health support, standardized emergency protocol sa mga tuhaan, ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo Mo Nationwide. DYHP. Abroad ngayon.
4: Mga tumalitang abroad, atun ka na ito sa said marketing. Ang tiga maugtiga para po sa said panyawan, herbal capsule plus, mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanikamot na ang mga diplomat nga mabanhaw ang talks o negosasyon tali sa Amerika o Iran, human nindiklara si US President Donald Trump nga natapos na ang ceasefire ni ini. Bisa na matikdan nga ni hunong sa makariyot ang pagbinayloay o pagpangatake sa duha ka mga nasod, apan walay nakita ang mga sinyales sa mga opisyal nga dunay ni kompromiso sa duha ka habig, kinibisan ana-ana sa Tehran ang mga Qatari mediator sa tinguha nga makasugod na usab og laing negosasyon. Sa yun ini ni pasalig si Trump nga magpadayon ng Amerika sa talks ni ini uban ang Iran, apan ipaybaw sab Unipaybaw sab kini kabahin sa natapos na nilang ceasefire. Nasairan nga nipahamtang usab ang Estados Unidos og bag-o mga sanctions batok sa Iran. Gikataho nga ang Iran isuway pagtukod og balik sa nuclear facilities ni ini nga nadaot sa gera tali sa duha o tali sa Amerika base sa nakita og nahipo sa mga satellite images. Ato-ato ang balitang abroad tudlo kanato sa said marketing. Ang tigama og tiga para pod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI umang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno nga naay lain pang makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa said panyawan herbal capsule plus

0: Gustin, epektibo sa baang sa panyawan garlic capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sa baang sa panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Labi na karong panganahon na mga kapanyawan nga uso kayo ang ubo, sipon, pislango ug hilanat. Ako wakoy laing gitumar. Said panyawan products rang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin. Busa ka mo diha. Palit na sa tanang produkto sa said pan o said marketing nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Oras tatag 8 minutos di pabagalasay sa kabuntagon.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
7: Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Oras na tag 6 minutos di pabagala 6 sa kabundagon.
10: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis paniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nang-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
11: Kumusta sa tumal kay igsuunan nga nagbata na ni mga orasa, nagandam na si bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabi ni katong pisikal nga kusog mo gyud ang gigamit ha. Usahay pa pamation bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot, dili mo makapangusog, banho dunya usay aristi ilpod burag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simtoma makapekto gyud kayo ni sa atong panglihok-lihok, ilabi na kun dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwad on lang ha. Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners, nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingon ni ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dugang mga balitang lokal, Cebu City Councilor Dave Tubolak, ipasalig nga mo trabaho sa mga komitibag gisangon sa konsiyo kaniya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
12: DYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Gipasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga motrabaho sa mga komitiba nga gisangon sa konseho kaniya, partikular na sa Committee on Health nga gihuptan kinadto sa usa ka doktor nga si Konsehal Michelle Celiona. Matod sa konsehal nga siya wa mangayo sa chairmanship sa maong komitiba. Hiningon si Tumulak nga siya ang gipili sa mayoriya sa mga kauban nga mahupot niini ato sa annual reorganizational session sa City Council niadtong maayong Martes.
14: Kita may napilian sa grupo nga boy muda sa Committee on Health base sa ato ang expertise nato sa pamalakad sa atong kabaranggayan, isip kanhi kapitan, kanhi konsehal, karon usab na himutang konsehal sa Dapayan Sugbo, sila'y nipili na to ang atong mga kauban ng konsehal sa mayoriya.
13: Si Konsehal Dave Tumulak, una nang ipadayag sa presiding officer sa City Council nga si Vice Mayor Tomas Osmeña, nga makauuaw nga ang bugtong doktor o iyang kalyado sa konseho, itangtangan sa naisikutang komitiba. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo? Nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide, DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Ang atong balitang negosyo, atod ka nato sa said marketing, ang tiga maugtiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mga malatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balita, adunay mixed movement sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Base sa paglihok sa Mean of Plat Singapore o average value sa pag-ili sa piso batok sa dolyar ni pasidaan ng oil industry, nga posibleng dunay lain-laing paglihok sa presyo sa lana sunod simana. Posibleng adunay big time nga pagsaka sa presyo sa krudo, din maabot kini sa 2 pesos kada litro, nga to sa 4 pesos kada litro. Samtang presyo sa gasolina posibleng mo rollback o balik piso kada litro, umahimong musaka o saba o balik piso kada litro. Ang laing price adjustment sa mga produktong petrolyo sunod simana, posibleng tungod kini sa nabanhaw nga tensyon tali sa Amerika o Iran. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Dugang mga balitang lokal, kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, mupatuman na sa sunod simana sa motorcycle lane diya sa Manila Talaman kun Bantal area. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
12: CYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Ipalayon sa kagamhanan sa Paisugbo ang downtown pedestrianization. Ubo sa mga konsepto, siraan ang papilak mga dance sa syudad o mga lakaw na lang ang pedestrian. Kinilabi na sa Heritage District sa Dakpay.

0: Un minuto de ha pasado las 6, que punta con...
1: TYHP, una Salahat, Weather Update.
0: At tukaros sa taon, may gala, no? Ang pagbanabanas kahintang sa panahon, gikan sa itong magbanas pag-asa magtan. Aron masayran nato ug mahibawa nato kung unsay kahimtang sa panahon magigala kay karon si pag-uwan-uwan ang hinangin pa kung unsa ni hangina. Aron masayo ta. Ito niya balikan ang balita ni kasamang Radyo Manila kay naputulang galit, no? Abot lang doon ay motorcycle ng ibutang dira sa Bantal Road. Kaya Bantal Road may gala Banila Talaman Road ni. Kaya nang terminal na mag-traffic diba sa hapon, no? Alas 5. Bisa ganit ka mga rush hour? No? Traffic na napita diyan. Ibutang motorcycle yun. Napanapan ng karsada, ha? Ibutang motorcycle yun. Sakto siya na. Kaya ka namang motor. Maghanag, patakaramag ko. Ako na sa Soybita ko nag-drive kong four wheels diyan. Agi ko diyan. Eh, nagang motor diyan ang makalitag. Kuan mo, overtake na mo niya. Kalitang kuan si Mukilin niya mo. Iganaan na siya mo na. Kalitang mga tapsingan ba? Kuyaw! Okay, ato na ang sutaon karon. Ang kahimtang sa panahon, no? Sulod sa 24 oras magal. Ato mga kawanan sa weather, mga weather forecaster. Ano masayo ta? Kaya nagpalain ang totalisi kung anuwan din sa gawas gabay. Ato ikaw magkaroon ang usas sa weather forecaster sa pag-asa magtaan, Mark Gale. Sir Mark, may buntag!
2: May buntag, Sir GQ. Sa itong mga sugintig kami na, ito ang latest weather update para karong adlaw. Alright lang ang monitor ni Bagong Inday and nasa 4 a.m. ang Yahang Sentro na himutang around 500 kilometers northeast sa Ipayat, Batanes. Apit na siya mong gawa sa ang Philippine Area Responsibility posible karong buntag o unyang sayo sa hapon. Doon ay dalang hangin yapon mabot sa 140 kilometers per hour doon siya Sentro, Gastines, ana sa 170 kilometers per hour. Gayrog, paamin ang kasagpan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. So again, this is the latest track and in the forecast, maka-exitin siya karon sa itong PAR in the next 6 hours. And most likely, makalanpul siya diha sa may mainland China, possibly unya gabi o upa sa kadlawon. And currently, nag-apekto pa yung mga bagyo sa pipilang lugar diha sa may extreme Luzon. Diri sa Kabisayaan, magdaya mo nag-apekto ang southwest monsoon o hawagat. Diri sa Central Visayas, karong adlaw, makahilati pa yung punta sa madag-uwan na kalangitan na ay mga tatag ng mga pag-uwan. Kasi diya po naman pagpunog kilat gumikan sa hawagat. So again, karong ganyan kasing ko sa kadlawon, doon natin yung issue na rainfall advisory sa takumbahin sa Sugbo. And there is a western section sa may western Visayas o Negros Island region. Doon natin naka-isa na mga heavy rainfall warnings, red, orange, and yellow. So there is a central, wala tayong kita o significant mga pag-uwan-uwan. So, posible unyang hapon o gawin mo sugod na o kaarang ang tuwang panahon diri sa may Central Visayas. But in terms sa hangin o sa kadagatan, na doon ako yung punta yung masinati nga kasarangan nga doon na sa kusog tumukuro sa hangin diyan na tuwang kadagatan, na doon ang pag-iapoy kasarangan nga doon na sa balaron na kahintang sa so, tuwang awang sa mga ikunang manlalayag o mga mangisda, labi na ka mga doon na gagbisagyan ng pandagat na pumahimo din sa tamulawi ko ng mga panahon na tungod sa kiligroan ng baloro na katagatan mugna sa ipakusog na habagat. Ugba, expect na mga na ito ang hangin o katagatan diri sa may Central Visayas. At ang inasunod ng update sa mga bagyo, karong asunsi sa puntag para sa ito ang masiglas na na tatagasagos bulletin. Number 15. Oh, din ako to when there is a buhatan sa DOST pag-asa maktan ni si Mark Gales. Maayog buntag. Magandang salamat.
0: May buntag si Mark. May buntag.
1: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Dugag balitag lokal, kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, mapadayon sa Downtown Pedestrianization Project sa sudad. Kasama mo sa mga Radyoman, Eli Bulonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa Paisugbo ang downtown pedestrianization. Ubo sa mga konsepto, siraan ang papilak mga daan sa syudad ubang lakaw na lang ang pedestrian. Kinilabi na sa Heritage District sa Dakbayan, nagito ang makapalambos turismo sa syudad. Doon na hinipipilang ang napalaka sa mga ulakang, tungkol kaya pagsira sa kadalanan gaingong makapekto sa hitungdang mga bay patikayong sa Dakbayan. Apanato ni Mayor Nestor Archival ng disenyo sa nasutang proyekto, giandam na sa buhatan sa city architect o kitinguhang mapatuman sunod tuig.
4: The signs have been prepared by the office of the city architect. Then we will expect to track a proof of concept hopefully in the third quarter of 2027. Kanang area nga maklose niya, maglakaw na lang ang mga tao.
3: Si Mayor Nestor Archival Salazaran, ang downtown pedestrianization yugdan sa administrasyon ni kani Mayor Michael Rama. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 6:08 na. Ato nang sutao ng gawas kabahin garon. Sa ato bagobaran sa Resource Department kung kinsa ilang nasakpan sa akto nga way puas nga naminaw sa mong sibianan sa DYHP Aramin Cebu. Sa dayon sa inyong mga radyo, 612, ha? Nasa nung linya, Kraus, kasabang radyo man Julius Balile. Umabot ko siya sa ipotrobo. Ah, dagan ba niya siya? Ang sa idagana niya, konsyal, umudaga ba niya sa kusina, arubo kaon, ha? Kaon talin siya. Okay, Julius, kumusta niya, ayos?
5: Good morning!
0: Good morning. Rosita.
6: Rosita Amor.
0: Apon. Rosita Apor. Okay? Ang saka oras sa maminaw, Nay?
6: DYHP.
0: Sige, kaloy pang tayos.
5: Minyo, Gaga.
0: Grabe. Basta lang yung pangutan na mo ganyan. Kaya pag inaro ni Nana, hindi nga, Minyo, biuda.
5: Ang makadawasan mo mga pakalipay. Paminaw lang dyan. Buntag hantod sa bihi. Saban ako dali sa mga laylin na pariskar. Gagas o si Double B sa 93.9 FM Cebu. Kininyong kasama ang Julius Bali. DYSP. Tata. RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
7: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura gi mong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
0: Bueno, wa natay igong oras sa Gabargoba sa Tugatulobron sa Balita ag unang radyo unang balita sa lagadagalas 4:30 o hangtod garabagarasa sa Gabunon. Ako sa Igrit kanyang ako kung paring, paring Binsel Estaluga, Mistaluga family de sa Tejero, Cebu City. Musunod ang Tulobron, straight to the point of one kasamang radyo man, Binji Olpos Tangian, umabot nga. Ha, di lang, sa natin nga lang na. Eh. Si Lani Daganan, mayor ba ni o congressman ba ni? Sa nga sa mga ubanan, diri sa Pikas Lawak, diri sa Kukutubangan, the Trey Printer, the tallest man, Rajuman ni Sir Homesilio, diri sa OBS, ang kondisyon kayo kay Sabado karon, gusto mo ka o bakasi o utan bisaya, the Matsuman with 160 pounds from the red corner, Rajuman Gerard Albios, yay! Sa nga sa mga station, marasin kasama Rajuman, Attorney Rafael Fernandez Banyok, og sa program director kasama ng Radyo Man Aida de la Cruz Tampos. Sagan sa gidibok ang gapersa sa news department din sa DYHP RM in Cebu. Kami inyong mga tigbalita.
8: Sagan ni Radyo Man Ken Galenea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies.
0: Sagan ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Ako si Radyo Man Josephus JQ Keno. Daga salamat yung pagpaminaw. Dalagun ng Diyos, Tatak RMN.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
9: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
10: ISO certified world-class quality.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:14 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maayong buntag kanaton tanan. Kumusta ka muntanan og welcome sa tuang pagpanag-uban sa tuang pagkulokabildo karong buntaga. Odi una sa tanang pasalamatan tang atoang buhi nga Dios ha sa paghatag niya kanatog lain usab nga adlaw dili nasab higayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigwisok. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado ha pizza unsina sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta to ang mga pinanggantig paminaw to mga sukindig paminaw nga naminaw karong nga mga orasa silantag sa tagsa ka mga radio nagtanaw sa tuang Facebook Live sa tuang YouTube channel o sa DYHP application. Ato ang makigsunan nga sayo kaayo in town nga nag tikaw-tikaw karong mga orasa. Sayo kaayo nga nag kuan ka samang nistor no? Sayo kaayo mga sukindig paminaw nga nanikay-sikay. Kumusta ka muntanan og niining ato ang maulanon, mabugnaon mga sukindig paminaw nga kabuntagon. O niya ato makigsunan nga kanunay nga nag-atang sa programa karong buntaga. O niya sa ngalan ni Atty. Rufil Fernandez Banyo kamoy ato ang regular anchor karong buntaga. Ako yung kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tanghian nga maoy mag-uban-uban o sa ninyo karong buntaga mga kasama.
6: straight.
15: Apan matagkaroon og unya, no? Kung doon ay higayon makasama, doon ay stable, nga signal, unya, dili na po sila ma-busy taon sa Attorney Rufil, dito sa ilahang kanang naang nahimutangan dito sa Mindanao, musuod na po doon siya matagkaroon og unya sa kasamang Nestor. Aron nga mo appeal din eh sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Ato ang kulo kabilduhan karon makasama ha kini nga mga dagko nga mga isgutanan diri sa tua naguna nga mga isgutanan sa tua nga panag-uban karong buntaga tungod kay matod pa bagyong Inday ni kusog og jutay samtang paingon na kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility kun part.
6: Straight to the point.
15: Apan taliwala ni ini signal number 2 giisa gihapon sa northeastern portion sa Itbayat Batanes.
6: Straight to the point.
15: Dito makasama gihapon ni sa tumoy nga bahin sa Luzon da area makasama ang nagsinati ang kusog gihapon o kusog nga hangin o kusog nga pagbunok sa uwan.
6: Straight to the point.
15: Samtang subay ni ini dito sa Malapatan Sarangani Province, usa ka dakong landslide ang miigo sa mao nga dapit diin mikalas na og pulo ka mga tao nga naglakip sa duha ka mga bata.
6: Straight to the point.
15: Intawon mga sukindig paminaw subo kay palandungon dito sa kining ni ang maong lalawigan dito sa Rangani kasamang Nestor baguhay lang intawon nga miigo ang kusog nga linog apan karon usa ka dakong trahedya na usab mga sukindig paminaw ang nasinati sa maong probinsya tungod kay pulo kabuok mga sukindig paminaw ang nakalas ha ni ining maong pagdahili sa yuta tungod sa habagat nga gipakusog sa bagyo nga Super Typhoon Inday.
6: Straight to the point.
15: So pulo ka mga individual in town ang nakalas ka sa mga Nestor ni ining maong bagyo. Aluoy ba in town? No? Ito ang makaigsunan nga bago pa nga naagian sa bago pa makasama nga nakasinati sa kanang naang lino garon dako na san trahedya nga mao ang bagyo mga sukindig paminaw. So pulo ka tao, pulo ka mga individual town ang namatay mga sukindig paminaw na tabunan sa yuta.
6: Straight to the point.
15: Samtang asphalt, lagikan sa Nibuto sa Bulkan Canlaon sa Negros Island Region, niabot din sa Sugbo, hilabihan nga nakaapiktar na sa mga kinabuhi o paningabuhian sa mga taga-Dakbayan sa Toledo.
6: Straight to the point.
15: Muna tungod kay kanang Toledo, mga sukindig paminaw, at bang lang kana gyud. At bang kana kasamang Nestor sa San Carlos City o niya tapat sa Toledo, pinamungahan, o niya tapat kanang San Carlos, Valley Hermoso, dang ibabaw sa Valley Hermoso, muna ang Canlaon City nga naa diha, nahimutang ang bulkan. So muna nga kanang naang pagbuto ka sa mga Nestor, dito ang mga asphalt sa ibabaw, babaw sa bulkan, paghapak sa hangin, nilabang sa dagat. Paglabang sa dagat, diris ka atbang niya. Nga mao ang atbang, ang Toledo, ang pinamungahan. Kanang Toledo, pinamungahan, Barili, kanang dumanhog ka sa mga Nestor. Pero kanig yun diri dapit ang natamaan. Ang natamaan, kanig yun diri sa may Toledo. Ang abahin o ingon malusab sa may pinamungahan. Mugayin abot ka diri Sugbo. Ang asphalt, mga sukindig pa man, abot diri sa Dakbaya Sugbo, Talisay, Mingla Nilia, apan hinoon dinis ato, dili kayo susama dito sa Toledo nga grabe ang ilang nasinati nga asphalt usap.
6: Straight to the point.
15: Samtang ang EMBO o Environmental Management Bureau ni pahibaw nga ni improve ang kalidad sa hangin sa Sugbo, human ni balik na kini sa good levels kagahapong adlawa.
6: Straight to the point.
15: Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island, wala makalusot sa pantalan sa lungsod sa Dumanhog.
6: Straight to the point.
15: So aduna makasamay ni suway unta pagdala og baboy gikan sa Negros Island Region, 40 ka mga baboy taon kidadto Sugbo kasamang Nestor onya gibabagan kini diha sa pantalan makasama wa makalusot na sa pantalan sa Dumanhog. Sumuna nga balik ha, balik baka nila ng ilang baboy or kanang giihaw labadas pantalan kasamang Nestor. Pero ang uban, mangita magpaagi kasamang Nestor. Ang uban, mangita ragpaagi, no? Nay uban nga mangitag paagi, nga maka, kanang naa, nga maka, biyahe, pero muna nga gibawal man, bawal pa man, giban man ang biyahe sa tanang biyahe sa mga baboy gikan sa Negros Island region tungod lagi sa kaso sa ESF. So muna nga di lang sa ipugos ato mga taga Negros kay balota nga usa sa mga labing dako nga paningabuyan kasamang Nestor o dako kay gikatabang no sa paningabuhi sa tumakigsunang sa Negros ato taga Negros sa go. Tanang baboy kasamang Nestor nya kani karon may problema dako kay di man makalusot diri. So muna nga dili pod nato ma blame, dili pod nato makasama ma basol ang probinsya Sugbo tungod kay naasay mga industriyas baboy dinhi lisod sa kay mapiktuhan unya ang Sugbo ra ba maoy number one mga suki indig paminaw nga komprador tag baboy ha kay daghan kay diri god ha no gani kasamang Nestor ay nagpalit na ganig humba sayo kayo. So muna nga ang problema ani kay kun dili makalusot na ang baboy gikas Negros mo barato ang baboy mahal gyapon ang laog. Barato ang baboy ang laog maoy mahal kaayo dinhi Sugbo. Mo mahal samot ang baboy. Kun mauhon ni nga di na makalusot mga sukin dig paminaw ang baboy sa Negros.
6: Straight to the point.
15: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival suportado ang sugyot pag-hire o consultant o mga eksperto alang sa hingpit nga paghuman sa CCMC building.
6: Straight to the point.
15: Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC kasamang Nestor. Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC gilumot-lumutan na tingali ng ibabaw. Ano man na nga kadako na bas kwarta mga sukindig paminaw nga na kanang naang nga nagasto ni anang maong nga CCMC hangtod garo wapay human-human. So muna nga sige mayor atuan nga basin og ubos imong administrasyon ha bason pag mahuman na kanang naang maong CCMC mayor Nestor ha to paning kamutan nga mahuman na kay daghan atong makaigsuna mga sugbuanon ang nanginhanglag serbisyo diha sa CCMC.
6: Straight to the point.
15: Sa pikas bahin mga kaso sa COVID-19 na dito sa kauluhan giingon nga padayon nga ni Saka.
6: Straight to the point.
15: Na diyan na sa COVID kasamang Nestor. Unsa naman noon eh, nag-abot naman yung sakit sa baboy, sakit sa tao. apan ang mga eksperto ni auhag sa tanan nga mga dili magpanik ang publiko o partikular na nga ni agi na sa mga ginikanan ang bantayanan kauban ng ilahang mga anak. So dito sa kauluhan, nabantayan dito na matikdan nga doon ay kasus COVID-19, dito niya padayon mang nidaghan, dito kasamang Nestor. Nga no naman sa nini, padayon mang nidaghan, ha? Why halin ang face mask? Aon sa ba? Ato ni hatagag pagtaga dato ning imonitor kasamang Nestor ato ang mga taga Department of Health ha ato ang mga taga Department of Health diha unya ato ang mga LGUs kauluhan ha klarohan ninyo na sa COVID-19 diha kinahanglan nga dili na mukatap sa lain pang mga probinsya ha diris Pilipinas kay sus ha pa makarecover ato makaigsunan nga nawadag trabaho sa COVID-19 ang uban taon wa pa makabalik gani sa laha nga anang pagpadagan sa ilahang mga negosyo niya ni Ana sa din nagsamok-samok na sa din nga daghan sa kunong kaso sa COVID-19 sa kauluhan pero manghinao ta di lang ta magpanik ha kay balota kining ni ang maong nga COVID-19 kasamang Nestor kung salin pa ni adtong COVID-19 gyud katong sa una nga wave kasamang Nestor karon murag kuan na lang ni kinagmay na lang ni dili kay ni isog na lang ning ni ang maong nga kagaw.
6: Straight to the point.
15: Samtang balita dito sa gawas sa nasod, negosasyon tali sa Amerika ug Iran gipaningkamutan sa mga mediators nga mabanhaw tali sa pagdeklarar na ni US President Donald Trump nga natapos na ang ilahang ceasefire.
6: Straight to the point.
15: So human na kunong ilang ceasefire kasamang Nestor dito sa Amerika ug ingon man usab dito sa Iran. Ingon si Trump human naman na ngita na po tagon sa ikuan ani sunod mahitabuan ni. Ikaw, Trump, ha? Kalma lang po, Trump, ha? Kalma lang, Trump, kay diris amo, rabi na ang panghitabo, ni butong mga bulkan, di ay linog, Trump, di ay bagyo, nagsagol na makatalagman na mo, diri, Trump, o niya, magbinuang ka, ni mong kakalaki, di ha? Ayaw na Trump kay mumahal na sad ang to ang gasolina ani na. Kanag uban pa makasama ng ato ang atangat dres ato ang pagkulo kabildo karong buntaga sa ato ang pagpanag-uban og sa 93.9 FM. Ato ang atak na alas 6:26 na sa kabuntagon. Sanbay lang sa gadali makasama ha.
16: Straight to the point.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
18: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
19: Mami, undami ang drama.
18: Angeline.
19: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: Simpladong sarap, kaugtyot ka!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Ipanumpa kong digyo ko mabuhi na ambisyon kabuton para nimo.
16: Vino Kulabu!
17: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
18: Drink responsibly.
19: Straight to the point!
20: Ato ang attack na alas 6:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama din sa tumpagkulo kabildo karong buntaga.
19: Straight to the point.
20: O niya mabugnaon gihapon na kabuntagon kasamang nisdo. Bugnaon gihapon kayo sa gawas, no? Ah? Oho, so arita sa makasama sa ato ang report. Ah? Ah, si Kwan, ah, sa nakasanbay karon si kasamang Pulauro. Ah, sa iyahang report sa mga sukindig paminaw. Sa dipata mo ato so ang mga isgutanan sa garon, ha? Kaya di ay ulitaw nga ng hikap sa dughan sa usa ka minor de edad na sikops kapulisan. Bawang sa baning kalakihan taon nga kanang na nga basi og nasaghiran na dagway oy kasamang nisarwa dagway hikap pa po oy. Sa mga istorya ane. Yes, Radyoman Paul. Sa mga istorya ane kasamang Paul.
21: DDDYHP Tata Ottoman Report.
20: Atong balikan karon tong taod makasama si Radio Man Pulauro. Akay
22: sa 13 anyos nga minor de edad nga babae nga gisigpo ang iyang dugan dito sa ilang dapit sa Omega Street Barangay Apas ni atong lakbayan sa Sugbo. Ang ginitin karon sa kapulisan mao si Jose Al Iscomo, 40 anyos molupyura sa maong nga lugar. Matod sa 13 anyos na bata babae nga kalit lang ang gihikap ang iyang lugan ining maong nga suspek hinungdan nga nakuyawan siya. Hinungdan iya ni gireklamo sa iyang ginikanan. Gipadakop na yun kining maong suspek o nalitina sa atong kapulisan. Morito report kinahipos ka magbidye sa Mabulo Police. Kasama mo sa Mabulo Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
20: Radyo Man Paul! Aha. Ah, tagarantantan ba kasama ha kay kana na amorindo tigating yung kasamang Paul pero nakasakay ni kabayo kasamang ni... Okay, so arita makasama unya balik ta karon taon ha katong isgutan ning dugan ato isgutanan labi na in town kun hitabo dito sa Mindanao nga sus Grabe intawon ang nahitabo sa Mindanao. Wa tinod bulanful ang bagyo, pero ang gidalang hangin makasama og uwan dito sa Mindanao, dito sa Luzon. Grabe man day kasamang nisor. Bisan gani diris ato, di ay ang hangin ba? Na kusog ng hangin, apan, di yun hinoon pariyo dito sa Mindanao o sa Luzon. Karon tong tao, dato ang balikan makasama. Man lamang sa importante. Sanbay lang sa, 6:33 sa buntag.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Ano baon bukas ng chicken ko?
12: Ay, este ng chikitin ko!
11: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
13: Basta baon!
14: Bounty Fresh!
15: Straight to the point!
16: Ato ang takna magkasama alas 6:35 na sa Kabuntagon. Baligta diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga magkasama. Unya, dahil subo ang taon kayong panghitabo no, dito sa Mindanao kay bag-or ganitang naghatag o hinabang. Ha? Bag-or gitaw ta naghatag hinabang dito kasamang Nestor. Ato ang makaubanan. Ha? Tua pagay dito tungod sa padayon taon nga kanang naampag pagapod-apod no sa mga hinabang kasamang nisoron sa mga hitabua taon ni nga kanang naang
15: straight to the point
16: tua naman po'y mga namatay tungod aning ni ang bagyo taon ha so unya nagrabiha dito sa kuanoy karong pulo nakabuok sa malapatan lana, no sa usala na kalungsod no sa usala na kalungsod dito sa malapatan sa Rangani pulo kabuok ang giingon nga nakalas ka sa bangistor. Ha? O niya, sus, grabiha ang mga kwan dito, panghitabo dito sa kwan in town. Nabatay katong kwan na kasama diyan. Asa itong mga katong gusgon dito, asa itong bagyo dito sa kwan. Ha? Katunto ang mga picture, na yung mga picture taon ato, na yung mga kanang video kasamang nistor. Ha? Nga nakuha na ito, o niya, doon na in town yung mga bata nga naapil. Ha? Kaluoy ba in town po sa kanang naang mga bata nga naapil in town. Dito ni sa may kwan gyud kaning ni ang kwan ni siya sitio kwan sitio Pandaw sus grabe sitio Pandaw malapatan sa Rangani unya matod pa nga alas 4 sa kadlawon moy pagdahili kasamang nistor sus kaning alas 4 sa kadlawon town. Ha, labi na og bugnaw kay panahon niya na aka sa bukid-bukid. Nakas bukid-bukid purti pa nang pagka lami as imuntog. Sumuni ang mga kananaang nga pipila ka mga videos nga nakot anaon sa Jesus grabiha sa tubig ka sa mang nistor. Uy. Ha, grabiha sa tubig ka bangis bas tubig in town. Ha, mo ni makasama ang kwan oh. Sus. Sus, rabias tubig, suga, uy. Anak na rin pagkabuntag. Sus, grabiha taon ang kuha, no?
17: Daanan, uy, ako matulog. Ikaw matulog siya.
18: Uy! Kailangan ka na po, ikaw.
16: Moni, ang kuha dito taon, oh? Susuga sa kwan, uy! Sa baha ba? Sabihak sa manistor, eh. Oh. Oh, di apa, oh? Sus! Di apa, oh, nagot sa sapa, taon? Sabihak, usuga, baha, ah, eh. Oh, grabe ya ka. Ngilo, kentang aon ka sa mga store town. Pagkangilo, as tubig. Ngilo, kayo nga tanaw ng tubig ka sa mga store. Nawa, naganani, gabi, hindi ka ka, klaro. So, anak palang kadlaon, grabe ng bunok sa uwan. Sus, ang mga tao, wag kalabang, ano may taytayan, is babaw. Sus, grabiha. Pagkangiluha, tanawon ka sa mga misto. Awa ang ka ng kwan, stubi ko. Pagkangilo. Apit na abot ilang taytayan, gulo.
7: Tabiha sa ako, ano?
16: Oh, puti kusugag yung stubig. Una ka na, na yung mga taos daplin, ayaw mong alang-alang o glabang kay anak kuyaw kayo o kwan. Hala, mga balay! Akani mo yung nasa mga balay, yun, grabiha, oy! Jesus, kaluoy tao sa mga balay, oy! O, tanawa, oh! Gipandala sa baha ang mga balay ng mga... Jesus, grabiha ka sa mga nisir! Nakita, tani sa una, mura magditos gawa sa nasod, ra? Pero kaniyo, grabiha di taon. Wala na unsa naman taon ng tubiga. Ang flood control na ay flood control, pero wak man mga kuan. Wak man mo asir ka sa manisto. Hala, grabiha, ni na unsa. Sus, ang mga balay, gi, naabot sa atop ang tubig ka sa manisto, oh. Agi na pagi at na kinagi balay nga naanod gid ayo. Oh. Oh tanawa oh. Jesus pagka kusuga sa ako ano. Oh grabe ang uwan gid ay pod oh. Kani dito ni sa Cubao sa Quezon mga sukin dig paminaw sad oh. Dito ni sa kauluhan. Kuni ang panghitabo taon dala sa super typhoon da Inday pero tungod sa bagat lang niha, samot na kasamang niso, naka-landfall yun sa diay. O, oh, tanawa o. Oh. Sus, ang tubig ni Sud na sa... At sa manidapit sa kwarto ni? Ah, sa kwarto yun. Kabantay ka ng katre kasamang niso. Gilapawas tubig. Uy, nidulog ang tubig sa katre. Grabiha, uy. O, oh, tanawa. Muna yung magkapahinomdom sa tuang mga kongresman o sa tuang gobyerno. Ha? Nagpahinomdom nga asa ng imbisigasyon sa flood control. Ha? Tanawa ha? Niingo na ang tuang kinaiyahan ka sa mga listor nga sige mong impeachment diha ang flood control. Wag yun ninyo akatari. Kay karon laba nawagtang ang isgutanan sa flood control mga kasama tungod aning impeachment. Ah, mura kaning impeachment maone ang para nga maone ilahang isigig hingusgan gyud magsugod na para mawala ang isos flood control. Pero unsaon man nga naamay mo pa hinumdom nato? Ang kaning ni ang bagyo kaning baha mo pa hinumdom sa matag usa ka mga Pilipino. At tanawa oh, lisod sa balay grabe. Sus, grabihas, baha ka sa mga listor. Uy! Ha? Mupahinom do, matag-usa na to nga. Uy! Oh! Lakusuga sa kuan, oh!
10: Damn it! Oh,
16: oh, ang sakyanan, God, magkuan ang sakyanan ka sa mga listor. Pag maigo ang sakyanan sa hangin, mag, kango-kango ang sakyanan ka sa mga listor. sus grabe ha oy. Ha? San bay lang sa makasama kay kaning pulo ka mga namatay, namatay mga picture ani. Sus pagkagagbay pas bata in town oy. Ha? Pagkakaluoy ba in town ani oy pagkasakit dughan nga kanang naa nga palandungon ani. San bay lang sa kadali ha balik ta karon daw. Alas 6:44 na sa buntag.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
18: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk.

0: brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Say maabot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 6:48 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Straight to the point. Onya ato aning hatagag pagtagad sa hakay kanang na ang kay balota gikan pag Lunes manggod. Gikan pag Lunes hangtod gahapon kasamang ni Sor gani ni apatay isgutanan karon aton tiwasonon sa impeachment kay katunto ang dunay katuntong statement ni attorney Mark Vinluan ang abogado ni Vice President Sara Duterte ni hatag tong statement siya nga kuan gyud kanang wala makapresentar ang prosecution og mga sa ilahang mga kanabitang wala silang makapruba, wala silang makaprubar nga si Vice President Sara Duterte wala gidi ay gikontak nga hitman. Apan muna nga napuro ta impeachment, napuro ta sigutanas impeachment, unya murag ang atuang kanang naang kanang atuang katikan sa tawag ana, atuang kinaiyahan ba? Atuang kinaiyahan na minaw ra sa DI kasamang minister? Ha? Ningon atong atuang kinaiyahan na minaw ra po DI? Ha? Unya muna nga wa na mahisgot sa flood control, ha? Wa na mahisgot, bedo ao na mo. So karon ang nahitabo, grabe makasama

karon ang bisan ang makarsada, mga balay, ang tubig, sus, rabiha. Tungod sa hangin, nag-uwan, naamang ganyan niya, pero ang ato ba nga humok na kaayo nga mubaha? O di, ang ato ang mga flood control, investigasyon sa flood control, nga naa sa mga 800 billion ang napunta sa flood control, naabatay investigasyon. Asa mang investigasyon ni ini? Wa na, nakalimta na. Kay ang ilaha mga sukindig mo nang gitutukan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mo ilang gitutukan aron ang mga tao makalimot sa flood control apan ang kinaiyahan dili buot mga sukindig paminong kalimtan lang sa dayon ang imbisigasyon sa flood control. Sa tanawa ko tong katong sunod ning video kasaman Zira dai forward go gamay palihok. Grabe tonto ay katunto ang mga balay baganino tanawa to. O katong mga kana tanawa ho. Sus grabiha. Kana inday inubos mo na ang mga bahay. Sunod ka na, oh. Tanawa ka na sa pagsugod ng video, kasama Jiral. Tanawa ang mga balay, kasama nito. Sus, grabe. Tanawa, oh. Oh. Mayong may unig ka itong sakuan. Sus, grabe, ha? Tanawa, oh. Sus, grabe mga balay. Tanawa mga balay, oh. No, kanang na ang green og atop, nagbarog pa na. Oh, nagbarog pa unta na. Sus, grabe hataw. Oh? Oh, tanawa, tanawa kita sa kanang ka-video nila kasamang Nestor nga ang mga balay nagbarog pa unta. Tungod sa kakusog sa tubig, hinay-hinay taon nga ni nalupog ang balay. Hinay-hinay nga nangalupog ang balay. So nakao, na'y balay dos andanas, na ay kanang na ang ground floor lang, ang balay. So sinahinay nga gikaos tubig, uy, ang atop, ang kanang bumbong na dala. Hasang atop ka sa mga nisor, naglutaw, ana. Ang mga tag-iya, may gani, amot ka, naka-eskapo, mga tag-iya, tingalian eh, na diris atbang, muna nga ito pa nang i-check dito sa tuang Arimen. Makasama dito sab sa Mindanao kay grabiha ani oy unya kani mo ra magbuntag ni kay dito sa Sarangani kadtong malapatan Sarangani nga pulo kabok ang namatay sa duha ka pamilya nga natabunan taon mga sukindig pa meno alas 4 kadlaw ni dahil ang kanang naa nga yuta o kani o tanawa sus grabiha pagkangiluhan tanawon sa tubig oy pagkangilo nga tanawon sa tubig taw. Numurag magkapanglibaw at balahibo kasamang nisor. Kita ka na, ibalik ko ito gamay kasamang Gerald. Tanawa kasamang nisor. Ang mga balay, gabarog pa. Nadugay magkasama nga tungod na kakusog sa tubig. Hinahinay nga nisod ang tubig. Sus na nga lupog lang galit ang mga balay. Uy! Ha? Be, kuno, be. Atong kuno nga, atong kuno, tanawa. Oh, sus. Wala na, siningitay mga tag-iya, wala na'y mahimo. Hisus, kung ginoot na o. Oh. Wala na yun. Agrabiha, oy, napulpog, oy. Mga naas, mga lima kabalay. Oh, tanawa, o. Oh. Sus, grabiha. Grabiha, kabangi sa tubig, kasamang nisto. Ha? Muna ka ng makongresman diha taon. Oh, niya atong gobyerno. Ah. Kaning ni Asyarog, di kakita ang Malacan niya ang ani. Ha? Hinaot ang makakita ang Malacan niya ang ani taon. Oh? Jesus, grabiha taon. Uy, gianod ang mga balay kasamang listor. Sagitay taon ang mga tag-iya. Hmm. Pagkadakos tubig. Nga naman nga, pagkadakos tubig, no? Grabihan tubiga nga na nang latas man ng kabalayan. No, pagkabangisa sa tubig kasamang nistong.

0: Sus, la pija. Uy. Sus, grabiha ni ko ana, no? Ha? Grabiha ni, tanaw, na karsada, o de karsada, no? Na kaning ni, ah, kuan man, kilid sa dan, karsada, o niya, kaning ni ang mga balay, kilid das karsada. Ha? Kanang murag, mga pilar kadupa, kasamang mistur ba? Ha? Murag, naaran ni sa mga kumbanak-banak, tingali, mga, ah, napo, ngatus 15 or 20 kadupa ba? Gikas karsada. Ha? O niya, mga balay na nadya, daghan kayo. Pero medyo nalukyaob siya. Ha? Nalukyaob sa noon kasamang listor. Ha? Pero muna nga, na yung mga nagkuhan diya, comment nga, ah, wala na ayaw ng flood control, ano, ni awa sa kuhan. Ha? Mamauna diri sa kuhan sa tingali, liluan. Ha? Katong sa liluan ba, o ganong ingon diri sa atong makasamang sa mananga. Ha? Mamao tingali itong asus, grabiha, uy. Ang mga balay kasamang nistor niya bagong giigo sila sa Linog town ba? Ha, bagong giigo sa Linog. Ha, bag-o mga sukindig paminaw nga nakasinatig trahedya. Kanilain sa ni kani gabi isad ni. Ha, kani gabi isad ni nahitabo. Abi ko na to ko ng paminaw ni bi. Kay mo ni lain sad ni nga o tanawas tatay o.
1: Grabe ang diri sa mo sa sitio Kabisulun. Grabe ang
0: Kabisulun.
1: Naay nagwahawi sa bukid.
0: Kuy grabe ha.
1: Wala may kabaluhan niya sa mipingon ani. Tuhin tao niya. Huwag kung sawa na may wala may kabalog. Sa may mudagan ani ang among mga silingan diri wala gali ko kabalog kung sa nitabo sila.
0: Susu gabi ira ba? Hit-ngit ni kasamang mistor. Nangapalong na mga suga.
1: Relax lang mo.
0: Sus, nagkagumot og mayo kay kusog kayong ulan, unya ang tubig, purting paspasang, naiabot sila mga balay. Hala. Oh, nangatibulaag na mga tao, taon.
1: Kulori ko na yung taong bahala sa mo. Kami kabalo, grabe ka na ako sa baha. Mga buha-buhawi, nag-gibni normal. Buton sana na itabo sa mga silingan, nagturon.
0: Sus, grabiha ani, oy, oh. Oh.
1: Grabe ang diri sa mga sa sitio Kabisulun. Grabe ang baha. Naay, nagwahawi sa bukid. Wala may kabaluhan niya sa mipingon ani. Tuhin tao niya. Huwag kung sawa na may, wala may kabalog. Sami mo dagana ni ang among mga silingan diri wala gali ko kabalog unsa ni tabo sila. Relax mo. Relax mo.
0: Lord, kay ka na tawag para sa mo. Sus grabe ha oy. Oh.
1: Silingan diri.
0: Kusuga gina dito sa kuan, oy.
1: Kulori ko na yung taong bahala sa mo. Kami kabalo, grabe ka na ako sa baha. Mga buha-buhawi, nag-yudidi.
0: Mga buhawi, grabe ha, oy.
1: Buton sana yung naitabo sa mo mga silingan, nagturon.
0: Oh, nakakuan yung taong niya sa Facebook kasamang listor kay para makitaan ba na ma-rescue sila diya dapit nga naa sila diya taong. Ah, kaya na may uban nga mga lugar na dito nga walay kanang signal sa cellphone pero pwede ra ka maka-internet. Ah, kaya na may mga wifi na, labi na kanang nagdagha na maroon ka na ang mga piso wifi. Ah, sugrabiha ni nga kuana niya, no? No, kaning ni ang maumpang hitabo taon mga sukindig paminaw. Luoy kayo, no? Ato makaigsunay na kinipahinomdom ni sa ato ang mga kanang naang naas gobyerno lagi. Dili yun sila buot nga palimta gisgot ang flood control kasamang nistor. Ah? Ang flood control kinahanglan nga muraog nagsugo ang kinaiyahan kasamang nistor nga ang gobyerno kinahanglan nga patutukan gyud. Og asa na ang budget sa flood control nga naman binilyon ang kwarta nga gitagana sa flood control. Nga ato makigsuunan naglisod man gani ato makigsuran nga mga kabus ni samot og ka lisod ato mga naa diri in town sa mga kanang naang na naadres ubos ba? naglisod og may nag-antos ka mahal sa palitonon, ha? Atong uban, wapay tarong nga trabaho kay walay mga katrabahuan nga mga tarong, unya, grabing kinaukaway, grabing kinawatay sa kwartas gobyerno, ha? Nga mga naglingkod makasama sa gobyerno ba nga nakapahimulos aning flood control. Unay nga karon naningil na gyud. Naningil na ang kinayahan ka sa mga listor. O niya, ingon na kinayahan, asa na mga imbisigasyon sa flood control? Ha? Wa may na nga priso, na priso pa mag-una hinoon ang nakadawat og donasyon sa eleksyon. Anato'y uban ng mga kahoy gani mga nidahikwan. Ato ko nung tanahon tong uban nga video kasa mga kananaan nga Giralbi. Kay kanina taon sa tatay, naka-live yung taon siya. Ah, kay aron nga ma, nay makakita, makakontak nga moriskyo nila taon dito. Ha? Ah? Oh, sumuna nga kanang naa nga kuan ni. Oh, ato ani nga kuan. Dapat usang video diha by kanang sa Manjeral. Ha? Ah? Ato ni kuan kay no taon no. Susti ko suga dito ngit-ngit ra ba ni mo ni kuyaw ba? Ha? Ah? Oh. Oh, kanini amo po ni ang kusog ni nga kuan po taon. Oh, sa ilahan ning karsada nga puno po sa tubig. Sus, grabiha de dito sa Mindanao dapit, no? Ah, noon dito ni dapit sa Tumoy ras Mindanao. No, sa glan na po ni. Uy! O, kanang glan, raba, mauni ang gikuan sa linog mga sukintig paminaw. Ha? Ah, giagian sila sa linog. Nakasinati sila glinog, giigo sila sa linog karon sa bagyo na sab. O, sa matong dako, kay murag baruto nga ni Agi. O, sa matong, ha? O, sa matong kahoy to? Ha? O, sa matong kahoya, dak, kwanto, dalaki to, daki to? So, pagkadakos, dalakit mo raman o kuan, oy. Tuloy agi o ganang na ang kulukumidya makasama pero sus pagkaluoy ba natanawa o? Sus ginoo ko maigo ng balay ang nahapiros magyod o? Pagkakusog sa tubig, nang laktod ang tubig o? Sus, ito na yung mga balay na nga, ha, na nga tumba dito sa glan. Dahil, ang glan ha, lakip na gagitay o sa linog makasama. Dito ato makaubanan, ana. Ha, dito ato makaubanan kay nang hatag o gaayuda. Nya, doon na to'y mga kaigsuuna na to nga natagaan sa ayuda nga to natigong dinis DYHB diya sa glan. Ha? Murag igo rin yung nakabiya to, magkaubanan na to taon. Susluuya taon dito, oy. No, kaniyo, grabe ang hangin, oy. Sus! Jesus! Sus, kikumbati magmaig mga atok sa hangin. May kuyawa, anik sa mga nistor, no? Kaning hangina, di yun madalag sulay-sulay imong balay. Ha? Dili madala og kanang naang sa amua sa una kung papa basa na agan ni bagyo ibalitas di YHP kasabang nisto mingon dito sa mama kuha atong PC eskabaw kay ikot diri sa kanang naang sa lagunting dahil ikuha nito ipasok nito kanang sulayan ang balay kuha o kanang bulos sa kawayan so, sa kanang sulayan ba o ba kanang baatag PC ikot anak para dili matumba ha og hangin dili maunsag hangin pero saon man og tubig na baha may mo banlas po ka sa mga nisto. O niya, ito nga tagag pagtagas ng pagbalik makasama ha. Kay atuang i-check ang atuang Armin Jinsan. Kay tuwa sila dito sa area karon o pila nagyuntanan ang namatay ni ining maong panghitabo makasama. Inisel ito nakuha sa kuhan pa lang na malapatan saranggani pulo kabuk ang namatay. So sa uban ng mga lungsod ka o syudad, atong i-check itong pagbalik ang atuang Armin Jinsan dito sa makasama sa Malaybalay. Armin Malaybalay na ito atong i-check sa tuang pagbalik. Human sa mga importante kayo o sa ito ang RMN Network News makasama. Sanbay lang sa ha? Alas 7.4 na sabunta.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Responde sa lugar at kinakailangan na maglakad ng halos 10 kilometro ng mga responder dahil hindi madaanan ang sasakyan ang mga kalsada. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation habang nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad para mabigyan ng tulong ang maapektadong residente.
2: RMN Network News. Sa Iligan City, lalaki nasawi matapos iligtas ang dalawang bata sa pagkakalunod. Ang kasama mo sa balita, Rajman J. Dubarco ng RMN Iligan.
4: RMN Live Report. Natagpo ang patay ang isang lalaki na unang iniulat na nawawala matapos nitong iligtas ang dalawang bata na mutik ng malunod sa isang beach resort sa Barangay Santa Filomena sa lungsod ng Iligan kahapon. Inilala ng mga otoridad ang biktima na si Marjun Malait na residente ng Tablon, Barangay Digkilaan dito sa lungsod ng Iligan. Sa eksklusibong palayam ng DXICR Man Iligan, inihayag ng Coast Guard Dalaw del Norte na natagpuan ang katawan ng biktima nakalipas ang alas 4:31 ng hapon matapos ang isinagawang search and retrieval operation. Agad itong isinakay sa sasakyan ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ICDRRMO at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa paunang ulat, napansin ni Manait na nasa panganib na ang mga nasabing bata habang naliligo sa dagat. Kaya naman agad niya itong sinagip. Ligtas na na-recover ang dalawang bata, ngunit ang biktima mismo ang tinangay ng malakas na agos ng tubig at hindi na nakabalik sa dalampasigan hanggang sa tuluyan itong nawala kahapon. Sa kasalukuyan, dinala na ang labi ng biktima isang puniraria dito sa Iligan. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Rajaman J. Lubarco Tatak, RMN.
5: RMN Tutok Bagyo.
3: Mahigit 18,000 naman ang pamilya sa Barm apektado ng bagyong Inday. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cotabato, si Rajaman Jewel Dimapalaw.
5: RMN Live Report.
6: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang isang 2 taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen.
2: Sa iba pang balita, pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat, sinimulan na ng DSWD. Kasama mo sa balita, Rajaman Gerald B. Ulep.
5: RMN Live Report.
7: Nagsimula sa Department of Social Affairs na DSWD sa pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD Disaster Response Management Group, ang kanilang mga field offices ay nagsimula ng mamahagi ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Inday at ng Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya na sa 69,000 pesos sa halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na sa pamilya ng mga naapektuhan ng malakas na ulan sa Canlaon sa Negros Oriental. Sa DSWD Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula, nasa 23,000 pesos sa halaga ng tulong ang naibigay sa mga residente ng Zamboanga City. Nakapagbigay na rin anya ang Department of Social Welfare Development ng mga kahon ng Ready to Eat Food o itong RTEF sa mga stranded na pasahero sa iba't ibang port ng bagyo. Samantala, nakapagbigay itong DSWD sa Region 12 sa Sarjena ng 1,000 RTEF boxes, 200 sleeping kits at 50 rolls ng tarpaulin para sa mga pamilya apektado ng Tropical Storm Inday sa malapatan sa Rangani Province. Inihahanda na rin ng field office ang mahigit 29,000 family food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya sa Sultan Kudarata. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at nagpaalala sa ating mga kababayan na maging alerto at patuloy na makinig sa mga local chief executives para maiwasan ang anumang diskrasya sa panahon ng kalamidad. Kasama mo sa News Excel, RMN Manila, Rajaman Gerald B. Ulet, Tatak, RMN.
3: Balikan natin ang ulat. Hingis sa mahigit sa 18,000 na pamilya sa Barm apektado ng bagyong Inday. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
5: RMN Live Report.
8: Sumipa na sa 18,058 na pamilya o katumbas ng 90,140 na individual ang naapektuhan ng Southwest Monsoon at Bagyong Inday sa Bangsamoro Autonomous Region ayon sa pinakahuling status report ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM na inilabas kahapon alas 12 ng tanghali. Sinabi sa DXMY ni Hayafina Giling Makanga, Disaster Response Information Management Section Head ng MSSD BARM na naitalaw mano ang mga apektadong residente sa 82 na mga barangay sa 15 munisipalidad sa 3 lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa report, 3,947 na pamilya o 19,735 na individual ang nananatiling lumikas dahil sa naturang kalamidad. Sa kasalukuyan, may 22 naman na aktibong evacuation center sa BARM na tinutuluyan ng mga evacuees mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Patuloy pa ang assessment, relief operations at iba pang ayuda ng MSSD sa pakikipagtulungan ng Bangsamoro Government, mga local government unit o LGUs at iba pang mga ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng naturang bagyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak RMN!
2: Retrieval operations sa isang natitirang nawawala sa 10 individual na natabunan ng landslide sa Malapatan, ipagpapatuloy ngayong araw. Kasama mo sa balita, Rajman Rose Shoko ng RMN General Santos.
5: RMN Live Report.
9: Ipagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang retrieval operation sa isang natirang missing sa 10 individual na natabunan ng lupa sa nangyaring landslide sa Sitio Fandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province na nangyari. Madaling araw kahapon, July 10, 2026, napag-alaman na kahapon nagsagawa ng incident briefing ang LGU Malapatan para sa patuloy na retrieval operation sa isang one-year-old na batang lalaki na kasama sa mga natabunan ng lupa sa ninang landslide. Ayon kay Chinaline Itorma, kaanak ng mga biktima, hirapan ang ginawang retrieval operation ng mga responders kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, kaya nagdesisyon sila na ngayong araw nila ito ipagpatuloy. Inaasahan naman na ngayong araw maibaba na mula sa Sitio Fandao ang mga labi ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkarga nito sa chopper sakaling mahukay na ang bangkay ng bata. Napag-alaman na hindi muna pinapayagan ang mga sasakyan na makapasok sa nasabing sitio dahil na rin sa madulas na daanan at panganib sa landslide. Samantala, nananatili naman sa 5 evacuation center ang 150 na pamilya na una nang inilikas dahil sa pag-apaw ng Malapatan River sa Barangay Poblasyon ng nasabing lunsod. Natira na din ng kaukulang tulong ng LGU Malapatan, Sarangani LGU at ng DSWD ang nasabing pamilya. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
3: Mga kasama, inaasahang lalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga. Ayon po sa pag-asa, huling namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos bahilaga ang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Dahil dito mga kasama, nakataas pa rin ang signal number 1 sa northern portion ng Batanes, habang signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Sa forecast pa ng pag-asa, posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Tsukishima Island sa bahagi pa ng southern Japan ang bagyong Inday bago lumabas ang PAR ngayong umaga.
5: RMN Network News.
2: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Sabado dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Walang pasok, all levels, private and public sa mga sumusunod. Sa Metro Manila, sa Caloocan City, Marikina, Manila, Malabon at Valenzuela. Sa Cavite naman, sa Tanza, Naik, Dasmariñas City, Indang, Noveleta, General Trias at Ternate. Buong lalawigan ng Laguna, sa Batangas, partikular sa Rosario at Malayan, at sa Pangasinan naman, sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa De La Salle University, Manila, at Laguna campuses, at St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences sa Pasay City. Samantala, wala rin klase sa Sugod at Toledo sa Cebu dahil naman sa epekto ng volcanic ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon.
5: RMN Tutok Bagyo.
3: o umaabot na sa mahigit 600 na mga individual ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa datos ng Philippine Coast Guard, apektado ng masamang panahon ang 62 na mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Bicol, Palawan, Barm, Central Visayas, Western Visayas at sa Southern Visayas. Hindi rin nakakabiyahe ang nasa 242 na mga rolling cargos, 13 mga barko at 33 na mga motorbangka dahil sa masamang kondisyon ng dagat. Samantala, 168 na mga barko at 154 na motorbangka naman ang pansamantalang pinag-iingat mula sa epekto ng bagyo.
2: RMN Network News. Suspect sa bomb threat joke sa 3 paaralan sa Bacoor, Cavite, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM, Lucena.
10: Sinundin na ng Cavite Police Provincial Office ang pagpapakalat ng bomb threat na nagdala ng pangamba, takot, pagkantala ng klase at panganib sa mga estudyante, guro at komunidad sa naging resulta ng mabilis na pagkilos ng Bacoor Component City Police Station at ang Provincial Anti-Cybercrime Response Team ay natuukoy at nahuli ang suspect at nakuha ang importanteng ebidensya. Ang kaso ay kasalukuyang sinasailalim sa tamang legal at child protection procedures alinsunod sa umiira na batas. Gate naman ng autoridad na may kaakibat na parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet maging ang bomb threat at bomb jokes. Samantalang nagbigay naman ng advisory ang City of Bacoor para sa publiko na ang 3 paaralan na mention sa bomb threat na kabilang ang Eastern National High School, Georgetown National High School at City of Bacoor National High School. Ang mga nasabing paaralan ay wala namang natagpuang bomba sa loob at ito ay diniklarang ligtas. Kasama mo sa RMN Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
3: Samantala, electric wire sa halos 40 poste ng ilaw dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija, ninakaw. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
2: RMN Police Report.
11: Naglabas ng paalala ang pamahalang lungsod ng Palayan dito sa Nueva Ecija matapos mawala ng ilaw at dali ng kuryente ang ilang street lights sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil na rin sa umano'y sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw ayon kay City Mayor Viandre Nicole Cuevas. Prioridad ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya agad niyang inatasan ang City Engineering Office na tugunan ng insidente na agad naman na nagsagawa ng pagkipag-ugnayan sa mga barangay at sa Palayan City Police Station upang ma-assess ang sitwasyon, matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagnanakaw at para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang streetlights sa mga apektadong lugar. Kabilang nga sa mga nawala ng ilaw ang 15 poste sa 3 seksyon ng Barangay Imelda Valley, 8 poste sa kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Santolan at 14 na poste sa Barangay Marcos Village mula Black Extension hanggang sa Esmeralda Section na may pakurbada pa at pahong kalsada na mari makapagdulot na aksidente sa mga motorista kung madilim ang tinatahak nilang lansangan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga Palayanos na maging mapagmatyag at kaagad na isuplong sa mga nakakasakop ng tanggapang pambarangay o sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga street lights sa iba pang pampublikong pasilidad upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
2: RMN Network News. Mga kasama, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. Sa abiso, tataas ng 34 sentimo per kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 69 pesos na dagdag sa bayarin ng karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Pangunahing dahilan ng dagdag singil ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa pagmahal ng presyo ng fuel. Ang generation charge ay bayad sa kuryenteng binibili ng Meralco na direktang napupunta sa mga power supplier. Nagpataas din sa singil ang epekto ng Malampaya shutdown, tensyon sa Middle East, at pagtaas ng demand sa kuryente sa Luzon. RMN Network News.
3: Magkasama, tatamaan na naman ng dagdag presyo ang mga motoristang magpapakarga ng diesel. Batay kasi sa unang 4 na araw ng trading, tataas ang 2 piso hanggang 4 na piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible naman magkaroon ng pisong rollback o pisong increase sa kada litro ng gasolina. Ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolo ay bunsod ng muling pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na sa Lunes ang 3 piso kada kilong taas presyo sa LPG.
2: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, inaprobahan ito matapos ipresenta ng Budget Department sa Cabinet Meeting sa Malacañang. Ang NEP ang magiging batayan ng General Appropriations Bill kung saan nakasalalay ang pondong ilalaan sa mga programa at operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na taon. Hindi naman idinetalye ni Gomez ang kabuuang halaga ng panukalang budget. Nakatakdang isumite ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang 2027 NEP sa August 14, 2 linggo matapos ang kanyang sona.
5: RMN Network News.
3: 200 pesos na legislated wage hike, pinasesertipikahang urgent kay Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
5: RMN Live Report.
6: Nananawagan si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines, Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas para sa 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Apela ni Mendoza kay Pangulong Marcos huwag nang hintayin pa ang magiging desisyon ng Regional Wage Boards bago matapos ang kasalukuyang taon. Tinukoy ni Mendoza ang pagbaba ng pagtaya ng International Monetary Fund at Asian Development Bank sa magiging paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ayon kay Mendoza, malaki ang maitutulong sa bumabagal na takbo ng ating ekonomiya kung palalakasin ang kakayahang gumastos ng bawat pamilyang Pilipino. Din pa ni Mendoza, sa 2 taong natitira sa administrasyon ni PBBM ay hindi sapat na ipagdiwang ang klasifikasyon ng Pilipinas bilang upper middle income country kung hindi ito mararamdaman at pakikinabangan ng mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: RMN Network News.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pamumulitika. Binuweltahan ng palasyo at ng House Prosecution Panel.
2: Pag-aangkin ng China sa Batanes, ibinasura ng AFP at National Security Council.
5: RMN Network News.

0: ay Budag, Pilipinas. Sa ito po si
1: Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilit sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:23 po tayo. Na magandang umaga. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita mga kasama dahil sa Cagayan de Oro, 2 taong gulang na bata na gumapang sa ilalim ng truck, patay matapos itong magulungan. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
4: RMN Live Report.
7: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang 1 taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen. Sa imbisigasyon ay sinagawa ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office na pag-alaman na nakaparada sa gilid ng kalsada ang pick-up habang may kausap sa kanyang telepono ang driver na si Elmer. Ngunit hindi nito namalayan ang paggapang ng 2 taong gulang na bata sa ilalim ng kanyang sasakyan. Pag-abante ng pick-up truck na minamaneho ni Elmer, nagulungan nito ang bata na natamo ng injury sa kanyang katawan kung kaya't dali itong dinala sa JR Borja General Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Voluntaryo namang sumuko sa Police Station 4 Carmen ang driver ng pickup na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tata Karimet.
4: RMN Network News.
6: Suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serya ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Police Report.
5: Mga kasama, balikan na lang natin ang ulat ni Rajuman Mike Sigaral. Sa iba pang balita, bumuelta ang palasyo kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kaaliyado na puro pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas din sa naging pahayag ni VP Sara, gilid pa ni Castro na panay ang pagtatrabaho ng Pangulo na hindi gaya ng bisay na madalas na nakabakasyon. Taas ang din sinabi ni Castro na walang naitulong si VP Sara sa usapin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
6: Pumalag din ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa anyay pamumulitika ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi naman tamang sabihin na nakatuon lang ang gobyerno sa politika dahil tumutugon din ito sa mga usaping pang-ekonomiya.
8: Marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin. na kinakaharap po ng atin pong bayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
6: Giit naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa halip na akusahan ng gobyerno ng pamumulitika, mainam na sagutin na lang ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya.
9: Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
6: Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Jeanette Garin, gusto lang ng bise na mahinto ang impeachment trial dahil wala siyang masagot sa alegasyon ng prosekusyon.
10: Hindi po ito pamumulitika. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name.
6: Sina Bicol Saro Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua at Iloilo Representative Jeanette Garin.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mga kasama, mas marami pang pasabog ang masasaksihan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa sandaling talakayin na rin ang paglilitis ng alegasyon patungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Katunayan, ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, may tuturing ng exciting part ang unang linggo ng paglilitis sa Vice Presidente.
8: Nasa exciting part na tayo eh. Hindi ba? Hindi pa exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito.
5: Una nang sinabi ng House Prosecution Panel na meron silang pasabog sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo.
11: Representing witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. But because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas sa susunod na linggo.
5: Yan mga kasama, si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga senator judges, pinaalalahanan na masakop sila ng sub judice rule. Kasama mo sa balita, Rajaman Conde Bata.
4: RMN Live Report.
7: Ipinaalala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na mas sakop ng sub judice rule ang mga senator judges. Kaugnay ito sa naging post ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong duplicate at hindi maituturing na original ang kopya ng video na ipinalabas sa impeachment trial kung saan nangyari ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tunggol, mas sakop ng sub judice rule ang mga senator
12: Senate or judges dahil bilang political process ang impeachment trial, anumang opinyon tungkol sa merito ng kaso ay maaaring magkaroon ng impresyon na hindi patas ang paglilitis. Posible rin anyang mabaliwala ang ginagawang trial kung makikitaan ang mga senator judges ng impropriety o pagiging bias o prejudice. Paliwanag pa nitong goal, pinag-iingat ang mga senator judges sa ilalim ng impeachment rules upang hindi mawalan ng respeto at ng kumpiyansa ang publiko sa magiging desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Con Debatak Tatak RMN.
5: Sa iba pang balita, mas hihigpitan ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagbibisita o mga bibisita kay Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nasa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia. Ito'y matapos questionin ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng CIDG sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ni CIDG NCR Police Colonel John Giyagi, personal request ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Gayunpaman, sinabi ni Giyagi na marami na rin kahilingan ang kanilang tinanggihan at sa susunod ay pamilya at legal team na lamang ang papayagan na makabisita sa senador.
13: Si IDG ay nire-restrict, kinoconsider yung medical condition ni Senator Marcoleta. Yung nirequest lang personally ni Senator Marcoleta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. We assured naman na restrictions have been done and we will do more. We will do more.
5: Samantala, sinabi naman ng PNP General Hospital na maari nang humarap itong si Marcoleta sa Sandigan Bayan sa July 15 matapos makumpleto ang gamutan sa kanyang mild pneumonia. RMN Network
6: News. Sa iba pang balita, suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serye ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, si Rajman Mike Sigral ng RMN Bataan. RMN
14: Police Report. Arestado na ng Philippine National Police si William Maria Core, ang suspect na iniuugnay sa serye ng mga kasong robbery at sexual assault sa Pampanga. Natapos ang malawakang manan laban sa kanya at nasa kustudiya na ngayon ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon at iba pang reklamong maaaring isampa laban sa kanya. Kasunod ng pagkakaaresto, personal na iniabot ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang 500,000 pesos reward money sa informant na nagbigay ng impormasyon na naging susi ng pagtuntun at pagdakip kay Core. Isinagawa ang turnover ng pabuyas sa harap ng mga mamahayag bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng informant sa matagumpay na operasyon. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: Mga kasama, ibinasura naman ng Armed Forces of the Philippines at ang National Security Council ang pahayag ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng China ang Batanes. Sa isang pahayag, binigyan diin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na settled, indisputable at non-negotiable ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., walang batayan ang nasabing pahayag at hindi maaring baliwalain ang paulit-ulit na papapagkalat na maling naratibo ng China na maring lumikha ng kalituhan. Una nang iginiiti Defense Secretary Gibo Teodoro na malaking kalokohan ang pag-angkin ng China sa Batanes. Naniniwala din ang kalihim na otorisado ng gobyerno ng China ang pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholars.
15: Well, it's not important for me kung mag-respond sila or hindi. Ang importante, bumabas, galing sa bansa. At ito, nasabi ko nga kanina, kailangan siguro ang pasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi ang tama ng mga gumawa niya. Ngunit, sa kabila ng hindi pa pasiseryoso, ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain no? Sa false narrative. No? Ganyan sila, ganyan ang partido nila. So, sige, suwi natin ito. Natin biro-biro ito.
5: E mga kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
16: RMN Network News.
6: Pangulong Bongbong Marcos iginit na hindi dapat maging sentro ng sigalot ng South China Sea. Alamin natin ang detalye mula kay Rajaman Chanel Salazar.
16: RMN Live Report.
17: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging sentro ng alita ng South China Sea kundi manatiling dagat ng kapayapaan, kooperasyon at kabuhayan kasabay ng pagunita na ikasampung anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang panalo sa ilalim ng international law, kundi tagumpay rin ng mga mangingisdang Pilipino at mga pamayanang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na ang sigalot ng bansa ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at batay sa international law, hindi sa pananakot o paggamit ng puwersa.
18: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
17: Tiniyak naman ang Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter at United Nations Convention on the Law of the Sea habang patuloy na pinagtatanggol ang karapatan at interes ng bansa. Nagpasalamat din ito sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas.
18: The legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order.
17: Pinangunahan ng Pangulo ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagunita sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic community kabilang sina U.S. Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya at Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak,
16: RMN Network News.
5: Sa kaugnay na balita, dapat ng paghandaan ng Pilipinas ang planong pananakop ng China sa Taiwan sa susunod na taon. Ayon po sa security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng bahagi ng planong ito ng China ang naratibo na ilang Chinese scholars hinggil sa Batanes. Paliwanag pa niya, strategic ang Batanes kaya importante ito sa ambisyon ng China na sukupin ang Taiwan.
19: Importante ho ang Batanes, strategically ho, kasi may bala ko talaga ang mga Chino eh. Bala ko nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinako po nila ang Taiwan, dapat po din nila kontrolin ang Batanes ho at probably ho, yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga, inuumpisahan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Talagang mag-ingat na ho tayo kasi ngayon, hindi lang sinasakop ng China ang karagatan natin, balako din nila sakupin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino po.
5: Naniniwala din si Castro o si De Castro na may kinalaman sa naging pagbisita noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ang sinasabi ng China na bahagi umano ng Taiwan ang Batanes.
19: Nung pumunta ho si President Bongbong Marcos Jr. sa Japan at na-meet niya ho si Prime Minister Sanae Takaishi, nagkaroon rin ho ng pagkakasunduan na magkakaroon ng tayo ng negotiation para i-delimit ho yung tinatawag ho nating extended continental shelf. Iba pa ho ito sa tinatawag natin territorial waters at exclusive economic zone. Kumbaga, it's something to do with resources ho eh. Nagalit ho talaga ang China. Sinasabi ho kasi nila, kanila ng Taiwan. Naapektuhan daw yung interest sila sa isang republic or isla na hindi naman nila kontrolado.
5: Yung mga kasama, si Professor Renato De Castro, isang security expert sa interview ng DZXL RMN Manila.
16: RMN Network News.
6: Sa iba pang balita, COVID-19 cases sa Baguio tumaas pero kontrolado pa rin ayon sa City Health Services Office. Ang kasama natin sa balita si Idol J.Ann Calis ng IFM Baguio.
16: RMN Live Report.
20: Nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 sa Baguio City sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ayon sa City Health Services Office o CHSO. Mula Enero 1 hanggang Hulyo 9 ngayong taon, nakapagtala ang lungsod ng 41 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, umabot sa 1,480 ang naitalang kaso ng influenza-like illness ngayong taon. Sa bilang na ito, 312 ang naospital habang wala namang naitalang nasawi. Batay sa laboratory surveillance, ang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ang virus na sanhi ng COVID-19 ang pangunahing umiikot noong Mayo at Hunyo. Dahil dito, nananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at iba pang pasilidad pang kalusugan lalo na sa mga lugar na may pasyenteng mataas ang panganib. Pinapayuhan din ng CHSO ang publiko na magsuot ng face mask sa matatao at kulang sa bentilasyong lugar, madalas na maghugas ng kamay, tiyakin ang maayos na bentilasyon at agad na magkukonsulta kapag nakakaranas na ng katamtaman hanggang malubhang sintomas. Patuloy namang minomonitor ng CHSO katuwang ang Department of Health at mga ospital sa lungsod ang sitwasyon para magbigay ng mga kaukulang update sa publiko. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
5: Network News. At sumainyo po ang mga naunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
21: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
22: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
24: ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo matuma na sa sulod semana sa motorcycle lane diha sa Banila, Talamban, Kunbantal area sa syudad. Samtang kalidad sa hangin sa Sugbo anaana sa good level, lumana si dati ang ashfall gikan sa nibuto nga bulkan Canlaon apan taliwa niini EMB7 ni pasidaan nga posibleng masinati sa Metro Cebu mga silingan probinsya ang acid rain. Sa sports, NBA free agent guard Jordan Clarkson ni uyon nga mubalik sa New York Knicks alang sa usa ka 1-year deal. Mga dato mga headlines.
23: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: My budget. So

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
10: Ano baon bukas ng chicken ko?
9: Ay, este ng chikiting ko.
10: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.
11: Basta baon Bounty Fresh.
12: Magkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dun ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, bili-bili, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS.
15: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po, umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
17: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
18: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang

0: Adto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Oras sa DYHP, Adam and Cebu, alas 7.52 na. Sugbo ka, Bisayan ug Mindanao. Maayong buntag pag-usab. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Atag sa dugang mga balita, dugang mga news updates. Apan sa dipatamo ato sa ato ang mga detalye sa itong mga balita. Ari una ta sa ato ang Answer to Win promo.

0: Andaman na inyo ang mga cellphone ni Nagun niyo ang mga tubag. Ato na ihatag ato ang pangutana. Alang sa laing hugna na usab sa ato ang answer to win promo. Sayon ra kaya mechanics ha? Like and follow ato ang official Facebook page, ang DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. Doon ay blue checkmark. O gishare sa bangan to ang Facebook Live karong mga orasa. Tubag inyuhang pa inyuhang comment inyuhang tubag sa ato ang pangutana karon nga ato ang akong ihatag karon niya sa comment section sa ato ang Facebook Live. Apil ni sa atong headlines kaganiha. Arita sa ato ang sports o na. Ito ang pangutana magikan sa ato ang sports update. Unsang NBA team nga ni Uyon si NBA free agent guard Jordan Clarkson nga makabalik alang sa usa ka 1-year deal. Sayo na kayo, apil na sa ato ang headlines kaganiha kung naminaw mo. Makatubag yun mo. Unsa nga NBA team nga ni Uyo na si NBA free agent guard Jordan Clarkson nga makabalik sa maong team alang sa usa ka 1-year deal, 1-year contract. Alatubag na diha sa comment section na to sa ato ang Facebook Live o sunod sa mga promo mechanics. Public na inyo ang mga profile mga kasama ha para ato ma-verify kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Arita sa ato ang mga balita. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mamatuman na sunod semana sa motorcycle lane diha sa Banila at Talamban kun Bantal area sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Ipatuman na sa kagamanan sa Baysugbo sunod semana ang motorcycle lane diha sa Banila Talamban kon Bantal area sa syudad. Tumong nini nga ma-improve ang traffic flow sa mga rapit. Gawas nga malikayan ang aksidente sa kadalanan nga magnambigit og motorsiklo. Ang motorcycle lane mao ang kinadaplinan o tuong bahin sa daan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gilinyahan ang daan sa Bantal area alang sa maong katuyuan.
3: We are already putting the lines and it will be finished next week in July 22. We will be testing ang tanang motorcycles na sa right side dili na magsigi labang-labang.
2: Si Mayor Nestor Archival, human unya mapatuman ang motorcycle lane sa nisgutang napit. Ningon ang mayor nga kini isunod sa biha sa daan sa Pambaling paingon sa Bulacau. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3.
5: Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.